0: D-Y-R-D. Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.
2: Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire Service you can trust.

0: Balita sa gawas sa nasod, atong nato sa Tire Queen, Goodyear Servitech, patay ang usa ka tawo, duha sab ang nawa. Human nalunod ang usa ka sakayan sa San Francisco Bay, nagalusad usab ang mga awtoridad o gandakong operasyon sa pagluwas. Sa insidente, duol kani sa Alcatraz Island, di nakita sa initial investigation nga nasunog ang sakayan. Siya hawa pa kini malunod. Ang sakayan, nagalaway kani taliwa sa Alcatraz Island o sa Golden Gate Bridge. Adunay 19 ka tawo nga sakay matud sa San Francisco Fire Department. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
1: Sa nata sa football, nakasuod na ang Spain sa finals sa FIFA World Cup. Kini nagtala sa score nga 2-0. Nakatakdang mubiyahe ang Spain dito sa New Jersey. Kundiin, paabuton nila ang mudaog tali sa England o Argentina. Sa balitang artista, gikasal na ang aktres nga si Bea Alonzo sa hinigugma niini nga negosyante nga si Vincent Ko. Kini ang gikumpirmar sa talent manager nga si OG Diaz. Gipahigayon ang kasal dito sa Makati City Hall ni atong Hulyo 13 sa las 7 sa gabi eh. Kundiin gipangunahan kini ni Mayor Nancy Binay. Nasairan nga way mga kabanay o pamilya sa duha ang mitambong sa kasal. Gawas lang sa tag-iya sa Bransabag ang mitambong. Kahinumduman nga mikalat kaniadto ang chika nga gikasal na ang duha dito sa Spain.
0: Bugde sa peso, itandis dolyar bang sa lapis kalibutan ni Maygot Lua.
1: Ang US dollar sa 61 pesos o 47 centavos. Japan yen 37 centavos, UK pound 82 pesos o 8 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 85 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 27 centavos. Singapore dollar 47 pesos o 53 centavos. Australian dollar 42 pesos o 52 centavos. Saudi riyal 16 pesos o 36 centavos. UAE dirham 16 pesos o 72 centavos. Euro 70 pesos o 8 centavos.
0: Inyo na bating balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service. Dalan Binancio Pinting Avenue, Nakbens, Nabilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech at mga pulong skala.
1: Gihigugma sa Ginoo ang katarong o hustisya. Makita sa tibuo kalibutan ang iyang gugma.
0: Inyong nabating balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service. Sa nga nusab ni Sir Raychon James, kang Gilbert Tulop, ang atuang at second duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
1: O ginisigli or kolyo, ang friend mo forever.
0: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, may butag. DYRD, Gisaligan. 4 minutos, pasado las 8.

0: anak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
3: Time Check is brought to you by Vanwilar.

0: ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willer.
1: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango Bango. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: This Time Check is brought to you by Tandway Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandway.
0: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
1: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
3: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbungan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Happy Fiesta! Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue. Strong sa una,
8: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mayong adlaw mga Boholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open house sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery Institute, Bread and Pastry Production Institute, Housekeeping Institute, Organic Agriculture Production Institute. Kung gusto nimo makat-on o pag-ungkahanas, makakuha og TESDA National Certificate kung makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og sertifikasyon nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisitaha ang among campus o i-message ang among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Boholano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.
12: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
13: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
12: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
13: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
12: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
13: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
12: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
13: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
14: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
15: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safe. safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
16: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Stay-

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: Tiguwang na ko, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
3: Uy, what ako?
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
0: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
6: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ug electrical supplies, mga bisikleta ug mga piyasa sa bisikleta ug hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center, makasalig ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo ug mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki ug uban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: oras sa DYRD Radio sa Katawan, alas 8:20.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Maayong bundan.

0: Rekada ta mga higala sa tungis gutanan na karong buntaga isguta bahin mga kaigsunan sa suhulan sa mga trabahante. Nagapingit mga kaigsunan ang katauhan karon sa mahal kaayo nga mga palaliton misaka ang presyo sa mga produkto labi na ang presyo sa lana. Maong ang mga mamumuo mga kaigsunan sa Bohol o ang sakop sab sa Central Visayas sa nangayo o dugang usbaw sa suhulan. Ang hangyo sa labor sector gipaminaw sa gobyerno sa pait nga kahimtang karon sa atong mga katauhan sa atong panahon mga kaigsunan pila man di ay ang angay nga idugang sa sweldo sa atong mga trabahante ug unsay proseso niini sa pagpaumento sa maong suhulan. Kani mo atong isgutan mga kaigsunan ug kamo diha nga nagpaminaw duna mo ikapaambit libre kamong mutawag dinhi sa ato ang tulumanon. Ato sa paminaw ng report kabahin ini gikan sa tong alagad reporter Alin Doydora. Alin, pasok.
1: Nagpadayag sa nagadayang posisyon ang mga representante sa sektor sa pamuo, employer o negosyo dinhi sa Bohol atol sa gipahigayon nga public consultation sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 7 diha sa Tagbilaran City Hall Atrium kagahapong adlawa. Ang maong konsultasyon isip tubag sa wage board sa giduso nga petisyon sa duha ka mga labor groups nga nangayo og dugang usbaw sa suhulan sa mga minimum wage earners sa Central Visayas. Gipangayo sa mga labor group dinhi sa lalawigan sa Bohol ang 100 pesos nga usbaw sa minimum nga suhulan. Sa kasantangan, ang minimum nga suhulan sa Bohol anaa sa 500 pesos sa matag adlaw. Ang Bohol Chamber of Commerce and Industry nga may dakong grupo sa mga negosyante sa probinsya miingon nga status ko ang ilang baruganan sa sugyot nga sakaan ang suhulan. Maingon man ang ubang mga management sector samtang dunay gikan sa management sector nga may pabor alang sa wage increase apan gikinahanglan tibangon usab sa wage board kung pila ang aprobahan nga dili usab mapituhan ug maayo ang operasyon sa negosyo. Hugtanon usab nga giauhag sa labor sector sa Bohol ang wage board nga kinahanglan adunay mahitabo nga usbaw sa suhulan karong tuiga sanglit nga padayon misaka ang presyo sa mga batakang palaliton apan nagpabiling ubos ang suhulan sa mga mamumuo. Sa iyang bahin sa Attorney Roy Buenafe, chairperson sa RTWPB 7, mingon nga tun-an og maayo og dibatihan sa board ang nadawat nilang mga posisyon gikan sa labor og management sector bag-o mo pagawas og hipno nga desisyon kun do na bay mahitabo nga pagsaka sa suhulan karong tuiga.
2: Well, of course, no, timbang-timbangon sa board, no? Wala pa tayo decision nga fixed decision sa board nga kung natin increase o wala tayo increase sa status quo. But it should be process, pagadibatihan, pagatunan sa matag membro sa board.
1: Lauman nga inighuman sa tuigs nga anibersaryo sa RTWPB 7 matag buwan sa Oktubre, makapagawas na og desisyon alang sa gipangayo nga usbaw sa suhulan sa Central Visayas. Nakamatikod usab ba si Benafe, kamikunhod ang partisipante sa public consultation karong tuiga, itandi sa mga nanglabay nga tuig.
2: Sa akong pag-observar karong buntaga, medyo nikunhod ang atong mga participants ng atong attendees, but it doesn't mean nga blanco o kuwang ang atong panagtagbo sa sectors, no, sa labor o sa management. Nagaputin na po pogikan sa publiko. Very substantial ang mga gipangbuhian ng statement tungkol sa labor sector o sa management sector. Yeah. But of course, no, highlight sa akong napatian is that the government should play its role, no? Dili lang ang labor o kang management ang atong sangunan, ining kabahin na pinanag mag-iskota o minimum mga suhulan.
1: Kini si Alin Doydora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Salamat Alin Doydora sa maong report. Atong palauman mga kaigsunan, kining maong isgot-isgot kabahin sa usbaw sa suhulan. Atong mahinabi karong buntaga, mga igsuon ang chairperson sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, si Attorney Roy Buenafe. Attorney Roy, may buntag, welcome to the program.
3: Oong, maadyong buntag sa itong mga kaigsuon ng Bulanon. And good morning sa Tanang Nabinaw.
0: Salamat kayo, Attorney Roy, nga mauban ka namo karong buntaga dinhi sa ato ang Sibya. Aron po da masayod ang mga katawhan, maedukar sila kabahin ini mga panghitabo nato karon. Usbaw sa suhulan, Attorney Roy, pwede ba ta masayod kanimo? How often nga pasakaan ang sweldo in a year? Do na bay rule ni ana nga dapat in a year kaduha kasa ang usbaw? Unsay mga pamaagi kabahin ni ana? Before we talk about pila ang angay nga iusbaw.
3: Kung niya pata sa unang hugna sa proseso na to, mag-determine kung ayan na ba nga tandugo nato ang suhulan, ang minimum na suhulan sa tunga-tungang Kabisayan na binadya sa probinsya sa Bohol, no? So doon na patay gihimo karon ang consultation, nagagunat ka sa Cebu karon bago lang yun na human nato ang atong consultation diha sa Tagbilaran at sa tibuok probinsya sa Bohol. So nining nining pagiha bong, no, masuta nato nga dili na pang statistical data o science based ang atong gitan-aw, but we're also looking at, no, atong gitan-aw ang clamor, ang huhungihong sa ato mga kaisuunan, dili lang sa mga mamumuo kundi dili sa mga pagpatigayon po, no. So duha ka habing atong gitan-aw karon bong, aron nga mabati gyud nato, makita nato nga unsa magyud ang angyan, no, unsa na may pulso sa publiko dili nga atong minimum masuhulan sa tunga-tunga Kabisayan.
0: Okay, what triggered you, Attorney Roy, to do this consultation? Doon na ba'y request ang atong labor sector nga magpasaka? Mo nga naatay gihimo nga consultation karon kun ang ayan
3: yes,
0: ba?
3: Pong, no? Yes pong, agi og pagtuman sa kamanduan sa presidente, matagtuig, pagkatunan yun sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, ang matag minimum masuhulan sa kada region. Bago pa lang yun, bong, after sa pagputo sa crisis nga ito sa tungatungang Sidlakan, nakadawat ang wage board o duha ka petition gikan sa labor sector na nagahuwag nga usbawan ang minimum nga suhulan sa tunga-tunga Kabisayan. So with that, the board also take action on that morning, nag-ibo nakataroon o konsultasyon. Pero sa ngatong-atong ngatong himo sa board, pagkadawat nato sa mong petition, timely man yun, no, nga ang atong pag-review sa atong minimum nga suhulan pinaagi sa pagtan-aw buwan-buwan ato nang gitan-aw ang statistical data, mga factors nga apekto nga to sa atong ekonomiya.
0: Okay, let's talk about the factors. Unsay formula ni ining coming up with the minimum wage, no, kay ug mag-isgot tag suhulan. This is not a one-way traffic, attorney, no. Tan-aw na to ang kahimtang sa mga empleyado, tanawon po nato ang kahimtang sa mga employer, no. So ana mataling dapita magtimbang-timbang at the same time ang sitwasyon nato karon, no. Attorney, kaning nagpanghitabo po karon dili man ingog normal gyud nga nga nagkalisod ta, no, tungod man lang ni sa gubat ug mahunong ni gubat mawa man tingalipod ni. So most likely unsay biggest factor nato ngay consider for the increase of salary?
3: Correct bong, no? Doon na gito yung mga factors gitan-aw. Technically, ubay-ubay na yung mga factors sa itong gitan-aw sa board. But to make it lima, no? Aron na masabtan sa mga ordinaryong mga kaisuunan na ito. Simple ho rin ito, no? Ang panginahanglan sa itong mga mamumuo o ang kapasidad sa itong mga employer na makahatag o sakto na suhulan. Suhulan nga makapalit sa ilang basic mga panginahanglan matag-adlaw. But of course, pong nahiini ka ron, sakto ka, you're correct that they are putting out dili ni ordinaryong panahon. Tungod kay dili lamang ang usa ka sektor ang apektuhan, but the entire community, tibuok publiko na apektuhan nining kalisod, no? Labi na yung crisis sa lana. Mao ni atong gitan-aw karon kay tanan nga business, tanan nga negosyo, apektado sa maong sitwasyon. Niya labi na ang ato mga mamumuo kay adaw-adaw bisan og ginagmay pero dako na kinagalastuhan sa ilang suhulan, labi na kung mag-iskot ang pamasahe o niya uspaw sa presyo sa pagkaon tungkol kay transport is also necessary in logistics sa atong pagkaon o sa mga basic na panginahanglan. So muna gitanaw karon sa board, and we consider it as one of the important factor why we are doing the consultation at hand, oh, bisag layo pa ang atong anniversary kay ang atong anniversary sa atong wage order October 4 pa this year. Mm-hmm. Pero ato ning gisayo pagtuki tungod kay dili nakapugngan ang hangyo, dili na pod nato maantos ang pagtan-aw, no, ini crisis nga nahitabo karon sa nasod o dili sa nasod nimo kalibutan.
0: At the end of the day, ani kung mahitabo ning maong increase tingali, ipass on ni tanan sa mga konsumidor, Attorney Roy, no, kay lisod pod kaayo magnegosyo ka unja magansi running flat adto gyud na ipasa. So munang tun-an gyud pag-ayo og kaning maong increase, makapagansi ba po ni sa mga negosyante nga naga-hire og mga employees? Pila ang increase nga gipangayo ani Attorney Roy?
3: Kung not necessarily nga ipass on nga to sa mga konsumidor sa mga sa publiko ang uspaw pananglitan do na may uspaw sa suhulan, let's make it practical sa board nga balanse ang atong pagtandog sa minimum wage. Not inflationary aron nga dili pud ni makadugang sa presyo o sa pagkamahal sa pananglitan naton. So that's the way we look at it. Siguro pong no ang atong gitan-aw karon kung kung doon naman gani, higayonan nga na doon ay usbaw, atong itanaw karon nga balanse ang atong paghimoon. So, I think the board is already on track sa atong pagtuon kung angayan na ba o pinapod ang atong usbaw nga paghimoon diri sa Central Visayas. Mm-hmm.
0: Ug atong basihan ang gihangyo sa labor sector, pila ang gipangayo nilang increase from 500 to pila man, Attorney Roy?
3: Well, actually, ang ilang ipangayo, 100 pesos, no? 100 pesos ang ilang ipangayo ng uspaw sa existing na ito, 540 pesos na minimum wage sa Central Visayas. But of course, doon na po ay grupo na nangayo o 1,200 pesos na minimum masulan. Actually, 1,200 po, dili ni siya uspaw, kundi gusto nila na kinigyan ang ideal na minimum wage sa Central Visayas.
0: 1,200, ha?
3: Yes, po.
0: Di ba, murag kinamakuan ron. Kinanindutan o mahitabo. No? Pero ang ato ang Bohol Chamber of Commerce, mihangyo for status quo, ani Attorney Roy, nakay posibleng compromise from 500 nga, from 100 to pangayo between status quo and 100 nga demand. Increase, Roy, Attorney Roy, unsa kay posibleng mahitabo ani? Are you positive nga naagi mahitabo nga increase?
3: Yes pong, kung ugali magaling nga doon ay uspaw nga pag-imoon na ito, no, pagtandog sa atong minimum masuhunan, dagal pa maagi pong no, sa compromises nga itong pag-imoon, actually, yung natanaw na ito na mga micro and small businesses kay kininga negosyo, mauni ang naglangkob sa kinabag-an na negosyo no, sa even in Central Visayas. So ato nang gitanaw po nga dili kayo apektado mga micro and small. Kaya paghapon no na dawaton kung galing doon na may usbaw sa ato mga gagmay nga negosyante. So usan na sa atong protektahan tungod kay kini mga negosyante na itong ginagmay, doon na po din sila yung mga empleyado, although less than 10 employees, but doon na po din mga pamilya na ilang pong ipakaon, ilang isuportaan. So, usan na sa itong mga compromise rong itanaw, kung no, kung magpagawas mo ganita o mag-o nga minimum masunan. But of course, doon na pa ilain kung no, sama sa gihimo sa NCR, na crunching ang ilang gihimo karon, ang ilang increase nga 85 pesos, ilang gi-trans into 2, 60 pesos and 25 pesos. So sana aron nga dili kayo dako ang impact, dili pulto ang impact kung galing no na may pagtandog sa minimum masugunan. And so many others pong nagan kayo nga pwede pa nato nga himuan o pamaagi aron nga dili kayo bugat unya balanse unya doon na po'y inuntang po nga improvement sa kanang panginabuhi nga to sa atong mga pamumuo tungod kay sila manggunpon ang pakpon sa atong ekonomiya.
0: Ano sa akha mahitabo, Attorney Roy, ang maong final nga desisyon sa Regional Tripartite Wages Productivity Board kabahin ning maong increase?
3: Kung sa atong tanaw, doon natin yung kalendaryo nga atong gisupay as a guide nato aron nga mas scientific nga itong pag-himong alakan ni atong pagtuon sa minimum suhulan. By first week of August, kung makuman ang atong public hearing. Actually, public consultation will end up siguro karong this next week makuman ang atong public consultation. And then we will go by public hearing na, which is a requirement under the law. So, makuman ang atong public hearing by first week of August. So, deliberation will follow sa membro sa board. And after that, makakabot ang desisyon ng board, no, kung doon na may desisyon na tandugon nato ang minimum nga suhulan. And if tandugon magni nato, ang board will also scientifically study kung pinapod ang mamahimong usbaw. So okay, expectedly bong sa dili pa matapos ang September, siguro makapublish na taana o galing doon na may panagtandog, no? So but we have to come up sa decision bong sa board kung makadesisyon ba tayong tandugon na nato ang minimum na suhulan.
0: Mm-hmm. Kaning giingon mo nga board attorney Roy, composed of how many persons?
3: Doon na tayo membro ikan sa management sector bong, duha ka representative ikan sa management sector, duha ka representative ikan sa labor sector, and tulo ka representante ikan sa government sector, no, ang DepDev, which is NEDA before, o ang atong Department of Trade and Industry, and of course me as the chairperson, also the representative from the Department of Labor and Employment.
0: So, 7-man board, Attorney Roy?
3: Yes, bang. Yes, bang. Mm-hmm. So, kini mga membro mo ay magtuon sa atong minimum masuodan dire sa Central Visayas.
0: Mm-hmm. Okay, atong ipanghinaot nga kanang makabuot nga desisyon sa maong board, ino na itong po nga happy ang tanang parties involved ni Attorney Roy, no? Happy ang employer, happy ang empleyado, happy pud ang mga katawhan nga ino na itong po nga dili pud mabalaka basin og doon na po dramatic bakahang mga kausaban sa mga pricing, no, Attorney Roy, no, tungod sa impact sa maong increase sa suhulan.
3: Yes, pong, we wish them to be happy. Apil po ng gobyerno pong kaya ron nga mabalansin po nato ang atong ekonomiya. So not only that we would like to the labor sector to be happy and the management sector to be happy and also the government, because at the end of the day, the impact will also affect government as to policy making and decision making when it comes to our economic maneuver around nga ang Central Visayas still emerge as the fastest growing economy all over the Philippines.
0: Attorney Roy, salamat kayo nining panahon nga mogihatag sa tong tulumanon, and thank you so much for explaining to us kabahin nining maong possible increase sa tuang minimum nga suhulan. Inaot unta nga malipayon ang tanan ni ining maong issue kabahin sa suhulan, Attorney Roy. Thank you so much. May buntag kanimo, Attorney.
3: Yeah, bong, dagang salamat sa higayon, and ayong buntag sa tanang naminaw sa DYRD.
4: DYRD nag-unas sa mga balita.
0: Attorney Roy Boynafe, mga kaigsunan, ang chairperson sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Region 7. Nagpadayon, kamulong nagpadayon sa consultation, mga kaigsunan, for the possible increase sa minimum nga suhulan. Karon 500 pesos. Doon ay gipangayo nga 100 pesos increase. Doon na po'y nangayo nga himuong 1,200 ang minimum, mga kaigsunan, ang swildo. Unsa kay huna-huna sa tripartite board, mga kaigsunan, sa ilahang pagtuon ini ato ng waton, mga kaigsunan. Come September, before the end of September, murag ipublish na nila ang ilahang result, no? Hinaut-unta, mga kaigsunan, nga malipayon ang tanan. At ang oras, 44 minutos, sumana kalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Okay. Tempa, lahi mo nito mga text diri do. Karong tutaod, mga kaigsoonan, atong isgutan, ang inyohang mga huna-huna, uguban pang mga angayon kong isgutan, nagbalik na to. Humanin, pipila ka pa hinumdom, standby.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
1: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. 30.

0: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karoon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
1: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingdawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon ako siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
7: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
8: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, the generic thing of annular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Uy, nabugahat ko.
1: Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
3: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult.

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: Ilong Ranger?
2: Tanaw nimo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon.
2: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na, na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
9: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
10: Available nationwide. Pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo magtandway light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Tiguwang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
14: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
15: Let's go, Lola!
14: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
15: Uy, what ako!
16: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unilab yan.

0: Balik na sa itong dulaman nun, mga kaigsunan inyong alagad. Karong adlang Webes, pitsa 16 sa atuang kalendaryo. Happy Fiesta to Triumfo Chapel yeah, sa atuang baklayon, mga kaigsunan. Ingon man dito sa Dawis, dito sa Balilihan, no? Happy Fiesta to Mayor Chato dito, Vice Mayor Chato, Congressman Chato. O, tanan ng mga igsunan to dihang Balilihan, taga-Balilihan, mayong buntag ka ninyo. 58 minutos mga kaigsunan naman nakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Mangayo tag-update mga kaigsunan, daghan ang nagpangutana na to karon ang Bato Bridge diha sa Barangay Kabawan na lungsod sa Maribuhok mga kaigsunan human kini na wash out ang approach ni ini tungod sa uwan, no? O baha, nahulusno mga kaigsunan. Oy, ngano man to giadyo butog trabaho di ay tingali kay nalusno man. Mangayo tag-update mga higala, kung naunsa na ang maong Bato Bridge reconstruction sa approach mga igsoon o ang mga reklamo sa mga katawhan. Uban na ito karong buntaga, ang ito ang Chief of Staff ni Mayor Juzo Rojas sa Maribuhok, si Franklin Midiki. So, Sir Franklin, good morning. Welcome to the program.
1: Hi, good morning, sir. Good morning sa mga listeners mo, sir.
0: Salamat kayo, Sir Franklin, ining kabuntagon si Bong Bulye, sir. Kining imong gikahinabi karon, ako ang amigong Franklin, nga DILG officer kani ato, sir. May buntag.
1: Sir.
0: Nindot kay tanawon ang maong Bato Bridge tungod kay daghan na nakay og baruto. The experience mura ba og tourism excitement. the positive side of the negative issue, Sir Franklin, nag-enjoy tingali ning atong mga katawhan din nagbaruto-baruto, Sir Franklin. Tuod, kamusta na ang trabaho diha? Kamulo pa ba og ano sa kanimo human, Sir Franklin?
1: Sir, naka-receive og letter si Mayor Rojas, gikan ni Engineer Stephen Garcia, project in charge niya, sir, sa Cebu, Seven Technochem Industries

0: ang upat ka barangay nga affected dito, sir.
1: Mm-hmm.
0: Ang barangay Kabawan, Tagahay, Usaw o Turil. Ang mga kapitan na nag-inform na po, bahay na rin road closure karong nag-start ni atong 14, July 14, hantod August 12, 2026. Kay nagkamulo na sila o trabaho anang nilusno lagi nga. Pero karong buntag, hindi makatulong ako kay high tide man. Mag-start sila o niyang alauna, hantod na alas 10 sa gabi, sir.
1: Okay. So kaning maong proyekto bag-o ni siya or appeal ni siya sa warranty ba kahakong tawagon sa maong kontraktor kani adto ana Sir Franklin.
0: Murag appeal lang og murag na hog siguro ng back job
1: niya. Nahog ni back job, no?
0: Sa life ang sulti ba, okay? Nag-tiki pag-unload yan, napita ko, sir.
1: Hmm. Kisa ganit ng kontraktor ani, Franklin?
0: Ang Ibo Cement KM Industries Incorporated. May nagtuwa si Mayor.
1: Okay. Okay. So sila gihapon karon ang nagtrabaho ani ron?
0: Sila. Sila may nagpadag decision ni Mayor nga tunay temporary closure from July 14 to August 12.
1: Okay.
0: Na-inform na po ang atong municipal engineer kabahin na ni karon mutabang siya ang bisinin sa mga residents o kanang mga motorist.
1: Mm-hmm. Okay. Asa nga side nakalabay man ko anak ka bag-o no na pistas ka bawan nila nga Father Bubuy Villapas no. Nilabay man ta ana. Wa na ko kahibaw asang side ang nilusno kare bang side diri sa highway or side dito na highway side.
0: Approach jud ni kuan.
1: Ah.
0: Diri. Gikan ka diri. Highway
1: mo ogyod no nalusno no so okay okay we have no choice but trabahoon gyud na pero for the sake of knowing the reason why nabay nag-investigar ana og nganong naingonad to Sir Franklin
0: na dunay nagkandat decision na sa among information po one thing kani ang secretary sa DPWH.
1: Okay.
0: Secretary of Administration.
1: Ano mo tanaw siya? Unsa man kunoy nahitabo adto Sir Franklin initially unsay nagather natong information nganong nainadtong nalusno wa ba mabutangi og files wa ba mabutangi og sengan ana kanang wa ba mamao pagka kamada tong ilahang mga bato dito gibutang?
0: Ilang mga gibutangan sir? Yat kapita mo lapukon ng lot nandog wala siya kung unlot saan style na unlot na ba mo nang nagsinanglan siguro na huwag ka nang sagodak kong kasantid dati gasto na kay magsige mag-unlot
1: magsige mag-unlot
0: ang isa oo.
1: Pero before gahimo ng maong project tanan nga mga information no kwaon man na okay mo man basihan sa design no mo ra tingali po na ang design nga nakuha sa contractor designed by the DPWH ambot kinsay ga design na nang maong proyekto ha DPWH sa District 1 ba or ang regional office
0: pero
1: diri sa
0: District 1 sir.
1: Okay, nahibaw man sila anak sa soil profile, no? So dapat ang intervention ana na ay gihimo ngano nahibaw sila nga mo-unload gyud na. So ngano wa man butangi mga pilote ba kaha or unsay ibutang ana kay mo-unload man gyud. Mao ba po nang dapitan nga sige unload ng national highway na to ana sa Franklin no.
0: Mao ko na og kog ay tay pa ma tan og topic gyud.
1: So naagi ko ana na no. Naagi tili ang iyang humok-humok yung kay tili ng yuta ayo da nang dapita.
0: Humok.
1: So kani kauban patingali na siya anang highway po nga kanang mga profile anang yuta sa ilaw mana Sir Franklin no dapat na ang mga pilote gyoy pamutang gyud dili tama-tama na na pagkakaron unsa may gitrabaho nila gibutangan bag pilote nila wala
0: unsa sir
1: gibutangan bag mga pilote nila concrete piles nang maong approach ng ilang gitrabaho karon.

0: o gibalik ra pug tambak tong mga kuan.
1: Di man karon mo na gi closer din sa pagdiag mga tao kay ilang gitambakan pud sir.
0: Tambak lang. So anay pilote, wala nay pilote gibutang.
1: So
0: mo mo gihapon na mo mulusno tila gihapon na no. Ang gawas og kuyuga nila na unsa man gibutangan ba nilang shit piles ng kilid ana?
1: Karon sa mulo sila trabaho tangan nila gibutangan.
0: Basi lang maligon-ligon na siya, no? Okay. Kanang approach gikan sa mainland, layo ra na siya?
1: Approach gikan sa mainland.
0: Midagan pa...
1: Padung sa Kabawan, mo na ni Unlod.
0: Mo gina ni Unlod, no? So, ang connection sa youth sa mainland o ang kanang approach. So, pila po na kami, Tros?
1: Ikan sa
0: kasad akarang bridge ang main bridge
1: ako ka kung tanga dito so itinit na tukla na kami meters di man kayo taas noon.
0: Okay, so taas din ang trabaho agyo tingali pa kay nga lusno man, no? So anyway, nipasalig ang kontraktor nga mahuman na by August 12.
1: By August 12. May lang target nila.
0: Meaning, by August 12, pasabol na ang maong bridge.
1: Pasabol na. Sa ilang liter nga ni Madan Mayor.
0: Pagkakaroon, asa man na intawon sila mulibot dito sa ibabaw?
1: At sa naman dito sa Roque, agi.
0: Katong the other side of Kabawan ato na sa ibabaw, pero katong mudong sa Kabawan mas pabor nila magbaruto na lang.
1: Magbaruto na lang garang taga Kabawan.
0: Maayo kay ang mga tagayahag baruto nakasapi pod. Basta mingon sila ng mga tagayahag baruto ano sa anak ka po ni mahugmog utro. Pilay plite ana ato bang gitanaw po ng plitihan basta ya dunay overpricing. Daghan mo pong nang
1: minimal siguro ng retain na dool roman.
0: Dool lang uban po ikabayo nila tong mga estudyante, no? Isakay itong mga tao ga kabayo unja human isakay dito sa Baroto muraga trailing pero lamay pud pa tanawon ba mura ba nabibo pud ta tungod nang maong nahugmo nga ko ano. Anyway, Sir Franklin Medikiso, salamat kaayo nining impormasyon na hibaw ta nga by August 12 mao na ang target date nga mahuman na ng maong pagtarong ni ana og mapasabol na ang maong area. Thank you so much. May buntag ka nimo, Sir Franklin.
1: Sige, salamat po, sir. Bong, salamat kayo.
2: DYRD Gisaligan.

0: Okay, so katong nag nag-follow up kabahin sa ato ang bridge da sa Bato, Sityo Bato, mga kaigsoon sa Barangay Kagawan, Kabawan, August 12 ang target nga mahuman ang maong pagtarong, mga kaigsoonan. Nagbitbit sa tong oras 9 minutos, suma na kalabay ang alas 9 sa kabuntagon sa atong pagpadayon, mga kaigsoonan. Gilantugian, mga kaigsoonan, karon sa Senado, sa Senate Impeachment Court, ang bahin sa mga financial bank records ni Vice President Sara Duterte ug ang yang bana nga si Man Scarpio sa impeachment trial kagahapon. Gibarugan sa prosecution nga kinahanglan na ablihan ang record sa panalapi ug bangko sa Vice Presidente kay ang dili confidential ang kamatuoran, samtang ang defense team kinahanglan ang due process. Ikaw sano? O yon ka ba nga ablihan ang mga financial o BIR record sa Vice Presidente? Okay, kabahin niya ni mga kaigsoonan. Atong paminawon ang report gikan sa kauluhan.
1: Day 6 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pagamat di patapos ang Article 4 o reklamong grave threats, pinag-usapan na sa oral arguments kanina ang pagpapasabpina sa mga ebidensya sa Article 2 o reklamong unexplained wealth, gaya ng mga tax record at bank transaction ng Vice at asawang si Attorney Man Scarpio. May report si Joseph Moro.
2: It should be sent back to the BIR by tomorrow morning in the condition that it was received, meaning sealed.
3: Isang linggo matapos iutos na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang mga kahon ng tax records ni Vice President Sara Duterte, Mr. na si Attorney Man Scarpio at kanilang mga negosyo, hiniling na ngayon ang prosecution panel na ipasabina ng Senate Impeachment Court ang mga tax record pati mga transaction record mula sa ilang bangko at mga report ng Anti-Money Laundering Council bilang ebidensya sa Article 2 ng impeachment complaint.
4: Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan.
3: Punto ng prosecution, batay sa report ng AMLC, nagsimulang lumaki ang financial activity ng Vice mula ng magsilbing vice mayor ng Davao City noong 2007. Umabot pa raw yan sa 3 bilyong piso hanggang 2013. 2022 nang mahalal na Vice President si Duterte.
4: If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president?
3: Saklaw rin anya ng impeachment court ang pagpapasabpina ng tax at bank records kahit pa may mga umiiral na batas sa bank secrecy at data privacy. Ipinaalala rin ng prosecution na ganito rin ang aksyon noon sa impeachment court ng isakda lang yung maong si dating Chief Justice Renato Corona. Kontra naman ang depensa, hindi nararapat na pati ang bank documents noong hindi pa siya Vice ay nais gamiting ebidensya laban sa kanilang kliyente. Kung pagbibigyan nito, malalabag ang karapatan sa due process ng Vice.
5: When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition.
3: Gate ng depensa, confidential ang mga tax at bank record. At ang pagsiwalat sa mga yan ay paglabag sa saligang batas at ilang desisyon sa Korte Suprema, pati na sa Anti-Money Laundering Act, Tax Code, Bank Secrecy Law at iba pa. Malalabag din aniya ang karapatan ng mister ng Vice bilang isang pribadong individual at hindi isang impeachable officer.
5: Let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. Yun nga pong mga bank account numbers na nakaspecify sa request for the issuance of a subpoena, ang aming position po dyan, yan po ay nakalap doon sa illegal disclosure, with all due respect, na ginawa ng AMLAC before the Committee on Justice.
3: Pagkatapos naman ng isang oras na caucus ng Senator Judges,
2: the Senator Judges agreed to study the matter more. The Senator Judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday.
3: Matapos namang i-anunsyo ng prosecution kahapon na hindi na nila ihaharap bilang mga testigo sina Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello ng Legislative Security Bureau ng House of Representatives, nagbawas sila ng 5 pang testigo kabilang ang kinatawan ng PNP Firearms and Explosives Office at mga taga-media.
6: This withdrawal, Your Honor, renders Attorney Melvin Matibag, the NBI director, as our last witness for threat, who will be testifying this coming Monday. Tuesday, Your Honor.
3: Joseph Morong, GMA News.
0: Moto mga kaigsoonan, ang mga debate, mga pamahayag sa mga duha ka kampo, mga kaigsoonan kabahin sa mga panalapi or kwarta ni Vice President Sara Duterte. Gusto ni Representative Diokno nga mahibawan ngano mga kaigsoonan nga na Vice President na Vice Mayor lang na Mayor lang si Sara Duterte, miabot magbilyon-bilyon ang iyang kwarta. Dayon ingon niya kanang iyang pagkuha og daghang mga kwarta nga unexplained wealth. Dili ang ngayon nga mahimo siyang Vice Presidente sa Pilipinas. Ang abogado speakas mingon, due process na ibalaod nag-ingon nga dili ninyo makaw-kaw maabrihan or matanaw mga kaigsoonan. Oh, samadyo sakto ani mga sano, ha? Ala kamo. Tingog mga bulanon, ug unsa inyong una-una. Sa atong gobyerno mga kaigsoonan, tanan kontrolado sa balaod. Tanang lihok sa tao, baliko na ito na kontrolado na sa gobyerno kung sa balaod mga kaigsoonan. Naatuod ang ato ang balaod nga kinahanglan kang mauni, pero naapoy balaod nga nag-ingon nga dili mahimo nga mauni. Kung balaod mga kaigsoonan nga kinahanglan i-disclose ni mo tanan ni mong mga ari-arian, naapoy balaod nga ingon nga dili ni mo madali-dali na og kuha mga kaigsoonan ng maong mga bank records. Pero nganong nakakuha mga kaigsoonan man og bank records ang AMLA, ha? Ang AMLA mga kaigsoonan ang Anti-Money Laundering Act Council, no? So they have access to kaning maong council, mao ni ang dunay access mga kaigsoonan to all bank records. Tungod kay sa ato ang kalibutan nga gipuy-an way sekreto mga kaigsoonan nga dili mahibaw-an, kun mag-isigot ka og kwarta nga naa sa bangko mahibaw-an gyud na. Ang gobyerno dapat mahibaw gyud ana. Jamoy, there is no such thing as right nimo mga igsuon nga ayaw na hilabtin ay balaod nga nagadepensa nimo, pero at the end of the day, kung gustohon gyud mga kaigsuonan na mahimo gyud na sa gobyerno mga higala. Tungod kay dili mahimo nga duna tay kwarta nga dili nato ma-explain nining kalibutan na. Dapat tanan ma-explain kung gisana gikan. So dili na a matter of pride nga di ko ma-explain og isagikan ang kwarta. Wa jud mo na mga igsoon, ha? Ang gobyerno kinahanglan mahibaw og gisa ka kwarta. Nganong nadato man ka? Pila ra may imong sweldo? O ting mao na mga kaigsoonan kay basig musud diha ang basig duna kay mga illegal nga kalihukan. Basin og duna kay kalihukan sa drugs, basin na kay kalihukan sa smuggling sa bugas, sa smuggling sa lana. Basig doon na kay kalihukan sa mga illegal nga sugal. Basig doon na kay kalihukan sa illegal mining. Kanabitang mangubkob o bulawan mga kaigsuunan, kontrolado gobyerno na. Ha? Kanabitang uban magtago-tago, maghilom, nga, di magpahibaw nga nangubkob dahil mga treasure hunting. O, bawal na nga, ang mga manguha kag treasure sa ilawom sa yuta nga di mahibaw ang gobyerno. Mahibawan ka, dakpon ka. Pero na ay mga balaod po mga higala nga nagdipinsa, no? While ang gobyerno doon ay katungod nga mahibaw kung na pilay imong kwarta gis inigikan, na apoy katungod ang matag-usa nga mudipinsa mga kaigsoonan nga dili po inanaon lang kasayon kay maapektuhan po ang ilahabakang kinabuhi mga igsoon. 18 minuto, suma na kalabay ang last 9, doon na tayo caller. At sa nindawaton sa line 5, hello, mayang buntag.
7: Yes, Mittens, may buntag.
0: Patrick, good morning, Patrick. Unsay imong ika puno nining atong giisgutan karong buntag?
7: Pasalan ako, Mittens, ha? Bisuhon lang ako, Mittens, ha? Okay. Panako, Mittens, nagitawag, every rule there is an exception. kanakin nahintugi naman at partit kaso-kaso meted, so ang dunay court order na nga mukuha sa mga record sa among vice presidente, no?
0: Mm.
7: So, how about nga itong gikuan ito ni Trillanes, dapat gifiled kaso ni Trillanes against nila, mukuha ang siguro itong mga record po. So, mo na nagitawag ni meted, so, sa lintungan na yan eh, maog na i-support na diha sa impeachment trial, no?
0: Mm.
7: So, kana napita ka ron, eh, it's up ang request ano nga mga yung record, no? Sa katigayunan na ni Vice President Sara Duterte. Mamaga na. So, atay mahimo. So, paabot ng taong sa isunod na ng mga sa impeachment trial related. Mahal po na ako yung kasultimated.
0: Salamat kayo, Sir Patrick. Salamat kayo. May buntag ka ni mo. Thank you for calling. Okay, oras na ito mga higsoon. 20 minutos sa mga nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon na. Okay, doon ay mga text diri ato ning the wanton mga kaigsoonan. Okay. Bro, Tebs, gagira na pod ang Iran o US sa Middle East. Ay. Bida lagi ha. Oh, midaw na pod sa ay saka mapod ang saka mapod atong mga gasolina nato ani ron. For bida gyud ning Iran og kontinuod tinud-on ni sila sa US President Donald Trump pulbos gyud ng maong Iran powerful og base lang ta sa military facilities by land air layo ra sa Amerika pero wa nganong luglayo ra nganong wa pa man surrender so wa ka silbi diskarte sa Amerika ani laing text mga kaigsoonan dili kay si Sara Duterte ra sila tanan gikan sa kongresista og mga senador og presidente unfair kaayo. Okay, atong pasabton kay murag wa kasabot na sila mga kaigsoonan mag unfair kaayo ha. Okay, si Sara ra gikiha, so dili mahimong apilon og tan-aw tong uban kay si Sara ra may gikiha. Oh. Naamo po katungod ng uban, tan-awon man ning amo. Pero naa bitaw na gitawag og kuando kana bitaw ang assets and liabilities nga gideklarar, no? So kung tanawon tanang bank records, pwede ko tingali. Oh, pero di wa man gikiha tong uban, ha? Wa man gikiha si Sara ra may gikiha. So dili unfair kay gikiha si Sara ra man gawas og daghan ang gikiha, si Sara ra gipangayuan og bank records o tingkayon, ha? Kana unfair na, pero si Sara may gikiha. Good morning, sir. Vice, ang ayan gyud nga ablihan ang bank records ni Sara. Ngano mahadlok man sila, gawas ko na ay gitago. Oh God, wagoy ka ikahadlukan o wagoy gitago mga kaigsuunan. Murag, kumun man na kaayo nga panultihon, no? Kung walay gikahadlukan, walay ataguan. Murag, anak kita eh. Kung walay gitaguan, walay kahadlukan. Dugay raman na maong nga pong, ha? Lito maghinay, may buntag ka nimo diha. Good morning, Idol Bong. Ilipay ang mga mamumuo, pero ang negosyante, mugot pa sa lukot. Sana all, okay. Dodong Jetro Manilio, sa dulya, may buntag ka nimo. Edgardo Otara, agi og public servant, kinahanglan, transparent. Okay lang kung private citizen. Ah, okay, so okay si Edgardo Otara. Public servant, mga kaigsuan, dapat transparent, no? Way tagu-taguan, way tagu-tago kay og tinuod to mga kaigsuonan. Mingulan ta og tinuod, no? Katong giingon nga naay pila ka bilyon ka pesos nga nanod sud gawas sa bank records ni Sara Duterte. Makapangutana jud og tawo nga ngano maning vice mayor di ay Davao og mayor sa Davao makapabilyonaryo di ay, no? So usa po na, no? Nga makapangutana, basig na negosyo kamupod. Basin di ay gwapo kayo ang negosyo ana, ha? Gamay puhunan, mako o ginansya, di ba? Mabilyon-bilyon, gyan. Ah, kamura ba di ay negosyante? Negosyante mana si Sara, di na, ikwarta. BT Matiga, humawid. Good morning, Sir T. Watching from Poblacion 3, si Dudong Jetro Manilios, mayang buntag, Gilbert Calamba, mayang buntag, ni Betty humawid, mayang buntag, Florami Osaraga Besa, US of A, oh, mayang buntag, ha? Doris Kaluyong, atong suking tigpaminaw, ha? Okay, kinsa pa uban Allen Redillas Habines, Good morning, DYRD, watching here live from Dipatlong, Maribohok. Oh, nakaanata sa una ng Dipatlong, panahon slinog. No. Gilbert Kalamba, maing buntag kanimo. Okay, humana na to ni og timbaya mga kay igsuunan. Okay, dapat ilang mga text dre. Ha, daga mga text dre itong dawaton na. Good morning, Sir Vice. Para nako, kung tinuod ka nga public servant, ugwa kay gitaguan, ugwa kay gikahadlukan, nga nung mutalaw man ka kung abrihan ng imuhang bank records, ug tinuod nga naay bilyones, you should be proud nga naa kay bilyones, meaning malampuson ka sa imong mga negosyo ug uban pang kalihukan. Nga nung ikauwaw o ikahadlok man na. Bitaw po. Nga nung mahadlok man tamuang ko, nung bilyonaryo ko. Oh. Oh, pero hadlok ba po ng bilyonaryo do? No? Kay daghan kag sapi, pero imong lihok limitado, kay mahadlok kag tulison, kidnapon. Ha? Oh, at sa mong pangandoy na kay dili lalim ng maong estado anang napita. No? Limited ang imuhang lihok do. Ha? Limitado. Oh, gamay na imong kalipay kay madlok man kag kidnapon tulison. Oh, mo na mao tingali nga dili man musulti ning uban nga bilyonaryo sila kay madlok tingali, ha. Joey Dumagan Pakulba Rebuyon, good morning guys watching here in Macau, China. Uy, kamusta tuod ang China do? Purbida tong China do nang igo sila sa flash flood, pilang nangamatay. Ang ilang gikahadlokan ron kay mga 900 kay mga kubra ng langoy. Oh, ni apil na naguba man na may ang kanigong China mga higala. Namuguna sila yung mga kana bitong mga binom bitaw do, kwaon bitaw nila na himuon nilang mga wine or unsa pa na diha, medicinal kuan bitaw. Oh, mangaon maguna sila, manghigop na sila dugo o uban pa nga kuan, no. So naay farm dito. Oh. Naay kubra farm por bida kadudok kay naguba man ang ilang kuan do. Kubra farm dito tungod sa maong bagyo. Di ang mga kubra ng langoy. Sipuan o pamangag itong mga tao dito. Okay. Daga ang kuan guna, di ba? Binumos guna nga maong kuan. Pero dili ko no, kuan to, dili ko no binumos itong uban ng mga has nga ng langoy ito. Imagine na daw, 900 ka has daw, ha? Hindi, musood sa imong bahay kay gianod itong baha. Nang langoy o mga kubra. Oh, purbida mga kaigsunan. Oh, lami unta ito na dito, mga langoy itong pang pangatokhango ng bisag wa ikiha basta elected official ipasubay pod sa AMLAC ang ilang bank records. Kinanindutan guna kayo, no, tanan nga mga tanan congressman, tanan senador, i-AMLAC tanan ang ilang pundo. Pwede yun. Mo na itong ingnon nga mauni siya, no. Pero naalagi po'y balaod na gapugong mga kaigsunan, no? Naay balaod na gapugong. Gawas kon ikaw, in question yung ka, no? Naagi makasilip ni mo nga murag nga nung maning tawana, ha? Nadato man eh, no? Nga nung makok maning income nga gamay ra magsweldo, ha? So, nga nung maning mura naman o mansyon dire, mansyon dito. Ang ahong nahibawan, aning tawana, kuan man lang ni siya. Maoro man eh, iyang trabaho. Oh? So, matinga ang katilingban. Mao na nga musudi ang AMLAC. Oh, musudi ang AMLAC. Si Joey Dumagan, maing buntag sa Tornino. Law ay senior, maing buntag sad kanimo diha sa Tornino. Mga kaigsuunan na itong padayon eh. Sa ito ang pagbasa ng inyong mga text, mga igsuon. Good morning, Vice Mayor Bong. Para nako, dapat tanawon ang mga bank records ni Sara Duterte kay nganong na bilyonaryo siya. Pila maday swildog, Vice Mayor. Bitaw po, no? Hala, sige. Enjoy ka man yung huna-huna. Ato sa nga, dawaton po yung huna-huna aning maong caller. Hello, maing buntag.
8: Hello, good morning, Vice Mayor.
0: Jerry, maing buntag.
8: Mamista ta balilihan.
0: Oh, mamista po ta dito. Mamista po ta dito
8: sa...
0: Oh, mamista po ta dito sa amo, sa mong kapilya ron.
8: Mamista ta po niya.
0: Oh, kapilya. Karong gabi eh, ato kang, ako kang abi-abihon.
8: Ay, ayaw na kay pusog naman ta.
0: Ah, sige.
8: Ari lang ta sa atong isyo ko ron, no?
0: Okay.
8: Kining bahin sa ini niya nga pagbukas kinta ani niya nga mga abtangan o mga assets sa atong vice presidente, kibasa man kagahapon dayag sa prosecution nga naay rights nga dili nila mablihan o naay balaod nga dili mablihan.
0: No.
8: nagpugong. Pero doon naman na exception, ang totoo, doon na exemption ba? Except og bahin sa kini ang kining kaso karon sa atong vice presidente ba? Mahimo maablihan na siya. Ha? Og panalitan karon og gusto ablihan gumikan kay gitugot man sa balaod kinta, except kinta sa iya kinta nga giatubang karon nga kaso. Nya ikaduha, doon na po ipagtugot sa atong presidente. So, kana na ang mga rights kinta nga prohibited kinta nga mahibawaan ang iyang kinta mga kabtangan, mga bahandi. So, mahimo na matanaw kinta pinaagi ang totoangan nga kininiyang pinaagi sa presidente o kining kaso karon nga giatubang niya. Muna nga sa akong tanaw, insakto ng imong giingon nga naman po nga mahadlok man ang usa ka public official o tanawon ang iyang kintang mga katangan, mga bahandi, na ang kaso karon ng iyang gitubang is accountability and kinini ang bahin man sa iyang mga bahandi. Kamatuoran. Matod pa kamatuoran. O sa umanin mo paghibawa sa kamatuoran o dili ni mo ipadayag sa katawan. At ang mahibawaan, Vice Mayor, nga, ang ato karon nga, kinini ang impeachment kita sa... Ako, kanto din, nagibasa kagahapon nga, except with impeachment.
0: O,
8: mahimo nga, imong ipadayag na kung impeachable ang impeachment ang giatubang karon sa atong public official. So, kinini, panalitan, o wag kay questionable, anong dili man ipadaya, kay kinini ang atong impeachment proceedings karon gipakita man sa katawhan, aron mahibaw ang mga katawhan, o kung saan ba yun, maklaro ba? O panalitan, o dili man ipadayag, so ang mga katawhan nga nagsunod anini ang impeachment trial, so doon na po ipagduda. So, panalitan o gaon sa magaling, so dapat atong ipakita sa atong mga katawan, ipadayag o ngayon o adili tinuod na ang mga acquisition nga doon ako gitaguan. So, mahibawan raman na o panalitan magpadayon ang kinini ang trial nila. Ya, ikaduha, akong ipaibaw kay maraman po doon. Gukod-gukod na ginitiyali Vice Mayor.
0: Ginugdanay na nang ilaharon?
8: Ginugdanay kay naanang magpumikini si Matibag, ang NBI director na to. Murag pahibaw naman po niya nga, iyan na pong ablihan to ang nakunoy kaso. Kanang mahin ba ano niya nga kantopitong pag-host na to sa kininiang Asian Games bitaw? At itong 2019, nga diin si... kinini ang panahon pa to ni President Duterte o panahon kinini ang chairman adto sa organizing committee ananaa mao si Senador Cayetano. So donay 10 billion matod pa nga gidonar ananaa donan nga gusto mahibawaan og donay naka-report nga matod pa murag donay mga irregularities. Gukod-gukod ang ginitiyali kinini ang Vice Mayor.
0: It has nothing to do with the impeachment kagawa, Jerry, pero it has all to do with the Senator Cayetano, no? Tungod kay si Cayetano, mura man og mao kintahay star player karon diha, no? So, mura si Jana po gi-atake ron, ha? Si Marcolita nga star player man to sa Japan, na piriso naman. So, si Cayetano na po, karon ang gitanaw nga gukdon kagawad, ganang giingon ni mo, gukod-gukod, ha? Tungod kay dunay murag mga kahiwian nga posible nga kahiwian nga nahimo niya adtong maong siya ang chairperson, no? So hingpalag si Cayetano aron nganong nganong man ang i-announce man nganong
8: mao lagi so kanini ang si Cayetano panalitan og wa po kitay angay kabalakan makapa liquidate siya sa mga kwarta kinta nga gikuptan para adto to ang pag-host sa Asian Games din sa Pilipinas. So, di po siya angay mabalaka, God.
0: Oo, God. Wag ko tayo angay kabalakaan,
8: pero kung doon na yung mga irregularities, mabalaka po siya. Kahit tingaling, mapapahanap po na siya.
0: Halimbawa, kagawad, na amang utili ginagmay nga sayop o kontra ka, kanang ginagmay madako man doon na, no? Namo dito tili ginagmayang sipyat ba? Nya uga basta on the minimum na sipyat ka, no? So kontra ka sa administration, they have all the resources, no? In BI ang ombudsman, no? So mo na gina nga be sure nga makigubat ka, naagyo kay imuha pong ikapanagang kung ikaw na po'y atakihon na kagawa, Jerry.
8: Okay, good na. Muna'y itong nabantayan ba karon nga administration nga mura o ga ilag yung gipangkukod katotoang dili ka aliado sa administrasyon. Pero, og panalitan bisa pag di ka kaliado, og wa kay angay kabalakan, wa kay gingon kita nga tulubagon, ha? Naka-accountable man ka yun kay public official man ka, o kay angay kabalakan, so dili ka mabalaka.
0: Labi na kay si Senador Cayetano, appearing murabag clean person ba? Appearing muraba og dili siya kurakot ba? Sa karon og kanang giingon ni matibag nga investigation, nahibaw na tas tumoy ang nakagawad, no? Na ilahag yun ang i-magnify ng maong bakahang kasaypanan nga gamay bakaha ni Cayetano ana ilang dakor yun na kagawad. Wa sila nakita nga mura og kasaypanan ana, they will not announce that, no? Dili nila na ipaukyab sa mga Pilipino nga ilan
8: okay.
0: Na imbisigaran
8: nga ipahibaw man nga ilang imbisigahan katotoang Asian Games nga naitabo niya tong 2019 nga layo ra man na wa may labot sa impeachment,
0: may labot
8: ang ilang ana kini si Cayetano mga ilang kukdon kay makita mo po na ito si Cayetano God nga morag doon na inclination sa ining kontra sa administration.
0: Dili na na-ispilingon na ito kagawad. Klaro man.
8: Oh, klaro. Klaro
0: man. Klaro man yun. So, sila, gajuwit na ni sila karon sa iyang igsoon. Gajuwit na ni sila si Pia.
8: Sa akong tanaw, balik ta sa impeachment, morag dili-tili maayo nga dili yun ablihan. Ang anong Lunes niya, magmutasyon baka na sila. Ang mga senador kay nagkaukos man to kagapon o kung sa ilabang ablihan kanto to ang ITR sa atong kupol Vice Presidente o kasi ang bana.
0: Okay.
8: Salamat kayo Vice Mayor, dakan salamat. Happy Fiesta sa balilihan
0: at saluto.
8: May buntag
0: gagawa Jerry atong oras mga igsoan
9: inyong alagad ta forever.
0: 36 minutos sa manakalabay ang alas 9 lain nga caller atong dawaton sa line 5. Hello, may buntag.
10: Ay, may buntag, boys.
0: May buntag, sir. Murag long time no here. Nagbakasyon ka? Murag magwa ka ka? Karo pa ka nagparamdam ba?
10: Kuan, boys. Kanang nagtanong tag balanghoy, boys.
0: Nindot na.
10: Tanong tag balanghoy,
0: kay
10: boys.
0: Gagubat na. Nga nung balanghoy o gisaging tag, gagubat na ba niya? Gagubat na yun. No? Yes, sir. What's your take on these things nga nagpanghitabo ka ron?
10: Kuan ra, boys. Nga ni unra na to ni boys. Kaya buo pa may nadzak ang kuan. Ang metabo ni Bais kung abante gyud sa prosecution ng ilang tudyo nga isabina ang mga ITR o ng mga tax records, this could serve as a trap for the president.
0: Trap?
10: Matrap yun ang presidente ani.
0: Okay, kaya naman?
10: Nga naman, Bais, sa balaod, sa tax code, tulura mga instances nga ang tax record sa tao ma-reveal to the public. Number one, kung naay authority ang presidente sa Pilipinas to reveal the tax record of a certain citizen. Kadua, kung ang citizen mismo, taxpayer mismo, ning sugot nga i-reveal ang iyang tax record tungkol kay appeal siya sa top 10 ba nga taxpayer, ngayon na, masugot siya nga i-publish ba? Nga pila ka million yang gibayad nga buhes pero with his consent. Ikatulo ka nang naay puron government ka mo request nga bahin sa tax record aning tawhana nato kay dito sa ilang nasod nagka-commit og krimen.
0: Okay.
10: Tulo ra instances may tabo ani bais kun advance yung tawantaman sa prosecution mapugos magsapina ang Senado sa BIR Commissioner.
0: Amlak pa.
10: Nga mo request nga to sa presidente nga hatagan sa authority to reveal the tax records of the vice president.
0: Okay.
10: Karon ba sa atong tamanan nga ang atong presidente very successful sa iyang pagpadistansya sa impeachment proceedings.
0: Okay,
10: kita ka ba sa Canada. adto sa Singapore, adto sa ubang mga parte sa Pilipinas, murag wa na itabo ba? So successful siya sa pagdistansya. The moment mo pirma sa authority, tikangkang na gud sana bais.
0: Tikangkang na, ngano ba?
10: Tikangkang na kay ngano? Magakonclude mo na mga tao nga ikaw jud ay maoy nangu ani nga impeachment. Okay, okay. Siyempre, responsable sa pagparelease sa tax records.
0: Pero dili na nakinahanglan o matikangkang basta nga ikaw bansod kay everybody believes nga siya mang yod. Unsa pa man, unsa pa may difference ana.
10: Pero officially ba, is ma-official na. On record na. So si kuwate na presidente. So mauna may tabo niya, this could be a trap.
0: Kanang giingon ni mog si kuwate, unsa may pasabot ni mo ana og matrap siya, what then?
10: Nanay jump up point ang mga cost-oriented groups o mga supporters sa PICAS.
0: Oh, diha naman na ron. Ano mo na? Unsa may kabaguhan na nagkaroon?
10: Pero ma-weekin magtaman-taman, bais.
0: Mm-hmm.
10: Kay week, nagun sa daan.
0: Mm-hmm.
10: Negative CB, nagun ang iyang trust rating. So, gamay na lang upungil ba?
0: Muabot ka sa punto nga ang BIR mangayo ni Presidente? Dili ka ang Senado as a court, musumpuy na radiritso nila dito, hatag ka. I doubt
10: musubina
0: it.
10: Man, ang una na bahis kay musubina man sud ang Senado ngadto sa BIR Commissioner to testify and bring with him the tax records. Hindi man siya anak makahimo kung may authority sa Presidente sa Pilipinas.
0: Kana mo ay tanaw nun o di bagyod. Kaya so far sa mga nagpanghitabo sa mga impeachment na to, direct raman tili sila mo hatag. Dili man tili mo rekodo pas Presidente nga amo ba nang ihatag or di?
10: Dili, bas.
0: Mo ba?
10: Dili na, bas. Kaya nga, gawas kung pating bulokan ang BIR Commissioner, siya ba si kuwate? Okay, naman na sa balaod, nga di man yun pwede nga i-rebuild. Bisang pag-unsa kagamay sa buhis ang ibayaran ng tao, dili ko na pwede nga i-rebuild kung why consent niya or authority of the President of the Philippines.
0: Mm-hmm. So in this case, di yun na makuha sa Senado, huwag mo manggaling ron. Kaya huwag na authority ka nang iingon mo, huwag na ay consent. Kinsa may muhatag o consent nga imbestigaron ko kabuang ba ng balauda o may consent
10: well ayan ang presidente sa Pilipinas mo magpa-open up
0: so either three of that
10: either one
0: of the three okay
10: of the three instances
0: yes, okay
10: so og atong first instance mo tong masikwati ang presidente dili na siya maka effectively distance himself sa impeachment proceedings mo ni kinakudzapan na nay bias okay
0: nganong kudzap man
10: kay ma-validate naman.
0: So what? Og ma-validate nga naagyod siya gapaluyo ang impeachment nga murag mao man ang huna-huna sa mga tao karon nga nagpaluyo gud siya ana.
10: Unsa may nag-chance ba nga ma sekwate lagi siya?
0: You mean masekwate mawa sa pwesto unsa man?
10: Oh, mga ana or unceremonious sila remove.
0: Mhm. So through people power, di man ka masekwate ana og kaso kay di man ka kasuhan. Ang people power may makapalagpot og presidente, dili man ang kaso, kay ang kaso immune from suit man ka sila.
10: Correct.
0: Mm.
10: So mao na siya ang mahimong trigger.
0: Okay. So mahimo na siya ang mura og kuanay pulbura ne nga mo ay maka pulbura.
10: Ano nga magampo lang ta bayes nga dili ipugos sa prosecution nga isabina ang mga tax records.
0: Mhm.
10: Kay maog yun niya magsugod sa mitsa bayes. Manera, muna'y mahitabo yun.
0: So, people power ang mga Duterte group raman telepono'y mo people power, ana? Bago pa ba na? Unsa pa may gikinahanglan nilang ingredients to make their people power successful? Ang INC, ang pila na to ka-attempt, wa pa man sir, basta way military intervention. Mura man, og di yun magmadaugon ang people power.
10: Oh, pero naman mga instances bias nga mabalidit na yun, nga kusga na ba ang jump opponent? Ang problema
0: kana.
10: Magun, wapay documentary evidence kay tanatag na pamantanan.
0: Kanus akaha maliso ang huna-huna sa military? Mauna'y trailing?
10: Mauna'y trailing. Okay, ang military, atong kuno na, atong itre sa history, at di tamo kumpensa sa military, kaya mga military sa Pilipinas, mga professional gina sila.
0: Tinood.
10: Mga professional, mga bright.
0: So,
10: mag-agad lagi na sila sa bunog sa kadaghanan.
0: Kadaghanan sa tao. Sa mga tao.
10: Wa na sila magsalig og armas, bahay. Salig na sila sa ilang prinsipyo. Mm-hmm. Kay din para sa military sa ubang mga nasod nga mga way grado ba daw? Oh, mga kuan nga magsinilas pero magda og mga armas.
0: Mga armas? Oo.
10: Oh. Oh, ato very professional ni atong military mo nga palaran ta. Pero so, kung ang citizens na mismo, mahita para kung sila tabo sa iyang papa, ang anak kung itabo ah, nga dali ra ang military mabali kung ang citizens, klaro na. Mm-hmm. Muna itong balikayan kay hapit na magong eleksyon po nita.
0: No. Muna nga, kaning militar ani karon wait and see po ni sila kung sa posible, anos anay sila mo tikang aning...
10: That is correct.
0: Oo.
10: Pero ang problema, Bais, kay ang kanse, kinimang yung mga minimum wage earners, Bais.
0: Tinood. Oh.
10: Anhi mang yun mo hagbong tanan.
0: Tinood. Oh. Oo, oh, lagi kay, na. Og mahimo dili, mahimo dili sila magsinumbagay dito kay kita malabsikan?
10: Oo. Oh, porbida, inikatsi nila.
0: Hmm.
10: Siguradong TV atong labas.
0: Salamat,
10: Bais.
0: Salamat, Mr. Caller. May buntag ka nila. Salamat. Oras, 45 minuto, suma na kalabay ang alas 9. Sad. May buntag ni Saturnino Lawaya, senior nga naminaw na ito karon. Gilbert Calamba, Vice, we don't have to insert another issue. We have to focus on the present events, which is the impeachment. How about the administration and those prosecution? They have also liability and also accountability. Investigahan sad ang flood control. So this is a kind of selective justice which they practiced partiality to cover their anomalies. Oh, maunay nakita na to, no? Munay gingog duwa, ganis nga duwas mga demonyo, ganis mga kaigsuunan. Oh, so, di na insert ng uban. Way, labo to si Cayetano, ganong ni Abot, tag-isgot bahig asayan na game, ha? Promo man eh, ha? Oh, kay appeal mo na sa duwa sa The Art of War, mga kaigsoonan, no? The Art of War nga pwede daugon nimo ang gubat nga way bala nga mabuto, mga igsoon, ha? Na pwede nimo daugon ang gubat nga dili kinahanglan magharong physically, no? So are na duwaon sa mga bisag unsang pagi, ha? Ha? Jeselo Jose Leo Rumik Tadli, may punta kini Marco siguro ni siya bakay grabe man pangutana. Okay. Okay, naapod siya. Correct jud ka sir, ang people power jud ang makapahawa ni Marcos, dili ang kaso. Mao gyud na kay kaso pildihon jud di man makasuhan. Lisod man, no? Kay iyang pug ombudsman, no? Felix Gonzaga, patakara man ang caller sir Sekwati di patakara man ng caller sir, unsay si Kwate, di naman na makadagan pagka-presidente si PBBM. Di nakadagan, pero posible pa na siya ma-people power, no? Marcos still has about 1 year kape, no? Sa iyang office, mga kaigsunan. O ganyang mga kontra, nagsigig pangita pa na upagi unsaon, ha? There were several attempts already, ha? Pinagi sa Iglesia ni Cristo nga rally, guban pa. Mauna man unta to, ha? O hinsakay pa ang kuan, pero wa pa. Or napabakay laing alas nga gikubda nila. Ang sauna nila mga kaigsunan nga mapapahawa. Nagukod ni sila karon. Nagukod ni sila nga makumbikto si Sara o mapapahawa si Marcos nga di pa makumbikto. Ha? Kaya kung si Marcos mapapahawa pinagig people power, ha? Most likely Sara will assume office. Siya na'y presidente. Hawa ko ang bit na. O muna na diha. So nagukod ni sila karon, munang dalion yun nila ng impeachment sa to the point, mga kaigsunan, nga ilang makumbikto. Kung atong basahon ang ilang huna-huna, mga higala. Kani nga ito, basa niya. We could be wrong sa ito ang mga readings, mga higala. Si, okay, kung magkumbate Sara Lini sa 2028, mga mote yun na si Sara. Sure win na, kay wala na kakulab si Sara. Walay kakulab, so wala na collaboration, no? Yeah, sakto po na, no? The Sara's success in the last election, matod pa sa uban, tungod kay nag-collab sila, nag-collaboration sila sa Marcos forces. In the same manner, si Marcos Mindaog po, tungod kay nag-collab sila sa Sara forces, no? Sa Duterte forces. Tungod niya na bagyo-gyod, ha? Bagyo-gyod ang agi sa ilahang buto, mga kaigsunan, liman ka south and north maguban, Butos, Visayas, Mindanao, ubanan sa Butos, sa Luzon, mga diehard sa mga Marcoses. Aso-aso yun. Kaigit yung kontra mga kaigsunan. Aso-aso yun. Karon, og magkakontra naman ni sila. So, ang panguta na, si Marcos, wa ba kahay mga loyalista sa Mindanao o Visayas? Panguta na, si Sara, wa ka po ilay loyalista sa Luzon? Adi gina, matagna-tagna ragi hapon na nga to, mga igsoon. Kung kisay daghan na, election joy mo tugan na. Kung naunsa dyan na, nga tong huna-huna, it will be validated by an election. Kaya nga itong mga pangagpas, mga igsoon. Kung magkumbati sa Ra, balik na ito na, ha? Pilde dyan ko, no? Siline, Mingos, Lini, Robredo, di ko mudagan, ha? Atong hibawan, mga kaigsoonan, basta ganit ka itong Mingog, dili mudagan, sa hong tanaw, mudagan na. Duterte bitaw the father, di ko mudagan, di ko wagan. Wa dyan mo file? Pero, hingdagan di ay. Kay apil na sa estratehiya nilang dili mudagan, kay ug mumingon gud kag mudagan ka, gukdon dajon ka sa mga kontra, pinagis mga propaganda ug uban pa, ha, ma-focus ka, ma-focus ka kun muna nga di jud mudagan, mayor ako, mayor ra hong daganan. Di kuan ni hilom mayor may daganan, no? So la sige, mao na mga kaigsuonan ang mga nagpangitabo. The Word of God, shout out Hana Malin Digamo Butal taga Danau Bohol. Oh, may buntag ni mo diha Hana, ha? Okay. Kinsa pa uban na to ani nga nang text si, okay, nahuman na nato nigbasa. Okay? Unya atong ni Dudong Jetro Manila si Dulya, siguraduhon jud nila nga wa nay Duterte makalingkod sa 2028, kay mura jud na sila og mga bunhok nga gisprehan og insecticide. Sakto jud ang imo dong, ha. Sakto jud ang imo dong, ha, nga magka igit-igit yung daga ni si Bongbong Marcos og mapresidente na ang mga Duterte, ha. Sila na po ay managpa kadagandagan na ni. Okay, sige, natay nabilin pang caller at ating dawaton na. Hello, mayong buntag.
11: Hello, may buntag, Sir Bong.
0: Sir, mayong buntag kanimo. Unsa po ang imuhang mga pagsumpay nining atong giistoryahan karon?
11: Ang ayan yun na ablihan, Sir Bong, kanang bank records ni Sara Duterte. Kay kung why gilimod nga nung adlock sila ablihan, Sir Bong. Mas maayo na nga ablihan na karon mailaw. Inuod ba yung kawatan na si Sara? Kaya yung tinulog nga kawatan, magmakla na ng mga blind followers ng mga fanatic ni sa mga Duterte.
0: Okay.
11: Kaya yung di naablihan, maurag yapon, tagantagaan na yapong kutob niya to, kawatan si Sara, ugde.
0: So katuo ka, sir, pagtuo itong isgutan, without the evidence, pagtuo lang, katuo ka nga naagyo yung bilyon-bilyon si Sara sa bangko?
11: Panaagyo na, Sir Bong, duda ko na, kanang sakto bitong isulti ni Trillani, Sir Bong.
0: Mm-hmm.
11: Mutuo ko ito, Sir Bong.
0: Okay.
11: So, naagyo na siya, Sir Bong. Ay, kanilang daan, Sir Bong, ha? Kaning mga Duterte, ha? Ibahin-bahin, maginas mga anak ng mga kwarta ni atong ilang amaan.
0: Okay.
11: Disa man sila gibayad sa abogado, nga pating mahala abogado sa ICC, Sir Bong?
0: Hibaw ka, sir. Daghan mo, God, ma-presidente ka, mamayor ka, daghan kag matabangan. So wa ta kay ba og dunay mga amigo nga out of health kana bang gratitude nga nakatabang nila, mo nang mutabang sila gahatag. So dili tililisod tubago ng pangutana gis asag kwarta. Tingalin og kunwa manggaling sila i kwarta, ana tilay mga amigo nga nitabang.
11: Kana posible na, Sir Bong, pero pagkakaron tagantagan ra gyud nga to, kay wa man ta kita sa iyang bank account.
0: Mhm.
11: So aron masuta, ablihan na to, na?
0: Ablihan.
11: Huwag ka lang ingon nga, ka lang ablihan, makapunay makatatrigger o people's power. Di na may tabo, Sir Bong.
0: Mau ba?
11: Why suporta ang military, na, Sir Bong? Why suporta ang mga religious group?
0: Naman na nga. Ang Iglesia ni Cristo, di ay religious group mo na?
11: Oo, kanara. Mara, Iglesia ni Cristo, mara mo na. Magsilbi ba yung Iglesia ni Cristo? Katuloy ang ila, di ba ito, people power itong ilang ibuhat, kapila na na sila, makatulo naman siguro na. Nabay ni Tapo sa Alcanya, nga niyawa si BBM, wag yan. So unless nga kaning mga Katolik, nga kaning mga katarian o kaning military mo suporta ana.
0: Mm-hmm.
11: Pero ang problema kung mo suporta ba?
0: Ang problema mo suporta ba?
11: Kaya, kung dili pa lang na si Sara Duterte ang ipuli, ano kaya na ng people power, Sir Bong?
0: Tungod kay si Sara nga di po sila ganahan, mo nang wala lang po sila mo apil-apil ng mga iglesia ni Kristo. Murag inanak kita, hay.
11: Mao gina ay klaro, Sir Bong. Kaya na sila ang ubang mga tao ko, Sir Bong. Naano po'y pagdudang na ay binuang ni atong sasyon. Pero kung atong papawaon si BBM, kinsa may ipuli nga labaw mapungkawatan.
0: Mm-hmm. Imuhan ang pagtuo, so, sir, no? Nga labaw pagkawatan, no? So naade kay idea nagkinawatay nila, sir. Unsa may gikawat ni Sara? Si BBM karon gipasumenglan man ug mastermind aning flood control. Si Sara sa imong tanaw, unsa man pud ang iyang gipangkawat?
11: Oh, kana Sir Bong, bao kanang katong iyang bana bitaw, Sir Bong. Si Lance Carpio, di ba? Gi alleged man nga member sa Davao Group. Katubang sa drugs. Katong magnetic lifter, pila to ka billion, Sir Bong? Nga niangkon ganin si Duterte atuhan nga narutsan tungod kuno kay nakaon kuno sa sistema. Di ba? Naigihimo si Duterte ato. Wala. Kung saan itabo, nikalit lang ka hanaw itong siyabu ato. Nga suod sa magnetic lifter. So usa na Sir Bong atong basihan nga dako kay kawat, Sir Bong. Labi na gyud atong mga panahon sa COVID, Sir Bong. Di ba diha toy mga atong formally?
0: Yeah, panahon ni Secretary Duque, mo ba to sa health? Oh. Okay.
11: Asa naman turon wa. Wa gyapon ni tiga to Bong. So dako kay gyud kawat ang mga Duterte anang panahon na, Sir Bong.
0: Okay. Sige sir, salamat kayo. Salamat sa imong mga panahon.
11: Mayong
0: buntag
9: kini. IATF, inyong alagad ta forever.
0: Shout out nga doon ni Roger Meluria in Kanapnapan from Dors Caluyong. Okay, si Gilbert Kalamba. Mayong buntag po da Gilbert. Si Sir Kohler na di ay ebidensya nga kawatan nga si Sarah. Sir, na di ebidensya. Gawas kon mogawas ng bank record og tinuod ba nang giingon nila nga dunay billions nya tinuod ba pud nga kinawat na kay nganom dag na ako billion sa bangko kinawat day na, no? So mo na og dili ni mo na i-explain mo nang matawag na siya og unexplained wealth. Kun wa ni mo na gi-declare sa imong assets and liabilities, so unexplained wealth na kana kun tinuod nga naa siya billion mga igsoon. Good morning, boys. Kana si VP Sara walay respeto sa admin bisan sa kongreso o sa impeachment, dili man siya mo attend, nagtuo og howd nagyud kaayo siya niya wa mao na ang inyong himuong presidente. Okay, napailaing text dire. Nganong ilang initan si Vice Sara nga milyonaryo siya sa Dabaw nga vice mayor man siya, dili nila tukion kay dato man siya sa Dabaw og nahalinan og yuta sa Dabaw. Tank, salamat sa bill isto mo tangnan panglaw. Okay, napailaing nga text atong basahon. Profesional ang military sa Bohol? Buslot gani mga boots? Why isyo? buslot ko ng boots. Oh yes, nagbuslot. Good morning, Sir Vice. DDS man ang cooler sa niaging buwan. Niingon na siya nga dili magdugay si BBM kay naay sakit. Unya, unsa naman yung maayo man og lawas si BBM? Nanambok man gani? Sobra ra ka bright ng tawhana. Nagkapariha na sila sa... Mauna gam-an og balaod sa Kongreso. Og sa Senado, once ikaw mudaog mayor pagayay, og vice governor Kongreso og Senado, ipakita nila ng salin. Sakto yun nang ipakita ng salin. Wa, joy kahadlukan, mga kaigsuunan, og wa, dyan mo gitaguan nga binuang. Wa, gitaguan nga binuang. Oh, wow. Mao na nga di tangay mahadlok. Og wa tay mga gipangtaguang binuang. Propaganda taman lang sa storya pero wala sa buhat, matud pa ni Jose Leo Rumik Tadle. Okay. Na pa ba atong basahon, ha? Sa atong okay, ato sa ning basahon mga kaigsoonan, hapit na mahuman ang atong oras, no? At Station DYRD obituary announcement from Sapong and Arcayan family for the passing of the late Rosemary Sapong Arcayan, died last July 8 to 2026 at the age of 41. Married to Bonifacio Arcayan, and they have a son, G. Ford Clint. Mga iksuon niya si Ray Grace, si Charlene, si Roland, si Edwin, and Nino, brothers-in-law and sisters-in-law, nephew and nieces, cousin, relatives, and friends are requested to say a little prayer for the repose of her soul. Requiem Mass at 11 a.m. Parish Church sa Taluto District, and will be buried at Victoria Memorial Park tomorrow, July 17, ugma ning iyang lubong, no, at 2026 at 2 p.m. Her body lies at the residence at Porokdos near Arcayan Paradise, Taluto, Ubuhan Coastal Road, as requested by her bereaved family. Pahibaw gikan ni Wilma Byron Grant. Salamat kayo, Wilma, and thanks for this gift of sana do bread do apan. Napupos na ang ato ang oras mga kaigsoonan. Ako na lang magpahinomdom kaninyo tumar kita kanunay og GD Talks Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kaayo mga igsoon nga muwagtang sa mga toxin sa atong kalawasan busa bata sana take every day.

0: akong inon sila nga kamunta nan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kasagaran ingon sa uban basta barato ang tambal basin dili epektibo pero ang tinuod mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
4: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
5: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra mayo na!
7: New Alaksan Extra! Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR! Extra paspas, extra maayo! Bagong Alaksan Extra!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin complex the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: High blood, traidor nga sakit. Daghana ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Arco Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
12: Aldrich Body Arco Capsule. Ito ang totoo.
13: Ang Builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Mga sano o mga sana, ang pagpaminaw lang ba o sa kapagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan o sa kapagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot? Pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw iksuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal o ang abanti Bohol ning Mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
1: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa among pagpakiguban kaninyo ni Tulumanon. Tulumanon, pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran, kalabot sa servisyo o pag-alagad ngadto sa nagkadaiyang mga dapit ng atong lalawigan. Pinangluhan ubo sa atong talahurong gobernador, Gobernador Ares Aumentado, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mihatod sa serbisyo ngadto sa nagkadaiyang lugar ug ang katawhan nag-ingon, "Salamat Provincial Government, salamat Gobernador Ares Aumentado." Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office nining Mount Tulumanon, uban sab kanato mga igsuon si Attorney Filipina Asoy Piolio ug si Sir Mark Anthony Pernia. Diri sa studio sa CBN sa Master Control, uban kanamo karon mga kaigsoonan si Engineer Kagawa Jerica Hiss, samtang diri sa video, Jeric Ihok. Ako si Loloy Tutas, kumusta may buntag ganinyo?
2: May buntag naton tanan mga kaigsoonan namong mga Bulanon, atong mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol, atong mga kaigsoonan gawas atong probinsya sa Bohol o gawas atong nasod nga Pilipino. Sa makausap pa o sa kanunay, ato yung pasalamatan ang labaw mga gahom kinsa naghatag ka na ito o kaligon o hapsay sa itong panglawas karong buntaga o nakamatata o nakatubang ka ninyo nining atong programa Pagpakabana Bulanon. O kami diri sa studio nang hinaot nga kamo dinha sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, tagsa-tagsa kabuhatan, kunhain ka man karon. Gitagaan usab ko mo o kalagsik o kahapsay sa inyong panglawas. May buntag ka na itong tanan. May buntag, Engineer!
1: Madong butag.
2: Eric, no? Ang gwapo ni Eric, no? Ha? Uy, para mahaw ba ko, no?
1: Mahaw sa... Onsa ko, no, bro?
2: Ba ko no'y pamahaw?
1: Eh. Ako ra ba kay gabi, Eric, kung nagkapanihapon?
2: At to, tagbalilihan. Eric? Talo-to. Oh, talo-to po.
1: May kay naras loyo.
2: Oh, mayong buntag di ay sa nanggi-give. Fiesta karong adlaw dinha sa taong barangay sa Talokto ug sa lungsod sa Balilihan. Carmel, no?
1: Carmel.
2: Alworldly di Mount Inya, Carmel.
1: Ini gumar bag fiesta, bro. Mm. Magkajutay ang baboy nga lawgan.
2: Okay nga ihaw naman.
1: Magkajutay. Ang baboy nga lawgan basta po magfiesta. Magkajutay, bro.
2: Mao na. No?
1: Magkajutay na.
2: Yeah, ito ipang shoutout di ay ang ato ang mga kaigsuonan kinsa karon na padungpod mamista, hinahinay sa pag padagan, labi na o gika na namista, kay kasagaran na ba ang imnong makahubog, no? Ayaw isod sa o, kundi rin Kuto Brastian.
1: Kuto Brastian.
2: No, ayaw lang ipasaka ang la dire sa o, kay kusog padagan na ning uban karon nga kaya nang mahuman nagkaon, bro. Labi nang busog.
1: Amigo na ko sa Mindanao, bro. Mayanta ko nung maka-imbinto ng tagbuhat o gantiyuhos o duhang klase. Mutinaw sa mot o mahubog.
2: Anara ko, ingon si Engineer. Kagawad kahes nga kung tagkugo ra kung tama ng ginom, no? Bitaw, no?
1: Di na pabutos tiyan.
2: Oh, di na pabutos. Di, pabutos tiyan, pero ari ras tagkugo di lang pa sa kahon sa kutob sa o. Bitaw, no? Mani, ito ang mga karambunta nga, murag daghan-daghan yung signboard na dire o balilihan o talo. Mura ba sa una sa mga sakyanan bitaw sa una ba? Basa ka ng mga signboard na si Babaw?
1: Na si Babaw?
2: Nga to at daghan kayo nag-taplo dito daghang mamistahay. No?
1: Basta na ipiyasta bro, usay mabuak akong una-una. Madaghan ba? Di bitaw kasinggit-singgit ganin ang buntag bro. Kanabitang pandisal nga malunggay.
2: Oh, pandisan malunggay, yes.
1: Oh, na magsingit-singit ana iskina. Nya hinayon ra ba nang tag 5. Pag singit pa bro. Ang akong dungog kay barangay. Di na malunggay.
2: Barangay malunggay.
1: Di na, barangay pandisal. Aha. Kaya tuwa mas ka barangay ang piyesta.
2: Yes.
1: Mao na nga daghan. Oh. Nya, bro.
2: Karong muntaga bro, atong isuntan ning adunay gipasupot ang ato provincial government regarding aning gihimo sa usa ka sa ato ang governor pag kining honoring sa ato ang mga barangay health workers, no? Nindot kay ning atong mga barangay health workers sa ato aning pang shout out sa kada barangay. Daghan naman din ning barangay health workers na to, bro.
1: 8,000 pa, bro.
2: Oh, 8,000 ka barangay health workers across the province. Atong basahon ni bro, ha? Honoring the dedication of barangay health workers niyang atuning ning aging gahapon, no, dina sa Hitafe, Talibon, Bien Unido og Trinidad. The provincial government of Bohol under the leadership of Governor Erico Aristotle Aris Aumentado continued to the distribution of yearly honorarium for barangay health workers con BHWs, recognizing their invaluable service and dedication to the community healthcare. Representing Governor Aris Aumentado, Executive Assistant John Flores led the distribution in the municipalities of Hitafe, Talibon, Bien Unido, and Trinidad, conveying the governor's gratitude to BHWs for their commitment as frontliners in the promoting the health and well-being of Boholanos. The yearly honorarium forms part of the provincial government continuing support for more than 8,000 barangay health workers across the province in recognition of their vital role in delivering basic health services to the grassroots, no? Mao ni niang ang nahitabo kagahapon dinha sa atong lungsod sa Hitafe, Talibon, Bien Unido og Trinidad. Sayod man ta ni mga barangay health workers, no, nga sa kada barangay na ginay kuan kanang magdadabit og kanang singanan ng para
1: kit,
2: BP
1: kanang kit
2: mga kit, no,
1: kay tapo-tapoon tong isulod
2: dito mga kanang BP kanang para BP, mga thermometer, mga unsa pa nang uban
1: din, bullpen, bro,
2: napoy bullpen kay basin og kanang isuwat ang imungan nga kanang usakas na kuan na
1: bullpen.
2: So nindot ka ini nga gi-recognize gud sa atong provincial government, pinanguluhan sa atong governor kaning gihimo sa ato ang mga barangay health workers kay kinumdo ko dito sa una, bro. Kaning panahon sa COVID. Panahon sa COVID. Dooy ang taon ng mga barangay health workers sa una kay wapay kunsingan atong na isulob mga PPC. Ito bang protective gear? Ipang sa hospital kay doon na may protective gear nga ipang sulob nga kanang murag silupin bitaw na nga kanang niya katong panahon sa COVID kay adto labas mga eskwelahan ni noon ipamutang ang
1: protected
2: mo di katong mga labi na tong mga nanguli nga mga OFWs moadto nag muli na silang barangay adto sa eskwelahan pud nila dunay kanang i-isolate pa ba? O pila ka adlaw. Yeah, BHW in town ang mag kuan atubang ato. O niya, ang magwardya po, ang tanod. Kaya masing mo ikyas. O niya, ang pait na ba atong panahon na kay daghan in town ng reklamo kay gikan o labi ng gikagawas? Dito sa Manila, i-isolate mo usa ka mga 15 dias. Inig-abot sa province, i-isolate pag 15 dias. Inig-abot sa inyuhang barangay, i-isolate pag yun kag 10 days.
1: Basta mahayong pagkalit. Pag-uli.
2: Mga nang maghinam-hinam na yung taon itong manguli o ano sa amantaan eh. Mahuman, no? So man eh, nga girecognize atong provincial government ang gihimo nga ang mga frontliners nato nga mga BHW.
1: Kato itong gihulagway, bro. Katong invaluable services or service, bro. Dili katumbasan nga pag-alagad, bro. Sa kugihan nga mga BHW. Naamang gupuyuban, bro, nga kugihan. Kugihan man ni silang tanan, pero magparehas kugi. Makugihan silang tanan, magpareha ang kugi, bugat ang ilang katungdanan sa barangay, bro. Nagani ubang BHW, bro, nga mulakaw, tungang gabi, iway payong. Kay gikuha sa silingan, kay tuay gakurog dito, itugnaw tingal eh. Padadaan po itong pag-ila sa dugo o pila na. Musunod, mutindog ni sila, bro. Bisag tungang gabi eh. Turasag bulpen. Kay basig na po ilista.
2: Yes.
1: Ilista. Nagawas pa po na direkta sa masakiton, bro. Na po ilang laing trabaho. Sila man siguro ang manglista, bro, o nabay CR.
2: Yes.
1: Kuyog sa taga-health lungsod. Nabay mo CR. Mupay paghimo.
2: Mupay paghimos nga kuan.
1: Giugbukan pag panlin, bro, kay dugay ra pong giugbok usang buwan wa pasugay.
2: Bitaw. Masakto gini nga gi-recognize na to, no.
1: Ilhon gyud.
2: Ilhon gyud. Ang ilang mga kaingilang mga gihimo dinha sa to mga barangay. Usap pud no karon sa to ang atong administration sa ni Gobernador Aris Aumentado. Ipantagaan po ning mga kapgo. Kaning tanods.
1: Tanod.
2: No, ipantagaan na po ning tanod og mga honorarium.
1: Una na ba?
2: Makinumdum ko nga naka diha si Gobernador Aris atong dito ba tumi sa Dimiao or Malila ba? Or Balinsa. Basta kay dinhaan ang dapita nga barangay, ipangtapok ang mga tanod. Kay iyang gipahibaw nga dunay na panghatag nga mga honorarium sa tanod.
1: CBO, bro.
2: Kay lisod nung puning tanod og dili ni mo tagaag honorarium, muingon man og kapoy magduty. Pero hunaw-naw ni mo, ang importante gihapon ning ilang gitrabaho. Kalinaw og kahapsay sa usa ka barangay.
1: Importante, mailabihan. Mahimo man ning tanod, bro, atong hangyoon nga. Bro, tanod, kabuhig akong kabaw, ilahon na ba itong kabawa, tabangin, migali-ali. Mutabang, bro. Mahangyo na sila. Mahangyo na sila. Kayo niya, ang kabaw, makasod o kamaisan. Niya, manungag, mapugla yung kabaw. So, mutabang na sila. Ato na silang mahangyo. Pero nagi ilang tanaw, nagi ilang kaugalingong programa po, bro, sa barangay. Na ilang kaugalingong programa. Ang ako lang ginakbitan nga, huwag na yung mga panghitabo nga, talagsaon, mutabang ni sila, bro. Ambot lang kag nay mag-away ang pamilya, bro. Murag di natingali.
2: Malagi. Okay ka na. Murag mag kag marites anang mo-appel. Mo-appel ka o ka nang nay ka nang mamina. Siguro, kanay mga tanod, huwag nay mag-away mga pamilya, maminaw sa nang ipa butang ng dunggan at ng bumbong gunsay gawa.
1: Minaw sa
2: gunsay gawa yan. Ayaw sila come in. Ayaw sila enter na yun. Gunsay ko. Kaya nahimukang maritis.
1: Nadabi, muingon ang silingan, bro. No. Dili ang gaway, may musulte. Kaya sige maglales. Ang muingon ang silingan, hala, pag-apil-apil, ikaw ro ba'y giawayan?
2: Mone, diferensya, no? Ma, lisod bitaw po niyong, ha? Lisod po niyong mga tanod, no? Kay,
1: may apil, servisyo na sila, bro.
2: Servisyo po, no?
1: Sa barangay.
2: No, may numnum ko sa mong tanod din na sa Mansasa. Ito na yung ba, shoutout ang taga-Mansasa, no? Mga na yung mga tanod na mo din na. Abte kaya ng mga tanod na mo di na mag-rubing o mag-gabi eh. Tanawa, di ba? Huwag kawatan din na. Huwag kawatan o mga manok o mga hinayhay. Kasagaran mga kuan, kaning tanod, mag-rubing magunda na sila mag-gabi eh. Sa amo dito po sa Serbulyones, no? Diya sa Barangay San Juan. Hoy, taga San Juan. Ako ang ipan-shoutout ng mga shoutout sa mga barangay officials din na kay hasta mga tanod kay uso og tingpangkiting og baka og kabaw sa una, bro.
1: Tuyo na, bro, arong mahilaw.
2: Nya timingon labang nga hapit na fiesta. Mm-hmm. Mayo 15, 14-15. Oh, laplapan ng mga kanang baka o kuan.
1: Oh.
2: Yeah, mo nang maihaw hintaw tong ilang mga kuan. Mm. Mga tanod ang nakasakop sa maong mga kuan. Ang mga binuang sa mga kahayupan dito.
1: Dako, ikatabang na sila.
2: Dako kayo o tabang ling atong mga tanod. Kung tanahan man yun nga lumilihok din ha sa ito mga barangay o barangay, no? Gikas kapitan, nga dos mga kagawad. Mm. BHW, tresurera tanan, sekretary. Yan ilang uban, wa bro.
1: Ma?
2: Oh, si motoy giingon, sige rin nagtanaw, oh, kalendaryo, sir.
1: Ayun, nilagtanaw, bro. Kalimitan. Kalendaryo sa Abril, ilang itanaw.
2: Mm.
1: Barig sobra ka-advance, barig di anas, itimre.
2: Bilib ko itong nag-kuha na to, kanang nagpa-tibaw na to, kanang uban ni na, sir, maayo lang sigig tanaw, o kuan kalendaryo ngano ka po tong no nya ato asang i-shout out bro, bro. Dia dire sa atong kuan no dia si Sian Bill Elaine Talibien kanini si kagawad ni siya din sa Garcia adong Garcia ang apelyido ani sa una sa daga pa nya na sa San Agustin Talibon kagawad ni siya din ha, no may muntang nimo din ha, kagawad o abtik ba ng inyong mga BHW din ha o inyong mga tanod? O di ang akong agaw nga taga loo, no? Si Narciso Mata, Florida. Ngayong pagtanaw ni mo din agaw, murag mo sirit na po karoon o adto sa Balilihan.
1: Balilihan.
2: Adto na po kasi ila ka Arnel Cabulao, no? Ako ang agaw di ha. Mga agaw. Sige. Okay, bro. Mm-hmm. Sa itong dali na hagikan sa pay mo, bro.
1: 120 city na kabalay, bro.
2: Mm-hmm. Ang gihatag, no?
1: Ang gihatag, turnover. Mm-hmm. Dito ba sa Antikira ang katapusang turnover, bro?
2: Yes.
1: Oh, mm-hmm. Sa Antikira. Sundan na to ang pay mo, bro. Kabahin ining personal nga kalihukan sa itong gobernador. Ipasabutan ang personal ilang gigastuhan, bro. Sa ilang kaugalingon.
2: Mm-hmm.
1: Oh. Atong basahon bro ha.
2: Mm-hmm.
1: Ika 120 city nga balay sa paglaom giturn over ngadto sa pamilyang Baluka sa Antikera.
2: Sa Antikera.
1: May buntag tanan
2: taga Antikera. May buntag dinas tanan taga Antikera ni Mayor Boy Pahang agaw
1: na ko. Na to bro taga Antikera.
2: Si Kuan. Si
1: Direk
2: Eric Ihok.
1: Oh.
2: Mm.
1: Antikera Bohol. Malampusong giturnover ni atong Hulyo 8 ang bagong panimalay nga nahimutang sa Sitio Pino, Barangay Canlaas, Antikera. Ngadto kanila ni Paulino og Bisinta Baluka, uban sa nag-inusarang anak sa magtiayon nga si Paul Vincent.
2: Mm.
1: Ang pamilya Baluka, biktima sa nahitabong sunog sa maong dapit ni atong Marso, ning mauntuig og mao ang ikasinto 20 city nga benepisyaryo sa personal nga advokasya ni Gobernador Erico Aristotle Aumentado o Kongresuman Banban Aumentado nga balay sa paglaom BSP o sa programa sa Bohol PNP nga libreng alagad o balay lab.
2: Kung okay. Lab, no?
1: Sa lab. Ito pa ikasinto 20 city.
2: Yes, ikadaga na, no? Ikadaga
1: ng balaya mo.
2: No. Oh. Onya, kaning maingon manggod ng uban nga doon ay mga dit kanang mga post din ha ba nga kanang way nahimo kanang yung term way nahimo bro murag wani magsuroy-suroy sa mga kabaryuhan wani makahibaw unsay mga kwan di ni sigbasa
1: basig mahadlok mo tupos ka baranguyuhan kay baryuhan kay doon ay puwi gikadlukan bro
2: amo ni niya, no? 100, ika-127. Sukad pa ni sa paglingkod sa tong gobernador, kauban ang kapikas sa kinabuhi ni Governor Aris Aumentado nga si Ma'am Congresswoman Banban Aumentado nga ilaning personal nga advokasya regarding aning pagpatukod o mga balay sa paglaom.
1: Paglaom. Unya, ayuhon magpagtino, bro. Kung angayan batukuran.
2: Yes. Ang PNP, Bohol Provincial PNP Commando, sila ang mag-validate, kung angay batukuran. Sila po'y magpahiluna sa pagpamanday, gani, bro?
1: okay na may mga pulis panday bro. Mayong pulso.
2: Mayong pulso. Kaigo, ganig bulsay, kana pa ba? Lansang de. Inigdukduk sa martilyo. No?
1: Dool rapon bro. Dikitra. Kahinumduman nga, nahiabot ngadto sa kasayuran sa gobernador ang maong sunog, pinaagi kang SB member Al Coquilla, kung ibisita kinidayon nila aron masubay kung unsa ang mahimong ikatabang ngadto sa mga biktima. Sa laktod bro, sa dahang nahibalo si Gubares, wa dugaya.
2: Patukuran na yun.
1: Kung kasunugan, good bro.
2: Oh, kita lagi kung sunog din na sa Cebu bro, no? Primero gito na kung kakita og sunog sa bata-bata pa ko. Ugdaw, kanang untong dako. Untong dako nga pag ulbo sa kayo, dali akay ning spread ang kayo tungod kay ang kuan pod ang hangin pabor po dito sa mga kabayan dito sa mga kabayan nga gibaw man tag Cebu nga sobra na naka urbanize sa ila pa gadikit-dikit na nang mga bay pod bidan dali a nya hadlok kay kaning mga bay uban do na nay mga kanang mga LPG kanang tangke
1: bitaw tangke
2: nya wa maop or unsa ba inig buto murag bomba sa Iran nga pagbuto. So wag kay ma mahipo sa imuha og makaning sunog na imo mga pikto. Mayo maning ubang mga kalamidad pareha kinta og kuan kay makapanghipos-hipos man ka.
1: Sunog lisod
2: panghipos
1: ug duwa sa tang muhipos bro.
2: Init
1: kayo ang aso.
2: No, masupukit ka.
1: Mapaatras ka. Bumikan sa aso.
2: Kainit yun. Masing magganggang na mura kanang kupras nga giganggang nga tungod sa kainit, no? So mo ni nakita sa atong governor regarding aning inid gini kaayo ang ato ang nasunugan nga maong gitagaan sa maong kuan kaning balay, no? Nga pro PNP nga sila ga tukod sila kuan.
1: Aritas police bro. Nahimong posible ang pagtukod sa balay sa pamilyang Baluka tungod sa hiniusang puwersa sa Antiquera Municipal Police Station nga mao ang nangulo sa konstruksyon binanguluhan ni Police Lieutenant Erickson Labe ubo sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Joseph Birondo hipi sa Police Community Affairs Development Unit ug ubo sa liderato sa Bohol Provincial Police Office Provincial Director Police Colonel Patricio Digay Jr.
2: So na naka dunay collaboration between provincial government o ganing personal nga advokasya nila ni Ma'am Banban og ni Governor Aris.
1: Sa nasunugan ta bro. Nasayran nga walay nasalbar nga kabtangan ang mga biktima kay naugdaw ang ilang Pinoyanan. Walay nakatabang dayon kanila sa maong sunog tungod anaa mahimutang ang ilang Pinoyanan sa hilit ug layo nga bukirang bahin sa Antiquera.
2: Wag yung bumbiro ato? Wag yung nakasalbar nga bumbiro?
1: Wag yung kayo
2: mga istorbo. O diba, dili kasod ang truck sa bumbiro? Lisod, kay basig bakilid po itong ilang agyanan, no? Tinood. Subok kayo ng inana nga mahitabuan ka. Nadigyo ka kapanapo. Wag yung kayo mahipos gumaunsa pa diha sa imuhang bay kon masunog.
1: Okay. Kining bay bro sa kabukiran og tukuron bro.
2: Bisas, light material.
1: Light material gamit ana.
2: Sasa.
1: Na anay mga kawayan ana nga sukad sa pagtaod kay nahimo nang balay. Edad nag 15 ka tuig.
2: Gihimo nang alkansiya gani nang
1: alkansiya. Kamantay ka.
2: Dinay kanang sa di sa una.
1: Kanang sa
2: bukid.
1: Taptan bungbong.
2: Oh, kanang moy gitawag nag kanang unsingan nang murag haligi-haligi dinha sa sod. Mga division. Kawayan may gigama.
1: Katong Marco unta,
2: nakaroy pa. Marco, mga Marco. Kawayan gigama. Nya matinga ka kay
1: kanang ginabsan.
2: Nay ginabsan adto day ihog mga sinsiyo. Adto panghog ng sinsiyo gihimong alkansiya. Nya mao lagi na nga ini kapuno. naguba ang Marco kay gigabas. Gigabas na po ang Marco kay ato malito na puno na managalkan siya.
1: Di naman tumatang-tang kay lansang numero 4.
2: Yeah, mingon man po itong kanangkuhan nga katutag iya sa bahay nga ako ning gigabas doy kay kumpulihan ng Marco nga kahoy. At to dito, ipang butang ng mga sinsiyo daga, no?
1: Basta mulihok lang yun ang kini programa bro atong balikon kau galingon nilang hatod ni Gobernador Aris Omitado o gingon man ni Kongresman Banban Omitado.
2: Yes, tinod niya ato deng ipa supot mo ding matuang kuan bro nga karong buntaga gapadayon ang atong agri-fair din ha, sa ato ang Plaza Rizal, no?
1: Plaza Rizal
2: kanang kinsa ba itong maka-adha din na sa itong agri-fair, tanawan ninyo kay daghan kay mga barato din ang mga utanon ato ang gusto mo kanang katong hilig kayo sa mga buwak, no? Mga katong mga ornamental plants na idaghan din na. O doon na pa gani pang tanong nga kanang mga grafted nga mga mangga, doon ng mga limonsito.
1: Itanumay na.
2: Itanumay na. Daghan. Daghan din na.
1: At ang klaruhong buwak bro ha. Lahi ang buwak panahon sa COVID. Ang panahon diha kagi. Panahon sa COVID. Hasta man bagjang bro.
2: Tingabit ako itong bagjang. Sa una may numdo ko ng bagjang. Ang moment ay manay og naka ikontra ihidhid sa kana sinina sa imong kontra perting katuwa inigsulob sa kontra nimo darag sigig pangawat kay itong atong bagsang dito no pero gana himong ornamental plant no sa mga plantita nga nang kwan
1: panahos COVID
2: mahal kay ang bagsang mahal kay ang bagsang buok sa bagsang ni mabot og tag 300 tong bagsang gagmay pa
1: pero may apil lang kaang ato bro
2: apil lang kaang pero may ang ako may numduban nga katong sa bata pa kong inong kog nakay kontra. Wala, idiring bagjang short pat na kayo. Larong sige na kaut-kaut sa bugan. Bitaw. Inana, daghan kayong display na to sa ato ang Plaza Rizal kay nagpadayon ang ato ang agri-fair ang pinanguluhan sa ato ang OPA, Office of the Provincial Agriculturist, Agriculture din ha, karon nga daghan kayong ga-display din ha, dila sa mga kalungsuran, gikan sa kalungsuran, kung napay mga uban din ha, nga mga organizations, mga co-op nga nag-display. O lain po nang di-display nato dire sa ato ang ICM karon atong Martes Mantoga opening, no? Nga aning one town, one product kon utop ang atong gingan, ana, nga anay daghang mga produkto gikan sa ato ang mga kalungsuran nga napod gi-display din ha sa ato ang ICM lain po ning agri lain po ning kaning mga produkto sa ato ang mga kalungsuran dili lang kay kaning asin tibuok na adito no
1: ditong asin tibuok dibuhol
2: oh asin dibuhol o gusto pug kag kanang na mga dunay mga herbal nga mga medisina.
1: Tuwa sa dito.
2: Tuwa po dito. Gipang display. O na gani, kuan dito na ay kanang produkto sa ato ang mga kooperatiba, kaning mga sabon. Mga sabon, oh, na yung mga jelly. Na yung uban nga mga dagan. Basta kayo makita ni mo dito nga mga produkto gikan sa itong kalungsuran. O dili lang kana mao ang gipang display dito. Doon na po sa ubang probinsya, diin nagda sila sa ilang mga produkto, mga native products, nga nindot kay tanawon, kanang mga ginama, bitaw nga mga lamparilya, mga daghan bro. Malingaw ka tungod sa kadaghan sa mga display o kaning mga kanang crafted nga mga kaning mga lingkuranan. Sa una bro, mahinomdong ko kanang ambot lang, wapak ko ka klaror karon kung nakadto ba, wapak ko kaanha din ha. Pero sayod ko nga mauna yung mga display kay previously, mauna yung mga display ng aging mga katuigan, sandugo. No? Katong na yung mga anod bitaw nga anod nga mga kuhan sa dagat bro. Kanang mga truso, mga inana. Gihimong mga lingkuranan. Gihimong kanang center table. Pwede man di eh. nga dili ka ng uban na to kay bugat laban ang ina na ka ng anod nga mga truso.
1: Okay, na, nagluto-bluto na biyan
2: sa tubig. Muna yung lami kayo gamon mo mga furniture kay di na naanayon. Di na bukbukon.
1: Nahumol sa sparat.
2: Nahumol sa sparat pero inighawas mo ng mga ina ng anod. Bugat kayo. Minumdum kong anod nga. Gamay na abi ko gaan da. Pag-arasan ako, perting bugata.
1: Bugat na bro.
2: Dapay naman napot ng mga sisi. No? So muna, daghan kayo din ha nga ato ang mga kuhan. Yeah.
1: Bro?
2: Di ay ato ang kuhan din rin, no? Di as ato saning basaw ning uban bro, no? Di adiri si Plurami Usaraga Besa. Good morning, ma'am. Di sa Texas, no? Nga mahunong na balinggira na to sa Iran o US kay nag-anam na pug saka ning atong gasolina dire ato ang mga petroleum products tungod ning gira mura makaingon man ta usahay nga inig uso sa presyo sa petroleum mingon siguro ang mingon siguro ang US og bumahay sa nang usa ka barko usa ka barko din ha be nga mulabay sa Hormuz kay aron bumbahan pug kanak og balik aron man bitaw no why ganahan og gira Nadia si Dors Kaloyong, ingon siya, good morning Sir Hale, ug Sir Luloy. Oh, ayaw kay wa ka mamistas ila ka Salvio Jerome madanggit dito sa kuan. Sige la ba ka, man?
1: Depende na ba karsada na ilang bro Salves?
2: Di, oh. Di as si Migs Huntanosas, sa kadtong bawat barangay makinabang scholarship program, Sir Buddy, di ay pwede ta ma-appel og na 50% scholarship gikan sa eskwelahan nga 4th year college na graduating student na karon ko idea ani ma'am o mi idea ani asa nini ang scholarship basin sa DepEd siguro ka ani mag kuan ma'am mag mangayo og kaning kasayuran ma'am kay kami direwa mi ka kuan ani og kaning bahin sa scholarship. Doon na tayo mga kanang mga scholars, kanang President Garcia scholars pero sa province man siya.
1: Sa province.
2: Full scholarship na nga ito ang ipanghatag. No? O, ato ka lang sa DepEd siguro o kinsa taga DepEd ano yung maka-explain. Pwede lang mo tawag na ito dire. Okay, bro?
1: Bro? Tarsir, bro?
2: Tarsir?
1: Naduga nga na sa ang gidaghanon sa Tarsir Station.
2: Talibon. Oh. Sige kuno bro.
1: Salungsod sa Talibon.
2: Yes.
1: Niya bro ha. New Tarsers 117 Talibon Substation bolsters emergency response in Northern Bohol. Bohol has reinforced its commitment to protecting lives and strengthening disaster preparedness as it opened another facility focused on responding to emergencies in the northern part o Bohol. Ang kinimagong Talibon bro, diyan is
2: dako kay. Dako kay po ng lungsura no.
1: Sa amihanan nga bahin sa Bohol.
2: Yes.
1: Oh.
2: Amihan north do.
1: Oh. This was after Governor Aris Aumentado formally led the blessing and turnover ceremony of the new Tarsers 117 Talibon substation building on July 8, 2026 at the Garcia Memorial Provincial Hospital compound in Barangay San Jose Talibon. Di ba si President Garcia taga barangay Loya to?
2: Wow, Loya. Talibon.
1: Talibon gyapon. Dili to San Jose.
2: The
1: ceremony held in celebration of National Disaster Resilience Month marked another milestone in the province government of Bohol continuing investment in the public safety through the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office headed by Dr. Anthony Damalerio. The 2.8 million facility will serve as the permanent headquarters of the Tarsers 117 Talibon Substation, providing improved working condition for its 23 emergency responders. 2.8 bro.
2: 2.8 million ang ilang station. No? Kanina San Jose, asa ba ni Dapita sa Talibon? Muraga naanay din na sa sentro sa padong ta din ha sa mulagbas naghitapi. Kay murag hilit gina nga dapit sa San Jose kanang murag nae gani kanang college high school din na unya magian nimo ang Talibundam din na dapita mao siguro toy gibutangan kadtong ato ang na naghimo ta din ha og barangay service caravan din na dapita. Okay,
1: aritas mensahe sa gobernador bro sa dihang gipaygayon ang turnover. In his message, Governor Omintado emphasized that the establishment of Tarsers 117 has always been rooted in one mission to save lives and provide immediate assistance to every Buholano in times of need. Sa ito pa, way laktawan bro, ha? Utob sa nanginanglan.
2: Yes, kaning Tarsier, no? Minumdum mo kukuan yung kaning Tarsier ba? Nga, basta doon ay mga disgrasya labi nag sa kadalanan bitaw usa dali nimo matawag ang mga tarsier responder no nga maunay mo dasa kaning mga nahitabuan nga aksidente dito sa mga yaton nilag mga hospitals no unya actually dili og kani siya nga emergency nga sakyanan. Nay uban nga tarsier nato nga mga sakyanan nga kompleto oh dunay kuan. Pero lahi-lahi po ni sa ambulansya.
1: Oh, lahi mang ambulansya, bro.
2: Lahi ambulansya. Oh. Kay kompleto gito kayong ambulansya. In fact, saludo ko din ha sa ambulansya, din ha sa HRU sa tuan, sa Panglao. Kanang, kompleto kayo. Kanang, unsa nga nanang ipakurat o kanang wala kay ginhawa bitaw. Ana ni mo sa dughan. Na kompleto.
1: Kompleto sila.
2: Ang kaning tarsier, mura rin siya o kaning kuan lang, kanang transporter, no? Na i-transport ang dunay mga kuan. Pero na sila gipang train ng mga personnel nga kamao na sila o kanang emergency. No? Kanang emergency nga mga kuan. Labi na. Di magod. Kani kung madisgrasya ang tao, bro. Dili na pwede o hilabtan ni mo. Nga di wa kay klaro nga kanang training regarding aning medical kuan, medical emergencies. Ano man kay ang uban ana baka kibaw nga nga bali nang nga buko dito sa ilaw mo kalit-kalit lang kag alsa. Nya basin matusok ang mga vital organs na hinoon. Mo na nahay kamatyan sa.
1: Mo unay nagyud
2: so mo ni niya nga kanang gaman din na sa ato ang mga kaning mga nga tarsier no. Well trained sila kay kun kan dunay mga aksidente kamao na sila og unsay mga buhaton nya kanang paggikan sa pag labi nag naas karsada no gikan sa karsada nya ibutang sa kanang stretcher dili na basta-basta nimo ma alsa dali man alsa dali kay basin og mato ya kung gingon nga basid ang mga bukog ana nagabali makatusok sa mga vital organs. Uya imo pag yun ang og makasulti la nang kuan kanang na aksidente pangutan-on man nag-asa dapitay mo sakit. Dili kay dali on na nimo og arsa nanginana uya ihatod na dito sa ospital. Dito na gyud ang kuan ang sa ospital.
1: Doon ako'y nasairan. Ako'y na istorya ang taga-tarsel, pero matinood ang madili. Basta akong nadungga, no? Matinood ang madili. Ato, ako pa ninkumpirmahon, bro. Nga, ang papel sa tarsers, pag adto sa hilit-hilit na gid, bro, di na ang ambulansya. Ihatod ang pasinte nga kinuha sa tarsers sa hilit nga dapit paingon sa ambulansya.
2: Yes.
1: Kaya ang ambulansya, di na pasudlon sa... Naman po'y ubang bungong kabarangayan, bro, nga musangko ng...
2: Sana nang ilang mga dito sa chassis dito sila no mga tukuan.
1: So ang ambulansya murag maghulat na lang sa health center. Kada kun tinuod tong akong nadunggan.
2: No, na tinuod. Manay mga kuan rule o kaning tarsier no. 911 tarsier.
1: Kay maglisod ang tarsiers basta bagong gaani niya tinginit mulat as manigbasak bro. Ambulansya di man magsilbi.
2: This good. Sangad. Sangad. Dahil labi na sa kuan. So kanini salamat ta sa provincial government nga butangan og additional substation
1: dito sa
2: Talibon, San Jose. Mao ni siguro ang akong hinumduman kani San Jose basta kay padung na siya og dunay karsada padung og kanang dunay high school kuan.
1: ako ikasulti ng talibon bro kay sukad ko na himong tao bro apil ang bata pa ko oh katuluro magkukaanhag talibon na hinamdom lang ko grade 5 pa ko uban kong mama ng umprag buwad grade 5
2: mauna
1: yeah, sunod na sab sa pagkai school ga excursion uso man sa una ang excursion bro
2: uso to sa una sa mga bata
1: namo ni nga ako ikasulti ang lungsod sa talibon pero doon ako inadunggan nga mo ni ang nahimugsuan sa atong kanhi presidente Carlos Polistico Garcia luy a talibon Bohol
2: mga nakakuan pagyug ka sa imong history
1: na bro
2: So mo ni niya ang ato ang ikasulti diri ka nindot kayo nga mga development sa atong provincial government nga mao na gipang butangan og substation ang talibon. In fact, kining dun, wala ko kibawas ako ano, kining ato ang tarsier no diri sa ato ang province. Dako kay na nga kuan, daghan kay na sila sa kenan nga para emergencies. Nga kadtong kadtong uban nga mga lungsod gipang butangan yun ang ubang mga lungsod kanang kana lang gaduol-duol nga
1: kuan ba.
2: Dili wa gyud usaha ang mga tarsir kag gibutang nina
1: kada lungsod
2: dili lungsod dili. Kay no na magoy mga lungsod no diri sa atong lalawigan sa Bohol do na pay mga lungsod nga way ambulansya
1: ngano man
2: ang mutlang wa siguro'y lakas nini sa PCSO
1: di kay nahinumdum ko bro kining ambulansya dito po mahibalo ini sa Mindanao ang mutong wa ba mausab ang paagi o sistema kadtong mga lisod nga lungsod kay na may class-class mga ni lungsod bro. Class-class man eh. Kadtong mga lisod nga lungsod, kung wa ko masayo sa akong paghinomdom o kaawaos ba, kinahanglan lang 200,000 bro para mag-ambulansya.
2: 200,000? Para ang income?
1: Dili. Murag na ay kantidad nga itugbang parang mahatag libre ang ambulansya.
2: Pero sa sigun sa akong nahibawaan, na ang PCSO kung mo request kag ambulansya unsa ang pag-request sa mga lungsod para sa ambulansya kaya ang PCSO mangatag mga ambulansya di ba na bitaw marka nga PCSO kanang ambulance nga given by kuan mana na ambot lang ka diri sa atong lalawigan sa Bohol pila ka buok ning sa 47 ka towns o one city pila ka buok ang naay ambulansya. Okay. Uban nga lungsod, ganubli ang ambulansya.
1: Ngano ka na?
2: Pero napog ko'y na matikdan, naputay na hibawan nga ang ambulansya, gamiton og pamista.
1: Dagan na magpista mo yun.
2: Doon ay mga ambulansya nga gipang gamit o kanang sakyan og pista. Nga niya mo nang naay emergency, wala to, tuag gamit og pamista.
1: Mutong wala na'y makatubag.
2: Wala na'y makatubag.
1: Bisan ang among lungsod bro nga akong gigikanan sa Mindanao. Duhay ambulansya bro.
2: Duna lagi. Dunay mga ambulansya, daghang nay mga lungsod nga taguray ambulansya. Unya, ang ubang lungsod duhay ambulansya.
1: Ambot lang sab karong panahon na atong ipadayon ang punto ambulansya nagpasabot. Gakinahanglan sa doktor. Ambot lang karong panahon na bro kay atong 1997 gideklarar man bro sa health nga daghag lungsod nga wa say municipal health officer.
2: Okay, nahitabo mga gihatag ang sa una under DOH ang mga municipal health office no, MHO. Gipangkuan nya gi-devolve to sa local. Kay localization naman.
1: Gi-localize naman.
2: Localize. Pero I doubt og na pa bay lungsod nga way doktor kay importante man ang naay doktor o sa kanar
1: 1997 bro daghan
2: pero karon murag na ana
1: nanay mga doktor
2: kay requirement man na nga at least na kay doktor din na kay magunsam na imong clinic din na kay doktor o nurse sa saligan
1: pananglitan karon naisunog magunsam man tong nasunog ang kamot niya wa po doktor des ngita tagalbularyo so kuyog yun na bro basta health center na ay doktor
2: na agyon na
1: na pero kaniadto lagi atong mga 1997 daghan ang wala
2: pero mahinumdom ko sa una pag devolve sa mga kuan, no? Mga health units, health kuan, atong mga doktor sa una, reklamo mga mayor.
1: Ano man?
2: Mas dako pag sweldo ang doktor kaysa mayor.
1: Wa man po'y return investment ang doktor.
2: Diya, mitaw, tinuod na nga, nahitabo.
1: Reklamong mayor.
2: Reklamong mayor nga, sa maling niya, mas dako mag-sweldo ng doktor kaysa namo sa mayor. Amo, totoo ah, nga, na medyo, bakikaw bita ito nga, gidali-dali ito nga, balaod nga,
1: i-devolve
2: ang usaka, kanang RHO, mga health, mga kuan, MHO sa una, na Municipal Health Office, gidibold na yun. Nga matuntua nga daghang kakibaw ko nga dunay usa ka lungsod nga ning reklamo ang mayor kay sa niya dako pa man ikuan pero karon wala na kay under na mangyod sa mayor no yun niya head of office naman mamura naman ning doktor ron og kuan sa kagawad siguro
1: mao na
2: na dunay health mga benefits no mao pud ni nga kining ato ang provincial government naninguha pud nga makabutang og mga tarsier sa clusters of kanang towns ba? Dili ingon nga kada town kay siguro pod kanang
1: total madara man.
2: Madara man basta gasikit-sikit ra ang kwad. Igi cluster siguro Tagilma ka town ang usa ka kanang tarsier station.
1: No. Pero medyo nanay pagkadistansya og lima na ka lungsod bro. Ibutan ta kada lungsod mo diferensya 8 ka kilometro. 40 naman.
2: Dako.
1: Gikan sa Tumoy nga bahin, paingon sa Tumoy. May lag nastunga ang nanginanglan.
2: Pero sunod mangutana ta ni Sir Anggong Dr. Anggong regarding ani nga asa mga lungsura, asa nga cluster nga dai mga tarsier gi pamutang. Dinha sa Dawis ug Panglao, kakita ko nga makakita mo kung tagdahin disgrasya, no? Ang pagtawag ana sa tarsier, ang mo respond ana nga sakyanan sa tarsier, kanang kinaduulan.
1: Kinaduulan.
2: Oh, mga kaan, it's either to adapita sa Panglao, may taga Panglao may mo
1: tubag.
2: Tubag. O Dawis food. Kaya lisod ang pagkayo nga na disgrasya, mananglitan kintag sa talibon. Ubay ba? Layo na kayo.
1: No? Layo na.
2: Layo na kayo. Oh.
1: Kana tingalin dagkong lungsod, bro. Panangitan gasikbit ang dagkong, na may dagkong lungsod nga gasikbit? Mura ka buwag ba?
2: Naa.
1: Naa. Duha na siguro na kalungsod o tulo ba ka?
2: Di, kada lungsod basta dagko na.
1: Kada, giapod na.
2: Giapod na.
1: Okay, importante magunintar, sir, bro. Kay, niya lagi agianan po usahay nga labi nagting tanong, bro. Ang agpalataso ng sakyanan na nambasak nga bago pong gitamnan. Pag kinintos na ba po'y suhors mananumay, di madaot yung taong pong tanom. Pero walay tanom, pwede man na mulatas bro. Basta
2: kinomdo ko sa una bro. Nga, kaning itong mga barangay sa una, dabi na sa, mag-isgot ng 3rd district, no? Pero dugay na to. Di pa to karon. Di pa po ng previous nga congressman. Limot na kung kinsa itong congressman. Si congressman Halam siguro ito. Doon ay mga barangay nga gitagaan o mga singan aning gagmay kaning kuan kaning gagmay nga sakyanan. Namang gagmay sakyanan. Kanang uso kayo ng dagandagan sa una. No? Na may silbi pong emergency transport dito sa mga kabaranggayan. Oh, kaning multicab.
1: Multicab.
2: Gipang tagaan og multicab ang mga barangay dinha sa 3rd district. Sa una, kay kining mga barangay nga lagyo og dunay mga emergency, katong multicab ray pasakyan. Og dili lang grabe-grabe, no? Kay mo tawag yun og ambulansya.
1: Ambulansya.
2: Og kana lang mga kaya mangoy na hitabo na sa Amoa, no? Sa Sir Blunis. Napusilan ba? Pero dili, fatal.
1: Tapsing lang.
2: Maya, dagan dito sa Amoa. Na lagi ito hinatag ng multicab. Di, multicab, pasakyan. Nga to, Carmen. Kaya pila naman ng Carmen o Amoa. More or less 10 kilometers. So, mga totoo ah, ang multicab. Karon, tungod aning ato ang kasagarang mga lungsod nanay mga ambulansya nanay tarsier wa nay kuan wa nay na dali ra ba dali ra kayo ang pagbatod nya ang ubang mga lungsod kaning mga clinics nila nay uban din na mga clinics nga tag 10 beds
1: mm-hmm.
2: 10 beds maka pwede na good ka maka, mura nag mini hospital
1: mm-hmm.
2: kay nay doktor nay nurse no nay midwife ba ambot na pabahin ni midwife na pag BHW
1: sa to pa kumpleto kumpleto
2: so dili na bikil ba gi tanaw na to di pre sa una nga kanang
1: presyo bro
2: presyo kayo katawamo alang lungsod sa una gani nang pagpatuli sa una na maggikan og magpatuli ka sa una po maglakaw kag 3 kilometers patuli iniguli 3 kilometers
1: size tanan size karon gipangitaan bro
2: og kasayon
1: kasayon
2: sa ato ang provincial government kan luna ang mga tarsier ang gipamutang din na
1: puro naman ron sayon bro
2: mm.
1: bantay ha mm. atong sagulan og lain punto
2: mm.
1: bisag maglubong karon bro puro mm. naman sayon
2: mm.
1: wa naman ko kita gadajong
2: wa na wa na gitong bisikleta nga gi butang gibutangan og kanang kawayan
1: no oh.
2: wa na na kay oh. usay mo highball tong bisikleta labi na
1: so gipangitaan nga sa bisan unsa nga programa labi na ang panglawas bro
2: mm.
1: sayo na sayo mm. na
2: tinod tinod daghang mga kuan nga gi atong gipadangat ang mga serbisyo sa gobyerno ngadto gyud sa mga kabaryuhan
1: oh
2: kay kaniadto gyud mo na gi no nang naka gain og foothold ang taga ang ato ang mga kaigsoonan nga lain og kanang ideolohiya tungod anang pag-ingon na lang nga, wa makaabot ang serbisyo sa gobyerno diri sa inyong barangay. Mo nang dali kayo. Dali kayo.
1: Pangitaan yung paagi.
2: Hindi pangitaag paagi. Kaya ron, dali ra kayo ng itong mga katawhan. Makatagamtam sa kayuhan.
1: O niya, doon ako'y panawagan, bro.
2: Mm.
1: Samtang taga-isgot.
2: Mm.
1: Hangyong una ko ang kaigsuunan, basta manawagan ang barangay opisyal o tagbo nga libre.
2: Mm.
1: Oh.
2: Mm.
1: Ato nang iklaro, voluntaryo.
2: Mm.
1: Tagbuin ninyo kay maglisod og agi ang tarser.
2: Ditaw.
1: Oh.
2: Maglisod
1: bro.
2: Diha labay reklamo ana sa una. Nga ya tabang sila sa ilahang tatay.
1: Mm.
2: Ang ambulansya layo kayo.
1: Mm.
2: Layo kayo nga kuha. So, kay di lagi kasod sa ilang lugar.
1: So gipasaan gidayungan.
2: Di pod mapasaan kay unsa toy sakit sa iyang tatay ha.
1: Mm.
2: So gireklamo ang tarsier mm. o ang ambulansya sa ilang lungsod. Gireklamo. Ingon pod ang tukuan nga kanang intong inyong masakiton inyo ang gipaduol diri sa kasin. Naunsa na mga ang driver sa ang driver sa ambulansya na magiging kana yung masakiton, dala po na ng karsada.
1: Okay, di man po mahimo ng sakyanan bro, or ambulansya nga magkakaras-karas. Intawon po ng pintal, bro.
2: Bago na bag ambulansya.
1: Oh, bagong ambulansya.
2: O magkarasa ng kanang karas-karasa ng ambulansya ang kasabaan ng driver.
1: Oh, driver.
2: Muna na, ah. Mo lagi to.
1: So, muna nga. Sakto tong gaingon bro nga. Ano inyo masakit to ni padapli na rin.
2: Bugoy po tong driver ha. Kaya ingon. Reklamo ka din na nga pasudlon yung kunimo atong inyong lugar nga gabakilid tong oh. Maligid pa rin kung ambulansya.
1: Oh.
2: Ako'y kasabaan ani sa mayor.
1: Ay, ikaw may mamping. Basta no. Ikaw may driver.
2: Oh. Mm. Ingon siya. Gipadool ang tapo ng inyong masakit to na rin kasada. Kaya aron dali rama karga na to ang ambulansya.
1: Na po usahay ni
2: Sol Bukadool po.
1: Na usahay na kabantay ko.
2: Mm.
1: Ang masakiton, di arthritison.
2: Mm.
1: Karon ang upat nga mula yung bro kay arthritison mo
2: po. Mo na peligro nang atumba. Nang atumba na Hinoon, no?
1: Nang atumba na Hinoon.
2: Bitaw.
1: Wala naman tayo oras.
2: Wala naman tayo oras mga kaigsunan. Muingon na lang kung adagang salamat sa inyong pagsubay nining atong programa, pagpakabana ang Bulanon, maimbuntagan ninyong tanan, o ugma, aduna tay Capitol's report nga adang ang daghatag mga guest dito regarding aning atong sandugo ongoing sandugo og sa kanunay Abanti Bohol.
1: Sa ngalan sa provincial government, mga higala, uban sa atong talawarong gobernador, gobernador Aris Aumentado, sa paimo, uban ni Atty. Pilipina Asoy Pulyo, og ni Sir Mark Anthony Pernia. And General Kagawad, Derek Ice, Derek Master Control, ako si Loloy Tutas, hinumdumi, pagserbisyo, alang sa katawhan organisado. May buntag kaninyo.
0: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod

0: pamilya. Nga nung sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allerase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Happy Fiesta!
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
12: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
13: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
3: And it's starting bisdat, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
4: Rexino Forte!
3: Nang undiscarte na ko. Discarting wisdap na to.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas ba na sa upat?
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Strong sa una.
12: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Tocopherol Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan po og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New Alaksan Extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas. Extra galing.
6: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o maligaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule. Napamatud ang epektibo. Gikan ni adto hangtod karon.
10: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
11: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
14: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
15: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
14: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
15: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
14: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
15: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
14: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
15: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
16: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
17: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.

0: napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen 4. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexino 4.
11: Mas paspas, banat sa upat.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol 4. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Strong sa una.
14: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
16: Agay! Sakita sa kong lawas runoy!
17: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
18: 3 times faster.
17: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
18: New alaksan extra.
17: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
18: New alaksan extra.
17: Extra paspas. Extra galing.
19: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
20: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
21: Let's go, Lola!
20: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
22: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Unilab yan.
24: Naulian na ka ma?
25: Wa pa.
24: Naulian na ka ma?
25: Wa pa.
24: Naulian na ka ma?
25: Wa pa.
26: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
27: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
28: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
24: Naulian na ka ma?
25: Gahapon pa!
24: Ah, kuya waoy!
28: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Happy Fiesta!
0: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Ilong ranger?
2: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
2: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Mars, matindi o bunibunso ko.
6: May hika naman si Junior.
5: Nausog?
6: Ipatawas natin.
7: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis. Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973 Series of 2026.
12: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
17: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Embara Ciudad sa Tagbilaran.
18: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
1: Ilong ranger?
2: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon.
2: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo ug sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among pagahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa tumanga suking tigpaminaw. Itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa to ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, nga woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o nga pasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang vice mayor, vice mayor, attorney Adam Rauswan Halak, at ang first gentleman and first district representative, Congressman Baba Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Huwag maayong adlaw usab sa ato ang 15th sangguni ang panlungsod city councilors, atong mga kaugbanan, atong mga city hall employees, atong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, labi na usab sa ato ang chief of staff, the city mayor's office, Ma'am Kathleen Turimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, sa atong mga department heads and office heads, for no, sa atong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, hello, hello, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa mga ato ang mga 16th sangguni ang panlungsod city councilors, mga higala, and of course atong mga tanan natong mga kaubanan nato, no, maayong adlaw, and of course lisod na ko makalintan sa pagtimbaya ang ato ang mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tag sa mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong arasa. Dagan kayong salamat mga higala sa pakikuban ka na ko. Nga to ang matag-adlaw nga programa mga higala sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat. O kasi man po ito naming muabot na ito ang sibya itong programa mga higala. O kasi man mo karong nahimutang mga orasa. Hello and maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre disad na ko makalimta, no, ug pagtibaya ning ato ang mga 15 ka barangays natong siyudad sa Tagbilaran, ang ato mga 15 ka kapitanes nga nakiguban usab nato, na mina usab nato, and the rest and the people of Tagbilaran City, no, hello, hello, hello ninyo karong orasa, ug daghan kayong salamat kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makakuban karong adlaw. And yes mga higala, may adlaw usab sa to ang tigtimon na tong programa, si DJ Cyrus Devirus nga may nag-insure mga higala na madungugta sa kahanginan via radio, kundi in naka-air ang ato programa sa DYRD radio program mga higala, and of course sa ato ang official Facebook page, kundi in usab naka-live ning ato ang programa ang ato ang DYRD Bohol ang Kasaligan, ug sa ato official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is July 15, 2026, adlaw nga Miyerkules. Yes, ikatong adlaw na ito mga higala sa itong pagpanerbisyo, sa itong buwatan City Government of Tagbilaran. Kung kailang adlaw na usab mga higala, lain usab na adlaw ang ato ang pag-aisipan, kabahin sa mga tikaran, programa, servisyo sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Kung kailang adlaw na usab mga higala, atong atangan ang mga fresh news sa ito ang City Government of Tagbilaran na itong nakuha mga higala sa itong buhatan. And of course, ato sa basahon ang mga update programs and services sa ito ang pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jania, pinaagi sa iyang Facebook page post. So stay tuned lang mga higala, stay with me until the end of our program para makapaambit o maghatod ta sa mga didaiyang mga programa o servisyo o mga aktibidades na ito sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And mga higala, sa dilip pa na ako ihatod ang ato ang madidai ang mga programs, madidai ang mga services. Yes, no, tuguti sa pugko sa pag-greet sa itong mga kaigsuunan na itong mga taga-talukto, mga talukto ano, no? Happy Vesperas kaninyong tanan! Kay Karong Adlawa, Gisaulog ang Vesperas, no? Sa ito ang barangay, sa barangay Taluto, sa ito ang patron, nga si Santa Cruz. Yes, no? Advance, happy fiesta. Kay ugmang adlawa usab ang fiesta sa barangay Taluto. And of course, headed sa ito ang amahan sa barangay Taluto, Kapitan Francis Eugene Zamora. And of course, sa ito ang kura paruko, no? Sa ito ang sa Taluto, si Reverend Father Desiderio Kiking Magdosa. And ito ang resident priest na to, si Reverend Father James Daruntay. Yes, again, no, advance happy fiesta kaninyo tanan. Greetings mga higala from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, and the City Government of Tagbilaran. Greet kaninyo sa itong mga kaigsauna, itong mga talutoanon. Again, happy Vesperas and advance happy fiesta, barangay sa Loto. And again, sarili pa na po na ito ihatod at umanilay ang mga programa, mga higala, no? Ari sa ta, sa itong pagpangumusta, sa ito ang mga kaigsuhunan na ito, no? Nga naminaw sa itong programa, mga higala, both sa ito ang radio, sa DYRD, o gilabi na usap sa ito ang Facebook page live na ito, no? Sa DYRD Bohol ang kasaligan. Yes, hello, hello sa itong mga online viewers na ito, no? Kanaminaw sa itong programa, Mayong Adlaw kaninyo. Huwag sa ito ang mga naminaw usap for radio, mga higala, Mayong Adlaw usap again, kaninyong tanan. Yes, no? So, naka-phone patch lang ta mga higala. Tungod kay natin, importante, no? Nga gibuhat karong mga adlaw, ah. Tungod kay natin, gihanay nga activity na ito mga higala, sumuuna yung mga phone touch sa lang ta sa pagkakaroon na akong mahatod at ito mga dinai ang mga programs and services na ito sa ang pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. So yes, no, so mga higala, aring puntuha, I'll give you a reminder for those at mga suking tigpaminaw. Kumulakaw man ta sa itong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, kumugawas man ta sa itong mga tagsa-tagsa ka pagpagungkan, huwag asa man mo na himutang mga higala, just a short reminders na sa itong mga naminaw na ito na itong programa. Ayun, ito mo kalimot, no? Sa pagdala o payong or pagsuot o jacket, nga doon ay hood or anything, nga protection, na to sa kining di na to batad siya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon mga igala, grabe kainit. Diba? Sa ito na bandayan, grabe kainit ang panahon niya. Usahay mo uwan. So, dito ganahan nga masakit ang mga igala, no? Ani ubo, sipon, o gilanat para ma-avoid din nato mga igala. So please, no, ampingan nato itong lawas matang adlaw, and don't forget also, no, to drink 8 glasses of water a day to stay hydrated, or more than that, nga sa water nga itong inyong mga higala, no, para at least dili ta ma-dry, and kung liwa po tayo tuloy mga higala, gabi po kauhaw, no, so mga nang stay hydrated, inong siya kagtubig matang adlaw, and don't forget also to take vitamin. Itabang usab siya para proteksyon sa itong lawas. Kaya again, itong lawas na ipuhunan matag-adlaw sa ito ang pagpanerbisyo, sa ito mga tagsa-tagsa, ka mga responsibilidad, sa ito ang mga tagsa-tagsa, ka mga pamilya. Huwag na binausab ang ito ang mga responsibilidad sa ato ang mga gipang trabaho mo. Ano, labaw na kaya kung mag, ato ang trabaho mga higala mo, dyan niya ato ang bread and butter, no? So, manang ampingan dyan ato nga dita maka-absent. So, ampingan na to ang lawas mga tag-adlaw. So, manang protection na nato ang ato ang lawas mga higala. And always, una-una to nga, ano, health is wealth. Mao nang importante jud mga higala nga ato kampingan ang atong lawas matag adlaw. Yes. So ari puntuha mga higala no? Ari na usab kita sa ato ang news bits nga ato ang nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Usa ka bag-ong inisyatibo ang gilunsad sa City Government of Tagbilaran aron mapaila ang nagkaninlaing tourist destination o local nga mga negosyo sa syudad. Gitawag kini og AdTutag, usa ka online tourism o local business feature nga magpasiugda sa mga restaurants, cafes, karinderya, shops o uban pang mga negosyo nga angay bisitahon sa Tagbilaran. Libre ang pagpahigayon sa maong teacher, isip suporta sa mga lokal nga negosyante ug aron madani ang mga daghang bisita o customer. Gilauman usab nga makatampo kini sa pagmugna ug dugang trabaho ug oportunidad alang sa mga Tagbilaran. Matod ni Mayor Jania, nga kun mutubo ang lokal nga mga negosyo, mutubo usab ang ekonomiya sa syudad. Idapit ang tanang Tagbilaranon, labi na sa mga business owners nga musugyot og mga lugar o negosyo nga angay ma-feature sa sunod nga episode sa AdTutag pinaagi sa FB page ni Mayor Zenia. Sa naing bahin sa mga higala, may pasalig si Mayor Zenia na magpadayon ang iyang pagkatun aron mas mapauswag pa ang mga pag-alagad sa mga Tagbilaranon. Pitambong si Mayor Jenia sa National Executive Forum on the Real Property Valuation and Assessment Reform Act o RPVARK, diin nakigbinayluay siya o mga idea uban sa mga mayor o gobernador gikan sa nagkalain-laing bahin sa nasod kabahin sa pagpalig-on sa lokal na pangagamhanan, paggamit sa datos sa pagplano o pagdani sa mga investors. Nakikulong usab siya sa Department of Finance Secretary Frederick Roh o Bureau of Local Government Finance Executive Director Consolacion Agkaule. Aron hisgutan ang mga pamaagi sa pagpalambo sa serbisyo publiko. Matod ni Mayor Jenia nga ang matagigayon sa pagkat-on usa-usab kay gayon aron mas mapalambo pa ang mga Tagbilaranon. Ipahibalo usab ni Mayor Yap na ang Tagbilaran nagpabiling zero loan nga nagpakita nga posible ang pagpatuman sa mga programa, proyekto o infrastruktura nga walay pagpangutang tungod sa maampingong pagdumala sa pundo sa katawhan. Sa laing bahin o sa mga higala, nilunsad sa City Government of Tagbilaran ang pinakaunang Youth Business Ideation Convergence 2026. Kini usa ka programa nga nagtumong sa pagdasig sa kabataan sa pagpalambo sa ilang mga idea sa negosyo o pag-andam kanila na mahimong mga negosyante sa umaabot. Ang maong kalihukan ipasiugdahan sa City Youth Development Office, City Economic Development and Investment Promotion Office o SK Federation of Tagbilaran, isip kabahin sa selebrasyon sa ika-60 Charter Anniversary sa Tagbilaran. Mato ni Mayor Jenia na angay hatagan ang mga kabataan o mga oportunidad na makakatun makapalambo sa ilang mga idea ug mahimong mga negosyante aron makatampo sa kalambuan sa atong dakbayan. Nagpasalamat usab si Mayor Jane sa mga batanong negosyante sa dakbayan nga mipaambit sa ilang kahibalo ug kasinatian nga sila Dalaridge Pulos sa Dalaridge Chocolate House, Attorney Winona Marie Pacquiao Plaza sa Tricigar, ug Tony by Catherine Francis, John Allison Uy sa Tabek, and Judy Ann Cacho sa Ikaw Bahala Restaurant. Ang ilang sugilanon ug tambag mahimong inspirasyon sa mga estudyante ug mga youth leaders nga mitambong sa maong kalihukan. Pinaagi sa maong programa, ipakita sa City Government of Tagbi Bilaran ang ligon nga suporta sa kalambuhan sa mga kabataang tagbilaran. Ug maog katong mga higala, ang ato ang youth leader nga atong nakuha sa tungkol sa City Government of Tagbi Bilaran. Pag-ayon po ito sa mga higala, arin ang usap kita sa pahibalo sa ato ang mga tagbilaranon sabahin sa ato ang tagbilaran citizen ID card. Sa ito mga tagbilaranon nga na-avail ni adtong July 2025 hantod sa May 2026, kung wala pa ninyo na-claim ang inyohang tagbilaran citizen ID card, claim na mga higala diha sa ICT office. So before ninyo i-claim mga higala, natin sa tay mga gagawin ng instructions no para sa mga tagbilaranon to check kung naana ba ang inyong tagbilaran citizen ID card. One, mga higala, bisita sa ato ang tagbilaran government tagbilaran city government Facebook page. Scroll lang mga higala no, pangitaan lang itong ato ang tagbilaran citizen nga picture kay naa dito ang link naka-attach no. Just kung makita na ninyo mga higala ang ato ang post and link sa ato ang Tagbilaran City Government Facebook page, please don't forget to click the link para i-direct mo sa ato ang website. At ang website mga higala is mauni at ang verification kung pagdawat sa mga bagong magpa-register o mo-avail sa ato ang Tagbilaran Citizen ID card. So once ma-click na mga higala, so katong mga naka-avail na, just click lang no sa verification nga section. Makita ninyo dito para ma-verify, just kung ano, ibutang lang dito ang ito ang name o ito ang contact number sa inyohang GCash number nga inyohang gigamit. And then, once na click, once na mahatag na ninyo ang informasyon nga needed para ma-verify ang inyohang tagbilaran citizen ID card, na anay mo appear mga higala, no? Mo pop up na siya or mahatag ng information kung ang inyohang tagbilaran citizen ID card is ready to pick up ba or wala pa, no? Kung ready to pick up na ang mo-appear sa inyo ang pag-click sa pag-verify sa tagbilaran citizen ID card, pwede na ninyong ma-claim ang inyohang tagbilaran citizen ID card sa ICT office sa second floor. Nara, mga higala, natin gi-separate o gamit ng opisina sa mga daan, sa mga daan ng mga offices sa ito ang city councilors, mga higala, na nato dito gibutang ang ato ang tagbilaran citizen ID card sa pag-claim sa inyong card pohon-pohon kung ma-appear na nga ready to pick up ang inyong tagbilaran citizen ID card. And kung wala pa mga higala, mo pop-upod na siya, no? O mo hatag po ng information, mo verify ninyo nga inyong tagbilaran citizen ID card is wala pa. So, muna ang ato ang mga features na to sa bago na to ang link na to mga higala para dili na mo sayang no sa pag-anha pa sa ato ang opisina kay wala pa di ay pag inyohang tagbilaran citizen ID card na ready to release. So at least na may kakalam no para di pud sayang inyong panahon ug oras sa pag-anha sa ato ang buhatan sa ICT office. And sa mga tagbilaranons na wala pa naka-avail sa tagbilaran citizen ID card, ikaduha ito mga ganoon, as I mentioned kaganina, pwede gihapon ninyo magpa-register dito sa ito ang link kung wala pa mo nakapa-register sa kadsukad sa ito ang tagbilaran citizen ID card. So, ihatag lang ang mga details and make sure nga ito ang number sa GCash and number po sa inyohang account sa GCash is the same or imuha lagong ngalan, no? Kung unsay nakaparehistro nimo sa form, dapat mo ay mo-reflect kung sa mga higala sa imuhang GCash account and make sure it's fully verified, no? Ang ato ang tag ato ang GCash. Kaya ato ang tag-meron citizen ID card powered by GCash and Visa po din siya mga higala. So, unsa man pud mga perks and benefits nga itong makuha sa ito ang tagbilaran citizen ID card. One, pwede na siyang magamit sa kung abroad ta or mo travel ta abroad, no? Kay mo suloy or mo laag, yan atay palituan, pwede na magamit ang ito ang tagbilaran citizen ID card para sa pagbayad, no? It is why pwede itap kay Visa card ni siya mga higala. Ikaduha is kung arita sa tong sa Philippines or sa Bohol or sa tagbilaran mga higala, of course magamit ni nato, no, ang atong citizen ID card sa pagbayad sa any mga establishments nga pwedeng makaswipe o pwedeng matap ang atong citizen ID card for payment, no? So pwede na siya magawin din ata magdaog mga cash dita mo daw na ang mga bills kundi nanatanan sa ato ang GCash account kay direct man ang ato ang link ang ato ang tagbilaran citizen ID card sa GCash. Kung unsay sulod sa imong GCash is the same na po nagsulod nga mo reflect sa ato ang tagbilaran citizen ID card kay nakalink man ang atong card again sa ato ang citizen sa atong GCash account. And ikatulo, kung dili ta gana kung ganahan ta nga naatay bills or nilahan siya nga nilahan siya kwarta nga mabit-bit, no? Pwede gyapon magamit ang atang tagbilaran citizen ID card sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. So, gamitin lang na siya and then mo appear po or mo hatag po message ang GCash kung pila amount nga imong withdraw and pila dili na sa imuhang GCash account, no, or kwarta nga nabili sa mga GCash account. So, mo-appear po na siya mga higala, no? So, mo-hatag po yung message na ang GCash. And, ikaupat, ado na po tayo mga partners and establishments na to. Nga to ang kauban sa to ang tagbilaran citizen ID card, mga higala. Pero, amo ka lang i-finalize ang ato ang partnership, no? Nga mo-hatag o mga discounts kung kinsa mga establishments, ang mo-hatag o discounts sa ato ang tagbilaran citizen ID card. So, we'll inform you po in puhon, man nga ma-polish na, once nga okay na ang ato ang partnership na to, no? Sa ato ang mga establishments and merchants na to within sa ato ang tagbilaran city. Do, ginagmay lang ni siya, pero dakuya po ni siyang tabang ang ato ang mga discounts na to nga mga holders sa ato ang tagbilaran citizen ID card. Kay mo po ni ang usa sa mga programa o inisyatiba ni Mayor Jane Yap when she assumed office, no, sa to ang July 2022, the first executive order nga gisanya ni Mayor Jane Yap is ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services sa tanang pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And usa sa mga programa o inisyatiba ang ato ang Tagbilaran citizen ID card na powered by GCash. Huwag ka rin puntuhan mga higala, mga katuwa-tuwa mga updates natin, no, sa Tagbilaran Citizen ID Card. Huwag ka rin puntuhan mga higala, rin na usab kita, no, sa Facebook page post sa so, pinalangga nga mayo sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. The next big business in Tagbilaran might just begin in this room. Proud to launch the first ever Youth Business Education Convergence 2026. Because when we invest in our youth, we invest in the future of our city. And as we continue to empower the next generation, we also welcome the opening, a new academic year of Tagbilaran City College, first day of school sa TCC. Welcome back, TCCians! Sa YAPA registration, padayon nato ang ipalapdan ang Tagbilaran City College, aron mas daghang Tagbilaranon o Bulano ang makaiskwila o libre sa kolehiyo. Kaya ang among tumong, simple ra, wala estudyante nga mapugnan sa pag-eskwela tungod sa kakulang sa kwarta, naningkamota sa paghimo ug mas daghang Bolano scholars. Pagkato mga higala, ang Facebook page post sa itong pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Garing po ito mga higala, rin ako sa kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagsaulog sa nakalang katawan karong adlaw, July 15, 2026. Taga Barangay Dao, happy birthday ni Enriquita Seneza. Taga Barangay San Isidro, happy birthday ni Enrique Suarez. Jenny Ruth de la Mide. Taga Barangay Tip-Tip, happy birthday ni Enriquita Marimon and Enriquito Arcayera. Taga Barangay Manga, happy birthday ni Enrique Bayutas, Enriquita Bayutas, and Hinara S. Madano. Taga Barangay Taluto, happy birthday ni Florencia Mag-Aso. Taga Barangay Boy, happy birthday. Iotropia Likong, Amelia Cuenca, and Josima Uy. Taga Barangay Kugun, happy birthday. Lenny Leonardo Balguin, Enriquita Glovasa, Enriquita Enrique Bueno, Enrique Balancion, Enrique Lau, Angelita Cabang, Enriquita Mihias, Enrique Bangalaw Senior, Enrique Rosalios, and Carmelita Inking. Taga Barangay Poblacion Dos, happy birthday ni Ricardo Corso, Elenita Matela, and Marietta Tubag. Taga Barangay Poblacion Tres, happy birthday ni Victorina Bumpa, Tatividad Abinido, Archimedes Ladaga, Carmencita Alayon, Inara Jimenez, and Thelma Maisa. Taga Barangay Poblacion Uno, happy birthday ni Florencio Mendoza and Enrica Pupo. Taga Barangay Mansasa, happy birthday ni Anacleto Tampos, Henry Cardino, Modesta Villarin, Bibilita Pacaldo, Modesta Villarin. And Barangay Buol, Tumam, Bibilita Pacaldo. Taga Barangay Dampas, greetings going out to Julie Hadlucon, Enrique Balaba, and Vivencio Gonzaga. Happy, happy birthday sa itong mga pinalangga na itong mga senior citizens sa Dakbayan sa Tag Bilaran. Kung sa itong kauban sa buwan sa pagpanerbisyo nga nagsaulog-usal sa kanang natawang karasadawa, happy birthday nila ni Christopher Perenhangos, Mark Anthony Gomez, Leo Tiren, Banas, Ayaay, Sheva Avenio, Sapong, Ana Joanne Balaguer.

0: nawawala ng mention sa kong programa. Happy, happy birthday kan inyong tanan. And yes, no, sa itong mga suking pigpaminaw, dagan kayong salamat sa iyong pagigunong, pagiguban o pagpaminaw. Kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa paghahaman ng lokal sa siyudad sa Tag Bilaran, and our updates and developments sa paghahaman ng lokal sa siyudad sa Tag Bilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ugmang guban-uban ang sakit ang mga higala, ugmang adlaw sa susamang takna. At ang istasyon itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kinisikin, anog mingon na lang kaninyo, servisyong from womb to tomb, gugma Tag Bilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tag Bilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Ralston Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, and our 16 sangguniang panlungsod City Councilors, our Chief of Staff ng Kathleen Torimocha, and our City Administrator Sir Alvin Luis Cazar, as we all say in Tag Bilaran City, a sense of amor.
1: Inyong nabati ang tunumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stop!

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: Vitamin E is the generic name of Myra.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy?
6: Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
5: Mari! Ako sa lang ang gahatag garon kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay kikan na admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
6: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad taan ang karatuin, Mari, para makaabilitan sa mga diskwento.
5: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
6: Oh, mao ba, Mari?
5: Interesado ko makuha sa bug share, Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
6: Sige, Mari, ha? Sige. Daglagig salamat sa imong impormasyon, ha, Mari?
5: Ugma dayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center.

0: drink responsibly.
1: Kinahanglan sa Bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating baligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Embara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa. Pa.
4: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na ma.
5: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka ma?
3: Gahapon pa!
2: Ah, Kuya Waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
7: Alagang unilabyan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
11: Rexino Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa amin akong dagan!
18: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
19: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
20: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
21: 3 times faster.
20: Mogi pa extra bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
21: New Alaksan Extra.
20: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
21: New Alaksan Extra.
20: Extra paspas. Extra galing.
21: Magkauban na.

0: Drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Sir, ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas. Balik.

0: Oras alas 12:14.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Higala, kumusta may udto? Kini si Allen Ridora maghatod sa mga balita sa Alturas Group balita sa ugtong tutok ning adlaw nga Webes, Pizza 16 sa Hulyo 2026, uban sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Kahis og ni Eric og karon sa uluhan sa itong mga balita. Nipadayag og pagsupak ang business sector og management sector sa Bohol kalabot sa sugyot nga usbaw sa suhulan dinhi sa Bohol og sa Central Visayas. Sa lain nga bahin, samdan ng Osaka lalaki human gitigbas dito sa lungsod sa Valencia. Nagpirmahanay og sisterhood agreement karong buntag ang Tagbilaran City og San Juan City. Sa kauluhan, desisyonan sa Lunes kung ipasubina ba si Vice President Sara Duterte aron nga mutambong sa impeachment trial. Samtang sa gawas, mga barko sa Russia sa Sea of Azov giatake sa Ukraine. Mao ang mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyo mabati sa tumbagbalik.

0: Alas 12:27 para entas ng mga balita sa kaulohan, desisyonan garong adlaw nga Lunes kung ipasubi na ba si Vice President Sara Duterte aron motambong sa nagpadayon nga impeachment trial. Ilabi na pod ang pag-abli sa ilahang mga bank records. Ano yung dugang detalye sa GMA News?
1: Day 6 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pagamat di patapos ang Article 4 o reklamong grave threats, pinag-usapan na sa oral arguments kanina ang pagpapasabpina sa mga ebidensya sa Article 2 o reklamong unexplained wealth, gaya ng mga tax record at bank transaction ng bise at asawang si Attorney Man Scarpio. May report si Joseph Moro.
2: It should be sent back to the BIR by tomorrow morning in the condition that it was received, meaning sealed.
3: Isang linggo matapos iutos na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang mga kahon ng tax records ni Vice President Sara Duterte, mister na si Attorney Man Scarpio at kanilang mga negosyo, hiniling na ngayon ang prosecution panel na ipasabina ng Senate Impeachment Court ang mga tax record, pati mga transaction record mula sa ilang banko at mga report ng Anti-Money Laundering Council bilang ebidensya sa Article 2 ng impeachment complaint.
4: Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan.
3: Punto ng prosecution, batay sa report ng AMLC, nagsimulang lumaki ang financial activity ng bise mula ng magsilbing vice mayor ng Davao City noong 2007. Umabot pa raw yan sa 3 bilyong piso hanggang 2013. 2022 nang mahalal na vice president si Duterte.
4: If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president?
3: Saklaw rin anya ng impeachment court ang pagpapasabina ng tax at bank records kahit pa may mga umiiral na batas sa bank secrecy at data privacy. Ipinaalala rin ng prosecution na ganito rin ang aksyon noon sa impeachment court ng isakda lang yumaong si dating Chief Justice Renato Corona. Kontra naman ang depensa, hindi nararapat na pati ang bank documents noong hindi pa sa bise ay nais gamiting ebidensya laban sa kanilang kliyente. Kung pagbibigyan ito, malalabag ang karapatan sa due process ng bise.
5: When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition.
3: Gate ng depensa, confidential ang mga tax at bank record. At ang pagsiwalat sa mga yan ay paglabag sa saligang batas at ilang desisyon sa Korte Suprema, pati na sa Anti-Money Laundering Act, Tax Code, Bank Secrecy Law at iba pa. Malalabag din aniya ang karapatan ng mister ng bise bilang isang pribadong individual at hindi isang impeachable officer.
5: Let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. Yun nga pong mga bank account numbers na nakaspecify sa request for the issuance of a subpoena, ang aming position po dyan, yan po ay nakalap doon sa illegal disclosure, with all due respect, na ginawa ng AMLAC before the Committee on Justice.
3: Pagkatapos naman ng isang oras na caucus ng Senator Judges,
6: the Senator Judges agreed to study the matter more. The Senator Judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday.
3: Matapos namang i-anunsyo ng prosecution kahapon na hindi na nila ihaharap bilang mga testigo, sino Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello ng Legislative Security Bureau ng House of Representatives, nagbawas sila ng 5 pang testigo kabilang ang kinatawa ng PNP Firearms and Explosives Office at mga taga-media.
7: This withdrawal, Your Honor, renders Attorney Melvin Matibag, the NBI director, as our last witness for threat, who will be testifying this coming Monday. Tuesday, Your Honor.
3: Joseph Morong, GMA News.
0: Alas 12:32, balita sa gawas, mga barko sa Russia sa Sea of Azov giatake sa Ukraine. Dugang detalye sa UNTV.
8: Mahigit 100 barko na ng Russia ang inatake ng Ukraine sa Sea of Azov mula pa noong July 11 ayon mismo sa Ukraine. Gamit ang drone warfare, pinakilos ng Ukraine ang unmanned system forces nito upang pilayan ang logistics capability ng Russia sa Crimea na ginagamit nito upang sila ay atakihin. Ang Sea of Azov ay isang makipot na lagusan sa gitna ng Ukraine at Russia kung saan dumadaan ang 25% ng kabuuang wheat exports at produktong langis at bakal ng Russia. Mahalagang supply route din ito ng mga Russian troops sa sinasakop nitong teritoryo ng Southern Ukraine at Crimea. Ang pag-atake sa karagatan ay kasunod ng pambubomba ng Ukraine sa mga planta ng langis sa iba't ibang lugar sa Russia, dahilan ng malawakang krisis sa langis. Sa nangyayari, naniniwala si dating United States Ambassador to the North Atlantic Treaty Organization o NATO, Kurt Volker, na hindi magtatagal ay susuko din si Russian President Vladimir Putin.
9: How long can Russia do this? It is not sustainable. You can't lose more people on the battlefield than you can recruit. You can't spend more money than you have. At some point, this is going to have to stop.
8: Sa kabilang banda, naniniwala si Volker na kung minamadali ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na matapos ang gera, kabaliktara naman ito ang nais ni Putin.
9: Ukraine is doing is trying to accelerate the timeline. Putin really wants to continue the war. He probably wants to have another shot at the winter. Remember last winter they tried to shut off Ukraine's electricity. It's not going to work. I think Ukraine's in a stronger position.
8: Wala pang pahayag ang parehong leader kaugnay ng mga pag-atake sa Sea of Azov. Pero habang tumatagal ang hidwaan ni na Putin at Zelensky, kapwa naman apektado ang kani-kanilang mga mamamayan. Ang problema sa langis, nararamdaman na rin sa sektor ng pagkain sa Russia.
10: Возим эти продукты доставкой в Воронеж и в Москву. Сегодня мой муж отстоял на заправке 6 часов. 6.
0: Magutong naglangkob sa itong mga balita karong adlaw nga Webes, mga balita sa Alturas Group, balita sa utong tutok. Sa ngalan sa kinitibuk ang puwersa sa DYRD sa Picas Lawak, Engineer Jerry Cahis o ni Eric, kini si Allen Doidora, ang friend mo forever.
11: Inyong nabati ang Alturas Group, balita sa utong tutok, at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa utong tutok.
0: Oras alas 12:35.

0: na sa Boholite. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
4: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorzine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hatol sa maintinguha ug kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapang inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richleak can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richleak Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richleak Water.
6: More water, more life.
7: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mocha frap for...
10: Aray! Sakit na ng katawan ko.
9: Wait lang sa orders po!
11: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ang pasaning ito, patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ang iba't ibang programang pangkalusugan na layong mailapit ang serbisyong medikal sa mas maraming Pilipino. Mula sa pagpapalawak ng mga benepisyo ng PhilHealth, pagpapatupad ng zero balance billing hanggang sa pagtatayo ng mga specialty at bukas centers, ilan lamang ito sa mga hakbang na isinulong ng administrasyon para mapatibay ang sistemang pangkalusugan ng bansa.
1: Sa loob ng tatlong taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Nariyan na rin ang 53 bukas center sa 32 lalawigan sa bansa. May libreng check-up, x-ray, lab test at iba pa. Ito ay para sa agarang serbisyong outpatient na hindi na kailangan magpa-confine pa sa ospital. Asahan ninyo, marami pa ang ating bubuksan na bukas.
0: Sa halip na maghintay na umabot pa sa pagka-confine, layunin ng mga bagong urgent care and ambulatory service o bukas centers na maagang matuklasan ang mga karamdaman at maibigay agad ang kinakailangang gamutan. Sa kasalukuyan, mayroon ng 62 operational na bukas centers sa iba't ibang panig ng bansa na nagsisilbing unang takbuhan ng mga pasyenteng nangangailangan ng agarang serbisyong medikal.
2: Maraming salamat po unang-una kasi sobrang laking tulong po sa amin nito. Hindi na po kayo matatakot magpakonsulta. Wala ka nang iisipin eh. May mga libre na ngayon katulad ng bukas center.
0: Sa realidad ng buhay, hindi lahat ng karamdaman ay natatapos sa isang konsultasyon lamang. Para sa mga pasyenteng nangangailangan ng mas maraming gamutan, patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ang mga benepisyo sa ilalim ng Zero Balance Billing at PhilHealth Yakap Program. Isa ang pamilya ni Rica Ligo sa mga nakinabang sa programang Zero Balance Billing. Nang ma-confine ang kanyang ama, hindi lamang ang kanyang kalagayan ang kanilang pinangambahan, kundi pati ang posibleng gastusin sa pagpapagamot.
3: Sobrang saya naman po kasi malaki po yung bill niya, tapos ano lang po yung sahod niya din po, di namin kaya bayaran po.
1: Uulitin ko. Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH ospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
0: Minsan, ang pagpapagaling ay hindi isang mabilis na proseso. Kaya't para matiyak ang tuloy-tuloy na pag-aalaga sa mga Pilipino, pinalalakas din ng pamahalaan ang PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program.
4: Nais po ng ating gobyernong kayo iyakapin at ilayo sa sakit. Dahil alam po natin lahat naman tayo di kaila magkakaroon ng sakit o may mga kamag-anak na may sakit.
0: Bukas ito sa lahat ng miyembro ng PhilHealth at kanilang mga dependent. Sa pamamagitan ng mga yakap clinics, maaaring makatanggap ang mga benepisyaryo ng libreng konsultasyon, mga kinakailangang pagsusuri at hanggang 20,000 pisong halaga ng mga gamot bawat taon. Ito ay alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na palawakin ang mga benepisyong pangkalusugan sa ilalim ng PhilHealth bilang bahagi ng layuning gawing mas abot kamay at mas epektibo ang serbisyong medikal para sa bawat Pilipino.
1: Binaba natin ang serbisyo ng healthcare natin para mas malapit doon sa pinanggagalingan ng ating mga magiging pasyente at hindi na kailangan magpa-confine sa malalaking ospital. Kaya't maayos na yung problema nila. Kaya't yan ang layunin talaga nitong ating yakap program.
0: Habang patuloy na pinaiigting ang mga serbisyong pangkalusugan, dumarami rin ang mga Pilipinong nangangailangan ng mas komplikadong gamutan. Isa sa mga tinutugunan ng pamahalaan ang pagdami ng mga kaso ng chronic kidney disease o CKD. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahigit 11% ng mga Pilipino ang apektado ng sakit na ito. At para matugunan ang pangangailangan ito, itinatayo ang NKTI Legacy Building na inaasahang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
5: We are 80% of the way. Kulang na lang, kaunti na lang at matutupad na natin yung universal healthcare. My aspiration of course is to achieve the dream of universal healthcare for all our people.
6: Ang pang pangako para sa abot kamay na serbisyong medikal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino ay unti-unti nang naisasakatuparan sa pamamagitan ng mga programa, benepisyo at mga modernong pasilidad na pangkalusugan. Ito ay ilan lamang sa maraming hakbang ng pamahalaan para tiyakin na ligtas, maayos at malusog ang ating mga kababayan. Diana Madrid, para sa Bayan.
7: Nilinaw ng Malacañang na hindi sa mga numero, pero sa trabaho, nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inihagyan ng Malacañang sa harap ng pagtaas ng net satisfaction rating ng Pangulo nitong second quarter batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station, o SWS. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nananatiling nakatuon ang Pangulo sa paghahatid ng mga kinakailangang serbisyo sa mga Pilipino. Pero paglilinaw ng palasyo, hindi ito binabaliwala ng Pangulo dahil pinagbabatayan pa rin ito sa kung ano ang dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan.
8: Iyang dinidisregard. At ito na may nakikita din ng mga miyembro ng gabinete. Ano ang dapat na i-push? Ano yung dapat na pagtuunan ng pansin? Pero ang Pangulo, gumanda-manda ang survey para sa kanya. Hindi.
9: Kababayan, alamin na po natin ang weather update sa bansa, lalo na't balik na po ang maalinsangang panahon. Ihatid sa atin yan ni Pag-asa Weather Specialist Glyza Escolyar.
10: Magandang hapon sa iyo, Trixie. At para sa lagay ng ating panahon, apektado pa rin ang southwest monsoon ang dulong Hilagang Luzon. Asahan sa Batanes at Babuyan Islands ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at posible ang mga pulong-pulong mga pag-ulan o partid sa pag-ulog. Samantala sa Metro Manila, lalawing bahagi ng ating bansa, maaliwalas ang kalangitan, tanging mga panandaliang ulan lang din po sa hapon na gabi ang pwedeng maranasan.

0: the forecasting center ng PAGASA na nag-uusap.
1: Asa Weathers sa SQL update sa mga oras na ito muli sa pabago-bagong panahon maging listo dahil ligtas ang may info.
2: Sa ika-anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inilatag ng magkabilang panig ang kanilang posisyon kaugnay sa mosyon na ipasabina at buksan ang kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa ni si Attorney Manassas Carpio. Ang mga kaganapang iyan ating balikan sa sentro ng balita ni Bernard Ferrer.
3: Sa ika-anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinagawa ang oral arguments sa hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ng pangalawang pangulo, gayon din ang ilang dokumento ng kanyang asawa na si Attorney Manassas Mans Carpio. Si Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Diokno ang gumatawan sa prosekusyon habang si Attorney Michael Poa naman ang tumayong kinatawa ng depensa. Ayon kay Diokno, may kapangyarihan ng impeachment court na magpalabas ng subpoena para sa mga dokumentong hinihiling ng prosekusyon. Iginit niya na hindi hadlang ang Data Privacy Act at ang Bank Secrecy Law sa pagkuha ng mga record na mahalaga sa impeachment case. Ayon pa sa kanya, batay sa record ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, lumampas sa 3 bilyong pisong financial activity ni Vice President Duterte mula 2007 hanggang 2013, panahon na siya ay Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Ayon niya, direktang may kaugnay ng mga record na ito sa isyu ng pagiging karapat-dapat o hindi ni Duterte na manatili bilang Vice Presidente.
4: Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Sa pamamagitan nito, may lalahad ang buong katotohanan tungkol sa mga alegasyon sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Una, na pinayaman ni Vice Presidente ang kanyang sarili ng labis-labis sa kanyang legal na sahod at lehitimong kita bilang isang lingkod bayan. Pangalawa, na meron siyang mga ari-arihang hindi dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. At pangatlo, na habang siya ay nanunungkulan bilang vice-presidente, nakibahagi siya sa negosyo, directly or indirectly.
3: Sa panig naman ng depensa, iginit ni Poa na ang pangunahing issue ay kung maaaring gamitin ng impeachment court ang kapangyarihang maglabas ng subpoena ng hindi nilalabag ang due process. Anya, hindi maaaring gawing legal ang impeachment ang isang gawaing pinagbabawal ng batas. Binigyan din ni Poa na may mga batas kabilang ang Anti-Money Laundering Act, National Internal Revenue Code at Law on Secrecy of Bank Deposits na naglilimita sa paglilabas ng bank, tax at AMLAC records. Ayon kay Poa, bagamat may exemption ang Bank Secrecy Law para sa impeachment, hindi ito nangangahulugang otomatikong maaaring palabas ang mga naturang record. Hiling ni Poa, ibasurang mosyon ng prosekusyon. Ayon sa kanya, para maging valid ang isang subpoena, dapat itong matugunan ang dalawang mahalagang requirements. Sinagot naman ang prosekusyon ang argumento ng depensa na confidential ang mga dokumentong hinihiling. Ayon kay Diokno, ang layunin ng impeachment court ay maitaguyod ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan, kaya mahalaga ang pagkuha ng mga record nito. Nakatakdang pagdesisyonan ng impeachment court sa Lunes, July 20, ang hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Duterte ayon kay Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero. Bagong oral arguments, hiniling ni Senator Judge Robin Padilla na payagang makalahok sa impeachment trial sina Senators Rodan de Marcoleta at Jinggoy Estrada. Pinuna rin ni Padilla ang paglulunsad ng NBI ng investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games o SEA Games kung saan nagsilbing chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Bueneltahan ni Cayetano umano'y chilling effect ng pag-aanunsyo ng investigasyon. Tinawag din niyang Marites accusation ng mga paratang laban sa kanya. Isa sa mga isyu muling nabanggit ang SEA Games cauldron na nagkakalaga ng mahigit 50 milyong piso. Ipiniliwanag naman ni Cayetano na pinondohan ng pribadong sektor ang nasabing cauldron. Samantala, pinuno na rin ni Senator Judge Pia Cayetano ang umano'y pressure at intimidation sa kanyang kapatid. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
5: Hiwala ang Malacañang na patuloy na uusad ng maayos ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, may komento naman ang palasyo sa ilang pahayag ng depensa hinggil sa oral arguments kahapon. Si Kenneth Paciente sa sentro ng balita live. Kenneth?
6: Jules, natapos na nga yung unang anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at sa pagpapatuloy niyan sa mga susunod na linggo, umaasa ang Malacañang na magiging maayos ang pagdinig. Kasunod ng mga development sa trial mula sa pagbawi ng prosecution na gawing witness ang Chief of Staff ng Bise na si Zulaika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello, tiwala ang palasyo na mas mabubunyag ang katotohanan.
7: Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial. Gusto lang naman din po ng lahat ng ating kababayan ay lumabas ang katotohanan at hindi ang drama sa loob ng Senado.
6: At kung pag-uusapan lamang din daw ang katotohanan, sinabi ng palasyo na ang magic word ay truth. Tugon niya ng Malacañang sa sinabi ng defense team na hindi magic wand ang impeachment trial para magkaroon ng access sa mga financial record ng Bise.
7: Katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga sa anumang kaso, lalong-lalo na sa isang impeachment trial. Katotohanan. Yan lang ang magpapakita sa atin at makakapagbigay sa isipan natin kung ano ba, sino ba, at paano ba ang dapat gawin ng bawat Pilipino.
6: Sinang-ayuna naman ng Malacañang ang tinuran ni Defense Counsel Attorney Michael Poa na no one is above the law, bagay na dapat din daw ma-i-apply sa Vice Presidente.
7: Sabi niya, kaya niya magpakita ng dokumento, walang itinatago, rather walang silang kinakatakutan. So kung walang kinakatakutan, obligasyon naman niya sa taong bayan ipakita ang katotohanan. Mas magandang ipakita niya na wala siyang pagkakasala at wala siyang itinatagong anumang issue patungkol sa pondo ng bayan.
6: Nang tanungin kung dapat bang pumirma ang Bise sa isang waiver para sa access ng kanyang financial records, patuyang tanong din ang tugon ng Malacañang.
7: Meron na po ba tayong nakita ng Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun.
6: At yan na muna ang latest mula dito sa Palasyo ng Malacañang. Balik sa iyo, Jules.
5: Maraming salamat, Kenneth Paciente.
8: Nakalatag na ang ipatutupad na seguridad ng National Capital Region Police Office para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa NCRPO, aabot sa 20,000 pulis ang ipakakalat para matiyak ang seguridad. Bukod sa mga pulis mula sa NCRPO, maaari din umanong kumuha ng augmentation force ang PNP mula sa mga kalapit na rehiyon. Partikular na babantayan ang Batasang Pambansa Complex at iba pang lugar kung saan madalas magsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang militanteng grupo. Sa ngayon ay wala pang grupo ang nagsumite ng kanilang requests para magsagawa ng kilos protesta. Inaasahan din na magtataas ng alerto ang PNP habang papalapit ang SONA ng Pangulo.
9: May pondo nang inilaan ang pamahalaan para sa implementasyon ng mas pinalawak na uplift program kung saan layo nitong maibsan ang epekto ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Samantala, naghahanda na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na SONA. Si Clezel Pardilla sa sentro ng balita live.
10: Angelique, inilabas na ng Department of Budget and Management ang 12.375 billion pesos na pondo na magpapagana sa pinalawak na uplift program ng pamahalaan. Layo nitong maibsan ang epekto ng sigalot sa Middle East na nakakaapekto sa ating ekonomiya at mahirap na kababayang Pilipino. Ang tanong sa Malacañang kanina, gaano kahanda ang gobyerno sakaling lumala pa o tumagal ang sitwasyon sa gitnang silangan? Ang sagot dyan ni Palace Press Officer Ter Castro, pakinggan natin.
7: Yan ma po ang inaaral. Pagka may budget po, i-release agad para itulong sa mas nangangailangan. At binabalansi po lahat ang pondo.
10: Pinalawak ang uplift program o yung pagbibigay ng karagdagang tulong ilang linggo bagong ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ni Palace Press Officer Ter Castro, patuloy na pinaghahandaan ng presidente ang SONA. Tinatapos na ng Pangulo ang kanyang magiging talumpati na naglalaman ng mga tagumpay ng gobyerno at magiging direksyon ng pamahalaan. Kasunod naman ang mga naging protesta at nagpapatuloy na ingay sa politika, tiniyak ng Malacañang na mahigpit na seguridad ang nakahandang ipatupad ng pamahalaan para matiyak ang maayos at payapang pagdaraos ng SONA. Sa July 27, gaganapin ang SONA at kung imbitado ba si Vice President Sara Duterte, Angelique, ang sabi ng palasyo, ang Kamara de Representantes, ang magdedesisyon yan. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Malacañang. Balik dyan sa studio, Angelique.
2: Alright, maraming salamat, Clazel Pardilla.
8: Iginiit ng House Prosecution Panel na naaayon sa batas ang isinasagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ng prosekusyon, nasa right side of the history umanot sila sa paglilitis na ito. Si Sheila Natividad sa sentro ng balita, live. Okay, susubukan po nating balikan maya-maya lamang ang report ni Sheila Natividad.
5: Tumaas pa ang naitalang personal at cash remittances ng mga Pilipino na nasa abroad. Batay sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pumalo sa higit $3 billion ang naitalang personal remittances nitong Mayo na mas mataas sa $2.97 billion noong nakaraang taon. Dahil dito, umabot na sa $15.73 billion ang naitalang personal remittances sa unang limang buwan ng taon. Tumaas din ang naitalang cash remittances mula Enero hanggang Mayo na nasa 14.11 billion pesos. Nananatiling top country source ng remittances ang Estados Unidos, Singapore, Saudi Arabia, Japan at United Kingdom. Mahalaga ang papel ng remittances ng overseas Filipinos dahil makatutulong ito para mapalakas ang household income, spending at kabuuang domestic demand na mahalagang sangkap para sa pag-unlad ng gross domestic product ng bansa.
2: Naglabas ang Bureau of Internal Revenue ng isang memorandum circular upang gabayan ang taxpayers sa kanilang aplikasyon, pagproseso at pag-i-issue ng one-time transaction computation sheet at electronic certificate authorizing registration para sa property transactions. Ayon sa BIR, nakapaloob dito ang mahalagang polisiya at pamamaraan sa O-Net transactions. Kabilang na ang angkop na klase ng buwis, filing at payment procedures, mga kinakailangang dokumento, mga tanggapan na nangangasiwa sa pagproseso, itinagdang panahon ng proseso at iba pang usapin tulad ng paglilipat ng real properties, shares of stock, donation at estates. Nilinaw din dito ang mga requirement para sa pag-i-issue, pagpapalit at visa ng mga e-car, gayon din ang aplikasyon ng tax rules sa iba't ibang uri ng transaksyon. Git ng BIR, layunin nito na mabigyan ang taxpayers ng mas malinaw na gabay sa O-Net transactions, matiyak ang pare-parehong policies implementation at mapabilis at maging mas magaang ang pagproseso ng mga aplikasyon para sa OCS at e-car.

0: Samantala, naghatid ng saya si First Lady Liza Araneta Marcos sa mga bata sa Cordillera Region na ipinamahagi ng mga kiddie bags at hindi rin nakalimutan na tulungan ang mga biktima ng sunog sa tuba Benguet. Gayun din ang ating mga kababayan na nangangailangan ng serbisyong medikal. Si Alas Sungduan sa sentro ng balita.
1: Naipamahagi na sa mga batang benepisaryo sa Cordillera ang tulong na ipinagkaloob ni First Lady Liza Araneta Marcos sa panguna ng Office of the Presidential Assistant for Cordillera. Personal na ipinamahagi ang 150 kiddie bags sa mga mag-aaral ng Tabu Elementary School sa Barangay Dalupirip, Itogon, Benguet, 100 sa Santo Tomas Proper, Baguio City at 300 sa Bisaw.
2: Balita Pilipinas.

0: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
1: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan!
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Higala kumustag maing adlong Huwebes kanatong tanan. Sa pag-ausap pa, welcome! Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Niadto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 16, 2026. Lagi sa watapon na usap ang atong paghatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Ruth. Bueno, stand by Ruth alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man herbal food supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement. 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee. This is the new generation. Imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Syempre ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Usbong ko yung standby route alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene.

Pag-abot sa babae, 50 anyos, ate. Dako na kaayog issue. Kung mahigugma pa ba kini pagbalik. Kasagaran mo ingon nga kini naglandi na lang. Akip ang mga balo, daghan mo ingon nga dili na kuno sincere nga gugma ang ilahang pagabation. Apan ate dinhi ko nasuta nga ang gugma way gipili nga edad. Tawga na lamang ko sa pangalang Ruth. 50 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Mandawi City, Cebu. Fourth year high school ang akong nga bugtong anak lalaki. Sadyang mipanaw sa laing kalibutan ng akong bana. Og tungod kay dako ang claim nga among nadawat sa iyang pagpanaw. Og doon na pod ko'y trabaho, doon na po igsuon sa gawas nga sa tanang higayon mo tabang ka nako. Wa ra gyud ko naglisod sa pagpaeskwela sa akong anak. Hangtod nga nakatapos kini sa kolehiyo. Apan sa dihang nakahuman ang akong anak dito kini makatrabaho sa Manila. Sa laktod, nag-inusara na lamang ko sa akong panimalay ate. Ang akong routine, buntag pagmata nako manglimpyo sa akong palibot. Pagkataod-taod ni Ana, manglabakadyot sa akong mga sinina. Aya pa mag-atiman sa akong kaugalingon para moadto sa trabaho. Doon ay mga higayon, magluto kong daan. Apan ang sagad, ilabi na akong paniudto og panihapon sa gawas na kumukaon. Aron sa pagpauli ko sa balay, matulog na lamang ko ate. Sa akong itrabahuan, adunay usa ka buutan nga empleyado. Doon na siya hinigugma nga siya si Martin. Usa kay gayon ni Ana, miduol siya nako. Masulubon, nagpatambag kung unsay angay buhaton. 32 anyos si Martin. Matod niya ang iya kunong hinigugma na ipagka Belmoco ate. O kung di niya mahatag mangluod, mag-away sila. Gani maingon lang ang mama ni Martin nga taasa na lang niya ang ihang pasensya ngadto sa iyang hinigugma. Kay lagi na ay pagka-social kini. Apan matod niya, kanunay na kuno silang managlalis. Hangtod sa kay gayo ni Ana, kanunay siyang mangayo sa koopinyon. Gignan ko siya. Isip magulang kanimo. Piliin mo ang usa ka babae nga dunay maayong hiyas. Di pareho si mahinigugma. Hanga Belmoco. Kay basin ug magmahay kas kaulahian. Wa ko magdahom nga tumano ni Martin ang akong gi-advise nga to kaniya. Di ko malimot. Alas 2 sa kadlawon ning ring ang akong cellphone. Si Martin ang naa sa pikas linya. Matud niya, nag-break na sila sa iyang hinigugma. Gignan ko siya nga, kung decided na bagid siya, dugay-dugay na usab ang relasyon nila sa iyang hinigugma. Apan matud pa niya, di na ko na mausab ang iyang desisyon o final na kini. Makatay sinugdanan ate, wa ko ibantay. Naging komportable kami sa usag-usa. Gamay yun ko nga pagkababay. May pagka-sexy. Daghan na miingon nga, maalaan ko nga naa sa mga 30s pa lang. May hinungdan nga dili law ay tanawon kung mag-uban mi ni Martin. Feeling na ako ate, nga best of friends ming duha. Hangtod sa kahigayon ni Ana, mura ba og natakdan ko pagkabagets. Nanuroy mi, nananaog banda. Wala ko nabantay o sa kabuntag. Ana-ana day kami sulod sa usa ka motel. Ugwa na'y sapot. Nahubog di ay kami sa party nga among giapilan ate. Ug dito kami midiretso sa usa ka hotel. Daw na ulaw ko sa kong kaugalingon, tiguwang nako ate, 50 anyos nako. Namurabag, hapit ko na nahimong anak si Martin. Apan matod niya kanako sa tinuod lang, adun na siya pagbati. Gani siya mismo, wa makasabot sa iyang kaugalingon. Iya ko na ko ginarespeto. Apan wa niya na pugi, ma-develop nga rin kanako. Wa ko makasabot ate, pinasahi ang akong gibati ni Adpong Higayuna. Naghari sa kong dughan ang akong pagbati nga Dukang Martin. Apan nahuna-huna ako law ay kaayo, unsay kasulti sa mga kaubang trabaho. 50 anyos o 32 anyos.
May hinungdan nga nakigsabot ko nga to kaniya nga kung pwede, kami rang duha ang masayod. Di kami magpahalata sa amo mga kauban. Tungod kay maulaw ko ate, maulaw ko sa kong kaugalingon. Misaad si Martin, nga andam siya nga mga tubang. Ugon sa man galing ang mahitabo. Di kaniya to nagmalipayon kami ni Martin. Hangtod may abot ang higayon, birthday sa iyang mama. Gihagad ko ni Martin sa ilahang panimalay. Ninahigayon na miuban ko ati isip o sa katinuod nga higala. Apa na sense ko ati R nga nagduda iyang mama. Iyang mga ginikanan mismo. Maayo lang mo dala ang iyang mama. Tingali, iya kaming nasabtan. Mahinungdan nga kanunay na kong mag-aduan sa ilang panimalay. Usahay, sabay na kami mukhaon sa iyang mga ginikanan. O kung di na ilang outing na ako ate, kay may gusto ni Martin nga magkasuod mi sa iyang pamilya. Apan naman ni Ana, moderate mig hotel ate. O dito kami magpalabay sa kagabhion. Sa laktod, sa makadagang higayon, adunay nahitabo ka namo. Daw espesyal ka namo ang matag-usa. Hangtod, usa ka higayon ni Ana, ate R. Samtang naa kami sa ilang panimalay. Miduol ka na ako iyang papa. Ni ato higayon na miprank ka siya ka na ako. Dugay na ko na siyang gustong musulti ni ini. Dili siya gusto nga mag-aduan ko sa ilang panimalay. Og labaw sa tanan matud niya. Dili ko na niya madawat nga ang mamahimong hinigugma sa ilang anak. Ang susama ka na ako. Naulaw ko sa kong kaugalingon. Wa ko makatingog, di paningot kog bugnaw ate. Sa lakto danaog ko sa ilang panimalay nga wa makapananghid kang Martin. Nadi gayon na misunod si Martin nga di kanako, mi-explain. Apan giigdan ko siya nga dili kumusugot nga mamahimong babag sa kagustuhan sa iyang amahan. Kay matud pa sa iyang papa, gusto ko niya nga dalaga ang pangasawon sa iyang anak. Do dili na ko makaya ate ang sakit nga pulong sa iyang amahan. Sala ko usab. Nasayod ko nga dili mi para sa usag-usa ni Martin. Balo ko ate. Wanay kabilinggan. Apan dapat mupili kog parihon na kong edad nga 50 anyos na pod. Nag-indefinite leave ko sa akong itrabahuan og may bakasyon ko sa akong anak og mga igagaw dito sa Manila. Dito ko nagstay og pila ka bulan ate. Kanunay ko nasayran na nagsubo si Martin o ganunang absence sa trabaho. Dako ang epekto kaniya sa among sitwasyon. Nakahuna-huna ko nga muundang nalanggit sa trabaho ate para di na kami magkita. Pag-uli na ako sa Cebu, o babalik ko sa Manila para dito na magsugod o bagong chapter sa kong kinabuhi. Apan sa diyang nasayran ni Martin nga nakauli ko, nakikita o nakikistorya gid siya nako. Matod niya dili ko niya kaya nga mawala ko sa iyang kinabuhi. Gingnan ako siya nga kinahanglan namong dawaton ang tanan. Nga dili gid mi para sa usag-usa. Dili ko gusto mamahimong babag sa kagustuhan sa imang ginikanan. Apan dili mo sugot si Martin ate nga magbulag mi. Apan sukad adto wa nako nakipagkita pag-usab kang Martin. Paglabay sa mga bulan ate, nasayran ako. Nagsige naghubog-hubog si Martin. Musukol na siya sa iyang papa. Giblame niya ang ginikanan sa among panagbulag. Ate, naluoy ko kang Martin. Sakit usab alang ka na ako ang nahitabo ka na mo. Apan ginahon ako nga, naging unfair ba ko sa akong kaugalingon para kang Martin? O dapat ko ba ipaglaban ang among relasyon? O pasagdan ko na lang. Hangtod nga makamove on siya sa hingpit. Palihog, tambagi ko sa angay kong pagkabuhaton. Sincerely yours, Ruth.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Minans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Yunnan City, Negros Oriental.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat Ruth sa imo hanga pag padangat imo swatang po ni ato tulumano sa sensor li ate Erling grabe niyang kasinatian. Si Ruth 50 anyos na ang iyang hinigugma 32 years old. Grabe no? Pero sakto ba naghihimo ni Martin? Kaingon sila. Tigo lang pero ang mga edad-edara na ko no, ang wisdom ni Ana, ang wisdom.
1: Wala man gud na sa edad. Ang pagkutana lang diya kung musukol gid kag batan-on yun.

0: Soko lo eh.
1: Ya, yeah, yang worst eh. Grabe. Ay, no.
0: Tensa, ingon sila, ang 50 daw is the new 30. Okay, sige. Atong, of course, ato mga tanong, ato sa i-welcome, DJ Nova Abaniel.
2: Yes, mayong ano, Ate Arlene Capjuris na ato mga suking tig subaybay.
0: Ikaw, Capjun, musulay kang 50 anyos?
1: Yes, maswerte ka adlaw, DJ Nova and Ate Arlene. Wala man ko sa edad na ate. Wala na sa edad ay kuna igugma ka. Pero ang pangutana lang yun niya, dapat chansa dahil ni mga batanon, nga kapangandoy kang DJ Nova. Kaya musukul mo kinisip.
0: Temsa. Ayaw sa 30 pa po kapin si DJ Nova.
2: Bata ba ko ka?
0: Layo pa.
1: Hindi, ba, yeah.
2: Di, nasa baby boy and true love.
1: Yan!
0: Okay. Ikaw, Kap. Ikaw mo tan. Asa ka sa baby girl o sa medyo lahing na?
1: Kitsa ragod ba kantigod? Kitsa available?
2: Sa waka.
1: Wala mong guna sa...
0: Okay. Ingon sila, sa lubik kuno dito sa lahing nagagduga.
1: Duga na. Eh.
2: Mabukayo.
1: Mayo maning.
0: Mabukayo pa.
1: Kanang 50 mga bukayoon pa ba na? Labi kayo na ikuan ba? Kanang kagurun bitaw ni mo ang...
0: Pastilan. Bitaw. Sorry, Ruth, ha? Dejinovs, ikaw akong pagkutan ko, ikaw si Ruth, angay bang ipaglaban ang gugma ninyo ni Martin or nakabiya naman kapasagda na lang nimo?
2: Kung ako si Ruth ipaglaban.
1: Yati, ay paglaban ninyo.
2: Yes!
1: Patanong itirada ni DJ.
2: Ay, sabak. Bitaw.
0: Ikaw rin niingon nga, wasa edad.
2: Oo, wasa edad. Para maguna ko, ma'am, again, nakita maguna to nga si Martin. Gumaandi kay siya.
0: Actually, yeah. Ang maturity sa tao, man sa edad.
2: Yeah, wasa edad. That's why. Nga, murang nag-click sila ni Ruth.
0: Yes.
2: So, muna siyang...
1: Hindi ka, puppy love lang.
2: Hi, puppy love. 32? Puppy love?
0: Oh, masa 16?
2: Dili na na puppy love ang 32. Yes. So, nanagin siya sa saktong kuwan ba?
0: Absent na trabaho. Naghubog-hubog. Kaya wala ang 50 anyos.
2: Oh,
1: basit mayor, ginin mo ka rin yun si kuwan.
2: Digid kumpiyansaan ni mga older women, no?
1: Yeah.
2: Naapay man, naapay kuan, maghilak-hilak nga lalaki di ay.
1: Dili ko older siguro ang term, bukayoon.
2: Ay, bukayoon. Sige, darat as bukayoon.
0: Honestly ha, honestly. Kurag mga kinsi ka tuwig naman wa ni pitik ni akong dugan. Pero nakabasa ko sa sulat ni Ruth, kurag magsugod na po sa pitik-pitik ba?
1: Mo ba?
2: Masakit pa nila. This is your sign, ma'am.
0: Kay, ako una-una na 50 anyos naman. Takit sa pabiganahan na ito, ano yung magsulot o relasyon. Wala naman siguro. Di ba? Pero ang atong gusto, murag jamming-jamming na lang man, katakanta, sulisuroy, and laglaag. Pero kung nung inani nga,
2: murag ito.
0: Talag sa 32 years old, ha?
2: Talag sa on rakay ni, talag sa on rakay ni ingani yung sitwasyon ni Ruth. So kung ako si Ruth, ako ipaglaban. Uy, kay basin di ay nga mag-workout, yun din lang relasyon kay nagugmagugmayo si Martin. No, kanang dili na lang ginunta, magunahaw na sa, though, atong ikwan ang ginikanan ba nga, normal sa ginikanan nga, nagi ka ng gusto nga may tabo pas lang anak. Siyempre, di na ito na ikadinay, 50 years old din niya, ilang grabe. Anak, 32. So gusto silang makaminyo pa, magkapamilya pa si Martin.
0: Yes, nga makaapo sila yes, kang Martin. Nasabta na ito ang side
2: yes,
0: sa ginikanan.
2: Yes, masabtan ra yun na.
0: Asa man ilang gusto makita, ilang anak na inspired, true. Nga gwapo, kay na ikauban uyab na 50 anyos, or nagsigubog-gubog yes. Wala nagtrabaho tarong kay na...
2: Diba? So nakita na nato nga murang na kuan yun, murang naguba yun ang kalibutan ni Martin tungod sa pag kuan ni Ruth, no? Paglakaw ni Ruth.
0: So, imagine ako ni si Ruth, so ay barug ani ni Ruth, no?
2: Sexy yun mong gidaw siya. Sexy so dili siya lata siya, dili siya lata nga 50. Mura pa daw siya nasa 30s, diba? So nadaghan mo ni sila yung ani yun sa timood
0: sabagay,
2: lang.
0: Sabagay.
2: Oh, yeah. Muna siya, kung ako si Ruth, di na ko magpa, kung ano yung nga, mabalaka pa sa unsay ingon sa uban. As long as na tao nga willing mo higugma mo, fight sa imo, ha, halago!
0: Ano lahi man si Kap, kay kung kinsay available mo niya.
2: Oh, di ba? Lahi man po na kang Kap. At tuwa kay kung kinsay willing mo laban para sa atong aning tuta.
1: Available and lovable.
2: Aha.
0: Pero sa tinood lang, ako matuogid ko nga sa relasyon, ang maturity yun dapat ang magtagbo.
2: True.
0: Kay kung dili mo mature sa isa-isa simog away.
2: True.
0: Pero both nag-mature na mo pag-abot sa love, taas na kayo mo pasensya o pagsabot. So diha naman good. Muna nga, siguro, ang uban ang reason nila wala na sila nagminyo kuman sila nabalo tungod kay dili na lang ma-met ang tao nga kanang ilang ipangita nga mature na po
2: wala sila nakita nga mag-click or mag-align ang ilang mga tumong sa kinabuhi. So kanimang good nga si Ruth o si Martin, align kay sila, no? Vibes kay ba? Compatible kaayo? Ilang mga kinaiya, ilang mga gusto nga buhaton. So,
1: basig dili ka ha, nakagusto ang papa ani ni Kwan si Iyaha.
0: Mong ni-kontra. Mong ni-kontra siya. Pastilan.
2: Ay nako, masabtan biya gyud ang ginikanan. Pero mo lagi, para na ko no si Martin tinud-anay gyud ang iyang pagigugma kang Ruth. So ayaw na pugni. Kay samtang dapat ay chance nga mahigugma. Yes. Hala pagigugma diha oy, dili na mapugong-pugong pa.
0: Correct.
2: Kay dili tanan 50 years old na makagusto nga 32 years old,
0: di ba?
2: Diba?
0: Kay kasagara gyud sa 50, mangita pa siya kapareha nga edad.
2: Yes.
0: Kay murag pareha silang level sa ilahang
2: yes, sa ilahang
1: maturity. Diba? Ano na level?
0: Sige, ato paminahon ang opinion ni Cap Jun Jun. Ikaw. Ang saman, papiliyon ka sa baby girl o sa lahing?
1: Dili, ang pakutana ni Rothman, kung ipaglaban ba niya, wala man siya pilian.
0: Ah, okay, sige. Ikaw, usay mo ikaw.
1: Ipaglaban ba niya yung gugma kang Martin, bisan pa nga ang ginikanan ni Supak ni Babag.
0: Okay, so since si De Genova, ipaglaban magid niya. Barugi ang imuhang di gini mo ipaglaban.
1: O dili gid. Dili gid dapat ipaglaban kay gikumpronta naman ka sa ginikanan ni Martin.
0: Gibiyaan na gani siya.
1: Remember, dili biya ikaw nagpadako kang Martin.
0: Aha.
1: Dili bi ka
0: dili ikaw nagpadako sa bukog.
1: Oh. Sa kuanra. Dili biya ikaw nagbilar-bilar. Dili biya ikaw naghubo-hubo pag buhat ana. Niya.
0: Gipadako na mo mong anak. Namin niya lang 50 anyos nga lamion.
1: Respeto sa nang respeto sa nang girikanan ni Martin. Ayun ay kuha ng imong kaugalingon diya.
0: Ay ipugos imong kaugalingon.
1: Ay ipugos. Kabalo mong ko nga kanang naigugma si Martin ni mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero karon palang gani, nanay kababag, samok ra imong kinabuhi palangga.
2: Pero nga nung sayangon man nimo ang tao nga naigugma ni mong tinuod.
0: Yes.
1: Unsa Makoy?
0: Unsa may tinuod nga gugma. Kana makita nimo ang tao nga wala na yung kapaingnan. Murang nagsige na lang siya hubog-hubog.
2: Bro,
0: is that love? Kinabuhi. Is that love?
1: Nagani ang tao. Gusto mong paligis na lang para kadang mga ingana mang good road. Ayaw, i-block na sila tanan. Wala na kayo communication dito para di na ka makonsensya.
0: Para mo tagam yan, Papa.
1: Yeah, ikaw. Dagan maman. Pare ano yun? Ang tara si Makoy. Kung kwa, interesado kayo si Muha.
0: Agay.
2: Dami.
0: Agay.
1: Dagan pa kayo nagka-interes si Muha kay Kwan Baya. Bukayoon pa ka. Anyway, salamat ko na siyang Papa Pod kay...
0: Di, ipatagam ni Ruth yun. Oh. Ipa-feel niya, pero dili mangod si... Deserve si Martin.
2: Oh, dili deserve ni Martin nga mapasakitan sa ingana nga paagi.
0: Actually...
1: Basta ko na ko si Marot, ayaw, habol-habol Ruth. Pa, uli diri, kuhan, bukid nun. Uli diri. Hey, kung gusto nila ang papa niya, manguyab si Moa.
0: Pero dapat ipaglaban yun niya, eh.
2: Mm, kay.
0: Kung ako, ipaglaban ako. 32 years old yan, nahigugma sa iba, ipaglaban ako.
2: Turo, eh.
0: Niya. Diba?
1: Dili, kung nahigugma yun maayos si Martin, una niya isito, liyang ginikanan. After niya masito lang ginikanan, ubanon niya ang ginikanan, mato kang Roth. Ayaw, Roth, nga ipaglaban ni mo, ipakita, nga balikon ni mo ang lalaki. May mo namang kuhan diya.
0: Siya ang mahimong cause na mag-away. Pero, doon daghang paagi nga.
1: Ayaw, ipaglaban.
0: Ipaglaban yun.
1: Ipakipot po niya. Sila, ipaluhod-luhod si Muha.
0: Ipaglaban yun.
1: Ayaw.
2: Ipaglaban, oy. Kay nakita mo na to si Martin yes. Nga,
0: pero
2: wa
0: actually,
2: na
1: problema na sa yung ginikanan.
0: Ako pito nakita, ani, na in love na niya siya daan before kato yung gisumbong kang iyan naman itong style nga yes. Maduol siya.
2: No, napa-comfort.
0: Napa-comfort siya. Kay,
2: no, actually, nasa interest.
0: Actually, nga nung kang Ruth pag siya ni sumbong?
2: No, sa kadaghan niya katrabaho.
1: Di na naman kung tariya. In love na gina siya. Di naman na question.
2: Naka-interest gina siya. So, pasabot, nagit siya ka ng, kuan ba, interest na kang Ruth. Kaya nga nung kang Ruth man siya ni Duol.
0: Kaya ang tinood ha, based on studies, ang babae, ang lalaki ko no, nga wa nakagusto sa saka babae, during sa ilahang, kanabang,
2: conversation, interaction.
0: Oh, dili sila happy.
1: Dili, during sa ilang sa to?
0: Sa ilang panag-uban.
1: Panag-uban sa
0: dili siya masatisfied.
1: Ah, nga panag-uban?
0: Sa kama.
1: Ah, kama. Sa kama.
0: Okay. Kung dili ko na satisfied ang isa kalalaki, meaning wa siya nahigugma.
2: Mm-hmm.
0: Kay, puro bag ka na bang, ang sabi?
1: Ate, usaw mo yung kabalo nga wala na satisfied ang lalaki.
0: Diba? Sorry ah, may mga batanon karon naminaw. Dili mangid mahuman.
2: Yes.
0: Diba?
2: Dili gid siya mahuman.
0: Unlike sa babae, pwede niya i-fake.
2: Yes. Ang laki, hindi gina ma-fake.
0: Yes.
2: Tinoon.
0: Anyway, back to the main pangutan na question ni Ruth. Angay pa ba niya ipaglaban bisan nasakitan na siya? Para na insulto sa ginikanan?
1: Para na ko, diligid angay niya ipaglaban.
2: Normal mangguning reaction sa mga tao sa palibot, ma'am. Yes. Kay, syempre, realidad, 50 years old siya and 32 si Kwan. Layo kasi like age gap.
1: Uso na magunak na ron.
2: Dani sa Pilipinas, grabe mangin na makiistorya ni mga Marites sa palibot, kaning mga... Diba?
0: Si, like hiding ko and
2: yes, si grabe nga kanang discrimination.
0: 20 plus years ilang gap ha? 20 plus years.
2: Grabe nga mga istorya sa palibot ang nanggawas.
0: Pero
2: mo na siya resulta sa kanang nakasala na gito si Hayden, ma'am no, pergi dawat gyapon siya ni Ruth. So mo na siya nga kana bang kung dili lang gin mo maminaw sa mga istorya sa gawas. Palibot nga kanang naka-focus mo sa unsay tinuod ninyong duha. Hindi gin mo maguba no?
0: Okay. Ipaglaban yun.
1: Dili, manggod. Kaya ginikanan na manggod ni Martin na kikistorya kang Rose.
2: Nga, nga no, si ang ginikanan dahil mo ipon kang Martin. Nga, di man.
0: Ginikanan na malipayon.
2: Malipayon sila. Di ba, dili? Si importante gihapon.
1: Si Rose, dahil nagpadako kang Martin.
0: Di, ang pangutan na manggod din na. Basin, di, yes. na valid po ng gibati siya ang papa. Basin ko sa siya ang papa nga maka-apo siya kang Martin. And makita niya, this is...
1: Dili, iparealize ni Rose sa ginikanan na magbasol sila kasi sila ang mugukod kang Rose. Dili nga siya kay ipaglaban lugar niya, balikon niya nga si Martin. Ayaw.
0: Malungay mangutan ni Martin,
2: oh, di na niya maanto si Kuan Martin.
0: Loy si Martin.
2: Oh, loy kayo siya. Kaya siya'y nag-suffer nga. Huwag mo siya'y sala. Naigugma raman siya.
0: Kaya ang problema mangod ni Ruth, libiya mangod siya dayon. Wala ba niya gitagaan po o ganabang chance si Martin. Na paminawan po niyang side niya.
1: Kada basi nakakita na po siguro lain si Martin. Ay. Basi ko bugubog lang siguro na.
2: Bugubog na gani. Wala na nagtrabaho.
1: Basi na sideline po dahil.
0: Butangan nalang natog basig.
1: Ayaw, rot ko piyansa. Rot basig.
0: Beto, ang pangutana ani karon, ang ngayon ba nga ipaglaban ni Ruth ang yang gugma kang Martin? Or, kalimtan nila sa dayon, problema na ni Martin maunsa siya, problema na siyang ginikanan, ang importante nga wa na siya, base sa hangyo siyang ginikanan. Stand by, balik tawag man labang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos siya gamay, ning kiyos, hantod karon, gamay nila siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na akong aning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansirba nga gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat po ako.
6: Ko si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gamintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Nandun ako sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag. Sinto sa isintay si ko ang kwas. Kaya na-tultrasound mo ko sa medical. Kaya yung ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Ngayong nisaka yung kondisyon, dinadto na po ko sa doktor sa ehe, ikatawaan naman kayo upirahan ko, on ni pangayuan ko niya kutsinta, kaunom na ko katawari kapiter, nakuha na ko mga, nakuha naman ko kay ako ang ehe, magawas man sa akong ginatao nga buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kuan, Oh, itong 2019, gamit ko Punyo 20. Dayong itauran ko katiter, kaya ditong ko sa doktor, higayawan ko katiter, 18. Sige na kong tumaraw. UED, salamat po ko sa Ginoo mga kay. Sa usan ako kakinsihin ang tumar, pag-ibot, nalipay mo ko kay, wala naman ko kabalikig taon.
10: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
11: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: By the balita pa syempre ato santi ba yon ato mga Facebook and YouTube viewers at Arlene Meng hapon. De Genova and Cap June watching all the way from Saudi Arabia. Bisag pwerteng na yua ug mag-apas sa rotation sa duty. Tagu-tagu gitawon. Tagsulod sa earphone sa site para lang makadungog sa iyong mga tambag. From Lando Villa Espin.
2: Hi to Brenda Bayan Amor watching here in Omod Bayawan City.
0: Hi to Melky Giorgio from Alegria, Cebu.
2: Hi, shout out to Steve Gonzalez from Anda, Bohol.
0: Shout out to Arlene sa tanan nga taga Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur from Janice Barroso Dizon.
2: Maayong hapon, Ate Arlene. Pag-greet ko sa akong mga kauban nga sila Marites, Jollibeth, o Karina dili sa Proxinco, Karingilan, Bukinon. Kada alas 12 pa lang, mangutana na dayon kung nagsugod na ba ang programa from Leonora Bantayan.
0: Hello po, Ate R. Watching here from Barangay Labangon, Cebu City. Busy kayo migluto og puto maya og mangga para merienda diri sa balay. Gipakusgan gyud ang Bluetooth speaker para dungog sa mga kasilinganan from Fe Marie Sumbilon.
2: Hello Ate R, watching live weekend sa Dipolog City ang akong papa nga dili hilig sa social media. Inyong programa ra gyud ang iya ginapangita kada uto sa YouTube from Neil Villafuerte.
0: Shout out sa mga taga ihap og mga sako sa mais og copras diri sa bodega Pahuway una og Jutay samtang maniudto. Naminaw pag-ayo sa balay wanong mga pulong from Wilfredo Katubig.
2: Hi, shout out to Beng Tabanod Kuyos watching from Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur.
0: Hello, Ma'am Arlene, watching all the way from Tubod, Lanao del Norte. Naara ko sa balkonahe, nag-atiman sa akong mga apo. Pero sigo kong paminaw ninyo kay makapagaan sa unahon ang inyong mga tambag from Nene Anyosa.
2: Good afternoon, Ate Arlene, watching from General Santa City. Makalingaw kayo mo kay ang akong bana kunuhay, dili mo tanaw. Pero Shara di ay ang una mangutana unsa na ang update sa istorya. From Sharon Valdemiano.
0: Shout out sa akong inahan nga si Mama Gina nga sigig asikaso sa iha mga binuhi nga hayop nakabitbit permi sa cellphone bisan asa dapit padulong sa farm from Mercy Jane Tangunan.
2: Hi to Jara Flor Pasco Alimpos Pacaro from EP Zamboanga Sibugay. Ingon man kang Abba Mission watching from Riyadh. Eto pa maayong hapon Ate Arlene, DJ Nova Capjun na ako sa Qatar karon og ang inyong programa mo ay usa sa mga butang nga makapahinumdum nako sa balay ug sa akong pamilya from Rogelio Pacana. And hi to Angeline Baladsikan watching from Tantangan South Cotabato.
0: Okay, back to root. Unsa imong final na ika-advise nga to kaniya?
2: Again, Ruth, para nako kinahanglan nimong ipaglaban ang imuhang pagigugma kang Martin. Mm-hmm. Dili ta pwede mayon nga maghulat ka nga mugukod pa si Martin sa imuha or mga ipasay yes or mga ipasay luyang ginikanan sa imuha para mobalik kang kwan. Dili ingana no kay tinud ka na higugma kang Martin. Dili na nimo paabuton pa ang panahon nga ikaw ang gukuron kay. Again, sayang kaayo ang panahon no, sayang kaayo ang panahon nga nagsipaghilak-hilak si Martin dato nya ikaw nasakitan po kag appeal dili lang si Martin. So ayaw na anto sa kay again no talagsa ra gyud kaayo ning mahatagan kag second chance at love. Talagsa ra kaayo ning naay makagusto sa imuhang let's say nga naman gitay maingon ba nga siguro naa kay insecurity sa imong kaugalingon tungod lagi kay tiguang ka o to sa yung age. So again para nako no sa ngalan nga ingana bitaw gihilakan kag usa ka 32 years old talagsa ra kaayo na
0: hubog-hubogan
2: ka no wa siya nagtrabaho nagtarong tungod nimo pasabot ana dili imong edad ang iyang nakita kundi ang imong kasing-kasing og imong pagkatawo so kana palandaan ganang lami na kana sa pamati no nga ang tawo wala naglantaw sa kanang imong edad kundi naglantaw sa imong personalidad. So again Ruth, ayaw sayangi ang pa ang panahon no. Ayaw na maghunahuna sa unsay ingon sa uban. Tuod man kana mga ginikanan normal nga nagi sila maingon tungod lagi kinapot sila lahi nga division para silang anak pero lagi di man sila kabuot kay dili man sila ang nakabati ana nga pagigugma kamo mang duha. So more gyud na importante ay maskin gali, dili taas og age ka maskin sa normal nga kanang relasyon nga dapat tigi maghunahuna unsay mga istorya sa uban. Yes. Kamo ra mong duha ang importante. Yes. Kamo ang nasayod sa unsay tinuod ninyong gipangbati duha. Mm. And kamo ra gi makapalahutay ana ang relasyon. So mo ra ginay aangay ninyong lantawon. Ay nasigunahuna anang basin kuan, basin ingani, basin ingadto kay. Mo ra ginay kuno kanang masayang ra ang panahon. Sa sige nimo gunahuna sa mga butanga dili unta angay ninyong pansinon. Sa kanunay kinay inyong DJ Nova Damarites ang Maringnang Bayan.
0: And of course, ang atong URP professor ato paminaw niyang tambag.
1: Yes, ate. Kung sa mga lalaki 40s day ang tirador, sa mga babae day 50s.
0: Tirador.
2: Sumubas tirador.
0: Sana tirador.
2: Unsa ra gyud ay nga si babae. Martin? Si Martin may ni approach diri
1: si, si Martin ang gagukod sa
0: imagine. Gipangulitawhan siya.
2: True.
0: Wala man siya mo yung naguna.
2: Dili man siya ang naguna una.
1: Oh, lagi. Si Martin pa naguna. Tanan pa still ano. Isa ra gyud ba kay istorya nako ni Moros? Siguro panahon na para mo appeal ka sa dating apps.
0: Dating app?
2: Pa-affirm naman no name.
1: Para malimtan na ni mo si Martin. Kaya nga naman, komplikado magod ang relasyon ninyo puhon.
2: Nga naman komplikado.
1: Samok ra kayo na. Kaya ang relasyon gyud nga nagsugod og samok, ayaw nagsulod na. Kaya paingon na ginasaway hinungdan niya relasyon. Kaya ang magsigig sabok ang ginikanan.
0: What if lugar?
1: Magsigig.
0: What if lugar to ana sa Manila si Ruth? Kay ni transfer na magid siya. Muabot si Martin og muipon sa iyaha balibaran niya.
1: Di ka na, walay problema kay si Martin manigukod. Pero kanang si Ruth ang mo mangita kang Martin kinakabalita siya nga nagubog-ubog, nakabalita sa kuan. Ay pakipot pud Ruth. Kung tanggapon siguro
2: pa,
1: nimo.
2: Usa pa din na sa 50 years old mapakipot?
1: Siguro kadang lang yun mga ayaw pa sa ilo po ning ginikanan ni Martin sa imo. Wakay ang garbo baya ni mo. Naulawan baya ka. Sakit baya to? Kinang bawion gid nila. Kay kung ako, kung kita ang magtagbo lugar, tibuok pamilya ra ko. Gikan sa
0: kung asawa.
1: Ikagaw, tanan. Mo'y mong huyab sa imo.
2: Sa mukha
1: niya. Sa magkangan naman ko si Kuan.
2: Sinumar. Nanay
1: sinumar.
2: Sinumar, ma'am.
1: Gika sa...
0: Sorry, good.
1: Dada nga kung sinumar aman to. I-post ka rin ni Mudiri ha kay dagang ngay gadudaan ang istorya nila nga binuang. Moni bitaw nga wagi ka atim sa toa kay... Pingunta nga natin sinumar inyo man kung anong good.
2: Alam, unsa katuntuiga nga sinumar.
0: 19 forgotten.
1: Updated taon to, certified true copy. Ang naghimo ato, itong amigo pa na ako dito sa Kuan.
0: Taga Kuan, taga Register of Deeds.
1: Taga liko dito sa Quiapo. Anyway, mawara ginaros.
0: Ayaw nasayangi ang... Ito ang nakabutang saya, dili, sinumar.
1: Ayaw nasayangi ang panahon. Tanaw na ko kung diha kang Martin. Kanang mag-uulagid ka kay samo kayo ang kinabuhi ni mo diya. Nadiris ako ah. Diri kang makoy. Kanang tibuok pamilya dawaton ka. Way pag-alinlangan. Sa gihapon kini si Kuya Kap. Mingon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit. Pero isa lang ko ba siguro, mapagmahal ako.
12: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
13: Sa atong mga kaigsuunan, ilabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
14: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule ka Duid Capsule. Nabalang ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag UID Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag UID Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag UID Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag UID Capsule, wala gid nagkopos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
15: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
11: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nuns Corn Coffee.
16: Kung gigamit ka ning Nuns Coffee, na-observe na ako sa Nuns Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, umuinom kong kape kay, umuinom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nuns product. Maria Rehena sa Kristan.
11: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
17: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
15: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
11: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Salamat, Dejinova. Thank you, Cap June. And thank you, Ruth, sa imong pagpadangat imong sa tampo. Well, kinila ako masultingan ang kanimo. Life is too short para nga sakito ni imong kaugalingon. Abi mo, dapat unta kay naging kamo ni Martin, wa ka ni-resign sa trabaho, wa siya ni hawa sa trabaho. Padayon ninyo yung relasyon. Gipa-decide lang unta nimo si Martin sa gisulti sa iyang papa. Though, sakit alang ka nimo, dabi tay garbo babae, pero dapat, imo sang gikonsulta si Martin, wa sa kanibiya, o diha-diha dayon yung palayo niya. Unfair para sa iya, ha? Again, life is too short para magpuyo ka nga masulubon, magpuyo ka nga masakitan. Once and for all, pakigsulti kang Martin, istoryahe yung problema, makonvince ba niya iyang ganikanan, mapasabot ba niya? Og nga, unsay naa sa iyang una-una, dapat kamong duha kay para nako sa gugma, dapat kamong duha ang magsabot. Dili laing tao. Kay matag-usa, adunay kaugalingong pagpitik sa kasing-kasing og way makabuot. Kinsay gipitik sa imong kasing-kasing. Ikaw ang tag-iya niini, ikaw ang dapat nga responsable sa tao nga imong gimahal. So para nako, wa ko'y nakitang rason. Ang importante lang, nga wa ka nakaapak sa imong isig ka tao. Ulit tao si Martin, balo ka, wa ko'y nakitang diferensya, wa ko'y nakitang rason para magbulag mo kay gusto lang sa iyang ginikanan. Salamat, Ruth, sa imong pagpanangat imong sa watampo ng atong tulumanon. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Stand by karon taon-taon. Alas sa itong Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Mosunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, may salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ang akong gibatik doon ko ng usahay, ang akong bitin mo, saka doon, hindi ko gusto nga mag-minsin ko ka mga para sa iblag nga gasaliton sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mag o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-trial ng several capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini akong gininsin, o dagan kisang salamat lang at si Arlene sa iyang product. So, si Dina Adelianos,
2: kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o Reels sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
5: About po sa Severcare, may disminuryahon po kayo. Pag may inam ko, anak, kusog din siya. Din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan. Magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake for one way. Kaluoy sa Ginoo, pagpotron ako ganto sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Og siyempre, alas atong Health Education Program ning Adlang Huwebes. Kao ba na to? Siyempre, Dr. Jan Paul de Asis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa ito ang Non-Self Education Program.
0: Ayan. Og alang sa inyong mga pangutan na text atong 0917-159-5812. As muna ko, 0917-159-5812. At yung RM Doc Jan, maying hapon, di-atake ko gahapon sa akong high blood o grabe tabang sa ako sa mga silingan. Karon grabe kapuy-puy ako mga bukton o mga kamot. Dili halos makabati apil ako ang mga tuhod niya. Luya, unsa ako maing imnon para maulian ang akong gibati o bubalik na akong kusog. Actually, Doc, para mga inani, ako i-recommend, matugis lang sa doktor, katagaan silag maintenance para sa high blood.
1: Yes, at Erling. Oh, okay. So, isa po na siya noon ng mga immediate action na to. After...
0: Remember, yes, remember ha, daghan kayo ang mga nay high blood nga tungod kay wa sila ga maintain og tarong sa ilang tambal nangamala hinoon. Pero kaning everyday kag inom sa imong maintenance okay ra gid na buhi pa hangtod karon. So akong point ko do na gihatag sa doktor nga mga maintenance para sa inyo ha. Well, i-take na ninyo kay again as mo nako. The moment nga mag-maintain mo, kung taas inyong blood pressure, i-continue na ayan na ninyo iputol-putol. Kay importante kay kana and of course dakong tabang atong NANS and the UAID para sa kay heart magid na siya og sa kuan sa ato ang kidney.
1: Yes,
0: dakong siya tabang para nga ma-minimize og mabalik sa normal. But again, kung dunay gihatag na ang doktor, mas maayo nga dili gid niyo ignore.
1: Yes, at Arlene. So din ato ikadinay mga kanans no sa sa datos sa Pilipinas man or sa tibuok kalibutan. Ang problema sa kasing-kasing is usagid siya sa number one sa mortality rate o sa mga morbidity rate. If you see morbidity rate mga kanans, hinungdan sa pagkasakit sa usa ka tao. Mortality rate hinungdan sa pagkamatay sa usa ka tao. So kumbaga yung mga cardiovascular usagi na siya sa mga top ngano kalit-kalit na nawala ang usa ka tao mga kanans. Okay, unsa ba ang mga symptoms pag nagkakaroon na tayo ng problema sa ato ang kasing-kasing? Of course, na yung mga abnormal palpitations sa ato ang kasing-kasing, no? Na bisan nung galingkod na bitota, magsigig buto-buto. And then kalit lang mawala pod kana siya. Ikaduwa, mga pamuy-puy, haway ang imong kalawasan. Medyo dali nakakapuyon, dali nakakulugmaga, luya imong lawas, murag lami irapermente ikatulog. So kana siya is yung mga early signs sa ato ang na pwede magkaroon ka ng problema sa kasing-kasing. Doon sa subjective cues mga kanans, no? Moto no, makitaan din nato yung mga iyang BP, makitaan sa iyang mga laboratory na naay mga pag-increase na gyud siya. Kung kalit ni atake ang imuhang kasing-kasing or nagkaroon ng mga cardiac arrest. So, ang immediate action nato mga kanans, no, kung conscious pa yung tao, kumbaga matapos siya ba, ipapahulay siya.
0: Napailimuot.
1: O, napasay alimuot mga kanans, no, ipapahulay siya. Then, iparelax, i-encourage sa iya yung inhale, exhale, kay para mukalma. Okay? And then, kung pwede, paim na din siya og maligamgam na tubig mga kanans. Okay, paim na siya maligamgam na tubig. And then kung magsige pagit sakit ang iyahang dughan, kung naay sili, ipapaak siya og sili mga kanans. So makapaluwar na siya. And then kung naay tambal sa high blood, ipaim na siya dayon mga kanans. Kung anaa say ano daan na ginabalon-balon kumbaga ba. And then kung wala, pwede po dayon 2 capsules sa NANS Herba capsule. So right away. And then if available na yung vehicle, so pwede na dayon mo mag-proceed dayon na magpa general check-up na dayon mga kanans kay para masuta gyud kung unsa gyud yung mga road cause mga kanans. Then common po dayon na mabatsyagan dayon sa mga pasyente no Duk. After bitaw gyud na pag-atake na ko Duk, luya gyud kayo ako ang lawas na siya. Okay. Ngano ni luya imong lawas? So na tendency ni taas ang cholesterol, ang triglycerides, uric acid ba or yung sugar. Muna siya pag naan mo sa hospital, iran dayon ni siya yung mga examination sa imuha. Ipakuha dayon na siya, ipalaboratory dayon na siya. Kaya ang epekto mangod ato mga kanans when that time na nilapot ang imong dugo, ang imong pressure sa kasing-kasing, ni kusog yung pressure ba? Take note, sticky ba kay imong dugo, din taas imong cholesterol, uric acid ba or sugar, muna siya magasgas ang lining sa ato ang mga kaugatan, sa ato mga kamot, sa ato mga tiil, kung sa ato ang kasing-kasing ba o sa ato ang brain mga kanans. Kung sa ato ang brain magasgas siya, so na tendency na pwede magka-stroke ang usa ka pasyente. Doon sa iyang mga kamot, umatiil mo na siya puy-puy, haway kaayo ang iyang mga kalawasan. Kay tungod, nagkaroon ng mga inflammation ng hubag ang mga kaugatan sa iyang lawas. Muno siya na bugat, haway ang iyang paminaw sa iyang panglawas. So, unsa ba ang angay pagabuhaton? Of course, kung asay mga maintenance, i-continue to siya yung mga maintenance. In terms na pod, sa iyang mga herbal na angay niya pag-aimnon, nindot ang non-herba capsule and then UID herba capsule. Makatabang ni siya to lower down sa imong cholesterol, sa imong uric, o sa imong sugar. At the same time, ang UID herba capsule makaprevent siya para dili manghubag ang ato ang mga kaugatan. Din maproteksyonan ang ato ang liver o ang ato ang kidney. Kay kaibalo ko makanans, after bitaw niyo na ma-hospital, na grabe, kadaghan yung kayo ng mga medication, mga tambal na ipainom sa inyo. Muna talagsa, medyo bantayanan po ang imuang liver o kidney. So, pinagi sa pag-inom sa non-herba capsule o UID, maproteksyon na nato ang imuang kidney, ang imuang liver o ang imuang mga kaugatan. Kay para mas dali mo balik ang imuang kalagsik sa imuang panglawas. So, pwede nimo isabay ang non-herba capsule 3 times a day, din UID, 3 times a day ang pag-inom.
0: Ako din i-greet Doc si Rami Raimundo Hortilano Sr. da sa Bantayan Island, Cebu, no? Taga tigpaminaw gi sa Doc, and usa sa ato ang mga nigamit sa atong NANS product. Usa ko ka stroke patient since 2023. Mm-hmm. So kadag inom kog NANS capsule o ga UAID, malihok-lihok na nako ako ang lawas. Di pareha sa unang maghigda-higda ra ko karon. Makalakaw-lakaw na ko, proven and tested yun. Thank you so much sa NANS. Ayan. Si Sir Rami Raimundo Hortilano Sr. of Bantayan Island, Cebu. Thank you so much.
1: Yes, Ate Arlene. O na-remember po na ako, Ate Arlene, baka itong last na mo na add to sa Orokita. Napaka-touching talaga yung ano niya, yung testimony sa itong isa kapasyente na diabetic siya, taas sa iyang blood pressure. As in, Ate Arlene, nakiingon mo siya sa ako ato pag meet bito na mo, Dok, ka-remember ka, Dok? Katong pasyente bito, Dok, na gina-wheelchair. Magdugay naman to. Magdugay naman kayo to siya. O, Dok. Dagami kayo kung mga medication na ginainom, Dok. Then, ang moto siya, nadili na gin siya kalakaw. Padulong dato sa Lumantas, sa ato ang venue.
0: Oh, sa venue, no? Sa Lumantas Riverside.
1: Ginatutulod na gin biya ko sa wheelchair, Dok. So, kaluyan biya, Dok, na after na ako inom for 1 month sa imong medication, nakasugod na din ko og lakaw-lakaw. So, moto sa atong last na mo, ano, is kaluyan yun, na testimony, Ana.
0: Yeah, okay. Excited ko maminaw, Ana, Dok.
1: So, moto mga kanans, no, is walay imposible kung kita nagatuman ng kita og insakto kung unsa po ang ato ang angay pag-aim nun.
0: Yes.
1: So, moto sa ingon, no, na siya ganito, doon na wadaan na doon siya paglaom kay mo. More than a year na daw to siya, naging na-wheelchair, nadilitin siya kalakaw. So, moto siya, nakakita siya o gamay na pag-asa or light, kumbaga, itry niya o kaluyan yun mga kanans, nakaangkon po siya o maayong panglawas.
0: Ayan, very good. Dok, doon ay pangutan na diri. Si gikan kang Maria Galvi of Bohol. Ingon siya, unsa kunoy tambal sa likod nga doon ay magtusok-tusok. Sa na siya, Dok?
1: So, pwede mga kananos,
0: binuhod, no? Sa na siya man?
1: Pwede po nataas ka na siya sa uric acid. So, pwede ka magpa-laboratory, ipa-check ang imong uric acid level. So, kung makita nataas ka og uric acid, so inom ka og UID herba capsule. Pwede imnon 2 capsule 2 times a day, buntag o gabi. And then, ayaw po kalimtino na magpa-massage, magpa-therapy, gamit ang ito ang NANS liniment oil. Kaya sometimes yung uric acid manggod is wala siya sa ato ang dugo, kundili anaa siya sa ato ang mga kasukasuhan nag-deposit dadto. So moto siya every time na bugnaw ang panahon sa iyo sa kabuntagon, ma-feel gyud nimo yung muraga tusok-tusok siya. So isa sa mga solusyon, ana, kuha kag haplasa-plasa nimo siya. Once na mahaplasa na siya, mabungkag man to ang uric acid, din ma-feel nimo na dili na dayon siya o musakit bitaw ang imuang likod.
0: Ayan.
1: So once na mahaplasa na siya, mabungkag na siya, isa sa mga pinaka-importante no na kinahanglan, maipagawas siya. Kay sayang raman po nabungkag na nimo, din dili ra nimo siya maipagawas. So every time na bugnaw ang panahon, magsakit na po to. Moto ba magbalik-balik yung kaso, sayang yung treatment nimo na anaa na unta, ready na unta to siya na i-absorb sa imuhang dugo. And then dalon sa imuhang kidney, dun ipagawas nimo pinaagi sa imong pag-ihi. Moto, kinapainom ta ka og UAID. So 2 capsules 2 times a day para i-flush out, ipagawas ang excess na uric acid sa sulod sa imuhang panglawas.
0: Ayan. Ato na i-greet Doc si Leia, si Rubio, taga Kaputata, Norte, Medellin, Cebu. Oo, matod pa niya Doc. Sa pagkaroon ko nung iya ko nung my loves, nga ginapainom niya kay taas kayo og blood pressure, BP, nga mo iyang gisaligan sa ilang panginabuhi. Kaya lagi usak ko na siya ka PWD. Unya, doon na usak ka anak nga kaloy sa Ginoo ko nung wala na galipong-lipong ang binuhod sa iyang tangkugo na, na wala na natungkol sa to ang nurse products. So thank you so much, Leia, si Rubio diya sa Kaputata Norte, Medellin, Cebu. Ayan, so thank you so much no sa inyong mga maanindot nga kasinatian sa ato ang Nance Products. Anyway, at yung alin ng Doc Jan, unsabay ang ngayong buhaton, nga naman gini ako ang abaga, permanentigid magsakit magmata na ako sa buntag.
1: Okay, mga kanans, no? Kung
0: magsisakit. Patin sakit, o frozen shoulder ni Doc.
1: Yes, Ate Arlene. So, yung frozen shoulder, mga kanans, no? Yung mga naunay siya. So, taas ang possibility.
0: Kung ano man, Doc, kasagaran man, good. Kung may imong kanay sleeping habit bitaw, manay mo ang gana, matulog ka, magtakilidyod ka.
1: Kung baga sa isa lang ka posisyon.
0: Isa lang ka posisyon niya, ang body weight ni mo ba, mo nagkuan niya, nagduot niya every time. So, mo na hinungdan nga, kana pong magka-problema po ka. Kay ining mata ni mas buntag. Ako experience ko man Doc, haskang sakit ining mata kay di ko katuyok-tuyok ining di ta kaliok-liok kay matulog. Na experience po na ko na.
1: Yes, Ate Arlene, lalo na kung nibagsak ang imuhang synovial fluid. Ang synovial fluid magud mang kanans mo kini parang lubricant sa ato ang mga kasukasuan o sa ato ang mga joint. Muna siya kung gabi or isa lang ka posisyon ang imuha, ang imuhang pagkatulog mga kanans mo to siya na para mawala to siya ba, mudikit ang imuhang mga joint. Muna pagkabuntag, mugahi to siya lalo na kung nitaas po ang imuhang uric acid. So may tabu ato, mubagtik to siya mo to na lisod kaayo na iliyok-liyok siya mga kanans. So unsa bang ato ang angay pagabuhaton? Okay mga kanans, yung frozen shoulder magod mga kanans na ay kahinaan, nihina ang imuhang ligaments, okay? Nihina ang imong ligaments o nihina po ang imong mga tendons, okay? O ang imong mga bone muscles. So ang uban ana wala siya sa insaktong posisyon, ang uban po ana napanuhutan siya mga kanans. Muni mga kanans nanindot po na ipamassage, ipatherapy. So kung dul-dul lang ka sa ato ang Nance Wellness Center mga kanans no, diri sa Sumpong, Malaybalay City. Kaya sa ato ang Nance Wellness Center, every Monday then every Friday anaa kitay free massage, free health analyzer. So makatabang ka nato no para mabawaan nato kung unsa ba yung main problem sa imuhang panglawas mga kanans.
0: Ayan. Okay, wala man tayong oras, hangtod na lamang og mapuhon sa mang taknyang sa may istasyon. And syempre ang mga produktong Nance, again usbon nako, Nance og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nance Herba Capsule.
0: Kaya yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang Nance Herba Capsule. Karon ang Nance Herba Capsule, gitawag nato na Nance Herbal Capsule Plus. So, mauto no yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya
2: para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka nang nikupos na, Mega Man Herbal Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herbal Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi os bonato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubo, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na uptake nga pangisip nga atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag gini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
2: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero ang pangutana, ang coffee ba ni mo ang naabas siya ay benefits ato ang panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo mga kanans.
0: Okay.
2: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, non-scorn liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon. Mga
0: and syempre ang atong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
4: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang mauput kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayaw gudiyahang sambul-sambul o aksan na gudiyahang panglantaw o epektido gudiyahin nga produkto. Jeneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Tiguan ako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan!
9: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-itumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
10: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessit sa Biyahing Ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessit anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa, bisag pang sharon pa. Na-election, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, uguban pang mga materyales, alang sa konstruksyon.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Gikan kanamo sa DYRD.
5: DYRD.
4: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa.
2: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karol, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta ang mayong pagpaminaw kanin diyang tanay? Kurimao. Welcome na sab dili sa programa Kurimao Balong Dagura. Ayan, og manginaot lang tanga na amos kapiskay. Og kadasig sa panlawas adlaw karong Huwebes, July 16, 2026. Kana. Kanga. Og onya may gala. Atong tigmo di ay 200. Ang atong tigmo may gala 200.

at og walo ka sundalo sunod sa gingharian. Dili managan bisan pa og rakrakan. Ah, muna may gala ha. Muna ito ang tigmo. Akarong panahon. Dayon, unang lingaw-lingaw. Ah, unang lingaw-lingaw. Ah, numero dos. Ah, dos ato, unang lingaw-lingaw. Og paabota may gala ang duha para makompleto ha. Ah, para makompleto mga kurimaw. Og paabota sab ang atong gi asan siya? Paabota sa mga to ang gi andam kung adlaw ang nasadyod baka mo. Okay? Nasadyod baka mo. Okay. Magsugod na tayo. Dito ang pagpanaguban.

Oke, benar ya, tapi kita jadi satu ang pagpataguman. Isaad ang galigi sa bulangan. Ha? Isaad ang fish pan ni tatay. Hello. Okay, dito tayo bigla sa mga tubag. Long ang akong tubag. Mga sundalo na long. Oh, gikan daw kang Agnes. Asamay Bugo Sibo. Kumusta mga taga Bugo? Oga. Ang akong tubag balong anang imoy adik mo jilusi na long jilusi nga bintana tag 14 pikas pikas gikan daw kang Jaime Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Aga ang akong tubag anak long ang akong tubag sa imuhang ating mo itlog. Itlog sa tray kulangan og duha. Okay, 30 man ang usag ka tray, di ba? Nabukan lugar na, nabukan. Aga akong tubag lang sa imuhang tigmo hagdanan gikan daw kang otek sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Madyong pagpamina ninyo. Og tubaglong anang imuhang tigmo. Okay, ang tubag anak balong kay nag-formation. Gikan daw kang Jose sa Bugo. I-upload ang akong tubag anak balong sa imuhang tigmo. Ansani kapitan paingon sa secretary. Ilang man nila eh. Pinakagawad kapitan. Aga akong tubag lang sa imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anak balong kay bugas-bugas sa naong. Hiniktan balong. Manok hinuktan. Gikan daw kang bibir sa Buhol. Kumusta mga taga? Mga taga Buhol? Kompyuto? Waay pagid. Balong minuto o segundo. Gikan daw kang June sa Sibulan. Kumusta mga taga Sibulan? Kompyuto? Wap aga po. Aga akong tumaglong sa imuhang tigmo. Ang tubag anak kay ayan, tubag na ko anak balong sa imong tigmo. Doha kasipi saging Piotr. Grabe sa sipi. Taga 2, 4, 6, 8. Dagko medyo dagko yun. Aga akong tubag lang sa imuhang tigmo pilok na Piotr. Wapag-apon, dito may galas ito. Unang pasiyaw. Gikan daw kang putot, may galas dumagiti. Kini si Balong may galang. May adto kang Dr. Henry. Unsay problema? Kuandok, natulog ko gahapon, mahubog ko. Unya? Nagangamang ko natulog, Dok. Nasudlag, ilaga akong bambado ka. Diyaro si Muntian. O, Dok, sigdagandagan, Dok. Ilagaw kayo't may galang, Doktor. Pagbalik, nailalang iring. Nga, kanang dako agad nga. Nga naman, Dok, usama man imong iring. Ato isuot sa imong tiyan para siya aro di mo gawas na ilaga. Isog-isog mo nang iring yun. Gwapo ah. Gwapo tambal ah. Kanya, paggawa sa ilaga, irin na po nabilin. Sudlan na po iro.
So pitbull. Sundan mo iro ka pitbull. Okay, padayon ta. Dito sa to ang pagpataguman. Lang ang akong tubag ang naimuhang ting mo. Ang tubag anak kay... Tubag lang sa imuhang ting mo. Mga security guard. Computer. Yung security guard yung trabaho, no? Lingkod-lingkod, kapunan, tindog. Lingkod-lingkod ba? Maguwat lang, puspusan. Maguwat lang, bunalan. Akong tubag lang. Anang imuhang ting mo kay itlog. Itlog ni mo. Computer. ang tubag anak balaw kay plate sa battery gikan daw kang Junos Buhol. Kumusta mga taga Buhol computer? Wap agya po ang akong tubag balaw sa imuhang tigmo ang tubag anak kay Karas. YouTube. Wah, pagit gaya po. Og hagdana na balong. Gikan daw kang abing sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? YouTube. Wah, ay pagya po. Og ang tubag anak long sa imuang tigmo. Masani? Yan. Ang tubag long sa imong tigmo kay nag lubo og mais computer. Piso sa manok long. Daghana god. Ha? Daghana god. Og di period. Ang akong tubag. Lang anang imong tigmo ang tubag anang kay duha ka bulig lubi gikan daw kag turing Buhol kana gyud mga turing mga patring kun ano gyud sa dali ra mga upaw dali ra mga upaw akong tubag long sa imong tigmo. Karas gapon.

Hello, ang tubag anang imong atig mo ang tubag anak kay galingan computer.

0: Akong tumag lang sa imuhan adik mo ang tumag anak kay Iro og Itoy. Gamitin ang Itoy sa pangungusap. Ma'am, okay? Sa aming bahay ay maraming Itoy. Itoy mga. Sa aming bahay, ma'am, ay maraming Itoy. Okay, dito tayo may galas na ito pang pasiyaw. Gikan daw kang RJ may galas Bohol. Kinis Balong samtang nagbarog-barog sa tubangan silang balay. Ikaw si Balong, sir?
1: Yes, sir.
0: Na may pulis. Pwede ka magkuyog sa amo sa police station?
1: Nga naman, sir.
0: May kabahin sa katong gipusil gabi idiris inyong lugar?
1: Na. Unsa may labot na ko ng pagpamusil, sir? Unang-una, wako'y pusil. Ikaduha na, tulugar akong gabi idiris balay.
0: Ikaw mag-inigawa sa CCTV. Nindot kayo panit. Taloy-toy kay ilong, pungay kay mata, guwapo gid kayo, ikaw gito na CCTV ba?
1: Mawa, sir?
0: Oo.
1: Ah, sige, sir, mumukuyo ko, sir, mukuyo ko.
0: Balag mo, prinso, basta kayo. Ingno, guwapo.
1: Kakakasyot lang, sir, mag-ilis lang ko, sir. Mag-ilis ko, katungangayan kay ko, balag.
0: Tambalos-los ni Gaya. Tambalos-los ni Gaya. Lang akong tubag anak imuhang tigmo. Ang tubag anak kay Sudlay Beauty. Wap agapon og akong tubag anak long. Asa imong tigmo kay? Oh, nagsiit eh. Nagkat lugar. Oh, kat. Og tumag anak lang kay? Bingohan. Computer. Ang kanang mga larga bula tutuki ang bula o nagkamada sa bula o nagdus numero 12. Larga bula 12 naman ang bula. Nag-untol-untol ang bula, dako kayo ang bula, may liki ang bula. Aga, balang ang ako ang tumag, anang imuhang tigmo, ang ayan, ang tumag ana lungkay. Tudling. O sa mga tudling sa mga garay. Sa handusan. Sa dakong ugat. Handusan. Sa dakong ugat. Nga iligwat-ligwa. Og ato ikaduhang lingaw-lingaw. Numero 6. Numero 6 may gala ato ikaduhang lingaw-lingaw. Og pabot ang usa para makumplito. Okay? Akong tubag anak balong, sungkaan gyapo. Computer. Wap agyapo. Wap agyapo og ang tubag long sa imong tigmo. Mga politiko, computer. Di mo hawa, bisag rakrakan. Di mo dagan. Oh, dagan mo yung politiko yan. Di ba? Ang akong tubag, long kay, doha kabulig lubi. Oh, yaman at nagkaturusigin sa kabulig. May nang lubi ha, kitinaghan kay bunga. Ang tubag, anak balong, sa imuhang, tigmo, ang tubag anak kay kwerda sa bandurya. Pila man yung kwerda sa bandurya. Dugo kina ba yun? Oh, tagtag yun. Akong tubag lang sa imo ang tigmo kay Daos Kamunga. di apagyod mga amigas na long. Tonyo daw sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol, Piotr? Ikaduang ligaw-ligaw sa isa. O niya, paabot na yun ang usap para magkumplito. Kurimawa ka. Og di apagyod. Balong akong tumag. Anang imuhang tigmo kay ang tubag anak balong sa imong tigmo.

0: Galingan Gapon, akong tumag long kay ngipon computer. Wa ay pagyapon na mabaktin na mga baktin daw computer. Wap aga po akong tumag long sa imo ang ating mo kay sudlay mga aga di apayod gabas makmak ng Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Waay waay pagyapon yan. Kaya pa pusti lang pusti sa agit computer aga akong tubag lang anang imuhang digmo ang tubag anang kay itlog sa pugo. Wala mo dagan. Idagan, no? Di kita mo dagan. Idagan, no? Aga, tubag na kulong. Anang imuang tigmo kay mga bantay bayan. Kay di kita managan lugar. Di kita managan. Aga, akong tubag. Long sa imong tigmo. Mga sakyan nga dauton kay di man mudagan computer. Wa pagyapon og doktor og mga nurse ko nag-opera. Sige, operahan bot-bot. Nag-operag bot-bot. Og akong tumaglong nagpugas og mais. Di mo na pwede mudagan kay di mataro og pugas computer. Long mga kawatana mayroong mga sapna na mga buwangan na mga kawatana og tumag long nako sa imuang atig mo kay nagprosesyon. Di mana mudagan budlay. Mupaingon na sa imong prime mover di ka mudagan. Aga akong tubag long sa imong atig mo kay bungas kakaw sikwate. Awa pagyapon mga kurimao. Diritas lain pang pasiaw. Oh, gikan daw may gala kang Milchur ng Bohol. Kinis balong bugtong anak nilang o maupang anak ni Henrik Tikla.
1: Nay. Oh. Naalala ko yung manghod, nay. Junior ni tatay.
0: O, oh, ano man. O, oh, ikaw po man.
1: Kay kagabi iba, nakalungog mangukul ni tatay. Uso man, ingon sa nimo nga, Tex, alin na okay, oh, gatindog si Junior, oh.

Y nada, que no tiene Douglas Junior. Nada, sí, pues ahí está más curimado. Long akong tubag, anang imuang tigmo. Ang tubag anak kay. Mga bato. Oh, totoy bato. Computer. Oh, pagidya po ni. Akong tubag nong. Anang imong tigmo. Ang tubag anak kay mga gwardiya. Aga dula na long sa ni. Dula sa soccer. Pagpina mo niya clear na soccer niya. Computer. Harvester balong. Agikan daw. Agang inting sa buhok. Wap aga ba? Aga agong tubag. Asa imo ang tigmo balong. Kay. Ang tubag anak lang kay sungka. Or sungkaan. Computer. Wap aga po. Ha? Wap aga po ang mga kurimaw. Og Mtsane Bungas mais. Computer. Okay, dirita may gala sa tuang nasajod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Ang planet nga gitawag og red planet, mao di ay kuno may gala ang Mars.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati jud kanang usahay ang akong bitay mo kaka din ko gusto nga magminsin ko kay mga para sa ibang nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so po paminaw aning sa sinceli at si Aileen dagan matay o mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi prayer na sebal kapsul o UAID akong gitari so muna kini ang giminsin o dagan kiting salamat lang at si Aileen sa iyang product so si Dina Adelianosa agayo ko diri sa Pulok do yes poblasyon Gidawi Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to my galad. Dito ito ang pagpaguman ng kurimaw. Kato may galastik lang na ay binuhing mabitin, baksan. Manya kay uyab silang balong, gipahawira man ni balong iyang pungango. Oh, porting lukso may galang tiklan hadlok.
6: Ah, hadlok hadlok na aman kay alima bayang bitin halas.
5: Oh, na ako alimang halas. Di ko mahadlok og halas pero mahadlok og kiningwati. Samang ka uwi. Di ko mahadlok og halas pero mahadlok og wati. Tamaninga.
6: Ta?
5: Tamaninga. Kaingon tawag on tamaninga. Aga balong akong ang tubag anak imuhang tigmo. Oh. Ang tubag anak balong sa imuhang tigmo kay onsani. Ipon sa galingan. Computer! Aga tumaglong, Anang imohang digmo kay Chinso. O, gikan daw kang adudot sa Cebu. Katapos ang ibinil may galas kurimaw numero 4. Number 4. Wala itong oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, usa tanang ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap. Daghang kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez de ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong de sa Atbang sa Plaza Marcela de Ascogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon. Balita.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center, Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauod. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Dito akong mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: Ginger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karoon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
4: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sagabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
1: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol. Alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon, takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. O garon, ani ang inyong makauban?
2: Sa Bohol, tayo ay
3: ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga amo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
4: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong tulumanon takna sa sangguniang panalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw mga kaigsunan nga Huwebes, Hulyo 16, 2026. Magbanubano usab kita sulod sa usa ka oras sa itong programa sa sangguniang panalawigan aron sa paghatod sa labing uhing mga impormasyon, updates sa sangguniang panalawigan, mga kalihukan sa atong mga magbabalaod sa atong probinsya sa Bohol, atong mga board member, ilabi na ang ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho, pagpatutok sa mga issue and concern sa katilingbang bulanon nga mahatagan usab og pagtagad mga programa, mga proyekto nga suportado sa sangguniang panalawigan. Gipanguluhan sa itong Vice Governor Nick Besas, uban sa itong mga provincial board members sa 1st District, board member Nanay Lucy Lagunay, board member Mutya Tirol, board member Benji Arcamo sa 2nd District, board member Jessel Ray Omintado Villamor, board member Tomas Abapo Jr. o board member Fernando Iping Estabilia. Sa itong mga bukal sa tersero distrito, gipanguluhan sa nag-inusarang babae, senior board member Tita Baha, board member DJ Baliti, board member Greg Hala o board member Nathaniel Binlod, mga higala. O sa atong tulo ka mga ex-officio member, gipanguluhan sa tuang presidente sa Philippine Councilors League Bohol Chapter, board member Joanna Cabalitinitay, presidente sa Sangguniang Kabataan, board member Lawrence Birangkla o presidente sa Association o Barangay Council sa Tibok Lalawigan sa Bohol, board member Romulo Sipidosa. Sa ato makugihon o abdik sa kanunay nga especially gitari Sir Bonnie Kirog, sa tanang mga staff, mga kawani sa Vice Governor's Office o sa mga buhatan sa itong mga bukal. Mayong hapon o mayong pagpaminaw ka na itong tanan. Welcome sa itong programa SP Bohol in Action. Update mga igala sa mga kalihukan sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas. Kagahapong adlawa, may tambong si Vice Governor Nick Besas sa paghatag og pasidungog ngadto sa ato ang mga awardee sa suhid sa modilong gulayan sa paaralan. Iyang gipadayag o gipaabot ang pagpasalamat sa kahigayunan nga mitambong og nakapaambit sa suporta atol sa suhid sa modilong gulayan sa Paaralan Awards. Matod ni Vice Governor Nick Besas nga atol sa suhid sa modilong gulayan sa Paaralan Awards, gipahimatngon ang kahimay nungdanon sa hiniusang pwersa tali sa gobyerno o lokal nga komunidad aron mapalig-on ang industriya sa pagpanguma, pinagi sa pag-edukar sa mga kabataan mahitungod sa agrikultura sa sayo nga Panginaron.

0: Ginger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mugsugatlor kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tiguan nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frapp 4.
4: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
5: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.

0: Mubayad lang ka sa tibuok ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip usa ka investor, pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga medical center sa tibuok Pilipinas.
1: Oh,
0: mao ba mari? Interesado ko makuha sa bug share mari. Ado awalang ang investor relations officer sa ACE mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
1: Sige mari ha. Sige. Dagdag salamat sa imong impormasyon ha mari. Ug padayon mari. Mudong ko sa ACE Medical Center Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team that is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag-Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Problema, igawas.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
9: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
10: Alagang Unilab yan.
11: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine,

0: Oras alas 5:12.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Higala, kumusta? Maayong hapon. Ania sa banglabing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank. Mga balita gikan sa kaulohan. Uban sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop og ni Eric, kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Mga uluhan sa itong mga balita, tax og bank records ni Vice President Sara Duterte gustong ipasumpina sa impeachment trial. Tulog sa upat ka mga suspek sa pagpatay sa American Marine Biologist na Dakpanas Kapulisan. Samtang kasado na ang pag-atubang ni NBI Director Matibag sa Senate Impeachment Court sa Martes. Sa laing abahin, pasabot ni NBI Director Matibag ang dakong kaso sa giingong anomalya sa 2019 SEA Games. Desisyon sa motion para ma-charge si former DPWA Secretary Manuel Bunuan giatangan sa pagkakaron. Samtang Senador Mark Villar gilambigit sa natanggong nga 50 million pesos flood control project sa Las Piñas. Sa laing bahin sa gawas, sanction sa Iran, dugangan pa sa US Treasury Department, barko sa Russia sa Sea of Azov giatake sa Ukraine. Bago itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyo mabati sa itong pagbalik.

alas 5 16 o karon sa detalye sa atong mga balita. Gustong ipasubina ang tax o bank records ni Vice President Sara Duterte sa nagpadayon nga impeachment trial. Dugang detalye sa JM News.

Dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming manggamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan.

But it is it unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag, patatawag siya sa Monday, ano, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo?

0: Alas 5:17 sa laing bahin sa itong mga balita, tulo sa upat ka mga suspek sa pagpatay sa American Marine Biologist na Dakpanas Kapulisan. Dugang detalye sa UNTV.
1: Leia, ano ang partisipasyon ng tatlong suspek na naaresto?
2: Magandang tanghali sa June. Kabilang sa tatlong naaresto nga ay ang gunman na siyang bumaril kay Kent Carpenter, ang Amerikanong Marine Biologist sa Negros Oriental. Nahuli ang mga ito sa Cebulan, Negros Oriental. Naaresto din ang sinasabing nang molestya sa live-in partner ng biktima. Isa rin sa mga naaresto ang lookout ng mga suspect habang isinasagawa ang krimen. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyko, isa pa sa mga suspect ang patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad.
3: So, we solicit the help and assistance of the public for anybody who has any information about alias Eden or Eden na kasama po nila, na please give the information to the Orniles Police Station para po sa agarang pagka-aresto natin sa taon na to.
2: Base sa investigasyon, dati na nagtrabaho sa naturuang bahay ang isa sa mga suspect na siya ring umanoy ng molesta sa libi ng biktima. Hindi naman nakuha sa kustudiya ng mga suspect ang baril na ginamit sa patil. Sinasabing hawak ito ng isa pang pinaghahanap na suspect. Base sa inisyal na investigasyon, robbery ang nakikitang anggulo ng pulisya sa insidente. June?
1: Leia, na-establish na ba ng mga pulis ang sinasabing kaugnayan ng partner ni Carpenter sa mga suspect?
2: June, yan ang masusi pang iniimbestigahan ng mga otoridad, ano? Dahil mismong itong live-in partner o itong babae nga ang nagturo dito sa mga suspect na ito, yung pumasok sa kanilang bahay at nasabi din niya kung sino yung mismong bumaril doon sa kanyang live-in partner. At naituro din niya at na-describe na ang mga suspect ay yung isa ay merong tattoo sa kamay at yung isa ay sinasabing nagtanggal pa ng bonnet dahil uminom ito ng tubig. June?
1: Maraming salamat, Leia Ilagan.
0: Sa laing bahin, kasado na ang pag-atubang ni NBI Director Matibag sa Senate Impeachment Court sa Martes. Dugang detalye sa News 5.
4: Alam na po ba ni Director Matibag na sasalang po siya sa Tuesday at saka kumbaga magko-conflict po siya dun sa schedule niya sa Bangkok, Thailand para sa regional summit?
5: We have discussed this with our public prosecutor, our lead public prosecutor, Kong Jinky, has discussed this with us and with attorney Director Matibag, and he is ready. He is ready. Ready pa nga siya today, this week, pwedeng Monday, pwedeng Tuesday, no? Hindi po narinig naman natin yung mga pronouncements sa House, no? Sa Senate, I'm sorry, where it was expressed that the impeachment must be given paramount importance compared to all of those conferences. Naintindihan po naman ni Director Matibag, it was just a function of scheduling. It was not that he refused to go. It was just a matter of scheduling. Kasi importante rin yun, yung conference na yun, no? It's international conference. Kung saan ipapakita ng, sa conference na yun, I think it had to do with terrorism, cybercrime, I'm not sure, no? But we are still a republic that follows the rule of law. Our NBI, our justice system, our prosecutorial enforcement system is alive and well, no? Kasi naririnig nila sa mga newspapers, ang daming nangyayari dito, no? Baka sabihin na nila, eh, third world underdeveloped country tayo, na law of the jungle tayo. Hindi naman po. And that, I think, was the importance of that conference, to show that all is well here. There is rule of law here. I'm not the spokesperson of Director Matibag, but short answer to your question, yes, he will be here on Tuesday.
0: Alas 5.23 sa laing bahin na akyat bahay na corner human nga nakiligo sud sa balay nga iyang gilungkab. Dugang detalye sa News 5.
6: Ubat-ubad na naaresto ang isang lalaking nanloob sa isang bahay sa Tarlac City. Ang suspect kasi nakiligo pa bago magnakaw. May Express Report si Brian Castillo.
7: Nakaabang sa harap ng pinto ng banyo ang kagawad na ito nang rumisponde sa isang bahay sa Barangay San Vicente, Tarlac City. Ang nasa loob ng banyo, isang lalaking hubot-hubad. Nakaupo sa inodoro at mukhang katatapos ng maligo ng lalaki na isa palang magnanakaw. Kwento ng rumisponding kagawad, nagising at naalarma ang may-ari ng bahay nang makarinig ng ingay mula sa kanilang banyo. Laking gulat niya nang makita ang hindi kilalang lalaki na naliligo sa kanilang banyo. Agad niyang isinara ang pinto ng banyo para di makatakas ang nanloob na suspect. Natrap tuloy sa banyo ang magnanakaw. Doon na nagpasakrolo ang biktima sa barangay.
8: Nung pagdating ko doon yun nga, sabi ko sa kanya huwag kang lumaban, sabi ko kagawad ako. Naliligo, basang-basa eh. Eh nung amoyin ko, may shampoo pa nga tsaka amoy sabon eh. Iba na yung mga magnanakaw ngayon, level up na sila.
7: Sa inisyal na investigasyon, nakapasok ang suspect sa bahay nang pwersaheng buksan ang pinto. Hinala ng mga otoridad, posibleng inakala ng suspect na walang tao sa bahay, kung kaya't naligo pa siya bago magnakaw. Nasa kustodiya na ng Tarlac Police ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5.
0: Sa laing bahin, NBI Director Matibag pasabot ang giingong dakong kaso sa matod pa anomalya sa 2019 SEA Games. Dugang detalye sa ABS-CBN.
9: Sige. Okay na?
10: Sir, first of all, we want to clarify yung sinabi niyo po kahapon. Medyo big kasi sir, sabi niyo may malaking kasong nakaabang on the SEA Games po na sports complex. So, wait na sir, may possible po ba na na-identify na po kayo nakakasuhan niyo?
11: Well, may we just received information tungkol dun sa pangyayari dun sa Peace Corps, yung Philippine SEA Games Organizing Committee, no? We in possession of documents already na meron talagang kailangan investigahan because there are a huge amount of money na na-involve dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito, tapos unliquidated, so marami na kailangan tingnan. That's why I'm creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial unit, financial investment unit, saka financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the BCDA para magkaroon ng clear dito. As we speak now, wala pa naman tayong sasabihin na na-identify, but there are already personalities na nakikita natin doon sa government. Sa initial na pumasok sa atin.
9: Sir, bakit, just for the record, bakit po may renewed interest po dito sa pag-investigate sa SEA Games? Although, filled na siya ng controversies before, and, you know, the head of FISCOG was Alan Peter Cayetano.
11: Well, I'm aware of that. He's the chairman of FISCOG, you know. So, hindi naman to renewed interest. It so happened na may mga lumabas kayo na dokumento, which will lead us to investigate. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinala sa amin, we will investigate. Ano? So, it so happened, this is a video controversial, narinig ko naman yan, nakita ko yung mga news noon. So once and for all, we settled it kung meron ba talagang dapat malagot o wala. Or kung ano talaga yung investigation. So, kailangan natin magkaroon ng report dito.
10: Sir, for the record lang, kasi di ba, you were saying yesterday na you have visited the place in Clark for the NBI Academy. Yes. So this is incidental lang po sa pagbisita niyo, just for the record.
11: Incidental lang to kasi we are very thankful with BCD for providing us 70 hectares for our NBI Academy. At the same time, nakita natin doon yung sports complex na malaki. And sumunod dito, may mga pumasok na sa atin na documents and informations that would lead us to come up with the investigation.
9: Sir, how can, of course, baka lang makulayan na naman ang politika kasi syempre, hindi kayo, parang lagi kayong nagbabanggayan kasi ni Senator Cayetano. So, how can the public be assured na this will be an impartial investigation?
11: Una-una, hindi naman ako nakikipagbangayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us kung ano yung batas, kung ano yung proseso. No? So, kung sa kailangan natin siyang tanungin, eh, we will respectfully ask him to give light to this. And I'm sure si Senator Allen, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may mistigan natin ito ng maayos.
10: Sir, regarding sa impeachment, you have confirmed that you will go sa Senate sa Monday. Are we expecting, what are we expecting po na from the NBI side po sa pag-testify niyo po?
11: Well, we will answer kung ano yung queries and questions to according to our personal knowledge and kung ano yung naging takbo ng ating investigasyon, kung ano yung ebidensya at kung ano yung proseso. That will be the guarantee that we will do. We'll be very part participative doon sa pagiging investigasyon nila.
10: Sir, are we expecting more witnesses from NBI since the director will be a witness na po? Are we expecting more witnesses from the NBI side po?
11: That is not for me to decide. It's probably the prosecution and if the defense needed sila yan. Of course, ang ating impeachment court ang makasagot.
9: So in coordination kayo with Director Santiago kasi siya ang NBI chief nung nanotay final yung...
11: Well, when I came here, I don't know yung findings. Eh. But there are things that I have to clear with him that I will not hesitate to ask questions.
9: Pero to be clear, sa DOJ, under review pa din yung...
0: Alas 5:31 at tangi. Gipaabot ang desisyon sa motion aron na ma-discharge si former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: Genie Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sauna,
1: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ilong Ranger?
6: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
5: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
6: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
6: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating baligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care. Peak!

0: Parang damay galas itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Nakatusong oras atod sa may tinguha sa ImmuniPlus. Traditional herbal drink ay kalimti sa kanunay ang pag-inom og ImmuniPlus alang sa mas ligon nga resistensya. Pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle ang ImmuniPlus. Mapalit sa naganbutikag mga tindahan sa inyong kalungsuran, mayon man sa Dakbayan sa Tagbilaran, ImmuniPlus Traditional Herbal Drink. Sa lain nga bahin, gipaabot ang desisyon sa motion aron nga ma-discharge si former secretary sa DPWH Manuel Bonoan. Dugang detalye sa BNC.
1: Tila one step closer na si former Public Works Secretary Manuel Bonoan sa pagiging state witness sa flood control scandal. Alamin kung bakit sa agenda report ni Ched Gatchalian.
2: Naisumite na para sa korte solusyon ang niyaing motion ng prosecution para i-discharge si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kanyang graft at plunder cases. Ito'y matapos i-anunsyo ng Office of the Ombudsman ang plano nilang gawing state witness si Bonoan na makakapagbigay daw ng mahalagang impormasyon sa flood control scandal. Halos isang oras ang naging diskusyon ng counsel ng mga kapwa-akusado ni Bonoan na si Senador Jingo Estrada at iba pang dating DPWH officials na sina Denril Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Nagpahayag sila ng pagtutol dahil maaari raw itong makaapekto sa kanilang depensa. Gusto ng kapo ni Estrada na agarang ibasura ang motion, pero giit ng prosecution, hindi naman magdudulot ng prejudice sa iba pang akusado ang amendment na hinihingi nila.
3: It's our position that it's just a textual change. It does not, it's not a substantial amendment. It merely describes a mechanism how we charge, how we act already charged in the original.
2: Sabi naman ng counsel ni Bulusan, hindi raw totoo ang argumento ng prosecution na walang conspiracy sa pagitan na Bonoan at Estrada. Wala man daw ito sa original information ng kaso, ang alegasyon daw ay parehong nagkasala ang dalawa. Nang tanongin naman ng prosecution kung may balak din itong ipasok si Bonoan sa Witness Protection Program, dedepende raw ito sa dating kalihim kung mag-a-apply siya para dito.
3: We remain steadfast in our position and we are hoping for the best. Because we are going to utilize Bonoan's amendments. So we need to have him excluded
2: sa Julay 28 ang arraignment na Bonoan at Estrada. Sila at ang kanilang mga co-accused ay naharap sa graft and plunder charges dahil sa umanoy milyong-milyong budget insertion sa ilang flood control projects. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
0: Alas 5:41, parentas itong mga balita sa laing bahin. Senador Mark Villar gilambigit sa nalangan nga 50 million flood control project sa Las Piñas. Dugang detalye sa BNC.
4: Halos isang taon nang nakatenga ang isang 15 million peso flood control project sa Las Piñas. Ang contractor, konektado umano sa pinsan ni Senator Mark Villar. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
5: Naging tambakan na ng basura ang bahaging ito ng Gatchalian Subdivision sa Las Piñas City. Ito ang likuran ng di matapos-tapos na flood control project sa ilalim ng INE Construction. Ang kumpanyang konektado umano sa pinsan ni Senator Mark Villar na si former Las Piñas mayoral aspirant Carlo Aguilar. Ayon sa DPWH website, 75% complete na ang proyekto na nagkakahalaga ng halos 50 million pesos. Ilang metrong pader ito na bumabaybay sa Tuntong Creek at naghihiwalay sa Paranaque at Las Piñas.
6: Ngayon wala pang balita kung anong nangyayari sa ano. Pero I heard lang na naririnig ko yung INE. Siguro kung nakikipag-communicate sa may local government sa atin, wala pa akong balita. Ngayon, nagpapapirma kami sa mga residente para ni-letter na, sa lukuyang pa lang, last week pa lang namin natapos yung letter para ma-submit sa ano. Ngayon, papipirmayan na namin ngayon yung mga residente dito, yung mga homeowners, para mahakot na rin yung mga basura na yan, para maayos na rin.
5: October 21, 2025 pa dapat tapos ang proyekto. Pero ayon sa DPWH document na nakuha ng Billionaire News Channel, sinuspindi ito August last year dahil umano sa presensya ng informal settlers sa lugar. Halos isang taon nang nakatiwangwang ang flood control project. Hanggang ngayon, wala pa rin daw natatanggap na update ang mga residente ng Gatchalian Subdivision patungkol dito. Sinubukan naming hingan ng opisyal na pahayag ang DPWH at ang I&E Construction pero hindi sila sumagot sa aming mga mensahe. Sa kabila ng delay, may naitulong pa rin naman daw ang proyekto sa kanilang komunidad. Hindi na raw kasi umaapaw sa bahagi ng kanilang lugar ang tubig ng creek tuwing umuulan, na madalas ay nagsasanhian nila ng abot tuhod na baha. Ang problema, marami ring residente na nakatira sa kabilang bakod at dahil wala silang flood control, salo nila ang lahat ng tubig na umaapaw mula sa maruming creek.
6: Nakatulong yung wall. Kaso nga ang problema, yung wall, sa Paranaque side na gano'n.
5: So sa kabila na napopokus na, yung baha?
6: Walang.
5: Panawagan ng mga residente sa DPWH, tapusin na ang proyekto. Anila, kung talagang ang presensya ng mga informal settler ang Balakid, dapat daw ay magkaroon na ng konkretong plano para sa relocation ng mga ito. Dagdag din dyan ang pagkakaroon anila ng isang flood control master plan, nang sa gayon ay hindi nasasakripisyo ang kalagayan ng ibang lugar kung may gagawing proyekto. Lalo na tag-ulan na muli at isa ang kanilang lugar sa mga laging binabaha sa Las Piñas. Para sa Agenda, Josh Malimban, Bilinario News Channel.
0: Alas 5.44, balita sa gawas. Sanksyon sa Iran, dugangan pa sa US Treasury Department. Dugang detalye sa UNTV.
7: Bukod sa muling pagpapatupad ng naval blockade sa mga daungan ng Iran, inanunsyo na rin ng US Treasury Department ang pagpapalawak pa ng mga sanctions laban sa oil sector ng bansa. Kasama sa mga pinakabagong parusa ang shipping network ng oil magnate na si Mohammad Hossein Shamkhani, na ayon sa Washington ay may malaking papel sa pag-e-export ng langis ng Iran at pagpapalawak nito sa pandaigdigang commodities trade. Target din ng sanksyon ng Estados Unidos ang mahigit 50 individual, kumpanya at mga sasakyang pandagat na pinaniniwalaang tumutulong sa kita ng pamahalaan ng Iran. Habang ifini-freeze na rin ang tinatayang $130 million na digital assets na iniuugnay sa Central Bank of Iran. Ayon sa US Treasury Department, bahagi ito ng pagpapatindi ng economic pressure laban sa Iran matapos ang muling mga pag-aatake nito sa Strait of Hormuz. Kasunod ito ng muling paglulunsad ng Estados Unidos ng sunod-sunod na air at naval strikes laban sa mga targets sa Iran. Umaga ng Miyerkules, muli nagsagawa ng pag-atake ang US Central Command o CENTCOM sa Coastal Defense System at Cruise Missile Storage at Launch Site sa Greater Thumb Island sa loob ng 90 minuto. Ayon sa CENTCOM, paraan ito para mapahina pa ang kakayahan ng Iran na atakihin ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Nagbabala naman si US President Donald Trump na kung hindi babalik ang Iran sa negosasyon, ay sunod na tatargetin ng US force ang mga power plant, mga tulay at sa huli ay mga energy facilities ng bansa. Subalit para sa Iran, dahil sa mga ginawang pag-atake ng US ay tuluyan ng nasira ang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa.
8: با اقدامی که امشب اعلام کرد انجام میده و اون هم خاتمه رفع محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران هست تمامی تعهدات خودش رو تحت یادداشت تفاهم اسلام آباد زیر پا گذاشت البته مهمتر از این اقدامات تهاجمی و همچنین
7: ayon pa kay Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi, wala nang obligasyon ng Iran na sundin pa ang kasunduan dahil US ang unang lumabag dito.
8: صحبت دریافت کرده در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی رو احساس نمی کنه چون شما ببینید دیگه یادداشت تفاهمی وجود نداره که بخوایم راجع به اون صحبت بکنیم یعنی آمریکا تمام اقدامات لازم رو برای متلاشی کردن یادداشت تفاهم انجام داده و هیچ کشوری انتظار نباید داشته باشه از جمهوری اسلامی ایران که صحبت از انجام و یا اجرای تعهدات ایران تحت این یادداشت تفاهم بکنه.
7: Para rin kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, hindi maaaring akusahan ng Estados Unidos ang Iran ng paglabag sa MOU dahil ang Amerika umano ang laging hindi tumutupad sa kasunduan gaya na lang ng patuloy na sanction ng Treasury Department sa Iran. Nagpahayag naman ng kahandaan ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC para ipagtanggol ang bansa laban sa patuloy na panggigipit ng kalaban. Muli ring nagpakawala ang Iran ng mga missile at drone laban sa mga base militar ng Amerika sa Jordan, Kuwait at Bahrain. Nanindigan din ang Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggat hindi tumitigil ang agresyon ng Amerika. Bukod dito, plano rin ng Tehran na isara ang iba pang mga rutang dinadaanan ng mga barkong nag-e-export ng mga langis at natural gas na mahalaga sa interes ng Estados Unidos at mga kakampi nito. Gate ng Tehran, ang Washington ang may pananagutan sa pinakabagong paglala ng tensyon dahil sa muling paglulunsad nito ng mga pag-atake at mas mahigpit na economic pressure. Samantala, nagpahayag ng matinding pag-aalala ang United Nations sa patuloy na paglala ng labanan. Babala ni UN Secretary General Antonio Guterres ang paggagambala sa daloy ng langis, pagkain, gamot at iba pang mahalagang supply dahil sa krisis sa Strait of Hormuz ay maaaring magdulot ng malawakang epekto sa ekonomiya ng buong mundo. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.
0: Alas 5:49 at tangi. Mga barko sa Russia sa Sea of Azov giatake sa Ukraine. Dugang detalye sa itong pagbalik.

0: Uni Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una, herbal
1: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitaw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Alas 5.54 para entas itong mga balita sa gawas. Mga barko sa Russia sa Sea of Azov gi-atake sa Ukraine. Dugang detalye sa UNTV.
1: Mahigit 100 barko na ng Russia ang inatake ng Ukraine sa Sea of Azov mula pa noong July 11 ayon mismo sa Ukraine. Gamit ang drone warfare, pinakilos ng Ukraine ang unmanned system forces nito upang pilayan ang logistics capability ng Russia sa Crimea na ginagamit nito upang sila ay atakihin. Ang Sea of Azov ay isang makipot na lagusan sa gitna ng Ukraine at Russia kung saan dumadaan ang 25% ng kabuuang wheat exports at produktong langis at bakal ng Russia. Mahalagang supply route din ito ng mga Russian troops sa sinasakop nitong teritoryo ng Southern Ukraine at Crimea. Ang pag-atake sa karagatan ay kasunod ng pambobomba ng Ukraine sa mga planta ng langis sa iba't ibang lugar sa Russia, dahilan ng malawakang krisis sa langis. Sa nangyayari, naniniwala si dating United States Ambassador to the North Atlantic Treaty Organization o NATO, Kurt Volker, na hindi magtatagal ay susuko din si Russian President Vladimir Putin.
2: How long can Russia do this? It is not sustainable. You can't lose more people on the battlefield than you can recruit. You can't spend more money than you have. At some point, this is going to have to stop.
1: Sa kabilang banda, naniniwala si Volker na kung minamadali ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na matapos ang gera, kabaliktara naman ito ang nais ni Putin.
2: Ukraine is doing is trying to accelerate the timeline. Putin really wants to continue the war. He probably wants to have another shot at the winter. Remember last winter they tried to shut off Ukraine's electricity. It's not going to work. I think Ukraine's in a stronger position.
1: Wala pang pahayag ang parehong leader kaugnay ng mga pag-atake sa Sea of Azov. Pero habang tumatagal ang hidwaan ni na Putin at Zelensky, kapwa naman apektado ang kani-kanilang mga mamamayan. Ang problema sa langis, nararamdaman na rin sa sektor ng pagkain sa Russia.
3: Возим эти продукты доставкой в Воронеж и в Москву. Сегодня мой муж отстоял на заправке 6 часов. 6. И он не заправился.
1: Ang karamihang Ukrainians nabubuhay na sa takot dahil sinisira na ng gera ang kanilang tirahan. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
0: Sa laing abahin sa mga balita, pulis amdan human nga gibunalan og tubo sa usa ka lalaki sud sa presinto. Dugang detalye sa GMA News.
4: Nakuhanan sa CCTV ang isang pulis habang inaalalayan ng kanyang kabaro na si Patrolman Marianeto Gabumpa Jr. palabas ng Smoky Mountain PCP sa Tondo, Maynila hapon nitong July 14. Ang 30-anyos na pulis, pinaghahataw umano ng bakal na tubo ng isang lalaki habang nasa loob mismo ng presinto. Ayon sa pulisya, pasado alas 5 ng umaga nang maaresto nila ang nasabing lalaki matapos siyang ireklamo ng trespassing ng isang trucking company sa lugar.
5: Claim ng mga ng gwardiya is nag-hallucinate. Tapos kung ano-ano daw sinasabi, sa pulis lang daw siya susuko. Ang kwento na ano yun, bisita yun sa taas ng bundok. Lasing o ano man, lalaglag dun sa, papatungo dun sa area nung pinabantayan ng gwardiya.
4: Habang hinihintay ang complainant at ang kaanak ng lalaki, bigla raw siyang nagwala. Sa kuhang ito, may kita pa ang suspect na tinangkang tumakas. Ilang pulis ang nagtulong-tulong para maipasok ulit ang suspect sa presinto. Nang dalhin siya sa likurang bahagi ng presinto, nakakuha siya ng bakal na tubo at hinataw niya ng ilang beses si Patrolman Gabumpa. Ilang beses daw tinamaan ang biktima sa kanyang ulo at daliri.
6: Lamas ko rito, ganun ko dito, nakabali na yung suspect, hawak-hawak yung bike, pati yung dalawa.
7: Ano ba sila
6: nagkaroon? Pamalo.
4: Tatlong pulis ang nagtulong-tulong para tuluyang makuha sa lalaki ang tubo. Nakalabas na ng ospital si Patrolman Gabumpa. Pero ayon sa pulisya, kinailangang putuli ng kanyang daliri na nagtamo ng matinding pinsala. Index finger pa naman ito na ginagamit sa pagkalabit ng gatilyo ng baril.
5: Right-handed kasi siya, so paano siya makakapag-ano ng depensa yung sarili niya kapag kala sa banganib sa pamamagitan ng paggamit ng baril, eh, trigger finger yung naputol sa kanya dito mismo. So, hindi na siya magiging effective nun kasi baka makatama siya ng ibang tao. Hindi na siya accurate.
4: Nasa custody yan ng Rahabago Police Station ng suspect na maharap sa patong-patong na reklamo kabilang ng disobedience, trespassing, direct assault at frustrated homicide. Sinusubukan pa namin siyang makuhanan ng pahayag, gaya din ang biktimang pulis. Jomer A. Presto nagbabalita para sa GMA News.
0: Makutong naglangkob sa itong mga balita garong adlaw nga Webes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD, sa Picas Lawak, Engineer Jerry Cahis o ba ni Eric, kini si Alin Doidora ang friend mo forever.
7: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita!

0: PhCare versus previous formulations with regular use.
1: Kinahanglan sa Bildo, anyana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Danby.

0: Ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
1: Alagang Unilabyan.
2: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
9: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
10: Uy! What ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan!
13: Strong sa una!
14: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
16: Mocha Frapp for...
17: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
0: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas pinagaling pa?
0: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
0: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
20: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
22: Lahik na kay ka, sis! True ba? Tungod sa Myra E?
23: It's true! Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila!
24: Hi, miss! Gandang araw!
25: Lahik ra!
23: Myra girl good!
24: Ikaw sad!
23: Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers! Suway na!
26: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
27: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
0: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
1: Alagang Unilabyan.
2: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the hall, the first and

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak og walay mga katimawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad aray nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuoran.
2: Maayong adlaw, Bohol. Mayong adlaw, Tagbilaran. Mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw. Itong programa, ang magpakabinara, alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga, ang mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb. Gugma Tagbilaran, o napasentro sa pamilyang Tagbilaranon. The multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang vice mayor, vice mayor, attorney Adam Rauswan Halak, at ang first gentleman and first district representative, Congressman Baba Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Huwag maayong adlaw usahaw sa ato ang 15th sangguni ang panlungsod city councilors at ang mga kaugbanan at ang mga city hall employees at ang paglamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Labi na usahab sa ito ang Chief of Staff, the City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, sa itong mga department heads and office heads po, no? Sa itong paglamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Hello, hello, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usahab sa mga ito ang mga 16th sangguni ang panlungsod City Council Councilors, mga higala, and of course, itong mga tanan na itong mga kaubanan na ito, no? Kayang adlaw, and of course, disad na ko makalintan sa pagtimbaya ang ano ang mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa pa mga panimalay na nangandang sa mga pagkaon karong arasa. Dagan kayong salamat, mga higala, sa pag-iuban ka na ko. Ang ato ang matag-adlaw nga programa, mga higala, sa itong pagamahal ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat. Huwag asaman po ito naming abot niya ito ang sibya itong programa, mga higala. Huwag asaman mo karong nahimutang mga orasa. Hello and maayong adlaw kaninyong tanan. Huwag siyempre, disad na ako makalimta, no? Huwag pagtibaya niya ito ang mga 15 kabarangays. Meron syudad sa Tagbilaran ang ito mga 15 kakapitanes na nakiguban usab nato, na mina usab nato, and the rest and the people of Tagbilaran City, no? Hello, hello, hello ninyo karong urasa. Huwag dagan kayong salamat kaninyong tanan. Kini si Kim Anog ang inyong makakuban karong adlaw. And yes, mga higala, mayin adlaw usab sa to ang tigtimon na tong programa, si DJ Cyrus the Virus na may nag-insure, mga higala, na madungugta sa kahanginan via radio. Kundi in, naka-air ang ato programa sa DYRD radio program, mga higala. And of course, sa ato ang official Facebook page, kundi in, usab naka-live ng ato ang programa, ang ato ang DYRD Bohol ang Kasaligan. Kung sa itong official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is July 15, 2026, adlaw na Miyerkules. Yes, ikatong adlaw na ito, mga higala, sa itong pagpanerbisyo, sa itong batan, sa City Government of Tagbilaran. Kung kay laing adlaw na usab, mga higala, laing usab na adlaw ang ito ang pag-aistutan, kabahin sa mga tikaran, programa, servisyo, sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Kung kay laing adlaw na usab, mga higala, atong atangan ang mga fresh news sa ito ang City Government of Tagbilaran na itong nakuha, mga higala, sa itong buhatan. And of course, atong sabasahon ang mga updates, programs and services sa ito ang pinalangga ng mayor sa syudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, pinaagi sa iyang Facebook page post. So stay tuned lang, mga higala. Stay with me until the end of our program para makapaambit o maghatag ka sa mga didaiyang mga programa o servisyo o mga aktibidades na ko sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And mga higala sa dili pa na kuya kun ang ato madidai ang mga programs, madidai ang mga services. Yes, no, tuguti sa focus sa pag-greet sa itong mga kaigsuunan na itong mga taga-talukto, mga talukto, ano, no? Happy Vesperas ka ninyong tanan! Kay karong adlawa, gisaulog ang Vesperas, no? Sa ito ang barangay, sa barangay Talukto, sa ito ang patron, nga si Santa Cruz. Yes, no, advance happy fiesta, kay mga adlawa usab ang fiesta sa barangay Talukto, and of course, headed sa ito ang amahan sa barangay Talukto, Kapitan Francis Eugene Zamora, and of course, sa ito ang kura paruko, no, sa ito ang sa Talukto, si Reverend Father Desiderio Kiking Magdosa, and ito ang resident priest na to, si Reverend Father James Daruntay. Yes, again, no, advance happy fiesta kaniya tanan. Greetings mga higala from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Wilson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, and the City Government of Tagbilaran. Greet kaninyo sa itong mga kaigsuna na itong mga talutoanon. Again, happy best with us and advance happy fiesta, barangay sa Lokto. And again, sarili pa na po na ito iyakun at manilihi ang mga programa, mga higala, no? Ari sa taas, ato ang pagpangumusta sa ato ang mga kaigsuhunan na ito, no? May naminaw sa itong programa, mga higala, both sa ato ang radio, sa DYRD, o gilabi na usap sa ato ang Facebook page live na ito, no? Sa DYRD, Bohol ang Kasaligan. Yes, hello, hello sa itong mga online viewers na ito, no? And aminaw sa itong programa, mayang adlaw kaninyo. Huwag sa ito ang mga namina usap through radio, mga higala, mayang adlaw usap again kaninyong kanan. Yes, no? So, naka-phone patch lang ito, mga higala, tungod kay natin importante, no? Nga ibuhat karong mga adlaw, tungod kay natin gihanay nga activity na ito, mga higala, sumuuna yung makapun patch sa langka sa pagkakaroon na akong mahatod at ito mga dali ang mga programs and services na ito sa ito ang pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. So, yes, no? So, mga higala, aring puntuha, I'll give you a reminder sa ito sa mga suking tigpaminaw. Kumulakaw man ta sa ito mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kumugawas man ta sa ito mga tagsa-tagsa ka pagtagungkan. Huwag asa man mo na himutang mga higala. Just a short reminders na sa ito mga naminaw na ito na itong programa. Ngayon, ito mo kalimot, no? Sa pagdala o payong or pagsuot o jacket, nga doon ay hood or anything, nga protection na ito sa kining, di na ito batad siya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon, mga igala, grabe kainit. Diba? Sa ito na bandayan, grabe kainit ang panahon niya. Usahay mo uwan. So, dito ganahan niya masakit ang mga igala, no? Ani upo, sipon, o gilanat para ma-avoid din nato mga igala. So please, no, hampingan nato itong lawas makanghadlaw, and don't forget also, no, to drink 8 glasses of water a day to stay hydrated, or more than that nga sa water nga itong inyong mga higala, no, para at least dili ta ma-dry, and kung liwa po tayo tuloy mga higala, gabi po kauhaw, no, so mga nang stay hydrated, inong siya tagtubig makanghadlaw, and don't forget also to take vitamin. Itabang usab siya para proteksyon sa itong lawas. Kaya again, itong lawas ay puhunan matag-adlaw sa itong pagpanerbisyo, sa itong mga tagsa-tagsa, ka mga responsibilidad, sa ito ang mga tagsa-tagsa, ka mga pamilya. Uy, binausab ang ito ang mga responsibilidad sa ito ang mga gipang trabaho. Ano, labaw na, kaya kung ito ang trabaho, mga higala, mawag siya niya ito ang bread and butter, no? So, manang ampingan dyan ito nga dito maka-absent. So, ampingan na ito ang lawas mga tag-adlaw. So, manang protection na nato ang ato ang lawas mga higala. And always, una-una ito na, ano, health is wealth. Mao nang importante dyan mga higala nga ito ampingan ang atong lawas mga tag-adlaw. Yes! So, ayun puntuhan mga higala, no? Ari na usap kita sa ito ang news beats na ito ang nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Usa ka bag-ong inisyatibo ang gilunsad sa City Government of Tagbilaran aron mapaila ang nagkaninlaing tourist destination o local na mga negosyo sa syudad. Pugtoni by Katharine Francis, John Allison Uy sa Tavec, and Judy Ann Cacho sa Ikaw Bahala Restaurant. Ang ilang pugilanon o tambag may demo-inspirasyon sa mga estudyante ug mga youth leaders nga mitambong sa maong kalihukan. Pinaagi sa maong programa, ipakita sa City Government of Tagbilaran Bilaran ang ligon nga suporta sa kalambuhan sa mga kabataang Tagbilaran. Ug mao katong mga higala ang atoang youth leader na atong nakuha sa tugunan sa City Government of Tagbilaran. Bilaran. Pag-ayon po tayo sa mga higala, arin ako sa kita sa hibalo sa ato ang mga Tagbilaranon pagbahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. Sa mga Tagbilaranon na nai-avail ni Adtong July 2025 hantod sa May 2026, kung wala pa ninyo na-claim ang inyong Tagbilaran Citizen ID Card, claim na mga higala diha sa ICT office. So before ninyo i-claim mga higala, natay sa tay mga gagawin ng instructions no para sa mga Tagbilaranon to check kung naana ba ang inyong Tagbilaran Citizen ID Card. One, mga higala, bisita sa ato ang Tagbilaran Government Tagbilaran City Government Facebook page. Scroll lang mga higala no, pangitaan lang kung ato ang Tagbilaran Citizen nga picture kay naa dito ang link na ka-attach no. Just kung makita na ninyo mga higala ang ato ang post and link sa ato ang Tagbilaran City Government Facebook page, please don't forget to click the link para i-direct mo sa ato ang website. At ang website mga higala is mauni at ang verification kung pagdawat sa mga bagong magpa-register o mo-avail sa ato ang Tagbilaran ID Card. So once ma-click na mga higala, so katong mga naka-avail na, just click lang mo sa verification na section, makita ninyo dito para ma-verify, just kada no, ibutang lang dito ang ito ang name o ito ang contact number sa inyohang GCash number na inyohang gigamit. And then, once na click, once na mahatag na ninyo ang informasyon nga needed para ma-verify ang inyohang Tagbilaran Citizen ID Card, na anay mo appear mga higala, no, mo pop-up na siya or mahatag ng information kung ang inyohang Tagbilaran Citizen ID Card is ready to pick up ba or wala pa, no? Kung ready to pick up na ang mo-appear sa inyo ang pag-click sa pag-verify sa Tagbilaran Citizen ID Card, pwede na ninyong mag-claim ang inyong Tagbilaran Citizen ID Card sa ICT office sa second floor. Nara, mga higala natin gi-separate o gamit na opisina sa mga daan sa mga daan ng mga offices sa ito ang city councilors, mga higala na nato dito gibuta ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card sa pag-claim sa inyong card pohon-pohon kung ma-appear na nga ready to pick up ang inyong Tagbilaran Citizen ID Card. And kung wala pa mga higala, mo pop-up na siya, no? O mo hatag po ng information, mo verify ninyo nga inyong Tagbilaran Citizen ID Card is wala pa. So, muna ang ato ang mga features na to sa bago na to ang link na to mga higala para dili na mo sayang, no? Sa pag-anha pa sa ato ang opisina kay wala pa di ay pag inyong Tagbilaran Citizen ID Card na ready to release. So at least na may kakanam, no? Para di po sayang inyong panahon o kura sa pagana sa ato ang bukatan sa ICT office. And sa itong mga Tagbilaranons na wala pa naka-avail sa Tagbilaran Citizen ID Card, ikaduha itong mga ganoon, as I mentioned kaganina, pwede gihapon ninyo magpa-register dito sa ito ang link kung wala pa mo nakapa-register sa kadsukad sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. So, ihatag lang ang mga details and make sure na ito ang number sa GCash and number po sa inyong account sa GCash is the same or imuhal ang pungalan, no? Kung unsay nakapa-register mo sa form, dapat mo ay mo-reflect kung sa mga higala sa imuhang GCash account. And make sure it's fully verified, no? Ang ito ang ang GCash. Kaya ito ang Tagbilaran Citizen ID Card powered by GCash. And Visa pa niya, mga higala. So, unsay man po yung mga perks and benefits na itong makuha sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. One, pwede na siyang magamit sa kung abroad ta or mo travel ta abroad, no? Kay mo suloy or mo laag, yan atay paliton, pwede na magamit ang ito ang Tagbilaran Citizen ID Card para sa pagbayad, no? I-swipe, pwede i-tap kay Visa card ni siya mga higala. Ikaduha is kung arita sa itong sa Philippines or sa Bohol or sa Tagbilaran mga higala, course, magamit ni nato, no, ang atong tribal residence ID card sa pagbayad sa any mga establishments nga pwedeng makaswipe o pwedeng matap ang atong tribal residence ID card for payment, no. So pwede na siya malo dito ta magdaog mga cash, dito magdaog na og mga bills, pwede na natanan sa ato ang GCash account, kay direct man ang ato ang link, ang ato ang tribal residence ID card sa GCash. Kung isay sulod sa imong GCash is the same na po nagsulod na mo reflect sa ato ang tag-grant citizen ID card, kay nakalink man ang atong card again sa ato ang citizen sa atong GCash account. And ikatulo, kung dili ta gana kung ganahan jud nga naatay bills or nilahan jud nga naa jud kwarta nga mabitbit, no, pwede gyapon magamit ang atong tag-grant citizen ID card sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. So gamiton lang na siya, and then mo appear po or mo hatag po ng message ang GCash kung pila amount ni mo withdraw and pilay dili na sa imong GCash account, no, or kwarta nga nabili sa imong GCash account. So mo appear po na siya mga higala, no, so mo hatag po ng message ana ang GCash. And ikaupat, ado na po tayong mga partners and establishments na to, nga to ang kauban sa itong tag-bilaran citizen ID card, mga higala, pero amo pa lang i-finalize ang itong partnership, no, nga muhatag o mga discounts kung kinsa mga establishments, ang muhatag o discounts sa ito ang tag-bilaran citizen ID card. So we'll inform you po puhon, mga ma-polish na, once nga okay na ang ito ang partnership na to, no, sa ito ang mga establishments and merchants na to, within sa ato ang tag-bilaran city. Ito, ginagmay lang ni siya, pero nakuya po ni siyang tabang ang ato ang mga discounts na ito ng mga holders sa ato ang tag-bilaran citizen ID card. Kay mo po ni, ang usa sa mga programa o inisyatiba ni Mayor Jane Yap when she assumed office, no, sa ito ang July 2022, the first executive order ng isang ni Mayor Jane Yap is ang pag-digitalize sa ito ng mga transactions and services sa ito pag-amhanan lokal sa siyudad sa tag-bilaran. And usa sa mga programa o inisyatiba ang ito ang tag-bilaran citizen ID card na powered by GCash. Huwag ay puntuhan mga higala, mga pato ito mga updates natin, no, sa tribal citizen ID card. Huwag karong aring puntuhan mga higala, ari na usab kita, no, sa Facebook page post sa ito pinalangga nga mayo sa siyudad sa tag-bilaran, Mayor Jane Yap. The next big business in tag-bilaran might just begin in this room. Proud to launch the first ever Youth Business Education Convergence 2026, because when we invest in our youth, we invest in the future of our city. And as we continue to empower the next generation, we also welcome the opening, a new academic year of Tagbilaran City College, first day of school sa TCC. Welcome back, TCCians! Sa iya pa registration, padayon nato ang ipalapdan ang Tagbilaran City College aron mas daghang Tagbilaranon ug Modano ang makaiskwela ug libre sa kolehiyo. Kaya ang among tumong, simple ra, wala estudyante nga mapugnan sa pag-eskwela tungod sa kakulang sa kwarta, naningkamota sa paghimo og mas daghang Bolano scholars. Pagkato mga higala, ang Facebook page post sa itong pinalangga nga mayor sa siyudad sa tag-bilaran, Mayor Jane Yap. Ganyan po ito mga higala, alin ako sa kita sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa dakbayan sa tag-bilaran na nagsaulog sa nangadang nakawan karong adlaw, July 15, 2026. Taga-barangay daw, happy birthday ni Enriquita Seneza. Taga-barangay ni Pedro, happy birthday ni Enrique Suarez. Junior Ruth de la Mide. Taga-barangay Tip-Tip, happy birthday ni Enriquita Marimon and Enriquito Arcayera. Taga-barangay Manga, happy birthday ni Enrique Bayutas, Enriquita Bayutas, and Hinara S. Madalo. Taga-barangay Taluta, happy birthday ni Florencia Magaso. Taga-barangay Boy, happy birthday ni Eutropia Licong, Amelia Cuenca, and Zosima Uy. Taga-barangay Kugan, happy birthday. Nila ni Leonardo Balguin, Enriquita Globasa, Enriquita Enrique Bueno, Enrique Balanchon, Enrique Lau, ang Hilita Cabang, Enriquita Mejias, Enrique Bangalaw Senior, Enrique Rosalios, and Carmelita Inki. Taga-barangay Poblacion 2, happy birthday ni Ricardo Corso, Elenita Matela, and Marietta Tubag. Taga-barangay Poblacion 3, happy birthday ni Victorina Bumpa, Tatividad Abinido, Archimedes Ladaga, Carmencita Alayon, Inara Jimenez, and Thelma Maisa. Taga-barangay Poblacion 1, happy birthday ni Florencio Mendoza and Enrica Pupo. Taga-barangay Mansasa, happy birthday ni Anacleto Tampos, Henry Cardino, Modesta Villarin, Bibilita Pagpalita, Modesta Villarin. And Barangay Buol, Tumang Bibilita Pagkalto. Taga-barangay Dampas, greetings going out to Julie Hadlucon, Enrique Balaba, and Vivencio Gonzaga. happy happy birthday sa mga pinalangga na itong mga sinisilidan sa Dakbayan sa Tag Bilaran. Kung sa nangkauban sa buwan sa pagpanerbisyo na nagsaulog-usaw sa kanang natawahan karong sadawa, happy birthday nila ni Christopher Perenhalmos, Mark Anthony Gomez, Leo Tiren, Banas Ayaay, Sheva Avenio Sapong, Ana Joanne Baldalgo, Ellen Uruman, Urunan, kung ang brother, Jana Marie Caliente, Pedro P. Arcayena, Enrique Melanchon, Michelle Verso, Nico Cesar Codimos, Rosalie Tambis, and Benji Kibuk. Benji Kibuk. Happy, happy birthday kay ninyong tanan. Greetings from Mayor J.F., Vice Mayor Attorney Adam Rosan Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, our 16th Angguni Ampanong sa City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kay ninyong tanan. Sa itong mga suyo pang inawa ng sa atang natawa at karong atawa nga wala na mention sa itong programa, happy, happy birthday kay ninyong tanan. And yes, no, sa itong mga suking pigpaminaw, dagan kayong salamat sa iyong pagkikunong, pagkikuban o pagpaminaw. Kabalin sa mga updates, programs, and activities nato sa paghaman ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, and our updates and developments sa paghaman ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong kanan. Ugmang uban-uban ang sakit ang mga higala, ugmang adlawa sa susamang takna. At ito siya itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuturan. Kinisiking, ano mo yung nalang kaninyo, servisyong from buong tutog, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Ralston Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Baba Yap, and our 16th Sangguni ang Panlungsod City Councilors, our Chief of Staff, Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Pizar, as we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
0: Kini nga Sibya, usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh,

0: Mahalap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sauna.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Nga nung watay sugaron?
6: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
5: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
6: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
5: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon ug deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
7: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kay kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week nawala na katong bukol, sir. Nag-quizid siya. Kanangol ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
11: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.

0: Pinay? Kanyo tayo kay mura og atong ipahilo na.
1: Perhaps you don't know it. It was on this feast last year, July 16, 2025, that my appointment as the new Archbishop of Cebu was announced by the Vatican. This is also the first time I'm saying the Mass wearing my pallium. Akong gidawat kining pallium from Pope Leo baguhay lang dito sa Roma. Kini ang unang higayon na akong gigamit. Please know that this is not simply an additional vestment. And much more, this is not a trophy. This is not a reward. The pallium is a powerful symbol of my responsibility, my additional task as your shepherd. The date is meaningful. I have come to see it not as coincidence, but as divine providence. As I was being called to a new and demanding mission, it was as though the Lord was placing me under the maternal care of Mama Mary. Diri sa Cebu, mga igsoon, daghan kaayo akong schedules, daghan ang pontifical masses, daghan ang mga meetings, daghan ang mga problema. Maayo gani kay daghan pod ang mga kaon. Salamat sa Ginoo kay nakalahutay ra ko. 10 months na baya pod sukad sa akong pag-abot diri. Ug salamat sa mahal nga inahan kay wa gyud ko niya gipasagdan. This is the beautiful role of Mama Mary. She accompanies us on our journey towards the heart of God. We should never underestimate the small beginnings of God. A small prayer, kanang inyong gamay nga pag-ampo, makapausap nagtaw. A small act of kindness. You know, every little act of kindness is a step closer to heaven. Na imong gamay nga buhat sa kaayo, makapalangit nimo. A small act of forgiveness, a small yes to God can change a life, if not the world. Just like Mary's simple fiat, let it be done to me according to your word. That simple yes opened the door for Jesus to enter the world. We often want to do something great for God. We want to change the Philippines. Pero base ng Ginoo mo ingon, anak, sugdi sa inyong balay. We want to stop corruption. Pero base ng Ginoo mo ingon, anak, ayaw na ibaligya imong boto ha, inig-eleksyon. Nak, ayaw na hatag o padanglo dito sa munsipyo. We want peace in the whole world. Pero maingon ang Diyos, anak, pakiguli una sa imong silinga. Can you imagine, gusto kang kalinaw sa kalibutan, pero sa imong silinga, nagigbungol pa ka. We want unity in the church. Pero moingon ang Diyos na paghiusa sa amoy sa inyong kapunungan. We want to convert sinners. Pero moingon ang Ginoo na una sa imong kaugaling. God begins with small things. A small cloud. A simple prayer. A humble yes. Daghain baya sa atong mga higala, nalain o pagtuon nato, muingon, ano mga Katoliko? Ano mo ato mas lang ni Maria nga pwede rin man mo ato sila diritso ni Jesus. Of course, we can go directly to Jesus. Kasabot man ta ana ba? Di ba? Jesus is our only Savior. Pamaylain. Pero, we also ask one another to pray for us, dili ba? Daghan biya ninyo, wingon, Bishop, iampo ko, Bishop. Ya kamo, wingon, siya mo niyo masilingan, iampo ko ninyo, be, labangi ko niyo sa pag-ampo. So, it's not wrong if we go to Mary and ask her, Mama Mary, please, pray for us.
0: So, mo tumigil ano, ang tipik sa mensahe ni Archbishop Bitoy, no? Di nagpahinumdom ka natong tanan, no? Nga sa atong matagkaroon ng unya, sa atong mga lakaw, sa atong mga gipangbuhat, di ko ta makalimot pagsampit, no? Sa atong inahan mahigala ni Mama Mary. Aron sing unya na, proteksyonan ta sa atong mga gimbuhaton mga higala. Hinaut nga makatabang ka to sa ato pagpamalandong ni nga sayos kagabihon mga higala. So panayon ta sa ato nga talmanon, ikalipay na to ang atong ipibaw sa ato mga kaigsunang bulanon nga ang panagtagbo uban ni Governor Aris Umintado panagmeeting nila usaka mabungahong tigom uban sa mga opisyalis sa World Bank. Diin ilang gisgutan dito silang panagtagbo mga higala ang dagan o galakip usab ang sumbanan sa Bohol Bulk Water Supply Project Megala sa atong probinsya. So kini nga inisyatibo usa ni kadakong lakang padong sa pagsiguro sa usa ka kasaligan inguma malungtaron nga supply sa tubig para sa katawhang bulanon kay di man ato malalis mga higala ug maisot og tubig na daghan. Pero ang atong gisgutan ni kining tubig nga ipasabot nila potable water kanang tubig nga mainom nga luwas sa matag banay mga higala. Mao na nga daghan pa sa atong mga dapit dinhi nga wagyoy klarong potable water supply. O gani di nato kalalis og atong pasalamatan nga adunay pipila usa niini usa ka private nga water provider nga naka-provide og potable water sama sa Richley Water Corporation Megala. Apan limitado man lagi kay di man tanan nga mga lungsod ang nakaabil gumikan sa dako pod kayo og investment. Pero at least, no? Masulbad yun ang pipila ka mga suliran sa pipila ka mga dapit may gala o padayon ang ilang ekspansyon niini. Ug mausab kini ang tinguha sa kagamahan ng probinsyal alang ni itong mga lugar, mga lungsod nga abunda kaayo sa source, no? Sama sa surface water nga wa gyud mapahimusli mga higala ditso lagdagat. Muna nga gumikan sa kadako sa kantidad nga kinanglan i-Google para ning mga proyekto ha ning sampit sila sa World Bank ug hanto ding panahon na padayon ang negosisyon ug mohinungdan nga karong adlawa gipahigayon ang panagtigom uban si Gobernador Aris Umintado ug sa mga official sa World Bank ug ilang gisgutan dito ang mga sumbanan ining bulk water supply mga higala project sa atong probinsya sa Bohol. Sa katuyuan lagi nga dili inon ni dali apan at least no dunay gihimo og taw-taod na ni mga siguro mga human nga namugna ning maong inisyatibo mga tuig na sirupod kapin unya sayod man ta nga basta dako nga proyekto di man gyud na ingog bag usara ka pamilok daghang mga requisitos no. So sa laktod wa gyud ingon bag gi kalimtan sa ato mga pinialang opisyal ni kasamtang administrasyon ang una nga o basic kayo nga panginahanglan sa katawhang bulanon maong tubig. Gani pa man, og misot ang tubig, kabahin na kini sa human rights, mga higala, no? Kay ang atong lawas, gikinanglan kini og 70% nga tubig. Mabito na nga haom kayo kanang panultihon sa richly water, more life, no? Mao na nga atong iampo kining lakang o kining inisitibo sa kagamhanang probinsyal sa paninguha sa atong amahan sa probinsya gobyerno arsimentado kining usa ka mahinungdanon nga proyekto mga higala nga ang World Bank maoy mo finance niini alang sa malungtarong supply sa tubig nga mainom alang sa katawhang abulanon mga higala. O kagahapon adlaw dunay usa ka importante kaayo nga o makahuluganon nga kalihukan nga gipahigayon sa Bohol Cultural Center mga higala kining usa ka gitawag og suhid sa modilong gulayan o kining suhid paghatag og award sa mga atong mga mag-uuma different sectors no mga higala. Gining suhid modilong gulayan paralan award nga gitambungan kini sa mga opisyales sa kagamhanang probinsyal. Usa niini ang ning attender ang ato nga vice gobernador, si Vice Governor Nick Besas. Mao na nga dita maglangay atong pamation ang iyahang mensahe atol ning maong kalihukan mga higala, no? Paghatag og pasidungog sa atong mga awardees mga higala. Kagahapong adlawa.
2: For Dr. Faye C. Luarez, Sazufan.
0: The very simple di ba, kayo, kiling usari ay.
2: Honorable Pacifico Nicanor

0: ang pagtahon sa atong gobernador sa probinsya sa Bohol, Governor Harris Omintad. Niya usab atong kauban karon mga mayors, Mayor Eugene, Mayor Jess, dali-dali una na ako ah, Mayor Celeste, Mayor Rod. Niya usab si ato ang provincial agriculturist, Ma'am Lisa Quirog, nga tan-aw na ako muna nagkabatan-on man. Dili, murag 48 anos pa, murag pari-paro takitan siguro ma'am. Niya usab ato si Engineer Rick Oblina, mga SB members, tanan-tanan nga niya din hi maayong hapon. Di lang ko magdugay kay Moraog oras di peligro na. O niya, it is both an honor and a privilege to be here today as we celebrate this meaningful occasion kining suhid sa malampusong mag-uuma o sana siya mangingisdang bulanon. Kay ba mo? Kini mga farmers o kini mga mag-uuma, taas ba yung kinabuhi? Kaya nga no, kini mga mag-uuma, sige kong exercise. Ha? O niya, inikuli po sa bahay, lain po exercise o na yung asawa po. O na daganok anak. O niya, kini po mga mangingisda, kondisyon kalingaw kay siging kilaw. O niya, usa siya mo suhid, suhiron sa punyang asawa. Monang daghan po ng anak, di ba? Monang ka, bitaw, tinod ba yan ha? Nga taas ko ng kinabuhi ni mga farmers o mga mangingisda. So, our theme this year, kining pagpasidungog sa mag-uuma o mangingisda, haligi sa pagkaon, panginabuhi o kaayuhan sa mga bulanon, reminds us of a simple but profound truth. Every meal on our table begins with the hard work of a farmer and the courage of a fisherfolk. Sa matag lugas sa humay, sa matag utanon ng atong kaonon, sa matag isda ng atong ihawon sa panihapon, naa ang inyong singot, ang inyong sakripisyo o ang inyong gugma sa inyong pamilya o sa katawhang bulanon. Many people only see the harvest, but they do not always see the sleepless nights, the uncertainty brought by changing weather, the rising cost of production, the unpredictable prices, or the long hours spent under the scorching sun and amidst rough seas. Kini mag-uuma, naanadog init, pero tanawa na mga mag-uuma tungod kay daghang vitamin D, mga gwapo yapon, di ba? Niya, mangingisda po, besan tuod o kusog ayog baon, bahala na kang pagjuha ka, musungsong yapon-yapon ng mga mangisda. Kaya ogwa na sila, luoy ang katawang bulanon. Yet despite all these challenges, you continue to plant, you continue to fish, you continue to hope. Mao ka na ang tinuod ng kahulugan sa kaligon. Kabalo mo, usahay ko mahutana ta og bata, asagikan ang bugas. Tubag sa bata, sa grocery. Asagikan ang isda, tubag po ang bata, sa merkado. Pero, kita ng mga hamtong, kabalota nga dili grocery ang nagtubo o bugas, o dili merkado ang nagpagdaghan o isda. Ang tinuod, nga gigikanan mao ang mga kamot sa atong mga mag-uuma o mangingisda. Mao nga karong adlaw ato silang pasidunggan o ipahinumdum sa tanan na ang atong pagkaon dili magsugod sa supermarket, magsugod kini sa uma o sa kadagatan. to our farmers and fisher folks, you are all living proofs that agriculture and fisheries remain among the strongest foundations of Bohol's economy. Sa provincial government of Bohol, ubos sa liderato ni Governor Aris Omentado o sa suporta sa atong sangguniang panlalawigan, pagpadayon kita sa paghimo o mga pulisya o programa nga mutubag sa inyong mga panginahanglanon. We will continue to advocate for better infrastructure, improve farm-to-market roads, access to irrigation, post-harvest facilities, modern farming technologies, stronger fisheries programs, livelihood opportunities, and policies that uplift the lives of our agricultural communities. Abante, kumbate sa pagpananom, abante, kumbate sa pagpangisda, abante, kumbate sa pag-alagad sa atong lalawigan. May God continue to bless all of you, bless our beloved province of Bohol, and bless the Republic of the Philippines. Daghan kayong salamat o abante Bohol.
1: So, matumigala no ang mensahe ni Vice Governor Nick Besas Mangigala kagahapong adlaw. Isip pinasinunggang ginapit sa usak ka kalihukan sa suhid alang sa mga mag-uuma o mga ngisda mga higala. O gitagan sila o kagayunan nga pasinunggan no? Sa kagahapong adlaw mga higala. Samtang sa laing bahin usab, ang kagamhanang probinsyal, no? Ubos sa liderato ni Governor Aris Omentado, diin sa pamahayag ni Provincial Bohol Provincial Agricultores

0: is nurtured and the future is harvested. Madong adlaw kaninyong tanan to our esteemed Governor of the province of Bohol, Honorable Erico Aristotol Comentado, our Vice Governor, Honorable Nick Bisas, our Provincial Agriculturist, Ma'am Lisa M. Quirog, of course, Engineer Ricardo D. Oblena, Dr. Wilfreda Bungalos, represented by Sir Joseph Barite, partners from the Department of Agriculture, my dear school heads, GPPB focal persons, teachers, and most especially our Suhid sa Mudilong Gulayan sa Paaralan awardees, I extend my warmest congratulations and heartfelt appreciation. Today, we celebrate schools that have transformed ordinary spaces into extraordinary learning environments, gardens that nourish not only the body, but also the mind, the heart, and the spirit of every Buholano learner. Ang Gulayan sa Paaralan, dili lamang usa ka tanaman. Kini usa ka buhing classroom. Diin ang atong mga bata makakat-on og responsibilidad, panaghiusa, pag-amuma sa kinaiyahan ug ang bilis sa pagkaon nga ilang gikaon sa matag adlaw. Allow me to share a short story. A teacher once gave two learners a packet of vegetable seeds. One learner kept the seeds safely inside a drawer, afraid they might not grow. The other planted them, watered them every day, removed the weeds, and patiently waited. Weeks later, the first learner still had the seed, but they remained lifeless. Kigitaguan raman. The second learner harvested fresh vegetables that were shared with his classmates and their families. The teacher smiled and said, "Seeds only fulfill their purpose when they are planted." Just like these seeds, our learners or our children flourish when we provide them with opportunities to learn, to serve, and grow. Mao usab kini ang tumong sa Gulayan sa Paaralan. Dili lang kini nagtubo og mga utanon. Nagtubo usab kini og mga batang adunay disiplina, kabag-uhan, responsibilidad ug gugma sa pag-atiman sa kinaiyahan. I could still remember when I was in the elementary and secondary, wherein each one of us has to have a garden of its own. Kada usa namo, no? Naagyud siya'y garden. Nga among tanawon, among amumahan, unya, kami say mag-harvest at the end. Every flourishing school garden represents collaboration among teachers, learners, parents, local government, and community partners. Kini usa ka pagpamatuod nga kung magtinabangay ang eskwelahan ug komunidad, mamunga ang kalampusan. As educators, we recognize that nutrition and education are inseparable. Ang batang busog mas aktibong makakat-on. Ang batang makat-on mahimong usa ka responsableng leader ug maayong lumulupyo sa umaabot. To all our awardees, your school gardens have become principles of sustainability, food security, environmental stewardship, and community empowerment. Kamo ang nagpakita nga bisan gamay ang luna, kung dako ang kasing-kasing o ligon ang panaghiusa, dagko ang mahimong bunga. Laliman ta karon nakadawat mo og not only plaques, no? Nakadawat pod mo og cash. Unya, dako kayo na namong pasalamat sa Department of Agriculture, no? Ma'am Lisa, salamat kaayo sa mga not only the plaques but also the monetary awards. May this recognition inspire more schools to cultivate gardens that feed not only hungry stomachs but also dreams, values, and aspirations. Nya katungwa pa makadaog, paningkamot jud mo nga sunod tuig makadaog na mo. That would be a challenge. Wa man maminaw? O naminaw di ay? Would you accept the challenge? Oh, karideng mo din ng gilain ang right, gilain ang left. When we plant a vegetable, we feed a family. When we plant a school garden, we cultivate a generation. And of course, to the Department of Agriculture, the Schools Division of Bohol Province supports your program. Busa, padayon kita sa pagtanom, dili lamang og utanon, kun dili usab pagtanom mo og paglaom, kahimsog, responsibilidad, o gugma sa kinaiyahan. Kaya ang matag liso nga atong itanom karon mahimong kaugmaon sa at nga atong maani sa umaabot. Daghang salamat ug mabuhay ang atong mga modilong gulayan sa paaralan. Padayon sa pagtanom, pag-amuma ug pag-ani alang sa mas himsog, mas malungtaron ug mas mauswagon nga Bohol. And with that, abanti Bohol, God bless us all.
1: So matumigala no ang mensahe ni DepEd Superintendent Ma'am Faye Luaris mga higala. Samtang atong ipibaw din no sa atong mga kaigsuonan labi na sa katawhan sa lungsod sa Panglao nga diin aduna nay kadiwa no. Products are now at Tawala Night Market and Food Park no. So sa nika good news alang sa matag-usa kanato labi na diha sa lungsod sa Panglao sugod karong Sabado Hulyo 18 exactly 4 o'clock in the afternoon. Mauna nga tanaw na to musamot yung nagkabibo ng Tawala Night Market and Food Park. Sawa makatultol, lumbay rani sa Panglao Airport mga higala. Mga pilara kadupa. So, na ang kadiwa products nga naghatag og very affordable og di kalidad nga mga produkto sama sa bugas, priskong gulay, priskong prutas, itlog og daghan pang mga pagkaon nga mo'y dali nato nga mabutang sa atong tagsa-tagsa kalamisa mga higala. Muna nga atong gi dasig ang atong mga kaigsuonan nga bisitahin ninyo. Unya o ganahan po mo nga anha manihapon sa Tawala Night Market, wapod mo yung mailiw, no? Kay perting daghana nga mga pagkaon, no? Nga atong masawaan sa atong pamilya may gala. Nga barato kayo ang presyo, no? Muna nga nalipay ta, nga naaning maong Tawala Night Market o Food Fox, kaya mo nitubag sa yango-ngo sa ato mga turista lang yaman o lokal. nga hilabihan nga sobra o papresyo ng uban nga mga restaurant diha sa Panglao. So sa akong nahibaw-an kining gatos kape ni ka mga stool nga puro ni na maligya og mga pagkaon lalaing kalidad mga higala no. Muna nga bisitahin ninyo, dadaan yung pamilya unya samtang mamalik po mo og mga pagkaon, bugas, preskong gulay sa kining kadiwa mga higala. Nga ipagayon kini, balik na ko karong adlawng Sabado, Hulyo 18. Magsugod ni alas 4 sa hapon mga higala, no? So muna nga ayaw ninyo pakyasa kining maong kahigayonan.

0: Muna nga atong yung pasalamatan na atong mga mag-uma, kaya guha ni sila. Unsa may ito ibutang sa atong lamisa mga higala, no? Muna nga atong suportahan, o gani pa man, ning kasamtangang administrasyon, ubos sa liderato ni Governor Aris Humintado, o Vice Governor Nick Besas, maugi yung ilahang prioridad, o ilag yung may dako nga gi-Google nga pundo matag-tuig may higala sa budget sa provincial government of Bohol. Samtang sa lingbahin, may duyog si Governor Aris Humintado sa gipaygayon nga capacity development alang sa ato mga opisyalis sa barangay o mga stakeholders. Diin, gibana-bana, mukabat nga to sa 315, no? Ka mga partisipante, gikan sa Garcia Hernandez, ng mga barangay, o galungsod sa Hagna ang natapok alang sa food security and sufficiency program sa provincial government. Mauna nga dako kay papel ang ato mga opisyalis sa barangay, mahinungdan nga gihimo kining capacity building aron gyud nga magtinabangay, magtambayayong ining maong nga programa sa kagamhanang provincial mahigala. Diin sa mensahe ni Governor Aris Humintado, gidasig ni Governor Aris Humintado ang mga pamuno sa barangay ug mga stakeholders nga magpadayon sa pagsuporta sa mga prioridad nga programa sa kalambuan sa kagamhanang probinsyal pinaagi sa responsive nga pamunuan, saktong pagpatuman sa mga proyekto o sa tukmang panahon nga pagsugod sa mga kinahanglanon. Ato pong ihatag dayon ang report unya og duna tay madawat nga mga financial aid gikan sa provincial government o kahaasang ahinsya, kugi puta, abtik puta nga mo liquidate nini aron nga ugaling, aduna na po'y laing ayuda, financial, dali na ka nga imong madawat ang maong tabang mga higala.
1: Akong pagtahon sa itong mga kalungsuran na dirhe, lungsod sa Hagna, lungsod sa Garcia Hernandez, sa itong mga barangay officialis, o sa tanan na din hikaroon, mayong hapon na itong tanan. Una, welcome mo sa inyong Kapitulyo. O mapasalamat ko sa ikatulong, ikaupat na higayon ni atong gihimo na capacity development for barangay officials and ang atong topic ani is more on agriculture. So, kinaglanon na align ang atong programa sa national government o ang provincial kung atong pinag-ipabot dinhinin nyo. Sige tayo siya agad o pabanti buhol kundya ang atong mga barangay dili mo atabang sa itong programa then dili yun na ito achieve ang pag-abanti sa ito. So, appeal mo o importante kaayo ang papel sa itong mga barangay labi na officialis sa inyong pag suporta sa itong programa nini sa itong lalawinan sa
0: ito. So, Mato Miguel, ano ang tipik sa mensahe ni Governor Aris Humintado atol sa ipaygayon nga capacity building sa atong mga opisyalis sa barangay sa duha ka lungsod mahigala. Diin, gipaygayon usab ang pasidungog sa ligasiya pagservisyo sa atong mga management executive board retirees. Matod pa ni Governor Aris Humintado sa atong pasidungog sa mga retirees uban sa mga membro sa management executive board nga gipanguluhan ni Provincial Administrator Astia Caberti uban ni Governor Aris Humintado ilang gibati ang kamingaw kay retire na from Provincial Government of Bohol sila si BDPO Head Maria F. Dominici, BDPO Head Dobinsia Ganub o PHRMDO Head nga si Ma'am Marikit Upos. Dugang ni Governor Aris Humintado, nag-usab-usab man ang administrasyon sa kagamhanang provincial, apan ang kalidad, dedikasyon o commitment sa pagservisyo ning atong MEB retirees wa mausab o kanunay nga naghupot sa level of excellence mga higala. So, dagang salamat. Ato pa ni Governor Aris Humintado, dagang salamat sa inyong paghigugma sa katawang bulanon o pagsuporta sa niing kasamtangan nga administrasyon ng higala. Congratulations and enjoy sa inyohang pagretiro, mga higala, no? So, congratulations sa atong mga opisyalis, no, sa nakadaiyang departamento, mga higala, sa kagamahan ng probinsyal, no? Atong ipaibausab, labi na sa katauhan sa lungsod sa Dawis, nga adunay ipaigayon nga pre-medical and dental outreach, no? A quality healthcare is coming to your town. So, a bill of free medical consultation, dental services, and medicines on the first-come, first-served basis. Kanus aman eh. Mangutana mo taga-Dawis, no? Ito mga taga-Birangay diha, no? Ugmang adlawa, Hulyo 17. Sakto ba ko? O ugma. Alas 8 sa buntag, magsugod. At ito na ipahigayon sa Poblasyon Gym, no? So, open to all the Wisanon, mga higala. So, ayaw ninyo pakyasan eh. O doon na mo igipang mo, sa igipamati siyang lawas. Doon na mo sakit yung ngipon, o sa paibang diha, no? Bisitahin ninyo ni kay talasao na ninyo kay gayunan, mga higala, nga doon ay pre-medical and dental outreach, mga higala, nga ipahigayon o mapuhong adlawa. Pinagi sa suporta sa kagamhanan sa lungsod sa Dawis, ubos sa liderato ni Municipal Mayor Miriam Sumaylo ug Vice Mayor Bolos ug sa mga ginsakupan sa sangguniang bayan, mga higala, no? So naghampot ta tagi paambit apan murag wa na napupos na atong oras, mga higala, ning atong atulmanon. So sanga na lang sa banay ni Governor Aris Humintado ug sa iyang mga kaubanang opisyal ni kasamtangang administrasyon. Kaninyong tanan, katawang bulanong dagang salamat ug maayong gabi eh. Sano ug sana.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan bagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mocha Frapp for...
5: Aray! Sakit na ng katawan ko.
4: Wait lang sa orders po!
3: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Marielle, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan!
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
8: PH Care.

0: Range Care versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, stronger.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Mocha Frapp for...
11: Aray! Sakit na ng katawan ko.
12: Wait lang sa orders po!
13: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
13: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
16: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
17: Uy, what ako!
18: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
19: May maintenance sa diabetes o so cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
13: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
22: Kahit itanong mo sa doktor.
6: Alagang Unilab yan.
20: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: napita si Willie Ramasola, wa na gyud kredibilidad. Ang mutuong Willie Ramasola, tapla pag wa mutuo Ginoo. Kay mismo ganing iyang kaugalingong amahan, na si Tito Rick Ramasola, di na ganing mutuo niya o gikauaw na nis iyang kaugalingong amahan. Anyway, wala tayong kukuras. Kamu pa rin pagkatusunahan. Bumalik ta. Human sa pipila ka pahinomdom para sa atong plastada second portion. Kaniyot lang.
1: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
0: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
0: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your
7: doctor. Mocha Frapp for...
8: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
5: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Marielle, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Strong sa una,
12: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang handa.
15: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
16: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa-extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa amin sa ako mga apo. Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy!
5: Kuhat ako! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Strong sa una!
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kadyot
13: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
16: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina niya nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
19: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan may skwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
18: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
19: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
18: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
19: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
18: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
19: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
20: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
21: Medical Center Bohol.
20: Kasaligan mo.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Impeachment Watch. Pag-analisar ang pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
1: Kung kahigala ang bulanon, dinhi sa atong lalawigan, sa ubang parte sa atong kapupudaan, o sa tibuok kalibutan, kinsa nagsunod nining atong pagtimbaya sa atong mga kaigsuunang bulanon dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, sa atong kapupudaan nining atong nasod nga Pilipinhon, o sa tibuok kalibutan. Maayong gabi kaninyong tanan, kauban nato karon si General Edgar Inking.
2: Maayong gabi, Attorney June, ug sa atong mga suking tigpaminaw.
1: Aneonon sab kita sa ika-unom nga hugna nining atong gipahigayon nga Impeachment Watch nga maghatag kaninyo og katinaawan kabahin sa mga panghitabo sa gihimo karon nga impeachment trial dito sa Senado. Ug nga kining atong programa, wala kini kiling politika, ato lang yung ilakbit saysay ang mga panghitabo sumala sa atong nakita o nadungog. O General Ed?
2: Yes, Attorney June. No? Interesting kayo ang hitabo kaganina sa impeachment. Nalahi ni siya gamay. No? Kay wala na may presentation of witnesses kundili ang ilang gihisgutan karon katong oral agreement sa both sides sa defense and prosecution, katong motion sa prosecution to subpoena katong bank records, katong AMLAC records, and katong ITR or income tax return records sa BIR. So motoy gihisgutan ganina. Very interesting.
1: General Ed, no, nga ang uban nga hinam-hinam na og paabot na og mga fireworks kay basin og dona na sa ilain na testigo nga presenta dito niya sama sa mga sa nanghitabo sa nangagi mga adlaw, no, katong panaglantugi sa depensa og sa prosecution. Wala may testigo lagi nga gipresentar ang prosecution aron sa pagpamatuod sa ilang mga argumento, ug wala sa testigo nga gisukit-sukit og gitagod-tagod sa depensa. Mga ato lang tingaling ihatag sa itong mga kaigsoonan, General Ed, ang summary or katingbanan sa mga nahitabo ganina sa pagpadayon sa husay.
2: No? Okay, nag-iskot man ka, Attorney June, og excitement, no? Ang expectation, excitement, gadunay fireworks, no? Hold your ground una. Paabot sa ta. Kay naapay prosesong agion, kay dili tungod kay na-emotion to subpoena, madayon na siya kay desisyonan pa na sa korte. So therefore kaganina nagkuan sila after the oral arguments sa both sides, recess unya, naghimo sila og caucus tibok Senado silang tanan sa quorum. And gidiscuss nila, pero nigawas nga after discussion nila sa caucus kulang di ay kuno ang panahon. So dili pa ta, so hold the ground lang una ta, kay dili pa nato masairan karon kung unsay desisyon sa korte.
1: Although mahimo na nato nga ipagawas unsa ang nahitabo sa oral arguments, unsa ang punto sa duha ka,
2: yes,
1: duha ka panig kaganina, no, abin na manggod sa uban nga ipapresentar nato si Attorney Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Duterte, o si Captain Bilio, apan giingon man sa prosecution nga dili na kinahanglan sila kay ang ilang mga testimonya unya natubag na sa testimonya ni Senior Agent Kalilong o ni Director Jeremy Lotok. Mao na nga gituki kaganina, General Ed, ang oral arguments tali sa prosecution o sa depensa. O ang ilang oral arguments or panaglantugi nagtutok sa mga subpoena nga imo nang gi-mention, yes, kaganina.
2: Yes.
1: Kay lagi gipangayo man sa hanig sa prosecution nga mag-issue og subpoena ang impeachment court aron mapugos pag-presentar sa mga record financial sa mangtiayong Sara Duterte o Man Scarpio. Unsa baligaron ko to, General Ed, tong mga ipasampina ng mga dokumento?
2: Okay, so naminaw ta kaganina, mao gitoy exciting part, no? Katong oral argument. Itagaan sila 15 minutes each, anya rebuttal sad, murag tubagon tong isulti sa pikas, another 10 minutes, no? So ang niuna ang atong prosecution si Representative Shell Jokno. Ang iyang presentation gibasi ganya, number one, ang pinaka point ka nakita nako is gawas nga dunay duha ka gi-mention niyang jurisprudence sa Supreme Court nga mura o mutunong dito sa support sa ilang motion for the subpoena ni kuan pagyod na mention pagid niya ang precedence mismo sa impeachment trial court, no? Kung maghisgot ko ta og strong basis og unsay i-support nimo sa imong argument, ang pinakadako gid tanan labaw pa sa Supreme Court ang mismong impeachment court trial kay precedence man, meaning nahimo na na. Nasayt niya itong specific nga case ni
1: Chief Justice
2: Corona. So, during that time, doon na sa motion, in fact, maugan ito'y matod pa sa after the decision, mao sa kasagaran ng mga statement sa mga senator na nag-convict niya, maug ito'y kinabugatan, kaya na-expose dito, na-compare dito, o ang dakong disparity sa declared assets and liabilities o sa actual nga kwarta nga ni sud ug nigawas, apil na ang mga property nga naangkon sa maong akusado. So mao na pinaka strong point nga nakita nako, pero naatay strong point pod nga nakita sa sa defense. So pwede bang i-report kay nindot kayo tong gihimo pod sa defense?
1: Tingali General Edno, ato sa tingaling ipasabot sa tong mga kaigsuonan nganong nahapamanta sa Article 4, no, katong betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Ganon yung lukso naman ta aning bahin sa
2: correct.
1: Financial records. No? Ito lang ipasabot mga kaigsuonan, right, nga kining pagpangayo sa mga records, bank records sa Vice Presidente o sa iyang bana, ang mga records sa Anti-Money Laundering Council sa kunuhay mga deposito sa lain-laing mga banko sa magtiayon, ang apil na ilang income tax records uban pang record financial nga may kalabutan sa managtiayon. Kini manggod mga kaigsuonan, pangandam kini alang sa pagsunod sa Article 2. Kay ang Article 2, General Ed, ato lang ipahinomdom sa itong mga kaigsuonan,
2: yes,
1: maghisgot man kini sa ikaduha nga hutong sa mga sumbong. Katong giingon nga, dili masabtan nga bahandi or unexplained wealth o mga kahiwian sa mga record sa panalapi sa magtiayon. Muna nga, ila kining gi-take up una, kaya aron smooth sailing na sunod. No? Muna, wak pag yan mahuman sa Article 4, kay doon na pa may bisantuod o gibakwe sa prosecution ang pagpresentar sa katong nahisgotan ng mga testigo para sa prosecution, ila pa mang ipresentar nga isip katapusan nga testigo sa Article 4 si NBI National Director Melvin Matibag.
2: Correct. So, usa na lang ang kuwang sa presentation sa atong prosecution sa testigo nila sa Article 4 si Director Matibag sa NBI, and that will happen on Tuesday. Kay ang Monday, matod pa nila sa ilang decision sa court na adto na nila i-discuss ang kadtong pending motion nga atong gisgutan karon, and then they will decide on Monday kung itugot ba nila ang pag-release sa subpoena or dili, or unsa bay qualification nga ilang nasabutan, do na bay modification, or do na bay punan ba, kuhaan ba, may tungod sa original nga motion sa prosecution.
1: Ganina nag-isulat ka naman na General Ed sa pagsalang sa argumento sa prosecution nga gipangunahan ni Congressman Shell Jokno.
2: Jokno, yes.
1: Nga gani, ay mo namang na isgotan usab nga ang mga nahimo na ng mga hukom o panghitabo sa impeachment court sa Senado, no? Katong sa panahon sa
2: the same trial court.
1: Pag sa panahon sa impeachment.
2: The same impeachment trial court.
1: Trial court nga nagpunting sa mga gipasangil nga mga kahiwian ni Chief Justice Renato Corona. Ano nga katong giingon nga nimo nga gipasabot ni Congressman Diokno nga ang impeachment court adunay halapan nga gahom ubos sa konstitusyon sa pag-issue og subpoena alang sa mga ebidensyang gikinahanglan aron mahibaluan ang kamatuoran.
2: May Latin term na, ibigkas ako no, kaya hindi ko anad anang Latin term. Murag, katong Latin term, generis, whose generis?
1: Ah, sui generis.
2: Suis generis.
1: Sui generis.
2: Lisod ng Latin, di mantaka.
1: Mura ba of a class of its own.
2: A class of its own, so therefore, so, dakong gahom. Dakong iyang gahom.
1: So you can make your own rules kay dili man ngayong mapanag ing although pasabot o sab nga sa daga na unya sa husay mahimo nga gamiton ang rules of court. Kanang rules of court mga kaigsuonan mga reglamento kana nga gigamit kung dunay besta at sa hukmanan.
2: Sa judiciary.
1: Sa judiciary.
2: Dili sa aning legislative na court.
1: Sa usaka regular court. Pero dili man ni regular court kay impeachment court man eh. Mo nga special man eh. Mo nang gitawag na siya og sui generis or okay, a class of its own.
2: Pero ato sigurong kuan attorney kay ang likon man sad ang presentation god sa oral argument sa defense no. Iya ginang gi-question na gitumbok kini atong presentation sad ni Shell Diokno sa prosecution na katong nangayo sa record basically ang sentro sa ilang argument is due process.
1: Mm-hmm.
2: Nga kung pugson gini siya nga ipadayon ang subpoena, ma-violate ang constitutional due process. Therefore ang biktima ang ilang kliyente no, respondent Sara Duterte. So ilang gi-question one by one katong giingon nga nganong isubpoena man magsugod sa 2007 na ang Vice Presidente nagsugod man og 2025. So matud pa ko no nga ang impeachable offense dapat sa usa ka impeachable official nga nahimo niya during the time nga nilingkod siya sa iyang impeachable position. Now iyang gikontratong sa kwan. So naay kwan siya, naapod siya basihan anang napita. Pero sa mauligin na tubag-tubag magudan na amang po'y rebuttal na unya isulti na ni Attorney John giyon sa po na pag-rebut ni Kuan. Pero muna yung contention sa defense na ana ba nga naman niya ang iyag yung punto is kanang naggamit pagalit siya sa word nga iyang gigamit sa una dito sa hearing sa dili hearing sa ang sa nga nagtong inquiry no. Inquiry sa Committee on Justice sa lower house sa Justice Committee katong giingon og fishing expedition.
1: Tuod General yes. Edno, ang depensa girepresentahan sa abogado nga si Attorney Michael Poa nga mao sa ang nagbarog nga spokesperson alang sa depensa. Mao nga diha gyud ang gisulti naman ni Representative Diokno nga adunay gahom ang halapad og halaw nga gahom ang impeachment court paghimo og unsay angay nga buhaton nila aron mugawas ang kamatuoran. Apan si ang depensa pinaagi ni Attorney Poa may argue sab dito nga tinuod dunay gahom ang impeachment court apan kining gahom musubay sa gitawag nato og due process o legal nga proseso. Mo na gipanghingusgan nga o lagi dunay it is a class of its own kining gihimo nga husay sa Senado apan kinahanglan kini magsubay sa due process rule nga it is enshrined in the constitution. Mo na nga naa magina sa constitution nga sundon yun ang legal nga proseso. Mo na gipang hingusog usab sa panig sa depensa nga nining pangayo sa og sa pina sa mga records nga gusto nga ipagawa sa prosecution, miingon ang depensa nga time sa wala ni masunod sa due process requirements. K- kay wala mahatagi og due process ang vice presidente nining pagpagawas kay doon na may gitawag nila nga doon na may sa na mention na nimo ganina fishing expedition man eh no papangita og ebidensya nga walay igo nga basihan unya nga nganong ipagawas man ang mga records sa mga panahon nga dili pa vice presidente or ang vice president Sara Duterte katubitaw ang gi sulti sab ni Attorney Poa nga nganong pangayoon pa man tong mga records sa 2007 nga vice mayor pa man siya og 2013 man tingali to nga mayor pa man siya kanang vice mayor siya og mayor siya dili man siya impeachable nga official di ba mo na nga may lang kon nga due process nga atura sa mga tuig ang mga record sa mga tuig nga siya vice presidente kay diha pa siya nahimong impeachable official pero sa mga panahon nga dili pa siya vice presidente way labot ang maong mga dokumento mao kana ang linya sa depensa.
2: Ya, yeah, naman to'y rebuttal, Attorney John, no? Kay, mm-hmm. Momento, ato naman gipakadak-an karon ang depensa, katong nahisgutan ka ganina nga kuwang sa due process, o niya, doon ay fishing expedition, tungod kay gihimo tong advance, nga dapat way labo tong mga tuig nga dili siya busy presidente, na po'y rebuttal ang atong prosecution na to. Kay, tagaanong po sila additional 10 minutes. So, gitubag sa to ni Representative Shell Jokno. Ang giingon pa niya is actually kung i-summarize na to di naman ko ka in toto sa kopya sa gisulti pero in effect ang gitanaw nila ang pattern of behavior sa usa ka official since nanilingkod siya sa public servant so by 2007 public servant ang atong vice president matud pa niya so therefore ugunsay pattern of behavior niya that will be that will support the complaint for betrayal of public trust and kaning palpable violations of the constitution kinala ma-establish now dili na siya ma-establish kung dili makuha ang baseline so naay baseline so dili lang kadtong actual niya paglingkod for example in effect kung tan-aw na to ug unsay record niya karon it should have started way back para makita ani mo explanation nganong for example og naamang gani pero wa pa ta kasiguro man mo gawas sa trial kung duna man gani disparity sa iyang SALN og sa iyang actual nga bank account no ang transaction sa iyang bank account di man na man ay sinugdanan ng bank account so duha ang pattern of behavior as a public servant no sugod nga ng lingkod siya sa gobyerno sugod sa vice mayor antud na himo siyang vice president and katong movement sa iyang karon nga latest account naanay sinugdanan. So naana siya yung baseline data nga kinanglan. Mo establish magunta sa kuan sa kaning moingunta og ill-gotten wealth, no? Kay naana may mga previous cases ana, appeal na si Justice Corona. Ang ill-gotten wealth is something nga dili nimo ma-reconcile ang imong existing assets karon as compared sa imong official declaration sa SALN, Statement of Assets and Liability and Net Worth. So kana mo'y gustong tanawon. So, ang precisely, ang rebuttal is, kinahanglan makuha to siya nga record to establish para mapangusgan ang complaint for graft and corruption, which is an impeachable offense, open close parenthesis, kanang gingog ill-gotten wealth. So, sa rebuttal na ni Kwan, pero sa iyang rebuttal, doon na pa po'y, na po'y rebuttal ganina si Kwan. So, i-explain lang na to nga, kung mupuntos yung rebuttal niya, napoy puntos na, ang defense.
1: Kanina bitaw, no? Nakanumdum lang ko, General Ed, no? Gimension din ni Congressman Jokno, nga sa impeachment trial gagihimo batok ni kanhi Chief Justice Renato Corona, diha may mga records nga sa bangko ba to o sa mga record,
2: real estate.
1: Properties, sa mga tuig nga dili pa siya Chief Justice o dili pa siya impeachable
2: official
1: officer.
2: Yes.
1: Di ba? Mao po to'y punto ni Congressman Jokno nga sa impeachment trial ni Chief Justice Corona gi-allow man lang ito. Gani gi-cite pa gani si Senator Judge Alan Peter Cayetano nga ni pabor nga ipagawas tong mga records bisan dili pa Chief Justice or impeachable official si Chief Justice Corona. Mane nga, I don't know what will happen, no, kay da, may mga records sa mga nangagil kay maumalagi na nga kawas kong kinilang ang una pa nga impeachment trial mura og mga pa ang mga senator judges, pero sa imo nang giingon doon na may precedence, doon na may nahimo na sa una ang aman og nahimo na sa una nganong dili man ato dawaton karon. Yes. Gawas kong namatud, napamatud-an nga sayo ang maong gihimo nga desisyon. Mga kaigsuunan, mao ka na ang panaglantugi kaganinang adlaw. Apan din na pailain pa sa ubang mga senator judges nga dito nato sila ma-blame kay wala siguro sila dili, wala sila background, legal background, mao nga ilang mga pangutana in layman's terms. Pero nindot man sab no kay kinibaya kining impeachment nga trial dili man ang ni
2: purely legal,
1: purely legal para lang niya nga kini gihimo nga kini masabtan lamang sa mga abogado o katong nagtuon sa abogasiya kay kini this is a matter of public importance.
2: Yes.
1: Mao na nga abogado ka mag sa dili do na kay kalabutan kung unsa ang nahitabo, doon na kay katungdanan, doon na kay obligasyon pagsabot unsa bagyan. Mao na nga katong
2: kinahanglan og balance.
1: Balance
2: gyud. Dili lang kay purely technical or legal. Naa sa tung political nga maka-relate ang atong mga katawhan, mao gyud pinaka-beneficiary ani nga constitutional provision. And besides, ang nagbugna sa ang nagpasa sa constitution ang katawhan mismo, dili man ang atong mga senator judges. Ang katawhan, of course, kasama sila sa katawhan, niboto sila sa ratification, pero atong kabubuton eh, nga gihimo ning saligang batas, therefore, dili ni siya, ang impeachment accountability nga provision sa Article 11 ba na, is not about strictly legal terms, like unsay gisuwat sa revised penal code or special laws, kundi ang katugyong higher kuan kaning gitawag og accountability sa mga
1: the higher aim of this impeachment.
2: Yeah, katong mga impeachable officials nga naa sa dagkong katungdanan sa atong pagibeno. Anyway, ako tang ihatag tong akong comment sa kuan gamay lang nanungot mong ko kay sige,
1: katong ano kini katong ako lang nahinuman karon, no.
2: Okay.
1: Katong bang pamahayag ni Senator Tito Soto.
2: Yes.
1: Na iyang ipasabot.
2: Yes. Yan,
1: nangutana siya.
2: Mindot kayo.
1: Og tingali, pagpaminaw niya kay ang naglantugi man mga abogado. So, siyempre, gamit ang rules of court, gamit ang objection dire, objection diha, unsa pang mga legal maneuvers nga gihimo sa duha ka panig. Niingon si, mura man gutong nakasentro naman gutong
2: legality.
1: Sa legality, sa
2: correct.
1: Grave threats of
2: inciting to sedition.
1: Nga, nipahimang no, si Senator Soto nga, time pa ko no, eh. Kini atong himo ba karon? Usa ba kini ka husay sa usa ka hukmanan?
2: Ordinaryong hukmanan. Criminal court.
1: Criminal court ba na karon? Asa ba sa municipal trial court ba? Sa regional trial court ba? No? O sa Court of Appeals ba ka na? O sa Supreme Court? Hukom kini or husay kini sa gitawag ong impeachment aron pagpanubag sa katawhan sa mga gipasangil na nagihimo sa usa ka opisyal. Kay lagi mga igsuon, ang mahitabo manggod ani kung ma-pronounce og pananglit lang na guilty, kung guilty manggaling ang vice presidente, wala man na magpasabot nga criminal guilt nga mapriso siya, no? Ang tumong raman og tuyo maruman ang iyang mahog na tawag maingontang punga punishment kana ramang matangtang
2: removal
1: from office.
2: Mm-hmm.
1: So lahi na siya, dili na
2: meaning kung guilty siya, dili gud siya ang ayan.
1: Oh.
2: Pero kung exonerated siya or wala siya makit-ing nga guilty, then
1: padayon
2: siya. So it goes both ways. Wato na to on sa decision. So ako lang isa itong ako kay
1: yes.
2: na na namuot lang ko nagunhuna ba kay kita magod atong paminaw na atong mga viewers no nga kita do na tay

0: Go ako kibaw di ko mo decide karon kamo na lay decide og asa siya mo asa siyang partiha nga mo pabor kintahay kung naa man gani no pero naa man gyud tendency ta nga mo na nga na pero ang iyang pagpangutana nakurat na lang ta sa iyang paagi sa pagpangutana ni pabor sa pikas no
1: unsa nga bahin
0: at katong nag-spot siya katong kuan inciting to sedition.
1: Okay,
0: specific,
1: okay,
0: yes, diba? Yes, di ba? Nangutana na siya sa inciting to receive niya. Ang specific ato katong, nadayo, kanang, unsa may mong kasulte, mo na yung sulte, unsa may mong kasulte sa si witness nga lotok nga, wa man mo ingon si BP Sara na mag-join mo dito sa people power.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so kung yan ang gikadlukan ninyo sa inciting to sedition, wa man siya. Wa man siya mong kuhan na. So, in effect, gitagaan niya higayon karon nga i-review ug balik ang position sa prosecution nganong unsa nang inciting to sedition ug unsa taas kay ngalita ni gipasagdan ni Senator Bongo ang explanation nga puntos kayo sa prosecution nahinumdo mo usa iyang gi-review ang tulo ka utterances tulo ka higayon gisumpay-sumpay niya nga katong utterances sa 23 related to sa October 18 niya katupong 23 gisundan pag niya dito sa kuan
1: November 18
0: niya ang iyang klase sa statement klaro kayo di ba I don't recognize number 1 para sa akin number 2 lang okay tapos katong di na nako iklaro tong usa katong gibalik ni lotok tong utterance niya nga nagpakita siya nga katubang hadlok mo to paminawon katubang sa lirong ba niya wa pa to siya mo sulti ato sa November 23 no sa October 18 pa lang to so gisumpay-sumpay to nila so and then mautoy mga utterances and finally niingon si Lotok gitagaan niya chance wa niya pug ngipod kuan pa pug nganong tanhiyaga na judge ko siya pero la gipasagdan niya finally niingon si kuan kaning tanang mga statement nga gisumpay-sumpay na mo dili ordinary yung tao ang nisulti ani ikaduhang taas nga pwesto sa gobyerno mo nihimo ani. So anyway, mo na unexpected number 1. Unexpected number 2, si kuan na po si Chief Justice, Senate President Win Gatchalian.
1: Okay.
0: Ni follow up siya, ni follow through siya sa gisulti ni Senator Ligarda. Senator Ligarda was banking on the context prior to the utterance. Mm-hmm. Ang context prior to the utterance katong kay Attorney Luzayka Lopez nga murag some kind of oppression na hitabo. Mm-hmm. So because of that burst of emotion, siyempre ang tao sa at the height of the emotion mo'y reason nga na utterance, di ba? So gisuportaan po ni Kuan so this will actually this is kaning statement ni Wingard Chalian og imo gini tan-aw no plain and simple pabor gini sa defense kay wa man kintahay maklaro sa witness nganong wa nila tagaay importansya tong konteksto before sa utterance but in prior testimony no dili to mga okasyon nadungog na nato nga it doesn't matter kasi ang elements of the crime nagsugod no article 282 nagsugod na siya pag hulga no sa tao sa iyang katungod sa iyang dignidad sa iyang pamilya og usa ka butang na mahimong krimen so sama sa pagpatay krimen so ni na sa ikaduha ikatulo ang katong nahitungdan nakadawat sa maong hulga. Oh, in fact, ni comment pa mangani, ni hatag og statement sa public, di ba? Ang presidente and even the so ang pasabot ani is walay justifying circumstance gisulti sa Article 282 nga teka muna, dili na siya threat kung ang tao naa sa taas nga emosyon or dili na siya threat kung ang tao ang namatyan baka siya iro o unsa bay nitabo niya nga taas ang iyang emosyon then nahimo na niya, dili na even exempting, dili justifying, or I don't know sa mitigating, pero sa exempting and justifying, wala na siya. So therefore, insignificant, o anong sa itong term na sa Latin?
1: Non-sequitur.
0: Non-sequitur. Okay, lisur ning Latin, no? Anyway, insignificant, it doesn't matter. No relation. No relation with the crime. So therefore, katong gisulti ni, of course, mauto ingon ni Attorney June nga dili sila tanan lawyer so probably sa iyang layman na analysis lang to but if you talk about the crime why labot ng context prior it's not part of the crime katong gisulti na to article 280 na 3

0: elements, more gito siya.
1: Ang ako lang sa nato, General Ed, ako na lang atagang benefit of the doubt, nga katugit sila, katong mga senator judges, nangutana sila out of kanabang curiosity, out of their desire nga mahibal-an, masabtan, unsa bagyad ang maong, unsa bagyad ang mga elemento, pananglit kita sa grave threats o sa mga elemento sa inciting to sedition. Mm-hmm. No? Manang tingali, no? Sa ilabang kakulang patingali sa kaibalo, kabahin niya na, manang, they try to elicit answers from the witnesses, no? Mato nga ilang ipangutan na, pero sa halang iba, kanabang sa, o tuwa ka sa husgado, manggo na General Ed, no? Kung abogado ka, na may mga morabag mga cardinal rules nga sundon nimo. Pananglit mo course examine ka sa testigo kinta sa pikas, sa kontra. Mm-hmm. Ikaw depensa o ikaw ba kinta ang sa prosecution pero ang testigo dito sa pikas. So ang imong himo course examination o sa mga cardinal rules sa course examination nga if you are not sure of the answer of the witness, do not ask.
0: Yes, yes. Agree ko na.
1: Okay.
0: Yeah, perfectly. Mo agree gyud ko.
1: Mungat kay.
0: Mo na ni tabo.
1: Mo na ni tabo.
0: Nangutana na siya, si kibawon si tubag. So it goes both ways. Ang problema, katong siguro expectation nga natubag niya di mao. Wa mudong sa iyang gusto. So
1: pero ang nindot sa niya ni General Ed, no. Kay lagi kining kini manggong gipahigayon lagi nga impeachment trial. Dili magud strictly gid nga pareha sa usak ka regular nga
0: criminal trial court
1: nga husay sa usak ka regular nga korte or hukmanan.
0: Yes,
1: this is a political exercise. Actually it should be an exercise of the people apan kay dili man tanang mga tao makaapil kay di ba 100 million ka mga Pilipino mo apil sa husay. Mao na nga ang because we are a democracy, we are a representative government, the representatives of the people, maoy mo husay.
0: Yeah.
1: No, kay katong atong elected congressmen o elected senators, mao man itong mga representante. Sa ato pa, sila sa dito, ang mga senador, nga maoy mo, maokintay mo paminaw o mo hukom, o katong House of Representatives, nga maoy ni padangat kintasad sa mulo kinta sa katawhan, no? Isip mga representante mo sila sa katawhan nga ato unta diha sa maong impeachment trial diha makita sa mga tao nga ang ila bagyong kabubuton ang nasunod.
0: Okay.
1: Kana, nga kana lain-lain man og kilingan ang mga tao ang ato unsa bagyod kanang gitawag natong objective truth.
0: Yes.
1: Ang kamatuoran pinasubay sab sa atong balaod ug sa atong konstitusyon. Wala nga mao nay anay unta nga yeah. Mo
0: gawas. Yeah. June, Attorney June, katubong na gamay na lang katubang namuot ko atong gisulti sa usa ka senador ba. Unya mura og naduot niya ang usa pa ka senador. Nakadungog ka, hinungdong ka to. Katubang ningon nihatag sa example. Okay. Ang iyang gisgutan kung warning ba ni or grave threat. So nag-isgot siya. Palalitan nga ni mga insidente, warning ba ni or grave threat? Usa sa iyang dimension nga makapahimuot ba? Yun siya nga, example, may isang senador, sasabihin niya yung isa, bibit-biting kita. Mm-hmm. O, naibaw man ta nga, nahitabo na sa Senate, di ba? Mm-hmm. Na senador nga ningon nga, bibit-biting ko kayo kung gumawa kayo. Muna yung gatong fake blue ribbon ko, no?
1: Mm-hmm.
0: Niya, o pag mamugos yun mo, bibit-biting mo. Mm-hmm. So, in effect, fellow judge niya, iyang duduat sa atubangan sa open court.
1: Mm.
0: So dili unusual, di ba?
1: Bitaw.
0: So mo drive kag point nimo, ayaw dautay imong bitaw, fellow judges
1: bitaw, bitaw.
0: Because unbecoming na siya, but gihimo na niya isultian na. Klaro na nato kanang bitbitin mura man nag si Erwin Tolpo. Gisulti na niya nga example, warning ba ni or grave threat? Oh, yang gipangutan ang witness to. Kanang usa ka senador mo ingon bibit-biting kita. Kasi okay. Warning lang ba yan or grave threat yan? Nakadumog ka na, namuot ko na. So,
1: matay atong hangyo, General Ed.
0: Ang hangyo na to sa mga senador.
1: Yes, be responsible, be fair, and nga kanang lamiin ta o objective ta. Di ta magpakita, bisan o doon kay mga political alliances, political friendship, pero ang atong hatagan, ang nato o mas dako nga luna ang atong nasod.
0: Yes.
1: Mana nga not temporary lang ni mga political alliances.
0: Yes.
1: What is at stake is our very democracy.
0: Dili na ra ba mapa ni sa history for the next generations to come. No? Kung gusto ta maghimo og legacy, it's now the time. No? The best legacy that our senator judges can, you know, give to the Filipino people is to do their duty to the best of their ability and be impartial.
1: Tungod kay ang ilang tinuod nga amo, kita mang katawhan.
0: Yes.
1: Dili ang ilang kaugalingon, dili ang ilang kaugalingong mga political allies, kundi kitang katawhan. Yes. Og General Ed, so
0: na. Yeah, time na. Naman
1: na yung
0: ato. So, manamilit na ta.
1: Okay. Mga kaigsuonan, daghang salamat sa inyong pagsunod ninyong atong impeachment watch o sa programa nga walay gikilingan, walay political side nga atong gipromote, kundi maulang yun ang kamatuoran, nga maulang yun ang unsay angay nga atong masabtan o mahibawaan niining labing mahinungdanon nga impeachment trial nga gihimo sa atong Senado, kay kini aduna may dako nga kalambigitan sa atong pagka nasod nga Pilipinhon. Og General Ed, manamilit na kita.
0: Yeah, daghan salamat Attorney June, og salamat sa atong mga viewers kung asa man mudapita karon. Thank you so much for sa inyong pagpaminaw o pagview sa among programa.
1: Daghang salamat og maayong gabi kaninyong tanan.
2: Inyo nabati ang Impeachment Watch aron masabtan o malamdagan ang katawhan. Impeachment Watch.

0: PYRD
1: Kinaham
0: Kanuna
2: Palingaw mo lihok nga way sakit-sakit maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins and high levels tabang alang sa nerve repair o protection ubanan og saktong kaon ug exercise vanular kauban sa maintenance kauban sa paglihok
3: Unilab quality yan
2: vitamin B complex generic ni vanular if symptoms persist consult your doctor
4: Kuy nabugat ko naapod jud kauban nga pamaol labat sa ulo ug hilanat
5: It's me your Auntie Melay discarding bisdak na kuha na
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan asang butika raman.
9: The Generics Pharmacy.
8: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila. Isip labing kasaligan nga Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. Ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
10: Pagpagaling ang Pilipinas.
11: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorzin hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingdawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
13: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Alang na itong mutukod o mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B. Para walay mo buhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, herbal strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD, ang radio sa katawahan ug ang friend mo forever, alas 9:27.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Igala, kumusta? May gabi-gabi siya na gabi na. Welcome sa Line of Sub nga edisyon sa itong talumanon. TBN, kung Tagbilaran by Night, kumusta ka muntanan? Salamat kayo sa makanunayong pagsuporta.
1: Tagbilaran by Night.
0: Ito nga talumanon karong gabi una. Ato pagtimbayas to na po lima ka barangay din ng siyudad sa Tagbilaran, ang 47 kalungsod sa kinitibuk ang lalawigan sa Bohol. Mga kasikbit ng mga probinsya din mabot atong Sibya karong gabi una. Inis to pagpanakuban sa gans kinitibuk ang person sa DYRD. News and Public Affairs Department. Kinis Earn Pahayahay, magiguban ka ninyo din sa itong tulumanon.
1: Tagbilaran by Night.
0: Inis itong pagpanaguban, mga isyo nga ngayon ninyong masayaran, mga balita nga ngayon ninyong madungog. Ilabi na mga panghitabo din sa itong lalawigan, din itong pagpanaguban. Inilang sa itong tulumanon.
1: Tagbilaran by Night.
0: Ano itong headlines karong gabi una? Usa ka barangay kagawad sa isla nga o sa isla sa Kabilaw nadakpan sa bypass operation. Bida kagawad ni apel man kaine. Samtang ni lagda og sisterhood ang syudad sa Tagbilaran kapagpangu ni Mayor Jane Yap ngadto sa syudad sa San Juan City. Pinagi ni Mayor Francis Zamora kaganiha, yan ang sisterhood dakong ikatabang sa pagpalambo dinhis dakbayan. Headlines gikan sa Alagad Field Reporter Alerto June Gutierrez. June.
2: Yes, salamat Ern. May gabi, magabi sa mga soking at puminaw nagsunod. Ganun na itong tulumalong Tagbilaran by Night. Naidangat des ng Galiaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo human kini mi bangga og minivan diha sa lungsod sa Dawis. Mga kompleto detalye sa tuya pagbalik.
0: Ulahan sa to pagabalita gikan ngadto ni The Barker Shell Remulador Shell. Kuya, maayong gabi.
3: Kaya ka talamat na ito mga panimaya po kami sa tamat ng gabi ito itong paminaw sa ito mga pinangga sa kinting paminaw. Nga kanon ay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Sa lungsod sa Kalapi, sa kalalaki na nagatubang sa kalapasan sa cockfighting law, ang nakuhaan na hinun kini o ga ginadiling droga atol sa pagkasikop ni ini. Laing kaso, ang giatubang sa maong suspect sa kalapasan sa paghupot sa illegal nga droga. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy na Barker Cell Remulador ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Samtang sa lain nga balita, status ko o ang resulta sa gipahigayon nga public consultation sa Regional Tripartite and Wages Regulatory Board kon RTWPB para sa hanay o giplano nga pagpasaka sa suhulan sa mga mamumuo dinhi sa tung lalawigan o sa Tibok Central, Visayas. Samtang balita gikan sa kauluhan, ang Malacañang ni anunsyo pinagi ni Presidente Bongbong Marcos nga ang tanang miyembro sa Purpes makadawat og dugang atag 2,000 pesos gawas sila madawat nga binulan nga financial assistance. Makadawat ang mga Purpes members og tag 2,000 pesos gikan karong buwan sa Hulyo hangtod sa Disyembre. Lakip usab nga makadawat og tag 2,000 pesos matagbuhan ang mga benepisyaryo sa walang gutom program og ang mga SSS contributor nga anaa sa pinakaubos nga mga naghug og mga nagmembro niya ng maong institusyon makadawat sa bugtag 2,000 pesos hantun sa Disyembre. Isip abaga, umikan kay matod pa sa paghatag og assistance gikan mismo sa Office of the President. Bago itong mga uluhan sa itong balita, ang kompleto nito ay sinubog balik din hilang sa itong tulumunon TBN.
1: Agpilaran by night.
4: Optics. Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
1: Agpilaran.

0: balik tayo rin sa pagpanag-uban niya sa tubag suking tigpaminaw. At walihog, okay. Okay, so na-speak ka sa linya. Ang hepe sa kapulisan sa lungsod sa Luon, Police Captain Rodney, yes, sir, Bantulo. Mayang gabi ini mo, Chief.
1: Maying gabi, sir. Maying gabi.
0: Si Ern Pahayahay ni Live Das DYRD Tagbilaran by Night program. Unya nag-communicate ko sa ato ang kanhipikado karon DPDO na yun sa direct lag tawag sa si office hotline. So salamat kayo sa pagtubag, Chief, ha.
1: Yes sir.
0: Nanawag bini mo, Chief, tungod kay adunay kagawad nga nadakpan das islas ka kabilaw sa bypass operation nga inyong gipahigayon.
1: Chief,
0: positibo ba gyud ni, Chief, nga nadakpan?
1: Sir, nasa among kustodiya na karon, sir. Ang kagawad nga manasakpan, sir, tong yaging gabi, sir, July 14, 2026, sir.
0: Aha, atong Martes.
1: Yes, sir.
0: Mm-hmm. Asa man ni ninyo nadakpan dito mismo sa Islas Kabilaw?
1: Oo, sir, mismo sa Islas sa Kabilaw, sir. Parang mm-hmm. Na manasakpan, sir.
0: Okay. Unsa man ning kagawada, first termer or tao-tao na ning nanerbisyo sa maong barangay? O
1: wala ako kaban, ano, sir, sa ang information ako, sir, is active lang siya, sir, kay bago raman ko nag-take post diri sa Luon Police Station, sir.
0: Mm-hmm.
1: So ang akong information, sir, active barangay official sa peace and order, sir.
0: Sa peace and order pagid siya na sign.
1: Oo, sir.
0: Kuyaw, ano? Unya, ang maong kagawad, pwede ba nato ma-mention ang barangay kung okay lang nimo or di na lang?
1: Sir, kung ano sir, i-mention na ako, sir, okay na, sir, barangay Talisay, sir.
0: Barangay Talisay.
1: Kabilaw, sir.
0: Unsa man kining inyuhang pag-sikop kaniya, inyo hagi undergo sa surveillance operation?
1: Nag-undergo mi, sir, og mga daghan kayo nga surveillance operation, sir. Hangtod na kita na mo, sir, nga positive video, sir, sa drugs.
0: Uh-huh. Na-testbuy ni siya?
1: Oo, sir, na nag-testing mig, ano, sir, testbuy.
0: Okay.
1: Until sa mga ebidensya nga mo nakalap, sir, nag-conduct ng bypass operation, sir.
0: Okay. So, kining kagawara, Chief, na nakuhaan yung pinutos sa illegal nga droga, suman kini napalitan sa inyohang posirbayer?
1: Yes, sir. Positive, sir. Nakuhaan yung siya pinutos, sir. Bali, 7 grams ang nakuha na mo, sir, sa iha, sir.
0: Okay. Unsa man yung kagawara na reported ni? Kay siya may peace and order. Yun sa man ninyo, kinsa may nag-report or public sir, knowledge na ba ni siya?
1: Yes, sir, may mga confidential informant na mo, sir, mga kabarangay na po niya, sir, na positively gagamit sa droga, sir, nag-distribute, ana, sir, nag-finance, mm-hmm, o mga ingana, sir, nag-pamalit ng droga.
0: Pero pag bypass ninyo, diha sa mismo sa barangay Talisay, sa kabilaw.
1: Nara sa yung area, sir.
0: O niya, pag dakop niya, wa mahingang ha ang ubang barangay opisyal, gani witness man against or in favor sa pagpermas inventory sheet?
1: Oo, sir. Kaya inaan naman sila ay murag, ano, sir, ba? Murag naan sila knowledge. Pero dili lang positive. Wala naklaro nila nga kung kapadayon pa ba or nagundang na. Kaya dati, sir, na siya ay record na gagamit sa droga.
0: Aha, sa ato pa, sa wak pa ni siya maka, tawag yan eh, wak pa siya madakpe, nana siya ay, kung anday, information, nana information nga siya involved.
1: Mga dati pa na information, sir. Kung wala pa kundra sa Luon, sir, na may mga information na gagamit na siya, o nag-positive sa drug test, karon gisaway, murang nang nagbago, sir, na nag-change siya, pero,
0: balik.
1: And recently, naggamit na po, nagbalik na po, no?
0: Oho, kung 7 grams ang nakuha, daghan-daghan ang iyahang mabaligya, Chief. Asa man gikan kuno ang iyahang mga items sa Chief.
1: Naay mga ga ano niya diya, mga hatag gikan sa laing nasod. Laing mga nasod tapos mag-drop lag mga drugs diya, siya ang magkuan, magkuha or mag-finance. Tapos iyang ibaligya. Kinagmay ra pod.
0: So ginagmay niya, naghamang mahungog, labi na kay isla.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Yes, sir, yes, sir.
0: Oo. So sa inyuhang pag-bypass aning kagawara, unsa may ang reaction, Chief? Ning angkon ba siya? Aminado ba siya? Nga?
1: Yes, sir, nag-angkon gid sa, sir, nga nagamit siya o na siya yung mga illegal yung trabaho. So nag managot man ano managot na siya o manabat na lang siya sa balaon.
0: Aha, so andam siya mo atubang.
1: Oo, sir.
0: Oo, sa kaso. So, sa may status na yung ipasakaan na ninyo yung kaso?
1: Ta na, sir. Ganyan, sir. No man may pasaka kaso, sir.
0: Mm-hmm.
1: Sa fiscal.
0: Okay.
1: So, nagsaka ng kaso, sir. Karon, sir, is waiting na lang siya, sir, sa mga hearing.
0: Okay. Sa side sa iyang pagkakagawad, unsa may status ani, waiting for conviction, kung in kaso ma-convict siya, tak-tak siya serbisyo, or automatically while naa siya sa kustodiya ninyo, so expel siya as kagawad unsa may istorya sa DLG?
1: Nakadepende sa court, sir, o DLG, sir. Kay amo sir is
0: bahin ras 9165.
1: Sir, amo ara sir is criminal case ra niya, sir. Bahin na pud sa ihang pagkakagawad, sir, as a public servant. Nakadepende sa DLG o sa ano, sir, sa mga okay. Ibang reklamo, sir.
0: Okay. Kanang chief, unsa may panawagan nimo labi na des loon? Sa isinta kape ng inyong barangay diha, o niya, pag ingunsa, pipilar magiging taon na ito ang operatiba o gatong personnel, pero, yung ini nga, usa ka public servant, nadakpan gin ninyo. Imong mensahe, police captain?
1: Ang akong mensahe sa Tibuok loon, naakmi 67 ka barangay, so, dagan yung kayo. So asa among number sa police station gamay ra kayo may hindi na mo kaya tanan makuha or makalap ang tanan impormasyon. So mangayo og panabang ninyo tanan nga barangay official kami manarabaho lang mi aron maglimpyo ang loon. So mangayo mig nabang sa lahat tanan concern para mawala na ang illegal drugs tanan nga illegal activities diha sa loon.
0: Dagan salamat, Police Captain Rodney Bantulo, sir. May gabi ninyo des Loon Police Station and congratulations.
1: Thank you, sir. May gabi, sir. Salamat kayo, sir.
2: Tagpilaran by night.
0: Ang kagawad nga nadakpan mga kaigsunan, mao si kagawad Renante Molina sa Barangay Talisay, Islas Cabilao. Siya nadakpan human na napalitan sa gingog pusher buyer og nakuhaan sa 7 ka gramo ng gituang shabu. So, mao kana ang pagkasikop sa barangay kagawad, porbida kagawad. May apil ka man tao na nay. Ha? Okay. So, dinis tong pagpanag-uban. Ha, ato ang so, ay contact pod sa Mayor Jane Yap. O, katubag ba ni? Okay. Bahin sa sisterhood, no? Ito na natin mga pangutana po. Ah, mubo, ragod po na yung pangutana. No? Hello, Mayor! Hello.
3: Ay, ay, maayong gabi. Madungog na ko, sir.
0: Yes, Mayor. Maayong gabi. Salamat kayo sa pagtubag ha. Kaya ba kung busy kayo kadiha?
3: May sapayan, may sapayan.
0: Naaalang ko'y gamay nga ipangutana. Paabot po diha ni mo, Mayor, kay kaganihan. Nagpahigayon man ka sa sisterhood ceremonial agreement or ceremonial sisterhood agreement tali sa San Juan City with Mayor Zamora. Mayor, daghan kay nagtan-aw imuha sa tingaling panimbaya, Mayor, sa atong mga kaigsoonan tagbilaranon.
3: Yes, maayong gabi, Sir Ern, o sa tanang mga tagbilaranon nga naminaw nato karon. Maayong gabi kaninyong tanan.
0: Yes, Mayor, modricho ko nimo sa pagpaabot ining maong pangutana kay daghan ang nagtan-aw nga ang sisterhood agreement usahay mamahimong seremonya lamang. Unsa ka ang konkretong garantiya nga kini dili kutobs pagpirma lang, Mayor? Kung dili, adunay tinuod nga resulta nga mabati sa tagbilaranon, Mayor Jane Yap, ma'am.
3: Yes, sakto kayo ni mong pangutana, Sir Ern. Kay daghan yun kaayo ang mga nadunggan nga unsa may benefits kung natay sisterhood agreement with a certain city. In our case, kaganina, San Juan City ang atong gika sisterhood agreement. under the leadership of our League of Cities of the President Mayor Francis Zamora. And usag yun sa akong gi-emphasize gaganina is sa kaning tabang nila during calamities. Nakita yun na ako firsthand sa nahitabo sa Jensan o katong Bugo nga nalinugan sila. So naipada ang mga financial assistance o katong mga equipment sa lungsod sa syudad sa San Juan ngadto sa mga affected areas, labi na karon nga usa ang Visayas sa gitanaw mga typhoon nga maagian. Mm-hmm. So nako gyud kaayo mahimong tabang ang expertise sa CDRM sa San Juan to also train our CDRM in Tagbilaran City. And second, emphasize ni Mayor Francis ang katong partnership with our local products. Kabalo man yun siguro tanan nga ang Green Hills na sa San Juan, and the offer ni Mayor Francis ang usa ka Tagbilaran Expo nga to sa Green Hills para matagbangan ang atong mga local products nga mabaligya po nato nga to sa Manila, sa Metro Manila. Kabalo man yun nga daghan kaayo nga opportunity nga mas ma-expose pa ang atong produkto. And thirdly, usa po sa akong gitanaw ani is pari-pariho tayo in size actually. Ang San Juan is the smallest city in the entire Philippines. Pare-pareho tang smallest pod kay kaupat nga smallest inland area ang Tagbilaran. So in terms of projects like housing, na sila high-rise housings, o saan atong gitanaw nga mag-benchmark na dito. And ang ilahang mga schools, public schools, pare-pareho po taong set up. So usa ni sa akong gitanaw nga pwede na itong mabisita as best practices sa atong syudad sa Tagbilaran. But the most important thing is, aside from this signing of sisterhood agreement, is naapo tayo joint action plan uban sa San Juan City. As I've said, pari-pariho tao set up. So in terms of economic plan and naatay CLUP nga gibuhat ron, so experts from San Juan can also visit Tagbilaran City para tanawon kung asa sila makatabang. At the same time, kita pod kung sa po'y matabang nato sa San Juan.
0: Okay, din sa Tagbilaran City na namoy gilang tao o tanaw ni mo nga mo pahiluna o budget o counterpart fund para ang Tagbilaran City aron masuportahan ang implementation ng sisterhood agreement.
3: Yes, in fact, usa sa among gidiscuss kaganina is ang pagbisita sa atong mga key department heads with our SP. Kaya naaman po sila yung mga balaod nun nga ito nga pwede na itong kopya dere sa syudad sa Tagbilaran, like incentives for athletes, for teachers, o guman pa. So, natay team nga mo larga nga ito, and at the same time, ilang team po mo ari dere sa Tagbilaran.
0: Mm-hmm.
3: Bonus na lang tong atong kuan, hagit nila nga San Juan LGU versus Tagbilaran LGU basketball. Inaaman nila si James Yap, kunya na po tayo, Baba Yap and Adam Hala.
0: Correct. Anyway, as Executive Vice President Mayor sa League of the Cities of the Philippines, ang sa imong mahimong papel ani nga mas madungog pagyot ang tingog sa Tagbilaran sa ubang gagmayng syudad paghimog national policies kay diha mangka sa Shangri-La kaganiha with city mayors sa inyohang forum or unsa to meeting, Mayor Jay?
3: Yes. Usa sa pinaka-important nga na-discuss na mo is to pass a unified statement with regards to kaning bullying in class.
0: Uh-huh.
3: And katong nadungong bitaw na to, sir, nga
0: yes,
3: violence in the class. Ni-request kita sa national government to assist the LGUs in planning not only kanang kung nahitabo na, but dapat to prevent it nga mahitabo siya. And we need experts from the national governments nga mahimo og trainers training to LGUs. Kay ang importante magudani ang implementation down to the
0: correct
3: local level.
0: Correct.
3: So hadlok bitaw ning maghuwat lang tagday mahitabo.
0: Oh.
3: So dapat yun akong gi-propose gani sa league nga katandanan mga mayors, gipa-share magud na mo tong mayor sa General Trias kundi in na nahitabo tong stabbing. Unya,
0: mm-hmm,
3: he was very surprised nga babay, 14 years old pag yun ang gabuhat. So, kita, we think that is very unlikely to happen in our city. Pero, kinahanglan yun pangandaman ni nato. And we take measures nga dili bitaw ma-encourage noon sila. Di na yun mapukaw ang ilang mga kasakit, kundili mahil ang ilang mga kasakit. So that's what we're doing with an LCP or the League of Cities of the Philippines to collate all the experiences from the mayors. Tuluman to sila ka mayors nga ning speech amo ang meeting. Mm. Ilang i-share yun ilang personal hand experience. So that is where we will come up with policies para ma-implement sa whole of the LGU sa Tibok Pilipinas. Secondly, na-discuss po na to nga to ang LGSF. Actually, believe yun ko kayo sa leadership sa itong LCP President Mayor Francis Zamora because karon pa nga ang mga cities in the entire Philippines na downloadan yun o direct ayuda like kaning bugas, mm. kaning infrastructure. So we are now at 91%, 148 mayors pa to yung iingon. So dako kayo ang percentage na kadawat. And direkta ni nga nabati sa mga katauhan, labi na sa mga beneficiaries. And for infra, ang atong ipas ato is ang ato ang Manga Market. So dako yun yung mahimong improvement nga to sa Manga Market nga nakita na to nga medyo daan na bitaw siya.
0: Mm-hmm.
3: So this is part of the project that atong i-propose. And thirdly, na-discuss po na to nga to ang pag-request sa Executive Secretary and the National Government nga ma-lift ni EO110. If you remember, moon ka tong Energy Crisis Executive Order, nakababag mangguni siya, sir, sa mga pagbiyahe sa local officials and local employees. And kaning mga local travels nila makaboost ba ni tourism sa kanila yung mga lugar nga ilang atuan. For example, isgot ang mga PCL conventions, Liga ng Barangay, katapok sa mga city sa mga treasurers baka ha, or mga budget officers. So nakahamper ni EO110 daghang mga interpretations sa kanilang LGUs nga dili pwede tungod kay existing pang EO. So usa ni sa atong gi-request nga ma-lift. Kaya para matabangan po nato ang kalailaing mga lungsod or syudad kundiin na ay mga conventions nga makatabang o improve sa mga programs nga atong gina-implement karon.
0: Ay di gid sila makahimo sa pagpahigayon na maong mga pagsalmot kay or mga aktibidad kay naaman na mong executive order.
3: Yes, even sa barangay kana bitong mga fiesta activities magduha-duha baya pod ang atong mga malidere sa barangay labi na to mga kapitanes. So we propose that this be amended.
0: So nagpadamog resolution.
3: Yes, yes, and na istorya ganamo personally he joined us via online the meeting with the Executive Secretary Recto.
0: Ah, okay, very good. Unya, congratulations dai ha kay ikaw man dai ang pinakabata nga mayor nga naka-preside sa National Executive Board meeting.
3: Salamat kayo, sir. Yeah, nakapitaw gyud garbo nako and daghan gyud po kong na-learn kaning akong pagka EVP sa League of Cities of the Philippines.
0: Yes, gahisgot kagaganiha babahin bitaw sa kaning mga involved ang mga bata sabi na kaning bullying. Mayor Deris Tagbilaran City, sa inyong monitoring. Unsa man nabay mga grupo-grupo na po diris mga bataon like kaniadto nga naay grupo nga Puwa og Blue or kaning ganggang diha sa mga duol sa mga eskwelahan. So unsa inyong monitoring ini, Mayor?
3: So far, sa atong monitoring in partnership with DepEd City Division, Dr. Will Bongalos, and atong CTPNP, Sir Bicoy, wala tayo active nga na-monitor compared before.
0: Mm-hmm.
3: Katong mga niagi mga katuigan, yes. Naagyo to siya katong gang war, bitong mag-iingon na to.
0: Yes,
3: karon
0: yes.
3: Wala kayo siya yung ana. But natin gina-monitor, tungod aning natin metal detectors sa mga schools, nga magdabit ang mga batsikor, no?
0: Mm-hmm.
3: So, di pang confiscate na hinoon ni siya at the height sa katong nahitabo, but gina-monitor gapon ni nato. And, atong gi-createan karon og system although wala pa nato siya ma-implement but for roll out ni siya nga naatay digital IDs for all the students
0: mm-hmm.
3: and parents kay karon manggod sa ubang public schools makasulod bisag kinsa ingon lag kwaon ako akong anak kwaon ako ang apo but dili bitaw identified ilang identity.
0: Yes.
3: So usa sa na learn po nato ngadto sa San Juan is naa sila ID system sa ilang mga public schools so mutap lang sila sa murag computer so i-text dayon ang parents oh ni sud dai mo anak that itap na po nila ni gawas na imong anak
0: inapot
3: sila yung guardian's ID so mm-hmm. ma-inform nga kinsang tawhan na ang ninkuha sa imong anak.
0: Claro,
3: so that's what
0: security.
3: We're going to partner with San Juan karon tungod mm-hmm. sa part as part sa to ang kuan sisterhood signing.
0: Mm-hmm. Mahibaw-an gyud niya klaro og hanay ang seguridad sa bata.
3: Yes, yeah, so importante gyud kayo sir labi na karon nga dapat bitaw aware ta og kinsay ning kuha sa atong anak or ning gawas ba kani siya ngayong orasa. So mo na usa sa atong i-roll out pohon-pohon in partnership with San Juan City.
0: Okay, so kay bawo kong busy ka kayo, I don't know og nakauli na ba ka, but imuha na lang tingaling mensahe sa atong mga kaigsoonan tagbilaranon nga namati na to karong gabi una mayon nga imong gipaambit gyud ang pinaka-importante para sa tanang taga-Tagbilaran.
3: Yes, salamat Sir Ern ha sa panahon ngayon mo ko na interview karon and nagpasalamat po ko sa tanan na itong mga listeners. Ako lang, reminder lang ni ako labi na kay nagbalik na yun og mga klase. Importante atong monitoron yun ang atong mga anak. This is one of the latest social issues nga atong giginas atubang karon and importante nga atong mga anak di lang na ito kumustahon kundi atong istoryaon unsay ilang mga problema sa eskwelahan, gahinan yun na ito og oras. And rest assured, ang City Government of Tagbilaran partner ninyo sa development sa ato ang education sa Tagbilaran City. Gani, proud yung ko kaayo nga gikan sa daycare, elementary, high school, hangtod sa college, na libreng edukasyon ang siyudad sa Tagbilaran. And we continue to expand Tagbilaran City College by adding more courses para daghang mga kabatanunan ang makahuman o kolehiyo nga libre, labi na tunggalisod yun o pag-graduate sa ilang mga anak or first time nga makagraduate sa ilang pamilya, maog yun ang atong tabangan. And ako pong gamayng reminder na lang, medyo bati ang panahon karon na yung mga uwan-uwan, so gimonitor na to, o habagat ba ni siya, o nabay umaabot ng bagyo, but sa inyong pagklase ugma, pagdala na lang pud mo payong o raincoat in case mo kusog ang uwan. Dagan kayong salamat, Rengi Big, ang Pinkapunay.
0: Dagan salamat, Mayor Jane niya, pag may gabi eh.
2: Tagbilaran by night.
0: So si Mayor Jane Yap no kay kining sisterhood ceremonial agreement no nga ipahigayon raganda yon ang mugawas ba unsa man ang seremonya koto ba seremonya so gitubag mismo ni Mayor Jane Yap labot ni anang maong aktibidad kaganiha og lakip na ang League of Cities of the Philippines no League of the City Mayors. Dito, siya mo'y naka-preside mga
2: kaigsoonan.
0: Sa Shangri-La. No? Dito sila Cebu. Anyway, nagatos sa oras, alas 9:58. Sa mga viewers ato sa Facebook, sa DYRD Bohol ang Kasaligan, salamat kayo. Sa ito ang mga tigpaminaw, no? Salamat sab kayo sa itong mga followers kanunay sa DYRD Bohol ng Kasaligan Facebook. I-comment ninyo na ang inyong hambang pa-shoutout o guban pagpagpaambit ng mga impormasyon diri sa itong tulumanon. Onya share nyo na live video aron ma-acknowledge mo na ko ha kay di mo pop up diri di makita nga naga-view ka. So i-share nyo na. Salamat kayo. Happy piyesta balilihan. Happy piyesta talo to, okay? So karong gabi una mga kaigsoonan, ato ang gi-contact ang pag-asa aron masayra na to ang lakats panahon kay adunay mga report nga mga lugar karong gabi una nga nagdugdog kilat og nimbunok ang kusog nga uwan. Na-speak kasi niya ang pag-asa. Pinagin ni Sir Leonard Samar. Sir Leonard, mayong gabi.
4: Mayong gabi, usap ka ni mo, Sir Ern. O mayong gabi, usap sa tanan na itong mga suki nga tigpaminan ni mong istasyon sa DYRD. Ano yung akin yung pinakaulang kabuan sa kahimtang sa panahon karong kagabi una? Doon na tayo gin-monitor nga low pressure area nga naa sa gawas sa PAR or gawas sa Philippine Nuclear Responsibility nga naa kini sa east of southeastern Mindanao. Sa may alas 3 sa kahaponon karong adlaw ang low pressure area gimanabana kini basis tanang available ng mga data na kini mahibutang sa 2,905 km east of southeastern Mindanao o na kini sa coordinate nga 4.2 degrees north 151.7 degrees east. Kining mong low pressure area, taas ang yung chance ni nga mahimong usa ka bagyo. Hinoon layo pa ni sa gitawag na to og Philippine Nuclear Responsibility. sa pagkaron is wala pa ni makita nato nga musulod kining mga sasunod sa mga adlaw.
0: Mm-hmm.
4: Pero padayon pagyapon nato ning i-monitor Sir Ernie. Although naa pa ni sa almost 3,000 kilometers ang iyang distansya is ang location niya is naman ni sa 2,905 kilometers east of southeastern Mindanao. So, padayon ta mga mag-monitor ining moong low pressure area sa pagkakaroon wala kini ipikto diri sa ato sa nasod.
0: Okay.
4: Ang ato ang padayon nga gi-monitor Sir Ern, padayon gyapon nga naka-apikto kining gitawag system nga southwest monsoon o hangin nga habagat mao ni sistema karon nga naka-apikto sa extreme northern Luzon. Samtang ato ang forecast karong adlaw ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes ug Babuyan Islands kining mga lugraha makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumong na kalangitan. Ug ginobanan sa panagsang mga daknit nga pag-ulan, mga pagpropakilat gumikan sa habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa nasod ug ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug dakbayan sa Tagbilaran, karong kagibuona makasinati kita og pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumong nga kalangitan. Ug ginobanan sa panagsang mga kalit nga pag-ulan or daknit nga pag-ulan or mga pagpanuludo pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Batang Silangan ug paingon ngadto sa Batang Kasagpan nga mao mapasalabi sa tibok nasod ug ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 31 degrees centigrado. Samtang ang ato ang adlaw mi salop sa may alas 6:08 sa kagabi on sa kahaponon ug musubang usab kini ugma sa may alas 5:30 sa kapuntagon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa Duiste Pag-asa, Albuquerque, Bonada Station, Leonardo Samar, mayong gabi.
0: Back okay, Sir Ern. Yes sir, Leonard, ang kining pipila ka hutong sa atong lugar diri sa probinsya adunay na sinating bunoks uwan. So ipikto pa ni sa
4: kuan ni Sir Ern, mao ni ang gitawag tong mga localized thunderstorm.
0: Ah, okay.
4: Mao ni karong mga panahon wala ta maapektahi sa habagat ang atoa is mga localized mao nang expectin nato nga karon panahon maron sa gitawag nato og pagpanugdo karong mga panahon is panahon man ni sa ting-uwan naagjud na ang gitawag tong mga thunderstorm. Na expected nato nga afternoon and evening luna tay mga occurrence of mga thunderstorm Sir Ern.
0: Okay, so salamat kay Sir Leonard Samar sa imong panahon og maayong gabi ninyo diya.
4: Okay, so Sir Ern, dahil salamat og maayong gabi sa tanan.
2: Tagbilaran by night.
0: Okay, so localized thunderstorm ang inyo na sinati karon diha. Desay nagtake sa tos bingag na sa Panglao, no? Na sa may Maribohok area, no? Salamat kayo ninyo. Unya. Ato aday pod nga pagtimbaya sa tubag kay igsoon nga damati nato diri sa Tuntulumanon sa Tagbilaran by night ang pamilya Imbong diha sa Barangay Baucan Norte. Salamat kayo sa Bring House. Ay. Kapamista gyud ay. Ha? Unya. Salamat kay ninyo yo, ha? Okay, sa to mga Facebook viewers, may gabi eh. Oh, Arita Sugod, ha? Okay, da pa. Perlita Perly Doy Sabas, may gabi eh. Okay. Diri sa Tuntulumanon, adunay giuli, no? Salamat kay congrats mayong salamat kayo sa inyo hamayong kasing-kasing. Nag-effort yun mo. Ma'am Rosel May Lanson. No? Sa inyo ham pag-effort nga mauli. Kining inyong napalgan nga pitaka. No? Dito sa... Asa to na pito ni bro? San Isidro. Pero ang pitaka mga kaigsunan, way sud kwarta. No? Pero na yung mga identification cards. Ato ay check ha. Aron mailhan na to kinsa kining maog tag-iya. Si Alexis Bulador Maligmat, taga San Isidro ra pud ini. Una ay iyahang BIR ID, iyahang driver's license o ETM sa PNB, na PhilHealth, no? na ay ano binaryo. Oh, og okay, so ako ang atong panawagan kinsay nakadungog silingan ni Alexis Bulador Maligmat, no? Imo ang pitaka giuli diri sa istasyon kay nakita ni Miss Rosel May Lanson. Oh. Naguli sa mong pitaka nakita niya dito sa San Isidro. Nagatot sa oras, alas 10:05. Greetings sa ron tatawad. Itong palotson ng mga report. Ikan sa itong mga lagad field reporters. Standby na. Dinhi sa itong tulumanon. Din, adunay balita kadahagpat. Sina Barker, Sel Remulador. Kuya!
5: Okay, dagang salamat, Kuya Ern. Aga dito sa lungsod sa kalapi sa kalalaking na nagatubang sa kalapasan sa Presidential Decree 449, kalambigitan kini sa Cockfighting Law of 1974, gisikop sa kapulisan at also sa police operation. Bitbit sa kapulisan ang arestuarat nga gipagawas sa Municipal Trial Court sa lungsod sa kalapi, batok sa mga akusado nga nailang sa kaalyas Yuyon, 40 anyos, lumulupyo sa barangay Santa Cruz, Kalapi sa paglapas na ini sa illegal nga sabong o gibutyag nga rekomendado kini sa piyansa kandidat sa 30,000 pesos. Apan sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan atol sa pagkasikop ni ini, nakuhaan ay nun kini o na po kaputos sa gito ang shibo nga gibana-bana kining mutimbang ato sa 12.18 grams. Kantidad kapin sa 82,000 pesos. Laing kaso ang giatubang sa suspect, kalapasan sa Section 11 sa Republic Act 9165, kalabigitan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Atong shout-out sa The Larks family, sila si Boss Idi Maslong, Bilo Bumaat, Melvin Remolador, Kang Inday, ni Chito Bisara, og ni Boss Ili Diarisco, Ani Corrales, og sa Tanang Sakop. Ingon masab ni Judge Susing Agamo sa Tanang Sakop sa The Larks 1962. Narukat gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Sel Remulador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa Balita.
6: Tagpilaran by night.

0: IRD ka nunay.
1: Hatod sa maingting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, ug compressed air. At duha karon ang

0: Underwear, Sedan CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, Diaz Sedan M. Paras at Mangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Oh, ano mo kulaanon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta?
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet tumaligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karo.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganun siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Kagita, gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanaw nila kay open na clear na kay ako ang matres, gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay ate,
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
7: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: YY Home Builders Depot, nagatanyag gabligya sa mga construction o home finishing materials, sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. O mga puthaw, ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC pan o nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab, ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. At doon ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O doon na sila isangang mga tindahan diyan sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District, ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono, numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, kahoy o potaw. Ganaa ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diyan sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, amaong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol, di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato lalawigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida, tikong diya sa Malayo Norte,

0: Balik tayo rin itong pagparag-uban sa itong Tolobanon.
1: Tagpilaran by night.
0: May gabi, Along Pellegrino. Salamat kayo og may gabi isab sa itong mga tigpaminaw sa radio. Yan, sa Puok Pantala, naglagubo ang DYRD. Apolinaria Adlaon. Dudes, di assist sa Abukay Sur, Sigatuna. Kusog kayong TVN diri. Alberta Nining Perez, sa Abukay Sur. May gabi. Bonifacio Boon. Okay. Mayong gabi nung Boni Boon. Mm-hmm. Si Chris Dango. Mm-hmm. Poblasyon 2, Sigatuna. Si Maribik Tagbagtasos, maulan nga gabi. Roy Patos, mayong gabi ni Dudong Jetro Manilios Ridulia. Si Tamban Tuloy, Dias Valencia. Nilo Renoblas, Lidia Arat. Salamat kayo sa inyong kanunayang pagpaminaw. Sa ito mga tigpaminaw, no? Sa kanunay dinhi sa itong Tolobanon nga TBN. Dirita sa laing hisgutanan, mga kaigsunan, kadaghan kayong mensahe na sa mga ito na dawat karon. O naay mga nikatap diha sa social media nga matod pa postpone ko no ang eleksyon, burbida. Kamu ba? Ay sa mo pag-una-una. Ha? Nga naman, naay gipadayag ang COMELEC Chairman George Garcia. Ha? Nga gahisgot sa barangay ug sanggunian kabataan election kon BSKA. Nagkadako ang diskusyon sa social media ug sa nakadaiya mga news outlets mahitungod sa posibilidad nga ma-postpone nausab ang barangay ug ang sanggunian kabataan election. Ang pagklaro, okay, kitakda man November 2. Apan giklaro, pinagis mensahe ni COMELEC Chairman George Garcia nga ang Commission on Election magpadayon sa pagpangandam hangtod walay bagong balaod nga mag-usab sa schedule sa eleksyon. Tinuod nga dunay mga tingog nga nag-awhag sa laing postponement tungod sa kakulang sa pundo og sa ubang hagit nga giatubang sa nasod. Apan kinahanglan kini nga maagi sa Kongreso og mahimong balaod sa dili pa mausab ang schedule sa eleksyon. Apan ang pangutana mao kini. Hangtod ganos ama nato ipadugay ang katungod sa katawhan sa pagpili sa ilang mga leader. Ang barangay mao labing duol nga level sa gobyerno sa katawhan. Dinha magsugod ang paghatag sa batakan serbisyo, pagmintinar sa kalinaw o kahapsay o ang pagsulbad sa problema sa komunidad, mga kaigsunan. Kung padayon nga ipospon ang eleksyon, madugangan na usab ang termino sa mga opisyal nga wala na unta pili a pag-usab sa katawhan. Dili usab ang COMELEC nga dunay gahom sa pagdesisyon kung ipadayon ba o dili ang eleksyon. Ang ilang katungdanan mo ang pagpangandam sa o pagpatuman gayud sa balaod. Ang desisyon sa postponement anaa sa Kongreso o sa Presidente. Pinaagis pagpirma sa usa ka balaod. Mao nga giingon sa mga balita diha sa social media nga inyo mabasa nga sigurado nang ma-postpone. Oy, walay opisyal nga basihan kana hangtod nga wala pay bag-ong balaod nga mapirmahan, mga kaigsoonan, ha. Angay usab andamon sa mga kandidato og sa mga botante ang ilang kaugalingon, dili ang huhungihong das Facebook nga angay sundon kundi lang opisyal gayod nga pahibalogikan mismo sa COMELEC o sa gobyerno. Ang labing importante, dili lamang ang pitsa sa eleksyon. apan ang pagpanalipod gyud sa demokrasya. Ang katawhan adunay katungod sa pagpili sa mga leader nga ilang gisaligan. Kung adunay ligon nga makaturunganon nga rason sa pag-usab sa schedule, kinahanglan kini ipasabot sa publiko. Apan kung walay bag-ong balaod, ang tanang andam o paglaom, kinahanglan ipunting na dito sa Nobyembre 2, isip adlaw sa pagpatuman sa atong katungod sa pagbuto. Karon, wala pa'y balaod ha, nga naaprobahan nga mapospon ang BSKA. Nga gitakda karong November 2. Busa, nagpadayon gihapon ang COMELEC sa tanan nilang preparasyon, sumala pa ni Chairman George Garcia. Sa Kongreso o House of the Representatives, adunay mga House bills o balaod nun. Nga gisang at aron ipospon ang BSKA, lakip ang usa ka House bill o nga nagtinguha sa pagpausab sa eleksyon apan wala kini o wa pa kini mahimong balaod. Sa Senado, mga kaigsoonan, aduna po yung mga senador nga nagsuporta sa postponement. Sa postponement nga adunay usab misupak, no? Usa wa pagboy final nga aprobasyon sa Senado alang sa bagong postponement. Busa, ang opisyal nga kahimtang mao nga padayon gihapon ang eleksyon karong Nobyembre 2. Gawas kong ang Kongreso mo pasarog balaod og mo pirma ang presidente sa dili pang adlaw sa eleksyon, hangtod wala pa kana mahitabo ang COMELEC, magpadayon gyud silang obligasyon. Sa pagkakaron, oh, daghan ang utana. Unsa may kisa mo mga congressman po sir og mga senador nga nagpaluyon ni anang maong postponement. Sa pagkakaron, ang opisyal nga klaro nga nagpaluyo o nagbukas sa posibilidad sa pagpostpone ha, sa barangay o sanggunian kabataan eleksyon, mao ang mga senador nga ning pasapod karon o mga balaod nun. Subot pa subot, di pa ginabalaod ha. Senator Amy Marcos, ni sangat og Senate Bill aron ipostpone ang BSKA gikan sa November 2, 2026 ngadto na sa October 2027. Iyang girason mao ang isyu sa ekonomiya, inflation og ang pagtakdo sa eleksyon sa panahon sa kalag-kalag. Oh, natunong lagi ko no. Mao na rason ni Senator Amy Marcos. Si Senator GB Ejercito namahayag po nga abli siya sa pagtuon sa postponement. Apa nagpasidaan usab nga kinahanglan kini mosubay sa konstitusyon o sa posibleng desisyon sa Korte Suprema. Oh, matod pa na ni Senator GB Ejercito. Si Senator Erwin Tulpo namahayag og suporta sa idea sa postponement alang sa praktikal nga mga rason. Oh. Ilabi na kung adunay seryosong krisis nga giatubang karon ang nasod. So anytime kung naay mag mudagan na motuyok na ang postponement bill dahil sa Senate, otomatiko nga mo pabor si Senator Erwin Tulpo. O diha sa Kongreso, ang nagpaluyo niya si ugwa ko masip si Congressman Albie Binetes, no? Usa sa unang mipasiugda sa postponement. Unya sa sa matod pa si Congressman Albie Binetes. Katol atong tutunan da. Usa sa unang mipasiugda ana sa postponement sa pagpanawagan nga iuswag ang BSKA sulod sa unom ka bulan aron ang pundos eleksyon ha magamit matod pa magamit sa pagtabang sa mga Pilipino nga naapektuhan dito sa Middle East. Oh, maunay kang Albie Benitez nga rason. Apan si naay senador nga misupak si Senate President Sherwin Gatchalian. Kus ganon siya gyud nga misupak sa postponement og miingon nga mahimong supak sa konstitusyon ang laing paglangan sa BSKA. Matod niya, adunay igo nga pundo ang gobyerno ug ang katawhan. Adunay katungod sa pagpili sa ilang leader diha sa barangay. Karon mga kaigsoonan, maingon nga na may balaod gani ni pagawas og kuminto ang Korte Suprema nga nag kuan na gyud nga ipadayon ang eleksyon, no? So daghan ang tana, ang Korte Suprema ba di na kahilabot kung adunay bag-ong balaod? So sa ato na sayran dili diretso, apan aduna gihapoy papel ang Supreme Court. Kung ang Kongreso mopasar og balaod nga mapospon ang barangay og SK election og pirmahan kinis presidente, mahimo kini nga balaod og ipatuman. Apan kung adunay musang-at og petisyon nitos Korte Suprema nga nagaingon nga ang maong balaod supak sa konstitusyon, ang Korte Suprema aduna poy gahom nga pagripaso o tawag gitawag na judicial review og mamahimong mooyon nga constitutional ang balaod busa magpadayon ang postponement or magdeklarar nga dili constitutional ang balaod busa dili kini mahimong ipatuman. So importante yung mahinumduman ha, nga kaniadto ang Korte Suprema nakahukom nga dili mahimong i-extend pa sa Kongreso ang termino sa mga barangay opisyal. Pinaagi lamang sa postponement tungod kay nahimong supak kini sa konstitusyon o sa prinsipyo nga ang katawhan mo'y mupili sa ilang mga leader. Maong kini ang usa sa mga rason nga nung ang bisan unsang bag-ong balaod sa postponement posibleng hagiton pag-usab sa Korte Suprema. Busa, bisan pagbakapasar ang bag-ong balaod sa Kongreso o Senado o pirmahan sa Presidente, wala gihapon kinigarantiya nga mo pabiling balido kung adunay petisyon o ang Korte Suprema makakita nga kinisupak sa Konstitusyon. Mao kini ang hinungdan, mga kaigsuonan, ha? Kana mga gustong mo kandidato niya. O, namina man maroon. Mao kini ang hinungdan nga nung si COMELEC Chairman George Garcia nag-ingon nga magpadayon sila sa preparasyon sa barangay o sanggol ang kabataan eleksyon hangtod walay bag-ong balaod. O bisan na doon ay bag-ong balaod, posible gihapon kini nga maapil sa judicial review sa Korte Suprema. So, naagari dakong porsyento ha, nga mapadayon. Ha? Mapadayon. So, unless og ang Korte Suprema moingog okay nga ma-postpone, di ba? Pero kung mupirma ang presidente niya, ha? Malabang na sa Kongreso, ma-aprobar sa Senado. So, Supreme Court nadayon ang mo desisyon kung adun ay mo petisyon. Pero daturo bang miagi, petisyon rito si Romulo Makalintal, mga kaigsunan. Diba? Oh, mauni naka okay ni ang pinakaulahing update ha. Sa mga nangutana nga mga barangay opisyal o sa ilakaw. Oh, mauni. So na ay uban nangandam na. Ayay. Sa mga pangandaman ni mo kagawad ha. Oh, nangandam na para sa eleksyon, November 2. Filing karong September 28, mantingali magsugod. Okay. September 28, 2026. kini mga barangay official diha nga naara sa kuan, naara sa si tawag na napas naara sa Ilaha ba, no? Di kalihalos mo adto sa barangay, posisyon lag kaduha, di nang pakita, no? Panahon na gid tingali nga lain na pod, no? So kini mga gustong mo kandidato, no, des barangay, hala, na kombate mo na, ah, panguyab na magsugod, ha?
1: Tagpilaran by night.
0: Alas 10:50 itong pagparag-uban sa itong tulumanon. Sarah Jane is watching. May gabi, Veronica Tiel, Norma Daral. Oh, salamat kayo, ha? Pari Ricky Huban, may gabi na mo pre. Salamat kayo, si ER Hormatsulos, Ryan Palak, Nur Nur Mudmud, John Ray Balistoy, Musi Jin Tatad, Mitchay Flores Ungab. Sir, mayong gabi eh. Among barangay, halos dili ka makakita og naay tao sa opisina. Magkuha may barangay clearance or certification ato Miss Balay sa sekretary. Ikaw man mo adto na pud Miss Balay sa Kapitan Kapuya bayan ni sir. Ako na ko na ibawan rabana, ha. Nasa ubang baryo na. Pero ang kana pong baryo halagi pud in town. Nari 200 kapin butante, no? Unya ang household mga nara sa 70 kapin. Ha? Nay barangay hall. Pero tungod kay pilar pud intay kuan lagi. Siguro ana honorarium, no? Yahago siya kapitan siya, yahang honorarium dilis pag unsa 7,000 pesos. Sa tinuod lang kanang maong kantidad nga 7,000 karong panahon na duha imong gipaeskwela. Kuangon gid na, mao na nga adunay mga kapitan nga mo serbisyo na 24/7. Ha? 24/7 pero adto sila mag-standby silang balay. Wanha rag barangay hall for documentation mo session og adlaw nga igtutunga gyud sa trabaho sa gobyerno. For example, Martes or Lunes, mo session sila kas-a. Ang next session na lang kay twice a month man ang session sa barangay, na next session na na adto na sa Domingo, kanang ting-uli gikan sa iyang mga kagawad pun nga nang sideline ng talpog panarbaho. No? So, munahe ingon ana. So, nai ko si 20 po ng taon nga. Di, good. Siguro, nakasabot good. Pero, kanang makabungat lang po ba og istorya. Maingon niya, saman kapuya ning dagan patutusbay sa kapitan, ha? So, nai ingon ana. Muna nga, ang uban, ning sideline ay ko kaila mga kagawad nagdrive og tricycle, drive og TBS diri, pero sila nagkagawad sila sa bukid nga barangay tung Ladawigan, no? Kay di lalim manerbisyo na pagi barangay dini sa Buhol sa First District kina kontra kabok 120 kabutante, ha. Audi 120 kabutante. Tungod lagi sa kawad-on, ang pipila ka mga residente, muan harag mong butar. Kahuman, manarbaho mo lang yaw. Uli na po, doon na yung mga kalihukan. So, ang kapitan nga nahimong leader sa bilang barangay, na may mga kagawad po. Sus, kaya ang uban, tungod lagi yung taon sa honorarium, 4,000 kapin, 3,000 kapin, nangundang. Kaya mora na yung uli-on dito sa bukid, kaya mo sisyon. Moro na atoon kay Boni ang serbisyuhan, pila ra kabuok, unsay lakaw, way madaw-daw muni muna, gamay og honorarium ba. So, ang kapitan, no? Kay ni undang man ang tulo ka kagawad, upat na lain habilin, ni reklamo dito sa DILG. DILG. Unsao man nako nga wa na may mudawat gyud ning posisyon sa pagkakagawad. Ultimo tanod lagi. Orag duhara, tulo katao rin ang dawat ng mga posisyon. Hasta SBHW. Tungod kay gamay ang ilahang pahinungod o honorarium, no? Pilar po'y tao, di ba? So, mauna niya, ang DALG kay magsimag kap, di po'y di kap, kay di ka kapadayon sa imuhang mga services, kay mo di man majority ni mo, niya, napay problema sa money mo na, matang, ang uban, kagawad si Mr. Agimo, BWS, Mrs. Oh, kana mga naara sa bahay, mag-umara, niya mo, dalikla, daklit lang dito sa barangay, muna nga, ambot, nga nung puning uban nga, kibaw man silang gagmay ang barangay, aabong kagon pa man, kay tabas-tabaso ng bisityo raon ta, nahimo na hinong barangay, di ba? So, swag sa kanyos kabukiran, yung anak yun mga kaigsunan. Muna'y tinuod, ha? Muna'y tinuod. Arita ni The Barker, Cel Remulador, alam siyang panapos ng mga balita. Nawatong tang live report, The Barker. Kuya.
2: Okay, dika salamat Kuya Ern. Dito sa lungsod sa si Katona Gidali. O katot sa Tambalanan, ang usang ka 13 anyos nga batang lalaki. O man kinigi kataho nga nakurintihan samtang nag-charge sa iyang cellphone, samtang naghigda gamit ang extension wire. Na naitabo Miyerkules sa gabi dito sa Puro 4 sa Barangay Kambuaksor, lungsod sa Sikatuna. Sa asoy sa XOD ini nga nakadungog kining iyang inahan o dili mas sabot nga tingog so sa lawak sa biktima. Inungdan nga gihimo niini ang pakisusi o napalgan na lang niining iyang anak nga wa nay panimuot. Inungdan nga nanawag na kini o pakitabang o gagi mikuwag ambulansya o gihatot sa duol nga Tambalanan ang maong minor de edad human sa maong hitabo. Ano lang panimbaya o shoutout na itong pagpaminaw dyan sa Lungsod Sluay, si Duke Romy o Gima Romero, Bani RJ Elena, kang Jaja o kang Dane Granada o ni Soccer Inso dyan sa Melbourne, Victoria, Australia. Nanukat gikan sa Kampo Dagohoy na Barker, Sel Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Mayang gabi eh, Fee Gimbalinia. Oy, Ipek, mayang gabi eh mo, Ipek. Salamat sa pagpaminaw, pamilyang Gimbalinia. Sabi na ni Kagawa Junior o ni Uyen. Ah, namati na to ron hasta si... okay, pamilya ni Ipik, ah, Israel family. O may gabi ninyo dia sa Bingag Dawis, ha.
1: Bilaran by night.
0: Niya para pos ng mga pag pahibaw o balita, ha. Ang Bohol Tri-Media Association magpasiugda og fundraising concert alang sa healthcare o green program sa media sa Bohol. Atol sa kasaulugan sa Sandugo Festival 2026 ning buwan sa Hulyo, ang Bohol Tri-Media Association kon BTMA magpasiugda og usa ka concert for a cause karong umaabot Hulyo 24 adlaw nga Biyernes sugod sa alas 7 ang takna sa gabii didto sa L-Star Diner Seafoods and Grill ang kanhi cafe racer nga nahimutang des Poblacion Lungsod sa Dawis. Matod pa ni Tebs Bulicer, ang presidente sa Bohol Tri-Media Association, nga maong back-to-back charity concert nga giuluhan og Radio Throwback Retro Party, makahatag og lingaw nga sayaw sa katawhan pinagi sa tugtog sa mga nindot nga 80s music uban sa duha ka mga inilang nga mga retro bar, party bands sa Bohol, nga ang 5-star band o ang center stage band. Ang tiket mapalit lamang sa 200 pesos o ang tanang kita nini mapaingon sa healthcare funds sa Bohol Media din itabang kini sa mga media workers sa Bohol nga masakiton o adunay mga huyang nga balatian sa lawas. O bang kita igahin isab sa green program sa BTMA sama sa mangrove o coconut tree planting nga gihimo sa miaging semana dito sa lungsod sa Luway. Ang Sandugot Radio Throwback Retro Party gipsugdahan usab sa L-Star Diner Seafoods and Grill, Kiss 102.3 FM, DYRD Bohol, The Bohol Chronicle, o guban pang mga media outlets nga manggihatagon sa sponsor ug miduyog sa halangdong kausa ug tinguha sa Bohol Tri-Media Association. Wa na tayo igong oras itong pagparaguban sa itong tulumanon. Dagan salamat sa iyong pagtubay mga kaigsunan. Dalaygo ng Diyos. Kini si Ern Pahayahay, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.

0: 2007 by designs. Nasikop sa kapulisan ang top 6 regional most wanted person sa kasong qualified rape o act of lasciviousness dito sa lungsod sa Gindulman. Usa ka lalaki nga nalambigit sa tigbakay sa kalangpin, nasikop suspect, nakuhaan og ituhang shabu. Ordinary wanted person gumikan sa kasong physical abuse na dakpan dito sa barangay poblasyon, lungsod sa San Miguel. Samtang usa ka motorsiklo ang nakadasmag og sakyanan sa lungsod sa Dawis, driver sa motor naangol. Bago ito mga higalang ato mga uluhan, habang itali karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita, uban kang atoy kusap, maing buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rogue's Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

para sa kanin ay huwag sayangin. Alam mo ba na ayon sa datos noong 2015, 10 gramo ng kanin ang sinayang kada araw ng bawat Pilipino? Kung tutuusin, 380,000 na tonelada ang sinayang natin noong 2015. Katumbas ito ng 26% na bigas na inangkat natin sa halagang 7.28 billion pesos noong kaparehong taon. Kaya naman, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulog ka pa sa bayan. Be responsible.

0: handle sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Nako, wala namang maibubugay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, eh hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
2: Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
1: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
3: Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang maiwasan ang pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
4: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COPS sa inyong lugar.

0: Totoo ba na pwedeng iimbak ang binhing palay hanggang sa isang taon? Ang sagot, pwede po kung sa pwede. Pero dehado kayo kung iimbakin ng binhi ng isang taon, lalong-lalo na kung wala kayong magandang imbakan. Ayon sa pag-aaral at karanasan, humihina o bumababa ang antas ng pagtubo o germination rate makalipas ang 6 na buwan matapos anihin ang mga binhi. Lalo nung karas-karas ang pagproseso at pag-iimbak. Para mapanatili at mapatagal ang sigla ng pagtubo, sundin ang mga tamang hakbang sa pagproseso at pag-iimbak ng bining palay. Patuyuin ng wagas ang mga butil ng 12-14% na moisture content at linisin mabuti bago ilagay sa malinis na sako. Registered o certified seeds lamang ang iimbakin. Napatunayan na kapag mahinang klase ang binhi, umaatras ang sigla ng pagtubo nito kahit maganda ang kondisyon ng imbakan. Siguruhin din na ang imbakan ay malinis, walang lumang bigas o palay, sapat ang sirkulasyon ng hangin at hindi napapasok ng mga pesting ibon, daga at mga bukbok. Gumamit ng paleta o kahoy na patungan. Kung may laon o lumang palay o bigas sa imbakan, tiyak nalilipat ang mga bukbok nito sa mga bagong binhing iimbakin. Gamitin din ang gabay na first in, first out. Kung alin ang unang ipinasok sa imbakan, ito rin ang unang ilalabas. Mas mainam kung gumamit ng hermetic storage o saklob. Ang binhi ay isinisinop sa mga plastic na sisidlan na di napapasok ng ultimo hangin. Narinig niyo na po ang sagot. Hanggat maaari ay huwag patagalin ng higit sa 6 na buwan ang pag-iimbak ng mga binhi at sumunod sa mga pamantayan ng maayos na pag-iimbak ng binhing palay. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: Ang pagpangumanga mo ay labing unang panginabuian sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan ng pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions ug teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, di na adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bulanong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bulanong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
2: Karong adlaw mga kaigala, lain na po na to ang guest no din sa to ang programa sa Department of Agriculture atong i-welcome sa Regulatory Division. Pwede ipaila-ila na to kagalingon, sir?
3: As aming adlaw no sa tigpaminaw ni atong stasyon no sa radyo. So, magpaila-ila din ko. Ako na si Junayan Quilaton, o sa ka-empleyado sa Department of Agriculture, Regulatory Division.
2: Okay, sir. Welcome kayo, sir. Ayan, no, sa pag-guest din sa ito ang radio program. Sir, pwede na ito ma-explain kung unsa man gayod ni ang regulatory no nga division sa Department of Agriculture o unsa man ang inyuhang mandato sa DA?
3: Ang regulatory division dyan, unsa siya ka-division, nga under sa Department of Agriculture. So, ang amo ang mandato dyan or amo ang mga legal basis sa amo ang mga kanang regulatory works na to, no, na dyan tayong mga balaod, no, nga ginasunod, no, sa pag implementar ning atong mga regulatory works. So, usa na ana is kaning Livestock and Poultry Feeds Act. So, muna yung kitawag nga RA-1556 na atay Food Safety Act of 2013 or Republic Act 1011 na atay Animal Welfare Act of 1998 or the RA-8485. So, kaning regulatory division na atay mga natay upat na section. So, natay registration and licensing, natay quality control and inspection, unya naapod tay gitawag na monitoring and surveillance section o special concern section. So ang kaning registration and licensing, so tanang mga establishmento nga nag-engage into manufacturing, pag-distributorship or pag-distribute sa mga feeds, pag-retail sa mga feeds, no? So, dapat niya magpa-register dyan ta, no, sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. So, kaninga mga establishment no, dapat mo ato ta sa ato ang office sa regulatory division para matagan mo og license to operate. Aside ana no, naabot tay kanang animal facility registration. So kaning animal facility registration dapat in compliance po ni sa ato ang RA 8485 or gitawag na Animal Welfare Act. So lahat ng mga clinic diha, mga clinic, mga grooming facility, lahat ay mga zoo or mga safari, so dapat in compliance ta sa RA 8485 or

0: or shipping permit nga kuhaon usa ta mo biyahe. So ang regulatory division naman dito yung mga requirements from the quarantine nga dapat ma-ship ang hayop, o para sa manok dapat naatay gitawag nga CSFAI or the Certificate of Free Status for Avian Influenza. So kani siya ginahatag kini sa manok kung makita nato nga sa iyang laboratory wala dyan siya positive when it comes sa avian influenza. So usa na siya sa mga requirements para makabiyahe ta sa ato ang manok. Kanang for the registration and licensing po da sa ato ang mga handlers, transport carrier accreditation. So usa po na sa mga trabaho no sa registration and licensing sa regulatory division. So bahin aning mga handlers, mga transport carrier, kaning mga truck na to, maginakargahan na to sa atong pag-transport sa atong hayop, atong baboy, atong baka. So dapat naatay registration no, gikan sa animal industry. So ang regulatory mo ay mag kanang kitay mo assess ana para may endorse siya sa Bureau of Animal Industry o matagan siya o registration certificate.
1: Okay, so sir, daghan-daghan jud day ang trabahoon sa maong regulatory division no under sa Department of Agriculture. Naadiri ang Food Safety Act, ang Animal Welfare Act ug ang Food Drug Cosmetic Act, ug nakalimot ko sa isa sir, unsa ning RA 1156 gani sir?
0: Livestock and Poultry Feeds Act.
1: Okay, livestock and poultry. So kaning sa regulatory sir, kung naay for instance ang kani ang maong vegetable or prutas gikan sa Mindanao niya ibiyahe siya padong dinhi sa Cebu, kamo pud ang mag-regulate ni ani sir?
0: Dili na sir, kay ang Bureau of Plant Industry na ang plant industry na ang mandato.
1: Si kani sir nga pangutan na kaning giingon nimo din hino nga do na mo'y licensing sa manufacturing distribution sama aning sa mga feeds. So giunsa din ninyo pag-regulate sir no nga kaniyang daghan namang klase-klase karon sa mga brand ng mga feeds no sa atong para sa atong mga kahayupan o sa atong mga alaga dai sir.
0: So ang gibuhat sa regulatory no kay ang kani nga trabaho jud is gikan jud ni sa Bureau of Animal Industry tapos gi-download din sa regulatory division para mao'y mo trabaho. So ang gibuhat aning natong mga feeds no sa so, tanang mga establishmento no sa as manufacturer, distributorship, retailer nga sa feeds. So gina-require jud sila nga magpa-register o dapat mahatagan jud sila og license to operate. Human sa pag-monitor na to nila, naatay schedule na sa feed sampling. So gina-sampling na to ang feeds, gina-laboratory test na to kung conformant ba siya sa when it comes to crude protein, mga yana, nutrient content niya. So mas sa pagkakaroon ang gina-test dyan niya is katong CP or the crude protein. So munang mag-conduct mi og sampling sa feeds kung conformant ba siya sa level sa crude protein nga naa sa feeds.
1: Kay kanimang gong situation na to ron sir no, kay labi na din sa Pilipinas nga daghan na taog mga small business owner or gitawag na to nga mga reseller no nga diin nga gina-resell nilang ilhang product no sa sample mga cat or dog food no ilang gina-resell. So kinahanglan din na sir nga ma-regulate ni sila no bisan pag gamay ang ilahang business, kinahanglan ni sila nga magpa-register, dapat lisensyado jud sila sa pag pamaligya sa maong cat or dog food or urban pa nga feeds.
0: Oo, so kinahanglan jud nga kay kuan man gani siya mura

0: in relation sa Food Safety Act nga kaning mga gipakaon na to sa atong hayop, no, labi na sa mga kaning mga livestock na to, atong mga baboy, mga manok. So ginakonsumo man nato ni sila nga mga hayop, so dapat ato dyan nang ginamonitor, no, ang mga types of feeds nga ginapakaon nato nila to for the safety na sad sa consumer, no, kay siyempre ang gikaon sa hayop kay ato man pud ang kaon ng hayop, no, so dapat monitoron jud nato, no, pud ang klase sa feeds nga ginahatag nato sa ilaha.
1: Okay, so unsa man imuhang panghimang, no, sir, no, or advice sa to ang mga reseller nga nakadungog karon nga wala di sila idea nga needed jud day na nila nga magpa-register o magpa-lisensya, no, nga certified sila nga ang ilahang mga feeds nga gipakaon silang livestock is safe, no, nga gikuan jud ang gi-check or sa Bureau of Animal Industry.
0: So sa mga naminaw karon nga naay nag-engage into kanang feed establishment, kanang naninda og mga feeds, nag-retailer, so mga wala pa na ka-register, no, dapat gihangyod ato jud silang gi-encourage, no, nga mag-apply na, no, og magpa-register para matagan na sila og license to operate. So labi na diri sa Bohol nga medyo naapajay daghan kayong agribit nga kinahanglan pa jud natong ma-encourage para magpa-rehistro para ma-register jud ang ilang tindahan nga kanang naa sila'y license to operate nga gina-issue gikan sa Bureau of Animal Industry.
1: Okay, thank you kayo, sir, no, sa maong nga clarification. Dako kay ni siyag tabang, no, hilabi na sa itong mga listeners karon nga nagpadayon gyapon sa pag-resell, no, or sa ilang small business owner, hilabi na sa itong mga agri-vet din, ha, sa Central Visayas nga kinanglan mo tap sila sa Bureau of Animal Industry or sa Regulatory Division sa Department of Agriculture. Sa laing bahin na po, sir, ayan, no, kaniang gingon ninyo diri nga ang Animal Facility Registration, which is under ang clinic, ang zoo o safari. Kaya mo yung magutag DA, sir, or agriculture, more on bugas, vegetable, mga tanom, liso. How come, sir, nga apil ang zoo or ang mga safari, sir, sa Department of Agriculture?
0: Oo, na-apil dyan na sila kay tungod kay naman tay balaod kaning gitawag nga Animal Welfare Act or RA 45. Dapat ginatanaw man guna to diha ang welfare o ang kanang kahimtang, no, well-being sa atong hayop, no, so regardless pa na og kanang live mapet man or mazo, so it appeal gapon sila sa Animal Welfare Act. So mo na nga kaning mga naizo na ay mga poultry farm, so gina since naman na sila renewal sa ilahang license to operate, no, so gina-visit yun nato ng mga farm, no, para ma-renew sila og makita dyan nato nga walay hayop nga kanang nagutom, walay hayop nga na-abuse, walay hayop nga kanang na-discomfort or kaning hayop nga wala gani na pasagdaan, nahatagan dyan sa eksaktong housing, saktong nutrition, saktong pagkaon nga ginahatag sa iya. Dapat makita na walay nagutman nga hayop. Unya, wala po siya'y murag nag-suffer nga hayop ba when it comes to diseases, no. So dapat wala tayong makita nga hayop nga nag-antos, no, sa kagutom or sa sakit or sa discomfort sa taktong housing. So muna siya nga kanang naadyod tayo balaod man para ana. So naatay Animal Welfare Act, no. So mauna nga gibisita dyan nato na ng mga farm o gina-inspect.
1: Okay. So kaning mga poultry, sir, appeal po ni, no, sa Department of Agriculture nga kinanglan ang sitwasyon, no, sa atong mga manukan is murang mahulog nga stress-free sila, no, or wa sila naglisod doon sa mga kaha. So nani mga kinahanglan jud nga mga requirements or compliance. So karon manggod kuano panahon, sir, daghan kayo mga pamaagi karon ang mga atong mga business owners pareho ana karon nga na sila ay cat cafe or dog cafe, no nga diin nga pwede ka mga pay while makighalubilo ka sa mga earrings. So appeal po din na no sa inyo ano or diri sa toa sa Department of Agriculture. Mm-mm. So nindot din
0: ni sir appeal.
1: So, anything basta regardless unsa ni siya basta animal no. Kung maingon mo isko na kaning AWA or Animal Welfare Act. So kani sir kaning appeal po ni sa inyo ha kaning avian influenza. So muni ang particular nga virus ba matawag nato ani sir sa maong nga mga birds nato makita ra ba ni sila sa tong mga hayupan sa birds specific.
0: Oh, ang avian influenza good murag mo ni sa gitawag na to og bird flu. So naatay ang kanimanggong sakit kaninga sakit mo ni sakit sa birds no. So including ato ang mga manok. So sa region 7 since naamanggoy ka ng mga preview naamantay murag ka ng restrictions sa movement sa manok tungod ani nga sakit mo nang naadyutay ginatest, naadyutay gina natay pagabuhaton nga mga pagkolekta sa dugo sa manok before siya ibiyahe kay para matest siya sa laboratory o wala ba siya dili ba siya positive sa avian influenza. So katong laboratory result mo to siya magamit para as kanang prueba nga walay sakit yang manok para pwede na siyang maka-comply sa lahing requirements para makabiyahe na siya sa iyang manok.
1: Regardless on sa na siya nga breed nga manok, sir, no? Para, for example, kaning dinaugan ni mo nga manok nga tari, gikan sa Mindanao, imo ipadala diya sa Cebu. So, kinanglan dyan din mo nga ipalaboratory test siya kung safe ba siya or wala siya ay avian influenza. So, kaning pagkuha sa dugo, sir, na when man siya dapat, no nga, before siya mo biyahe on that day or before pa na?
0: Before pa kay damantay i-laboratory pa man siya so upon the results sa laboratory diha naman ta maka-comply pud sa other requirements usa na ang mga veterinary health certificate nga nga kinahanglan sa for shipping permit and then magkuha pa ta og CSFAI nga gina-issue sa regulatory division unya kani nga mga requirements mo na atong i-submit sa Veterinary Quarantine Service sa Bureau of Animal Industry. So, once masabit na nila online, so ang maghatag manggod og shipping permit ang kaning Veterinary Quarantine Service. So, kung makakuha na sila ning mga dokumento, mo nang mahatagan na sila shipping permit sa Bureau of Veterinary Quarantine Services.
1: Mm-mm. So, na-mention ni mo sir nga online no kay mangutana unta ko ba no nga asa man ta pwede mo do all or mangayo og mga requirements no kabahin na ning shipping permit no nga para makalabang ta og tuod kung nakay poultry sir ilabang nimo pero ana diha sa ato sa Visayas ang Bantayan Island nga magpadala sila og poultry no iglabang nila unsaon man na sir tagsa-tagsaon jud natong collect blood sample ang ato ang mga manok
0: kung sama sa tayo ng mga gikan naman na sila sa mga farm so naman tayo ginabuhat no nga kanang di ba nagpa naman tayo AWA certification no sa mga farm so kanang mga farm nga naas Bantayan nag mga nana na sila yung mga certification nagkuha na sa atoa so dili na nato sila kuhaan og sample blood sample kay during kaning namanggod tayo ginapa-submit sa ilaha kaning EDMCC, so Animal Disease Monitoring Certificate. So, sa Osaka Farm, mag-submit na sila 30 ka samples nga dugo, nga laboratory para within 6 months, pwede na sila mo ship nga dili na sila kuhaan og dugo per shipment.
1: Mm-mm. So, sa mga requirements, sir, asa man ta pwede mo do all or mo visit nga online?
0: Sa bahin sa online, no? Pwede na nila ma-visit ang page sa Bureau of Animal Industry Veterinary Quarantine Service kay ang shipping permit ang taga Veterinary Quarantine Service jud ang maghatag pero ang role lang ani sa regulatory is katong other documents nga kinahanglan para sa shipping permit.
1: Okay, so i-clarify lang nina ko, sir, nga bisan unsa nga klase sa mananap, kinahanglan mo agi jud ni sa veterinar vet quarantine services, sakto ba, sir?
0: Oo, kung magbiyahe ta sa ato ang mga hayop.
1: Okay, sir, so wala man tay dugang oras pa, no? Unsa man imuhang message, no, sa atong mga listeners karon, hilabi na sa mga kaigsoonan, mga higala na to, nga interesado nga mubiyahe.
0: Sa mga listeners na to ron, no, kaning mga gabiyahe o mga manok, labi na ning mga fighting cocks, dapat kay buhadyo ta sa unsay mga protocol nga buhato, no, or unsay mga documents nga kinahanglan natong andamon usa ta mubiyahe sa atong manok, no, kay para dili na ta madelay sa atong biyahe. Kay uban magong mga biyahero nga wala kahibaw, so dihan na sila mag karakara og pangita sa documents, no, og nang padung na sila mubiyahe. So dapat aware sila unsay mga protocols nga buhaton, pero sa pagkakaroon, naka-wave pa man ang ato ang ganing pagkolekta sa dugo tungod kay nag-conduct man mi og surveillance activity. So within Bohol and Cebu, nag-conduct man tag surveillance. So gikuhaan nato na sila og samples, dagan na mga blood samples, no, gikolekta nato taga probinsya. Unya, since negative man, so na-wave ra na siya nga protocol. So sa pagkaroon, wave pa lang na for 6 months. So, possibly after mahuman ang 6 months, mabalik na sad ta sa pagpangulikta og dugo. Ug naa na sad tay mo, naanay mo biyahe na sad nga mga hayop na to, mga manok.
1: Okay, daghan kay salamat, Sir Ayano, kilaton sa Department of Agriculture sa Regulatory Division. Ug daghan pa jud unta tag angay nga hisgotanan, sir, apan wala na jud tay dugang nga oras pa. Hinaw sa sunod dapat nga higayon, sir, ikaw gihapon amo ang mahimong nga guest, no, alang sa dugang na pud nga mga pangutana kabahin sa kaning transportation, sa atoang mga livestock, no, sa atoang mga pet or unsa pa man gani nga kabahin sa atoang welfare, sa atoang animals. So daghan kay salamat, Sir Ayan, og mayong adlaw kanatong kanan.
2: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga magdungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Ninyo usa ka talagsaong panghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan, pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.

0: diabetes, sakit sa puso,
1: kidney problem.
0: Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
5: High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo. Aron kini mahimong normal ang blood pressure level o maligaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo. Di ka ni Adto hangtod karon.
6: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Alas 5:40 sa DYRD.
4: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
5: DYRD Worldwide.
6: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
7: Ang gusto sa Ginoo, ikaw magbalantay, dili manghimantay. Kung mudaghan ang magbalantay, huwag mamiligro. Kung mudaghan ang mga manghimantay, daghan kadaot ang mahitabo. Tining magbalantay, maayo ni mutanaw. Maayo siya mutanaw, makabantay siya dayon, unay problema, ana. Ang nakanindot niya kay sa iyang pagtanaw, andam dayon siya nga mutabang. Kaya magbantay man siya, mukher man siya, no? Ang manghimantay, maayo po mutanaw. Pero ang iyang tuyo, dili ang pagtabang, kundili ang pagpanabi ngadto sa uban. Mauna diha. Dipili yun sa Ginoo nga kita tawgon nga mga karnero. Nga naman, tungod kay ang karnero, aduna siya kalidad nga sama-sama sa kalidad sa tao. Kabalo mo kung saan eh. Una sa tanan, ang karnero sa kamananap na bugo. Imagine na, di siya kamaong mangita o pagaon. Di po siya kamaong mangita o ilimnon. Unang kinahanglan siya o shepherd, magbalantay nga, mugiya niya padulong sa pagkaon o padulong sa imnonon. Tanawa ha, sa iyahang pagkabugo, kanang karnero, magduak doon ano, madagandagan, magtuyok-tuyok. Kadugayan niya ang tuyok, di na siya kamamuhuno. Bishop, di siya mina na kabugo eh. Pero mga iksoon sa tinudanay lang, daghang higayon, itang tao, mga bugo. Tinaudili, dugay kay tamakat-on sa mga pagtulunan sa kinabuhi. Daghang higayon, tambaganta, daghang higayon, maymayanta. Pero di na kasabot. Daghang higayon, ano na ta makasabot? Kung masakit na ta, maluya na ta, kamatiguang na ta, o kahimat niyo na ta. Pero sa bata pa ta, basko pa ta, dugay kita pasabtun bugo, tangamatang sa binuhat sa Diyos. Sama sa mga karnero. O ikaduha, ang laing kalidad sa karnero, usa ka defenseless nga mananap. Defenseless meaning, di kamao manalipod sa iyahang kaugalingon. Kini mga karnero kuno, kung umigason, di yun, kamao manalipod sa iyahang kaugalingon. Pwede siya mamatay. Di para sa iro, no? Sabi sa kuto sa mga kuto, nga naraman, wag tang mga kuto. Baka panalipod siya. Ang karnero, di kamao manguskos. Kinahanglan siya magbalantay nga, muatiman niya. Mabit daw nga kasakaraang panahon di sa isayan ta, kanang karnero, ang magbalantay niya, ubuan o ulyo ang iyang ulo. Muni sinugdanan sa itong anointing of the holy oil di sa simbahan, nga numang bubuag ulyo, aron na ang mga insekto na mukamang niya, dili makatulin. Kay kung may ulyo ang iyang ulo, ang katumay insekto musul sa iyong dalungan, sa iyong ilong, sa mata, nga makadaot o makapatay niya. Inanaka defenseless ang karnero. Ang iro, tumbi, di ba paakon ka? Ang bitin, ilabti, di ba tuhikon sa ka? Bisan ang iring, kambrason ka, ang karnero defenseless. Yung mingon mo, Bishop, adi po may nana, suway ko, kuhin, suba, ang sukol man tang tao. Dita defenseless. Tinuod man, pero sultihan tamo sa dinulanay lang, dagang higayon, kitang tao, we are also defenseless. Kung nasinati nato ni, paglinog dire, ha? Makapalalipod ba tas nagkagalingo? Dagang higayon, kita kapalalipod. Karong din, simba ko lang, yung mahugno ni, kalit, kita kapalalipod sa nagkagalingon, defenseless ta. O karon himsog ta, karon adlawa himsog ta, baskog ta kayo. Pwede siguro, ma, matumbal ang tagalit. O ka, maligsan ta, kaya nidisgas ya. So you see, we are in many ways also defenseless like the sheep. Amen? O, sino sa itong kahimsog, pwede kibaw, masakit ang tagalit. That is why we also need a good shepherd na mao si Kristo. Sa katapusan, ang karnero, usan ni kamanap nga, dali na mawala. Ang mga karnero, magpanuna sila. Maguna nila ang ilang magbalantay, musunod sila, usahay, ang magbalantay magpawahi. Kaya ang karnero, mananap na kung makita ganit siya, talanawon nga ganahan siya, o kahanay colorful dito, nga magkilap-kidlap, o naisuga, musimang. Musimang siya. Kanya, mabiyaan siya ang problema, kay kung mabiyaan siya, di na siya kasunod. Muna nga pangitaon siya sa iyahang magbalantay. Very much like many of us. Sa atong kinabuhi, dali na ba tamawala? O, pampuunta, no? Taho tas itong ginikanan. Pero nagan na mga barkada nga mudali na ito, usimang mata. Di ba? Ang ubang mga bana, o okay man kayo sa pamilya, buutan man, matinudanan sa sawa, pero nagan mo labay nga silingan niya gwapa, usimang tintal man.
6: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
8: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yun kini sa akong nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: na, alas 5:45.
1: Outreach, Balitang Kalusugan.
2: Inautunta nga ang tanan na nasa Kapiskais Panglawas. Ayaw kalimot sa itong mga produkto, Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe o guban pa, no? Nasa inyong mga suking butika. Nasa 123 ka mga butika, libot sa ito ang lalawigan sa Bohol. Una nakaabli na ito si Juan Paulo Herrera, gisundan ni hapon Ricky Ron Agopitak. No? Salamat kaayo sa Diyos sa tanan ng mga grasya nga itong naangkon. Si Ma'am Doris, si Ma'am Dori Kaguko, no? Diha sa Albor. Atong diehard user sa atong mga produkto sa Aldridge Corporation. O, gingo man usab, diehard users o listeners nato, no? Good morning ni Ma'am Dori Kaguko. Good morning usab ngadto ni Sir Herman Makiling, no? Mayong pagpamati. Salamat sa Dios, salamat sa tanan nga atong naangkon. Si Amado Clemenia, good morning. Bosity Sanchez, Ma'am Betty Humawid, good morning. Ma'am Ikuninting, ato ning mga suki nga tigpaminawan o tigamitan sa itong mga produkto sa Alice Corporation. Tagupar Lupar Kidik Cecilia, no? Si Evangeline Libot Inas, good morning sa itong mga kaigsunan nga naningkakay, may bangon og sayo para sa ato na po nga inadlaw-adlaw nga mga gibuhaton. Aida Almedilla, good morning. Melinda Hinayon Mare, no? Good morning. Okay, so salamat kaayo sa atong mga kaigsunan nga bisan sayo sa kabuntagon ni anakiguban sa ato ang tulumanon na nagagamitan sa ato ang mga produkto sa Aldridge Corporation. Kaya lagi importante man kaayo sa ato ang panglawas kining ato ang Pau de Arco Capsule nga makatabang na ito nga malikay ta sa problema sa diabetes, malikay sa problema sa arthritis, sa taas nga presyon sa dugo. O niya, nuntan man yung hapon na ito yun sa ato ang pag-diet or limit, no? Limit-limit yun sa itong mga pagkakanon. Tinoodi yun lalim, no? Dili sa yun ang pag... kinibang imuha bitawang maglimit-limit yung tapag-ayo, no? Si Delgado, si Simproso Delgado Jr., si Hood, no? Good morning. Mayong pagpamati, lakip na usab, mayong pagpaminaw ni Maria Jima Auman, no? Good morning. Nagtimbaya si Isidro Kadiraw sa tanang taga-tip-tipanon, no? Dodong Jet Romanilios Ridulia, good morning sa itong mga viewers po diha sa Corilla, no? Tigamitan sa itong mga produkto sa Aldridge Corporation, no? Good morning nga to ni Ma'am Doris Kaluyong. Ingo man usab sa balilihan si Ma'am Jennifer Tirik. Mayong nga pagpamati usab, timbaya ko kang Agaw Papa Chanjin Abalis and Family de La Paz Cortez. Kari Laseya Soles, no? Si Otol Patrick Panong Ridulia, no? Good morning ni Otol. Magpao di Arco, good morning tol. Okay, salamat kaayo. Ayaw kalimot sa to ang Pao di Arco Herbal Capsule. Permi na to na mina po si Sir Herman Makiling diha sa Lindaville Glen, Lumutang Castro Estose, good morning. Ang atong Pao di Arco Capsule mga higala nga anha mapalit sa tong mga suki nga mga butika. Angay na to ni pagagamiton karon. Pidel Lamban Apari Biwang, no? Good morning. Labi na gyud kitang mga senior citizens, kitang mga naana sa pangidaron, kay gikinahanglan gini og abag na to, no? Abag sa to ang panglawas, kay lisod na kaayo kining magkakaidara na ka, no? Magkakaidara na ta, biklunon ang ato ang lawas. Kinitungod kay hinay na mga itong panglihok-lihok, no? Ay sa Opus Bustamante, Josephine Lumaad Tabuno, good morning. Shubi Sabrina Gokora Bita Ganso. Kining atong mga online viewers, ayaw mo kalimot ha, sa atong mga produkto sa Aldridge Corporation, ang atong Pau de Arco Capsule, Pau Liniment, guban pa. Lakip na nga itong mga nagpamati karon sa radio, no? Sa mga atong mga kaigsunan na to, sa atong mga farmers. Sa atong mga farmers, good morning di ay, hapit ko magkalimot da ni Joker 5 di has Purok 2 Barangay Buoy, no? atong tibayaon ay katigpaminawan ato ni diha. Atong mga suki nga tigpaminaw, suki sa atong mga produkto sa Aldridge Corporation. Iabay nato ang ato ang produkto, mga higala. Iabay nato ang ato ang produkto, Paudi Arco Capsule, sa itong mga inadlaw-adlaw ng mga gimbuhaton, no? Sa atong inadlaw-adlaw ng pagpangandam aron magahinan o giigong pagtagad ang ato ang panglawas pinaagi sa pag-inom sa itong Paudi Arco Capsule. Grand Mafel Codimos, good morning. Kining minaaka na sa mga pangidaron nga sa 60 pataas, kinahanglan yun nga kutukuto ng yutas tanan, no? Bisan pa gani o siguro mga 40 pa, labi na kung sayo ka na siging kaon ng mga tambok o parat ng mga tamis ng mga pagkaon. Idad na kag mga 40, matang murag ko ang kuha na gina, no? Dana kayo ng mga pamatiyon gina na. Shady, good morning. Mao nga, ang unsay maayo nga pagabuhaton? Magainuman ta sa itong Paudi Arco Capsule. Domenico Chato, good morning. Kada buntag nagpaminaw nato dinhi, no? Si Master sa Garuti, Domenico Chato, no? Ayaw po kalimot sa itong mga produkto, ha, sa Aldridge Corporation. Naani sa itong mga suking butika ninyo diha sa Domenico Chato, sa Patrocinio Badaymuha or sa Balilihan, Patrocinio Cortez. Ilabing dikita kayo sa barangays po diha sa Balilihan, mga higala, no? So unsa man ang atong gipahinumdom kanato sa atong mga kaigsuonan nato, no? Kay ato ni silang gipahinumduman nga kining atong Paudi Arco Capsule, ang iyang pagkaanaa sa kinones, mga higala, mao ang nakapalahi sa ubang mga kapsula. Ang kinones sa Paudi Arco Capsule mao ni magsilbing natural antibiotics nga mupatay sa kagaw o nga makaingon sa infection. Mao nga atong inom ta ani kay naa ni sa tuang Paudi Arco Capsule kining kinones. Unya ang kinones pod o kining atong Paudi Arco Capsule, kun mo inom ka, maka-stimulate po ni sa white blood cells sa lawas nga makapahimo kanilang ligon o better germ killers ni sila. Unsa ang kamenugdanon sa white blood cells po sa itong lawas? Nga di po maayo magsubra rapod, no? O red blood cells, di po maayo magsubra rapod. Unsa ang kaimportante sa white blood cells? Madin ni sila magsilbing mga soldier cells, no? Ang soldier cells sa lawas ni sila who help fights infections and germs. So, unsaon nato ni sila pagpalagsik? Pinaagi sa pag-inom sa itong Paudi Arco Capsule aron ma-stimulate sa white blood cells. Nga importante dahil sa ito ang lawas nga magsilbing nimo nga sundao sa lawas. Makabantay ba ka o mahilantan ka? Muubos po na imuhang white blood cells. Muubos po ng imuhang white blood cells. Nga, no? Kay murang namatay ang imong sundao sa lawas, no? Mao nang nakasuong ang ubang mga infections. Mao nang nagkasakit ka. Inom sa itong Paudi Arco Herbal Capsule kay walay artificial ingredients. Usa kini ka natural antibiotics nga mo helps, mo tabang sa pagpatay sa germs nga makaingon sa common infections. Contains no preservatives, wa ni mga preservatives or chemicals, just pure and natural 100% Paudi Arco heartwood o kining Paudi Arco nga kwamog, mga higala, nga gipauga. Gipauga ni siya nga kwamog. 100% natural food supplement, adunay quinone plus extracts, no side effects, labi na nga to sa kidney ug liver. Mao ni ato ang tamda na to, no? Umuinom ganitang mga tambal, kanag yung dili makaigo sa imuhang kidney o sa imong atay. Kining atong Paudi Arco Capsule, mauli siya magagala. No adverse reaction to any other drugs. FDA approved, no? Giaprubahan ni sa Food and Drugs Administration. Unya, gimanufactured ni bayan ISO certified company. base nag-inom diha og mga inunon ha nga way approval sa FDA, no? Kining ato ang Powdy Arco capsule ug uban ato mga produkto aprobado ni. Og dili kuyaw nga isud nga to sa lawas. Salamat kayo sa inyong pagpamati, Mark Ryan Mikuluga Sambahon. Lynn Adalim Namalata Chan diha sa Australia. Ruth Tambis, no? Good morning. Og si Sir Francis Antonio dito sa New York. Ini si Atoy Kosap Manghigala, napipaday si Dulce Garde, no? Good morning. Dapiton ko kamo sa pagpamati sa itong tulumanon karong tautaw sa mga balita. Salamat sa inyong pagpamati. Ayaw kalimot sa mga produkto sa Aldrich Corporation. May puntag ka na itong tanan. Ato sab nga timbayaon sila si Kongresista Edgar Migrino Chato sa unang distrito sa ito ang lalawigan sa Bohol. Uban sa iyang banay, good morning sa mga suki sa Bohol Bicycle Shop diya sa CPG North Avenue. Ang mga suki sa Cortez Bicycle Shop diya sa Upper La Paz Cortez, no? Good morning usab sa mga suki sa Dawis Cycle Center diya sa Mariveles, Dawis, mga higala. Mga pensionado sa SSS, GSIS, mga senior citizens, suki nila ni Ma'am Jik-Jik sa Cebu APC Finance Corporation. Good morning. Bradley Batugan, Sister Pearl Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop, Board Member Alner de Malerio sa 1st District. Good morning ni Bro Kagawa Dania Biliana diha sa Kugon. Hilabihan ko gihana kaayo problema o proyekto mahitungod sa kalsada mo yung itutukan karon, no? Good morning ni Ma'am Lali Aliman ang nagpadagan sa Serenity Park da sa Tip-Tip Kansang Buhatan na nanahimutang sa second floor sa Galeria Luisa nitong Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning sa Kind Heart, no? Way puas sa paghatag og tabang sa mga mangkinahanglan nitong tulumanon, mga higala. Ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan, good morning ni Reverend Father James Darunday sa iyong programang Bounce sa Kagawasan. Ipaagi ang paghatag og tabang sa STK Diner sa Dan Borja at bang sa Solidad Suites, mga higala. Good morning ni City Councilor Tim Butalid. Good morning usab ni Sir Nino Char Arcaya sa Poblasyon Panglao. Good morning umay pagpamati ni Engineer Edgar Maminda Balungas, Balungas Lichon, Porok 3, Barangay Dao. Makuntak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Bohol Community Multipurpose Cooperative ang satellite offices nationwide, oban sa BOD Chair, Sir Melchor Daniel, ang General Manager, Ma'am Janet Romero. Good morning sa Tagabol People's Lumber and Supplies Plaza, Tagabol Tropics. Good morning. Ilabi na sa Accounting Division. Good morning ni City Mayor Jane Yap. Tanang mga miyembro konsumidor sa Buhiko Uno, ubos pagpanguna ni General Manager Dino Rojas. Good morning. Tanang taga BDMPC, Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative, ni Ma'am Joselina Taguktok, ang manager ni Ma'am Maricel Gritan. Good morning ustanan nga taga BDMPC. Kinsa nagpadagan ang BDMPC og gasoline station na Sporo 5 Barangay Bool, Brato, ilang mga produkto nito mga higala. Ni Konsyel Moloy Caballo sa Baclayon, ni ABC President Sin Gingging sa Baclayon, ni Kagawad Ruben Boy Fuentes sa Corilla. Good morning usab sa kanunay nagmahal nga to sa mga magtatanom og lubi, ang kanhi PCA Regional Director June Lago o ni kanhi PCA Provincial Manager M.M. Romero. Ilang gitabangan ang mga cocoa farmers pagpasulbong sa cocoa treasure virgin coconut oil. Good morning sa kinakusgan kayong kanhi mayor o karon vice mayor sa lungsod sa Dawis, Miriam Sumailo. Good morning ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy, labing daghan ang butika gakatap lang dinis Buhol, mga higala, o ni vice mayor Dan Samar sa lungsod sa Alburquerque. Maingat.
1: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold, the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, the Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatron.
1: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: sir. Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: balita.
1: Nanawagan og mas lapad nga suporta ang pamunuan sa DepEd Bohol ngadto sa mga nasudnong ahensya o ubang pang sektor sa katalingban aron matubag ang nagkadakong hagit sa impluwensya sa pipila ka online games ngadto sa mga batan-unan, ilabi na nga adunay mga violenting tema. Kaya may gilawatan nga parwagan ato sa gihimong committee meeting sa Sangguniang Panlawigan sa Bohol, Committee of the Whole nga gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas subay sa privilege speech ni Board Member Mutya Tirol nga kinahanglang masairan kung unsa kaluwas ang mga haan sa Bohol, human sa nitabong shooting incident sa usa ka eskwelahan sa Leyte, kagi kalambigitan sa mga estudyanteng minor de edad. Matod pa ni Maureen Castanyo, School Governance and Operations Division Head sa DepEd Tagbilaran City Schools Division, dako ang ilang kabalaka nga adunay mga kaso diin ang mga batan-unan nga nalambigit sa violenting insidente gituohang naungo sa online games.
2: We have noticed that those victims, not victims, but the one who initiated the shooting incident, they were addicted to online gamings. So that's what we are crying to whoever is the responsible agency. Can you please curtail the access of these games, like for example, Roblox and Gorbox? Because initially they give a listening ear, a shoulder to cry on for these lonely children. So once they get the rapport of these learners, they now give challenges wherein if they pass, they are being recognized, and then the challenges becomes difficult, ending up into shooting a person.
1: Gipasabot niya nga ang DepEd wala magkulang sa paghatag og edukasyon sa mga tinunan bahin sa husto nga pamatasan og responsableng paggamit sa teknolohiya. Kanunay usab silang nagpatuman og mga mental health orientation og symposium pinagi sa pagkidibayayong sa mga civic organization og umampang partner groups. Bisan pa niini, giilan ni Castanyo ang nagpadayon nga hagit tungod sa daghang nakadani nga elemento sa online gaming nga dali ra makabiha sa atensyon sa mga kabatanunan samtang nagpadayon na paggamit sa digital platforms sa mga batanon. Nanawagan ang DepEd nga dili lamang ang mga eskwelahan kundili ubang mga ginikanan, komunidad, online platforms providers o mga ahensya sa gobyerno nga magtinabangay aron mapanalipdan ang kayuhan o kaluwasan sa kabatanunan.
2: So kinsa man ang pwede makatabang na muani kay sa eskwelahan, we can limit the access of websites. But inside their homes or outside the school or their kanang balay, na may kwarta ikapalit o data ang bata, makaduwa, maka-access. So dapat siguro tabangan na ito na nga side. Kay kung ispilahan lang, wala may nagkulang.
1: Kini si Alin Doidorang, Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alasay sa 16 na arita sa pinakuhang lakat sa kahimtang sa panahon atong aninawon na gikan sa lokal nga buhatan sa pag-asa. Leonard Samar, good morning sir.
3: Maayong buntag, ani akining pinakaunay karbuhan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang law professor yang padayon nato nga gimonitor or gibantayan nga naa sa gawa sa PAR or gawa sa Philippine Responsibility, nahimo na kining usa ka bagyo o nahimo na kining usa ka tropical depression. Samtang sa may alas 3 sa kabuntakon karong adlaw, ang tropical depression nga naa sa gawa sa PAR or outside Philippine Area of Responsibility, gibanabana kini basis sa available nga mga data na kini may mutang sa 2,965 km east of southeastern Mindanao o ana kini sa coordinate na 5.3 degrees north, 152.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon na gikusko ng mukamat nga doon na sa 45 km matak-tak na doon sa sentro o doon na kini gastinis o paghuros angin nga mukamat nga doon na sa 55 km matak-tak na. O kini nagayarog sa direksyon northwestward or aminahang kasagpan sa hinay nga pag-irog. Samtang sa latest nga data sa mong bagyo, sa pagkaroon ubos ang iyang chance nga musulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang kini mong bagyo, wala kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong panahon na, padayon niya po nga naka-epekto kining gitawag na itong southwest monsoon o habagat, mao kining sistemahan nga naka-epekto dito napita sa may extreme northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes ug Babuyan Island

0: Gisaway sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang taas nga manifestasyon sa prosecution sa nagparayong impeachment trial, dugan ni Talie sa UNTV.
1: Pag mag-withdraw tayo ng witness, we simply have to say na i-withdraw natin yung witness. At nasabi naman po ng ating presiding officer na kung kailangan mang i-explain yung reasons, because you know, we also understand the side of lead prosecutor Luistro. Maaari naman daw pong i-explain sa mga presscon.
2: Malinaw ang inilalagay na limitasyon ng defense team pagdating sa mga binibitawang salita habang umuusad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon, pinuna ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison ang mahamang pagpapaliwanag ng prosekusyon kung bakit napagdesisyonan ng naturang partido na magbawas ng mga ipepresentang testigo.
3: I find it difficult to understand how manifestations containing assertions that are laden with conclusions and personal advocacy and obviously one-sided advocacy of either parties would help the court arrive at the proper determination of whether the respondent is guilty or not guilty of the charges contained in the articles of impeachment.
2: Ayon sa tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa, ayaw lamang nilang mahaluan ng konklusyon at ma-impluwensya ng publiko sa mga ginagawang paglilitis. Sangayon na rin ito na mas akma na sa mga press conference magpaliwanag ang bawat partido kung may nais linawin sa publiko.
1: Because if there are conclusions in law of law and conclusions of facts rather, ang nangyari kasi nakukondisyon yung publiko, no? Hindi naman, lalo na pag technical yung mga nangyari, syempre gusto nating may paliwanag sa publiko. Pero pag sa ganung paraan, ang pakiramdam po kasi ng defense ay nagkakaroon ng summation ng kaso. At dahil doon ay kinukondisyon natin, no, yung publiko at yung mga senator judges kung ano ba talaga yung ina-advocate natin at gusto lang natin maging batas.
2: Samantala, kaugnay naman ang inilabas na pahayag ni Vice President Sara Duterte sa ikalimang araw ng impeachment trial na itinatanggi ang lahat ng paratang sa umano'y grave threats at inciting to sedition, sinabi ng bise na wala siyang kinontratang assassin at gawa-gawa lamang umano ang mga ebidensya. Ayon kay Attorney Poa, sinabi lamang ng pangalawang pangulo ang kanyang sariling saloobin.
1: The Vice President has stated what she felt, and whether it's covered by sub judice or not, kaparehas ng mga komento rin ng both prosecution and defense, yan po ay nasa impeachment court na po to decide.
2: Sinabi naman ng spokesperson ng Senate Impeachment Court na ang anumang makikitang paglabag ay dapat resolbahin sa tamang proseso.
4: Rule 18 is very clear on who are the persons required to respect the sub judice rule. So the determination of whether or not there was a violation of that rule will be done by the Senate Impeachment Court themselves. So without such motion, he will not act on it by himself. Based on the rules, they can be cited in contempt based on the rules.
2: Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.
0: Sa laing bahin, gianunsyo ni Presidente Bongbong Marcos nga makadawat na usab og binuwang ayuda, kantidad 2,000 pesos ang mga miyembro sa 4PIS ubos sa walang gutom members og low-income Filipinos. Dugang detalye sa UNTV.
5: Sa ilalim ng Executive Order number 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng UPLIFT Assistance.
6: Mas pinalawak na tulong ang ipagkakaloob ng pamahalaan para sa mga mahihirap na sektor ng lipunan. Ito ang nakapaloob sa nirebisang UPLIFT Assistance o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Program. Ayon kay Pangulong Marcos, ipatutupad ang UPLIFT Assistance upang matulungan ang mga pamilya na makayanan ang mataas na presyo ng langis at pangunahing bilihin, bunsod ng epekto ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Kada benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at Walang Gutong Program ay makakatanggap ng tagda 2,000 piso.
5: makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3,500,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutom Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2,500,000 mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS.
6: Ang mga benepisyaryo sa ilalim ng Community-Based Monitoring System o CBMS at mga low-income earners ay bibigyan naman ng 2,000 piso bawat buwan mula Hulyo hanggang Disyembre ngayong taon.
5: Gayun din ang 1,500,000 manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre.
6: Tiniyak ni PBBM na magiging mabilis, maayos at maginhawa ang pamamahagi ng ayuda sa pamamagitan ng mga digital system. Aabot sa 12.37 billion pesos ang inilabas na pondo ng Department of Budget and Management para sa panibagong ayuda. Sa mga nasa middle class o yung karaniwang mga nagbabayad ng buwis, ano naman ang kanilang matatanggap? Ayon sa Palacio, walang cash aid na tulad sa low-income Filipinos pero may ibang proyekto o programa na pakikinabangan naman ng lahat. Tulad ng hakbang para maiwasan ang pagtaas ng halaga ng pasahe o transport cost upang manatiling abot-kaya ang presyo ng mga pangunahing bilihin.
7: Kung hindi man itaas agad at bibigyan ng tulong itong mga workers natin sa transportation industry, maaaring ang makinabang din dito ay lahat tayo dahil hindi agad tataas ang presyo ng bilihin, hindi tataas ang presyo ng pamasahe. So ito po ang masasabi nating maaaring maging benepisyo ng halos na mula sa middle income.
6: Hiling naman ng ilang nasa working class, gumawa ng pangmatagalang solusyon sa tumataas na presyo ng langis.
8: Ano ko lang po is, babaan po yung pagtaas po ng petrolyo kasi sa panan po kasi natin ngayon, syempre, lahat ay tumataas. So hindi na po nakakayanan ng mga kababayan po natin yung gastusin po.
9: Siyempre, naulit na naman to, kailangan may solusyon na yung gobyerno dito. Hindi lang siya para pandagdag sa ano ng mga 4Ps. Alam sa mga 4Ps. Kailangan din nilang pagpukusin.
0: Balita sa gawas, barko sa Houthi militia nga adunay mga armas gi babagan sa Yemen government forces. Dugang detalye sa UNTV.
10: Hinarang at inakyat ng mga sundalo ng Yemeni Republic ang isang barko ng Houthi militia na naglalayag sa Bab al-Mandab. Ang nasabing barko ay patungo sa Port of Hodeida na baluwarte ng Houthi rebels. Lulan ng barko ang mga makabagong armas at iba pang kagamitang pandigma. Ang Southern Giant Forces ay mga sundalo ng Yemeni government na suportado ng Saudi Arabia. Naging aktibo na muli ang sigalot sa pagitan ng Yemeni Houthi Forces at Saudi-Yemen Coalition dahil sa paglabag sa airspace blockade na ipinatutupad ng Saudi Arabia na isang dekada nang umiiral. Tinangkang pigilan ng Saudi ang paglapag ng eroplano ng Iran sa Sana'a Airport kaya pinatamaan nila ang runway nito na sinagot ng Iran sa pamamagitan ng pag-target sa Abha International Airport.
11: Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel!
10: Dahil pursigido ang Iran at Houthi, pinalapag sa Hodeida Airport ang eroplanong naghatid sa mga residente na dumalo sa state funeral ni Ayatollah Ali Khamenei. Malaya rin nakaalis pabalik ng Iran ang eroplano. Dahil sa pangyayari, isinara na mismo ng Yemeni Republic ang airspace ng bansa sa lahat ng eroplano. Nauna lang nagbabala ang Iran kung igigiit ng Amerika ang maritime blockade nito sa kanilang mga pantalan. Hindi lang sa Strait of Hormuz sila maghihigpit, kundi isasara din nila ang Persian Gulf, Sea of Oman at ang Red Sea sa pamamagitan ng kanilang mga kaaliadong Houthi. Ang bagay na ito ay pinangangambahan ng kinatawan sa United Nations dahil ayon kay U.S. Ambassador to UN Mike Waltz, ang Houthi ay mariing kaaliado ng Iran. Ayon kay Waltz, bantad na sa buong mundo ang layunin ng Houthi na kaparehong kapareho lang ng Iran.
12: This is what is crystal clear today, that the Houthis, a declared terrorist organization, are Tehran's acolytes. When Iran targets civilian infrastructure across the Gulf, so do the Houthis. When Iran chants death to Israel and death to America, the Houthis repeat it word for word. In fact, look at the Houthi flag. It essentially says those two things, death to Israel and death to America.
10: Sa ngayon, patuloy ang pagsasanay at pagpapalakas ng Saudi-backed Southern Giants Brigade para sa napipintong gera nito sa Iranian-Yemeni axis. Ang mga rebelding Houthi ang responsable sa mga pamimirata sa mga barkong pangkalakal at nagsasapanganib sa mga marino na dumadaan sa Red Sea. Bradley Rubuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
0: Inyong nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod sa Marcela Feeds.

0: Horas a las 6:34.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
4: Time check is brought to you by Niosip Z Plus Forte. Niosip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Downy. Downy Rock. Darab. Bango-bango. Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting. Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga adunay hilanat. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
6: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart o sa bulsa.
0: Alas 6:35 niyang headlines sa itong mga nagbagang balita din sa itong dapit gikabalaka sa DepEd Tagbilaran ang pagkaungo sa daghang mga kabataan sa online games samtang giparawagan ang mga nasudnong ahensya sa paghimog aksyon batok sa mga online games. Gitun-an pag-ayo sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 7 ang usa ka gatos pesos nga gipangayong usbaw sa mga mamuo og kapasidad sa mga tag-iya sa negosyo sa paghatag og saktong suhulan sa Central Visayas. Gipaklaro sa PPA Tagbilaran nga administrative penalty ang 200 pesos nga gisingil sa mga sakyanang nagparking sud sa Tagbilaran Port nga way driver sulod sa 15 minutos. Gisuportahan ni Gobernador Ari Sumintado ang pagbanhaw sa LGU Danao sa kontrobersyal nga Kantakoy Hydroelectric Power Plant nga dakong tabang sa nagadako nga pagpanginhanglan sa kuryente sa Bohol. Gipalig-on sa Tagbilaran City og San Juan City ang relasyon pinaagi sa Sisterhood Agreement sa pagtinabangay o pagpaambit sa epektibo og maayong pagdumala sa gobyerno sa duha ka LGU. Mao ko itong mga uluhan sa itong mga balita. Karong buntaga ang kompletong detalye inyong mabati unya sa alas 7.

0: May pagpaminaw sa itong mga nag-view sa itong Facebook Live. Bernadita Mejias Acidilia, good morning. Ni Ruel Tortuga diha sa Baclayon, ni Yenyen Jula, good morning. Ni Rio Ramis Aguiles, mayong buntag. Richie Montañez, Cecilia Satira Calipes, Abungahan Antiquera, Ruel Ibueza. Ni Nerio Ramis, ni Arnie Liray Bujungan sa Lubok. Villa Caballero, good morning. Olin Salboner sa Danao Antiquera, Pedrito Porol, good morning. Saturnino Lauay Senior, Jonathan Abadingo, Betty Matiga Humawid sa Poblasyon 3, Josephine Humigop, good morning. Beatrice Pilongo di sa Batan Maribuhok, good morning. Ni Kinley Doy Sama sa Bitaugan Antiquera, good morning usab sa itong mga silingan di sa New Lourdes Cortez, ilamina sa ISO, may pagpaminaw o sa Tibuok Longsod sa Cortez. John Mark Chungson diha sa Lubgob, Sibilya, Purok Ilaod, good morning. Og ni Jamil di ka sa maayong buntag.
1: Way palinay, di way RD kanunay.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Pro vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ang buhol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Mag-go!

0: Alas 6:46 na padayenta sa itong mga balita. Atong paminawon ang mga balita gikan sa Tagbilaran City Hall. Pinagi ni Kai Casinilio by Yukot.
1: Gipirmahan kagahapon ang Sisterhood Agreement tali sa dakbayan sa Tagbilaran ug sa San Juan City sa Metro Manila. Kini usa ka kasabutan nga nagtumong sa pagpalig-on sa pagtinabangay sa duha ka syudad alang sa kalambuan ug mas maayong serbisyo publiko. Ang kasabutan gipirmahan nila Mayor Jane Yap ug San Juan City Mayor Francis Zamora nga mauusab ang National President sa League of Cities of the Philippines. Gisaksihan ang pinirmahay sa Sisterhood Agreement nila Vice Mayor Adam Hala, mga miyembro sa Sangguniang Panlunsod sa Tagbilaran, mga barangay captain ug mga opisyales gikan sa San Juan City, apil na sila City Councilor Ariel Ata ug San Juan First Lady Carolyn Zamora. Ubos sa maong kasabutan, magtinabangay ang duha ka syudad sa mga programa nga may kalabutan sa turismo, negosyo, edukasyon, social services, environmental protection ug uban pa. Magtukod usab sila og joint technical working group para magplano og mupatuman sa mga proyekto nga mapuslan sa duha ka lokal nga kagamhanan. Naglaom si Mayor Jane Yap nga pinaagi sa Sisterhood Agreement makahatag kini og dugang oportunidad ug kalambuan sa Tagbilaran. Ang Sisterhood Agreement kabahin sa estratehiya sa City Government of Tagbilaran sa pagtukod og mas ligon nga pakigtambayayong sa ubang LGUs para mapauswag ang maayong pagdumala ug mapalapad ang mga programa nga makahatag og kaayuhan sa tanang Tagbilaranon. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinilio Bayocot, ang friend mo forever. D1RD.
0: Oras alas 6:48.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
3: DYRD Worldwide.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Arita sa itong mga detalye sa itong mga balita gikan sa itong mga patrol reporters. Atong unahon ang mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran. Pinagi ni Dabarque Rosel Rimulador.
6: Kalungsod sa Kalapi, sa kalalaki nga nagatubang sa kalapasan sa Presidential Decree 449, kalambigitan kini sa Cockfighting Law of 1974, nadakpan sa kapulisan atol sa usa ka police operation. Bitbit sa kapulisan ang arestuaran nga gipagawa sa Municipal Trial Court sa lungsod sa Kalapi batok sa usa ka akusado nga nailhang alias Yuyon, 40 anyos, lumulupyo sa Barangay Santa Cruz, lungsod sa Kalapi sa paglapas niini sa Presidential Decree 1602 kalambigitan sa ilegal nga sabong. Ogi butyag nga rekomendado kini sa piyansa kantidad sa 30,000 pesos. Sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan atol sa pagkasikop niini sa mga akusado, nakuhaan na hinon kini og napo kaputos sa gito ang syabo nga gibanabanang mutimbang ngadto sa 12.18 grams kantidad kapin sa 82,000 pesos. Laing kaso ang giatubang sa mga akusado sa kalapasan sa Section 11 sa Republic Act 9165, kalambigitan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, Dabarker, Sel Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
0: May buntag ni Stephanie Barcelona, ni Ryan Palak sa Kutkutan, Valencia, ni Greg Dahuno, good morning, ni Celsa Jonahon, Dugoy sa Poblasyon Katigbian, ni Irma Shega, ni Teofilo Bisi, Apolinaria Doria, may buntag ni Celeste Mijares diha sa San Juan da Maribohog ug Alexander Ungkog. Sa laing abahin sa itong mga balita nga nahipos gikan dito sa lungsod sa Ubay, pinagi ni Masculado Winnie Reyes.
7: Pinansikan sa orden de aristo gisikop ang usa ka lalaki nga may kaso sa korte sa Purok 1 Barangay Poblasyon Lungsod sa San Miguel. Gilang suspitsado nga usa ka Clorando Bonus Jr. Yankee Ligued alias Boy, 67 anyos, may kaliden, walay trabaho og nagpiyo sa Purok 2 Barangay San Isidro sa samang lungsod sa San Miguel. Nagatubang kini sa kasong paglapas sa Section 5A sa Republic Act 9262 kon na physical abuse nga nakadakit ubos sa criminal case number RTC-TLB-26-8374. Ang korte may rekomenda og piyansa sa kantidad nga 2,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan sa maong akusado. Sa laing bahin ng warrant of arrest nga giluwatan ni Judge Binison Mantos sa Mahawan, acting presiding judge sa RTC Branch 52 sa Talibon. Gikan sa San Miguel Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Ipaybaong tanang kaparintihag, higilaan nga ang lubong ni kanhi Baclayon Municipal Councilor Teresita T.C. Galbo, pag-ong himuon karong Hulyo 19, adlong Domingo. Human sa Bisa Riquem himuon sa Libertad Chapel sa alas 2 sa hapon at ipahiluna sa Baclayon Catholic Cemetery. Ang haya naa sa ilang pinoyanan sa Barangay Libertad Lungsod sa Baclayon. Pahibaw ni Konsehal Sindoy Gingging diya sa Baclayon. Sa laing abahin sa mga balita, gikan sa Tambalanan, Alerto Jun Gutierrez.
8: Dagan diri sa Tanggalyares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo umakni mi bangga sa mi van nga iyang nahisundan dito sa lungsod sa Dawis. Ang driver sa motorsiklo gipailang si Jim Kimado nga nagapuyo sa mga barangay Tanday sa lungsod sa Baclayon. Sa tuon sa ira gahapon sa malas 3:30 sa iyo nga kapunon nga gikan kini siya sa lungsod Panglao ug siya na unta pagpauli lulan sing gidang motorsiklo pag abot ko sa mga barangay Mayakabak Dawis. Wa siya makabantay sa iyang nahisundan nga minivan ug iya kining nabanggaan. Sa tuwang mapaginabi ni Police Master Sergeant Marvin Inot, Police Alonso Dawes.
9: Usa pa katabuhan sir?
10: Ang motor agad may ni pangda sa kilid sa puntahan sa minivan.
9: Ah, mga ba?
10: Napingki siya ba?
9: Napingki?
10: Oo.
9: Padong na sila sa tagbaran tanan?
10: Oo.
9: Ah, padong tagbaran na nakapingki agadong.
10: Overtake buro na yung motor na yun.
9: Overtake? Pag-overtake, nalanganin siya sa paan mo ito na ikaw.
10: Okay. In direction naman.
9: Baka ron, saan na may ilang kasabutan, sir?
10: Kasabutan, pabayad lang siguro ng damit ang kasagaras sa yasin
8: na. Ngayon nga buntag at tuwa nga gisuse na kining driver sa motorsiklo nga si Jim Kimado na kangkong kini mga angol o bunok siyang kaluwasan na nanausap ko ni siya sa luwas nga kahimtang. Gikan ang dirihim tangan sa Galeris Medical Center kan si Leto Jumotseris ang print mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita, minus ang halin sa mga namaligya sa kaunta sa Bantawan sa adlaw nga Lunes hangtod sa Webes tungod kay klase. At upaminawan ang dugang detalye sa report ni HNU intern Rose Ann Kaintoy.
11: Kaunta sa Bantawan. Dili lang usa ka food bazaar nga nagdala sa temang pagkaon, panagamigo ug kultura, apan usa usab kakalihukan nga naghatag og dugang panginabuhian sa mga lokal nga vendors ug negosyante sa Old Airport Barangay Taluto, Tagbilaran City. Matud sa mga vendors, milapas na sa ilang gilaumang kita matag gabii ang ilang hali. Pinakadaghan ng mga bisita matag Biyernes Santo Domingo din halos mahurot ang ilang mga baligya. Samtang sa Lunes hantod Webes, masinay ang halin tungod kay kasagaran nag-eskwela o nagtrabaho ang mga tao. Dili usab angay mabalaka ang mga mamalit kay matagabie aduna inspeksyon sa mga baligya aron masiguro ang kalidad ug kaluwasan sa pagkaon. Sa seksyon sa mga snacks ug dilimnon, ang milk tea ug mga shake may usa sa mga pinakahalinon nga produkto. Sumala ni Yonela Escobal, kasagaran nilang halin matagabie mukabat og 5,000 hangtod 6,000 ka pesos. Apan kung adunay programa o dakong kalihukan sa bantawan, usa ka kini sa 10,000 ka pesos o labaw pa. Samtang sa seksyon sa mga sudan, ang lechon mao'y usa sa pinakakusog ug baligya. Sumala ni Mylene Jean Baldapan, kasagaran gamay na lamang ang mabilin sa ilang baligya matag-adlaw tungod sa kadaghan sa mamalitay. Matag-adlaw usab silang nagakuha og meat certificate o permit aron masiguro ang kaluwasan o kalidad sa ilang mga produkto.
12: Among meat man kay nagkuha mi og kanang meat certification every day sa Carmen.
11: Sumala usab ni German Morales, matagtuig silang nag-appeal sa Sandugo Bantawan Food Bazaar tungod kay dako kini og natabang sa ilang panginabuhian.
13: Kwan, kada tuig jud mi diri. Nag-appeal mi ning kwan Bantawan Airport nga kwan bazaar. Dako kini siya ginpag sa buang tagsa na mo diri nga naligya kay nami mi kwan ba makuan og source of income kay dili na para nang uban ang lungsod nga ginagmay ra ba nga mo tag 5 days, 7 days ana. 2 weeks na dire kay paman 1 month and 14 days.
11: Nagpadayon ang kaunta sa Bantawan isip usa sa mga nagunang atraksyon sa Sandugo Festival na naghiusa sa lamiang pagkaon, panagamigo o kultura samtang naghatag og dugang oportunidad sa mga lokal nga vendors. Gikan sa kaunta sa Bantawan sa Tagbilaran City, Bohol, kini si Rose Ann Kaintoy ang inyong friend mo forever. Basta Balita DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Inyong nabati ang ginitbok ang detalye sa itong Round Bohol Balita.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita. Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more. Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
14: DYRD. Operation Tabang.
0: Hello, good morning.
15: Good morning.
0: Kisa ni palihog?
15: Si ako dai si Carla.
0: Pasyente.
15: Si Adriana gumya.
0: Naunsa ni?
15: Kanang operahanan mo gutiya.
0: Okay. Sige, hangyo ang ato mga naminaw, palihog.
15: Kanang mangayon lang ang tako. Damay, hinabang.
0: Sige, salamat. RSP, ari sa imong tupad, ipasa ang cellphone, palihog. Hello, good morning.
16: Hello, good morning.
0: Kisa ni palihog?
16: Ako na si Marnita Vicente.
0: Kisa pasyente?
16: Algin Ladaga, sir.
0: Okay, naunsa man eh?
16: Ay, ahong ba na is, kuan mo siya sir, na ay kanang tubig sa baga. Nga, naoperahan na siya, pero ang kuan lang niya kay, na magsigig balik-balik ang iyang hilanat mo nang di pa may ka uli, di pa pa uli sa doktor, hantod ron. Nga, isa na may ka bilad ka pin sa hospital.
0: Sige. Salamat. Unya, atong paminawon na itong mga donor o loyal donor sponsor sa Tabang Portion.
17: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltex Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Bohol Shipping Lines Corporation, V. Butler, MM of Maribohok, O Jesus Loves You.
0: May muntang ni Chudora Namoklo, Rina Pitalgorinda sa habitat ni Terry Lasco, diha sa Kauswagan na Katigbian, RG Padilla, Habitat Buol, Wanit na Wanit sa Risma, Kabayugan Kalapi, Abreo Galio, Barbarona, diha sa Kabayugan Kalapi. Teofilo Bisi, good morning ni Mars Flores, Aligway Maribuho, Gregorio Tinaha, sa Capital Valley, Ryan Palak sa Kutkutan, Valencia, Dors Caluyong, good morning ni Norberto Tapi. Shout out Bonifacio Onyes, Sniper 86, Felixia Chato, good morning. Og sa tanan mga suking tipiminaw, daghan kayong salamat. Di kapsandas oras may gala, musunod na ang mga balita sa alas 7. Sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Alin Doidora, uban sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulup, og Boom Bolero. Dagan salamat, mayong buntag, keep safe, God bless us all. Gisali.

0: Oras alas 7:02.
1: Tak na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
3: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ba?
4: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner B and Ting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Nagpangita ba ka magkaroon ng butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diyat bang sa Ace Hospital sa Mansasa, diya sa Yukon Building sa J.A. Clarin doon sa Holy Name University, diya at bang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Ciudad, o diha sa City Square, at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit o nga mupili ta og butika nga magkadaginot o diha lang sa kalapi butika ng bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagian ni Isabelita Rinca. At tuwa o palit na.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
6: Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
7: Pag Enervon Z+ na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ilong ranger?
11: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
10: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
11: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
10: Sipon dayon?
11: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosec C+ 40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosec C+ 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open house sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Organic Agriculture Production NC2. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certifikasyon nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message sa among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.
12: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
13: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster! Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
0: New Alaksan Extra.
13: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
0: New Alaksan Extra.
13: Extra paspas. Extra galing.
14: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
15: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
16: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: inon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatlor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: na sa kusog, sanatan sa tennis. Mubalik na sa pagduwa si world number 3, Carlos Alcaraz sa sunod nga buwan. Sa panitang artista, nagpagawa sa pamahayag si Angel Locsin, humanggi angko ni Senador Robin Padilla nga siya usa ka komunista ato sa impeachment trial ni VP Sara.
1: Mga ito mga uluhan sa ito mga balitang kompleto detalye sa among pagbalik.

0: Og karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit gikabalaka sa Department of Education na Tagbilaran ang pagkaungo usab sa mga daghang kabataan sa online games samtang gipanawagan ang mga nasudnong ahensya sa paghimog aksyon batok sa mga online games. Kompletong detalye alaga dalin Doydora.
1: Nanawagan og mas lapad nga suporta ang pamunuan sa DepEd Bohol ngadto sa mga nasudnong ahensya o ubang pang sektor sa katalingban aron matubag ang nagkadakong hagit sa impluwensya sa pipila ka online games ngadto sa mga batan-unan, ilabi na nga adunay mga violenting tema. Kinamay gilawatan nga parwagan ato sa gihimong committee meeting sa Sangguniang Panlawigan sa Bohol, Committee of the Whole nga gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas subay sa privilege speech ni Board Member Mutya Tirol nga kinahanglang masairan kung unsa kaluwas ang mga tunghaan sa Bohol human sa nitabong shooting incident sa usa ka eskwelahan sa Leyte kagikalambigitan sa mga estudyanteng minor de edad. Matod pa ni Maureen Castaño, School Governance and Operations Division Head sa DepEd Tagbilaran City Schools Division, dako ang ilang kabalaka nga adunay mga kaso diin ang mga batan-unan nga nalambigit sa violenting insidente gituohang naungo sa online games.
2: We have noticed that those victims, not victims, but the one who initiated the shooting incident, they were addicted to online gamings. So that's what we are crying to whoever is the responsible agency. Can you please curtail the access of these games, like for example, Roblox and Gorbox? Because initially they give a listening ear, a shoulder to cry on for these lonely children. So once they get the rapport of these learners, they now give challenges wherein if they pass, they are being recognized, and then the challenges becomes difficult and difficult, ending up into shooting a person.
1: Gibasabot niya nga ang DepEd wala magkulang sa paghatag og edukasyon sa mga tinunan bahin sa husto nga pamatasan og responsableng paggamit sa teknolohiya. Kanunay usab silang nagpatuman og mga mental health orientation og symposium pinagi sa pagkidibayayong sa mga civic organization og gumampang partner groups. Bisan pa niini, giilan ni Castaño ang nagpadayon nga hagit tungod sa daghang nakadani nga elemento sa online gaming nga dali ra makabihag sa atensyon sa mga kabatanunan samtang nagpadayon na paggamit sa digital platforms sa mga batanon. Nanawagan ang DepEd nga dili lamang ang mga eskwelahan kundili ubang mga ginikanan, komunidad, online platforms providers o mga ahensya sa gobyerno nga magtinabangay aron mapanalipdan ang kayuhan o kaluwasan sa kabatanunan.
2: So kinsa man ang pwede makatabang na muani kay sa eskwelahan, we can limit the access of websites. But inside their homes or outside the school,

0: Balik rin sa itong mga balita sa itong dapit. Ipaligo na sa Tagbilaran City o San Juan City ang relasyon na pinagi kini sa usaka Sisterhood Agreement sa pag-antinabangay niya pagpaambit usab sa epektibo maayong pagdumas gobyerno sa duha ka mga LGU. Ato paminawon kompletong detalye sa laga Dray Tutas.
1: Ang relasyon tali sa Tagbilaran City o San Juan City na paligon pinagi sa usaka Sisterhood Agreement nga gipahigayon kagahapon dinhi sa syudad. Si Tagbilaran City Mayor Giniap ug San Juan City Mayor Francis Javier Zamora mipirma og kasabutan isip timaan sa ilang hiniusang tinguha nga palapdang ng ilang mga kapabilidad sa pagtinabangay sa nagkalain-laing aspeto nga makatabang sa ilang mga konstituwente. Ang pagpirmahanay sa kasabutan sa panag-igsunay sa duha ka lokal nga kagamanan gisaksihan nila ni Vice Mayor Adam Relsonala o mga sakop sa Sagunyang Panlungsod, mga barangay kapitan, iske officials ug San Juan First Lady Carolyn Zamora.
2: Thank you very much, Mayor Francis, for making this dream a reality. This signing of Sisterhood Agreement is more than a ceremonial exchange of signatures. It is a commitment to stand by one another, to learn from each other, and to grow together as partners in public service. For Tagbilaran City, this partnership opens many opportunities. It allows us to exchange best practices in governance, tourism, education, digitalization, disaster preparedness, health services, sports development, youth empowerment, and economic growth. Lahat po yan ay nasa San Juan na. When one city discovers a better way of serving its people, the other city benefits as well. But perhaps the greatest value of a sisterhood is that it creates a family. We rely on when we need each other the most. Not just celebrating together during good times, but standing together during difficult times. I emphasize in many of my interviews, mga city activities, that partnership is the new leadership. Hindi po kaya ng isang city na tayo lang. We have to extend our hand to other cities para makapunta sa Bisaya pa sa ilang mga best practices.
1: Si Mayor Giniap Quinza, Executive Vice President sa League of Cities of the Philippines, miingon nga pinagi sa Sisterhood Agreement ang duha ka dakbayan magpaligon o magbinayluay o mga epektibong pamaagi sa natad sa pagdumala o pagpangalagad, turismo, kultura, patigayon, edukasyon, panglawas, digitalization, pagpangandam sa kalimidad o uban pang programa alang sa mas epektibo sa pagatod sa mga serbisyo publiko. Makahatag usab kini og dugang oportunidad o kalambuan sa Tagbilaran sumala sa mayor. Magtukod usab sila og Joint Technical Working Group aron magplano o mupatuman sa mga proyekto nga mapuslan sa duha ka lokal nga kagamanan.
3: Opo, naniniwala na marami tayong pwedeng ibahagi sa isa't isa. Kung sa eskwela, bawal kumopya. Pero sa lokal na pamahalaan, dapat kopihin natin yung mga magagandang ginagawa ng iba't ibang lungsod, bayan at talawigan sa ating bansa. So alam ko po, ang aming pagpunta rito, marami kami natutunan sa Tagbilaran. Marami kami natutunan sa paraan ng inyong pamamahala dito po sa inyong lungsod. At yun po ay bagay na gusto mong iuwi pabalik ng San Juan. At yung munting nagagawa rin namin sa San Juan, nais din namin pong ibahagi sa inyo. Sapagkat kung lahat ng lungsod, lahat ng bayan, lahat ng aluwigan sa ating bansa, pawang magaganda ang gagawin pamamalakan, lalong gaganda rin po ang ating bansa. Isa pa sa pwede natin gawin, Mayor Jane, Vice Mayor, and Councilors Cups, yung mga produkto ng Tagbilaran, pwede nating ibenta at ipakilala sa lungsod ng San Juan.
1: Si Mayor Francis Zamora, National President sa League of Cities of the Philippines ay umbahin miingon nga ang pagpaambit sa labing maayong mga pamaagi sa panggobyerno kinahanglan nga dasigon dili limitahan. Ang mas ligon nga relasyon tali sa duha ka syudad gilauman nga mopaligon pa sa mga programa, proyekto ug mga kadiugan alang sa pag-uswag sa matag sektor nga makatabang sa ilang mga konstituwente. Gikan sa City Hall. Kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
5: Good morning ni Hermes Malanog. Naminaw karon diha sa Corellia ug iyang pamilya. Analiza and Ders Corpus. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook diha sa Habitat Bool. Jonard Buktuano nagtanaw po gikan sa Poblacion Sevilla. Iyay Padunya Oinop nagtanaw gikan sa Maribohok. Bus Ian Pedrito Porol nagtanaw. Jack Mijares nagtanaw po ka na to karon. Padung sa paggamit sa limpyo o maluntarong enerhiya, gisusi na sa sangguniang panalawigan sa Bohol ang isugyot nga 80 million pesos nga solar power nga ipahimutang sa bagong provincial capital. A proyekto nga doon ay kapasidad nga 1.0 megawatt peak o gipangunahan ni Gobernador Ari Cimentado, gisugdan o deliberasyon sa Committee on Government, Properties, Enterprises and Related Undertakings nga gipangunahan ni Board Member Greg Crispinito Hala. Suma sa sugyot nga gilakip sa suwat nila ni Gobernador Amintado o Provincial Administrator Asteria Caberte na itong Hunyo 23, ipatuman ang proyekto pinaagi sa design, build, operate, transfer nga pamaagi. Nakadawat to kini upabor nga rekomendasyon gikan sa Local Finance Committee o padayon karon nga gisusi sa committee sa dili pa kini isumiter sa plenaryo sa sangguniang panalawigan alang usab sa duga nga pagtagad o aksyon. Mitabong usab sa deliberasyon si Board Member Fernando Estavilla uban sa mga pangu sa nagkalalaing departamento sa kagamhanang probinsyal.
0: Sa atong police report, nasiko pangusa ka lalaki nga nalambigit kini sa Tigbakay sa lungsod sa Kalape. Suspect, nakuhaan pag yung sabo. At ang paminanong kumpleto ni Talia sa Alagad Cell, Remolador.
6: Sa lungsod sa Kalape, sa kalalaki nga nagatubang sa kalapasan sa Presidential Decree 449, kalambigitan kini sa Cockfighting Law of 1974, nadakpan sa kapulisan atol sa usa ka police operation. Bitbit sa kapulisan ang arestuaran kang gipagawa sa Municipal Trial Court sa lungsod sa Kalape batok sa usa ka akusado nga nailhang alias Yuyon, 40 anyos, lumulupyo sa Barangay Santa Cruz, lungsod sa Kalape sa paglapas niini sa Presidential Decree 1602 kalambigitan sa ilegal nga sabong o gibutyag nga rekomendado kini sa piyansa kantidad sa 30,000 pesos. Sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan atol sa pagkasikop niini sa mga akusado, nakuhaan na hinon kini og napo kaputo sa gito ang syabo nga gibanabanang mutimbang ngadto sa 12.18 grams kantidad kapin sa 82,000 pesos. Laing kaso ang giatubang sa mga akusado sa kalapasan sa Section 11 sa Republic Act 9165 kalambigitan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Good morning ni Ma'am Linda Pasco nga naminaw karon lang siya Tony Lasia, Ma'am Emma Rikina o Leo Rikina, Perlita Perlido Isabas nagtanaw karon kanato karon sa live sa DYRD Facebook. Usab si RG Padilla nagtanaw pod kanato karon. Pag-ampo sa Rosario matag adlaw ang naghatag og kusog sa usa ka 84 anyos nga lolo nga nag-inusara na og puyo dito sa Barangay Tangnan lungsod sa Loon. Atong paminawon ang report ni Jose Daniel Tista, ang HNU intern.
7: Alang sa uban, ang panimalay puno sa tingog sa pamilya. Apan alang kang Jose Tesorio Humamoy, 84 anyos, usa ka manulupyo sa Tangnan Loon Bohol, ang balay na puno na lamang sa mga handumanan. Bisan wala na iyang kapikas o siya na lamang ang nagpuyo sa ilang balay, padayon gihapon niyang giatubang ang matag-adlaw uban sa paglaom o pagtuo. Apan bisan nag-inusara, buhi gihapon ng iyang hunahuna ang istorya sa ilang pagkahimamat o ang gugma nga ilang gitukod isip magtiayon.
8: Gisilaran daga o nakailami nga ngalag siya Lunila Flores. Kayo na ko niyang address tagago niya ka address, wado ka, sige na kami komunikasyon, nagkanawad na po ko o social telegram, kikan sa akong uyab nga si Lunila, mingon ang yag po, do kontinood ka na higugma ka na ko, pangatubang sa akong mga ginikanan, bisagwa ko diha, kuno sa ilang poong, mupauli ko, kasal mi 1980.
7: Human sa pagkawala sa iyang asawa, dili malikayan ang kamingaw, apan wala niya gitugutan nga mapildi siya ni ini. Matod niya, ang pagampo sa Rosario matag adlaw maoy naghatag og kusog aron magpadayon sa kinabuhi.
8: To pagtuog nga ma, naghatag na kog kusog ang Ginoo. Kay doon ako'y nabasahan sa Salmo, ingon ako ang nagpanalipod kaniyo, tabunan ko kamo sa ako mga pako, aron kamo ang tanan, ilikay sa mga datang panahon. Ug tagaan mo kanunay sa mayong panglawas, adlaw-adlaw, aron ikaw pagkapadayon sa inyong adlaw-adlaw, kabuhaton sa inyong kaugalingon.
7: Bisan layo ang iyang mga anak, padayon silang naghatag o suporta pinaagi sa pinansyal nga tabang alang sa iyang adlaw-adlaw nga panginahanglan. O sa kayano nga paagi aron mapulihan ng kahilom sa balay o makahatag o kalipay, mao ang video kay nga pinalit sa iyang anak. Bisan ang kamingaw kabahin na sa iyang adlaw-adlaw nga kinabuhi, nagpabilin siyang ligon, pinaagi sa pagtuo o mga handumanan nga iyang gidala hangtod karon. Gikan sa Tangnan Luon, Bohol, kini si Jose Daniel Tista ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Ordinary wanted person sa kasong physical abuse na dakpan sa barangay poblasyon San Miguel, Alagad, Winnie Reyes, sa kumpleto ni Talier.
4: Pinasikan sa orden de aristo, gisikop ang usa ka lalaki nga may kaso sa korte sa Purok 1, Barangay Poblasyon, Lungsod sa San Miguel. Gila ang suspitsado nga usa ka Clorando Bonus Jr. Yankee Liged alias Boy, 67 anyos, may kaliden, walay trabaho o nagpiyo sa Purok 2, Barangay San Isidro sa samang lungsod sa San Miguel. Nagatubang kini sa kasong paglapas sa Section 5A sa Republic Act 9262 kon physical abuse nga nakadakit ubos sa criminal case number RTC-TLB-26-8374. Ang korte may rekomenda og piyansa sa kantidad nga 2,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan sa maong akusano. Sa laing bahin ng warrant of arrest nga giluwatan ni Judge Binison Mantos sa Mahawan, acting presiding judge sa RTC Branch 52 sa Talibon. Gikan sa San Miguel Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.

Mahal, tulo ka suspect sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist niya si Kent Carpenter, susi ang pinoyanan dito sa Cebulan Negros Oriental nitong adlaw ng Domingo, ang nadakpan sa kapulisan nitong Miyerkules sa gabi. Suma sa report nga ang suspect nga si Mark Bukog Orakoy, 26 anyos, unang nadakpan dito sa Purok 5, Barangay Adyong Cebulan, alas 9:56 sa gabi. Malas 10:35 sa gabi, si Chala Pianyar, Filipinas, 40 anyos, nadakpan dito sa Purok 6 sa susamang barangay, samtang ang ikatulong suspect nga si CM Diputado, nadakpan mga alas 4 sa buntag ni Adtong Huwebes dito sa Purok 2 sa susamang gihapon nga barangay. Ang tulo ka mga suspect, kasamtang karong itanggong sa prisuhan. Padayon ang paggukod sa mga pulis sa ika-upat nga suspect nga miikyas.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa alangkat sa panahon, itong paminawon si Leonard Samars Pagasa.
2: Maayong buntag, ani ang kining pinakaunay kalbuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Ang low pressure area nga padayon nato nga gi-monitor or gibantayan nga naa sa gawas sa PAR or gawas sa Philippine Area of Responsibility, nahimo na kining usa ka bagyo o nahimo na kining usa ka tropical depression. Samtang sa may alas 3 sa kabuntakon karong adlaw, ang tropical depression nga naa sa gawas sa PAR or outside Philippine Area of Responsibility, gibanabana kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 2,965 km east of southeastern Mindanao o anak kini sa coordinate na 5.3 degrees north, 152.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin, doon ay ikusko ng mukamat nga to na sa 45 km mataktak na doon sa sentro. O doon na kini gastinis o paghuros angin nga mukamat nga to na sa 55 km mataktak na. O kini nagayarog sa direksyon, northwestward or aminahang kasagpan sa hinay nga pagirog. Samtang sa latest nga data sa mga bagyo, sa pagkaroon ubos ang iyang chance nga musulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang kini mga bagyo, wala kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong panahona, padayon yapon nga nakaapekto kining gitaw na itong southwest monsoon o habagat, mao kining sistemahan nga nakaapekto dito napita sa may extreme northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes ug Babuyan Islands, kining mga lugar makasinati laman ang mga papanagsang pagpalagom ug ngadto na sa usahay adunay managumo na kalangitan o ginobanan sa panagsang ang mga daknit ng mapag-ulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang bangbayan sa nasod o gingon man usab din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dakmeyan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag maayong panahon. Gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay maragumo ng kalangitan o ginobanan sa panagsang ang mga daklit nga mga pag-ulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habitang silangan o paingon nga ito sa habitang kasagpan nga may mapusalabi sa Timok Nasod o ingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol. O samtang kanagatan, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit sukod sa temperatura, magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:30 sa kabuntagon, o musalop sa kini sa may alas 6:08 sa kaponon. Dine na lang kutob, kini nagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyong nabati ang DYRD Breakfast News sa itong kini sa Mayong Tinguha sa Island City Mall. At ang iyong dugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Nagang salamat ng Mayong Buntag.
0: DYRD nang una sa mga balita.
1: 10 minutos din pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
6: Time check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandu nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
8: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
9: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
10: Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining Balita Pilipinas, tuod ka na to sa Tire Queen Goodyear Servitech. Gipambit ni Deputy Speaker Paulo Ortega sa La Union nga ang testimony ni Matibag mahimong adunay dakong impormasyon. Tungod kay siya adunay access sa tibok records sa investigasyon sa NBI sa gingong mga hulga, batok ang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza o kani Speaker Romualdez. Matod ni ini nga adunay mga impormasyon gikan sa investigasyon, lakip ang mga pipila usab ka mga lead nga nahimong kun mahimong magpabilin nga confidential samtang nagapadayon usab ang verification. Gipasiug da sab niya ang kamaynong danon sa pagpakita ni Matibag isip saksi tungod kay gilauman usab nga mo tubag siya sa mga pangutana nga waya matubag sa mga nangaging saksi. Samtang di madayon si Matibag sa iyang biyahe paingon ngadto sa Bangkok, Thailand aron lang mutambong sa regional summit sa gikatakda Hulyo 21 ngadto sa 22 niya gikonfirmar sa kini sa HPS NBI aron makatambong sa kini niya makapamatuod sa impeachment trial ni Vice President Sara.
3: Gihagi ni Attorney Lorna Kapunan ang depensa sa impeachment trial ni VP Sara nga dili babagan ang ipangayo nila nga sipina para sa buhis o record sa bangko ni VP Sara Duterte Carpio. Midugang si Kapunan nga nagbalik-balik na lang ang depensa sa pag-ingon nga way igong ebidensya ang prosekusyon bisan pa ni adong adunay hearing sa House Justice Committee. Karong aduna na ebidensya ang prosekusyon, to iso na sab kini sa depensa ni VP Sara sumapa ni Attorney Kapunan.
2: Balita sa gawas na nasunog ang paugnat sa kusog humanini.
4: D-D-Y-R-D Balita! Balita! Pilipinas!
5: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mga ligid, atuwa lang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga servisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Atuwa karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: Balita sa gawa sa nasunod, tugnato sa Tire Queen Goodyear Servitec, nilapas na sa 4,700 ang ihap sa mga namatay sa sunod-sunod usap nga linog migo kini sa Venezuela. Samtang hapit 17,000 ka mga taong samdan. Matod kini sa update sa datos nga gipaambit usab sa National Assembly nga si George Rodriguez. Sa pagkakaroon, gibanabana sa United Nations, 50,000 ka mga tao ang nawa wa pa kini makit-e human sa kusog nga linog. Mahinumduman nga ang kusog nga linog hinungdan sa pagkahugno usab sa mga building, pagka-trap niya, pagkalubong usab sa mga biktima, ilawm sa kagub-an. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa pagkakas kusog.
1: Sa natad sa tennis, mubalik na sa pagduwa si world number 3 Carlos Alcaraz sa sunod nga buwan. Musalmot si Alcaraz sa Cincinnati Open nga nakatakdang magsugod sa buwan sa Agosto. Kini ang unang sangka ni Alcaraz sukad nga napiang nitong Abril ning tuiga samtang nagduwa sa unang round sa Barcelona Open. Gumikan sa maong piang sa iyang lawas, maasya makaduwa sa torneo dito sa Madrid, Rome, o lakip sa Roland Garros, kundi siya ang defending two-time champion. Sa balitang artista, nagpagawa sa pamahayag si Angel Luxin human giangko ni Senador Robin Padilla nga siya usa ka komunista ato sa impeachment trial ni Phoebe Zara. Sa post ni Angel Luxin sa iyang FB account, iyang gihandom ni atong suod pa sila nga managhigala. Gi-question ni Angel Luxin kung anong nagpakahilom si Padilla kaniadto sa dihang kanunay siyang i-red tax sa panahon ni kani Presidente Digong Duterte, bisan pa nasayo si Padilla nga dili kini tinuod. Wausap kasabot si Angel Luxin nga nung midapig si Robin Padilla ni Pastor Apollo Kibuloy nga nagatubang og daghang kaso o sa posisyon ni Padilla kabahin sa China. Midugang si Angel Luxin nga dili na kini mao nga Padilla nga iyang nailhan o giidolo. Tulubon nga paibaw. Ipaibaw ang tanang paryente o higala nga ang lubong ni kani Baclayon Municipal Councilor Teresita T.C. Galbo Pagong himuon karong Hulyo 19 adlaw nga Domingo. Human sa Misa Rikim nga ipahigayon sa Libertad Chapel sa alauna sa palis. Adto kini ilubong sa Baclayon Catholic Cemetery. Ang haya na sa ilang pinuyuan karon sa Barangay Libertad sa lungsod sa Baclayon. Ang nagpasibya mao si Konsehal Sindoy Gingging.
0: Pahibaw usab sa kamatayon ni Baltasara Hau, usa ka retired teacher diha sa Holy Name University. Namatay si Baltasara Hau kaganyang kadlawon diha sa Ramiro Hospital. Ang namatay nagapangidaron kini og 98 anyos. Ang haya ni Baltasara Hau anaa sa St. Peter's Chapel. Bugti sa peso, itandis dolyar o mga salapi sa kalibutan ng mga gudlua.
1: Tay 1 peso, sog 50 centavos. Japan yen, tanay 7 centavos. UK pound, 82 pesos, og 7 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos, og 83 centavos. Canadian dollar, 43 pesos, og 27 centavos. Singapore dollar, 47 pesos, og 54 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 53 centavos. Saudi Riyal, 16 pesos o 36 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 70 centavos. Euro, 70 pesos o 10 centavos.
0: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen at Goodyear Servitec, your first stop and first class at Tire Service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dak Bayans Tagbilaran. Agig banapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec ng mga pulong sa kaalam.
1: Ang mga pulong nga puno sa kaalam, susama kini, kabililhon sa bulawan o sa mga mahalong bato sa mga alahas.
0: Mukadto ang nagbagang balita, karong buntag ganyo na mati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol. Gisaligan sa mga bulanon, DYRD o sa nga nusab ni Sir Rachan James, kang Gilbert Tulo, pangatong at second duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, Fred Mo Forever.
1: Ug kini si Glee Orgulyo ay friend mo forever.
0: Labing lapas sa kompletong balita din is DYRD. Mayong buntag.
2: DYRD. Gisanligan.
0: Alas 8:02 sa ngatong oras.

0: na sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult